a tsebeletso ke le sedi mabiro ka rata ya nhlepile ke bona tiago le shege re ng ka ihopola hantle motho ba ratua le montsana sa tsa bo dikitse pedi le 2009 ke yona na 2009 2008 mono ke sa etsa di beauty contest motho sa tsebele mantsoe a pina hantle ha e

0: pina ke monate tshebeletso ka sedi a ko wa re jalo u ke ile ka fa dwelier truth za majobe ntawo yame mashume a mabedi a ina le metso e mehlano re ya goreng ya boraro ke nako gore nna le wena re tlereje lokomo re itlhatlhobe re itekole ke rata go netefaletse mo bedi a tshebeletso le sedi gore ga wa senya nako ya gago ga o nkile qeto ya gore o tomame le radio ga golo jwang ka nako ena o entse kgetho o entse qeto e nepaetseng ga golo gobane ke dumela le o feleletseng gore mosebetsi o re o etsang kwano le gore be ka nako ene re tlhophisa taba tsa botlhokwa bakeng sa gago molemong wa gago ke gona go tlaetsa bonnete ba gore ka nako tsotlhe wa matlafala o fumana tshepo o fumana tharollo o fumana kgotso o ba le monyetla wa gore o ko phomole ganyane o ko theole maikutlo o tibise maikutlo bakeng sa gore o kila bona nthwane ga motho a re wa ba wa re kokololo sealemoya tshwanetse setse ba le bophelong ba gago ga o semametse kore o utlwe gore ga ba re kokololo o utlwe gore atšhe ka nnete ke iketseditse molemo o mogolo ga ke ile kanka qeto ya gore ke tle ke mamele ya sealemoya mamedi ke re ka metlha le matsatsi tshwara pene ya gago tshwara pampiri ya gago tshwara pene ya le pampiri wa tseba ntho ne tlo o thusa wena ya nang le buka e sale ke goge ke buka e tla o thusa golo ka nako tsotlhe ga boima ba bophelo bo o gatelela gotlele bukeng ena ya gago e phetlhe e tle o gopotse taba tsena tsa botlhokwa gobane re o fa gantle mona re o fa moriana re o fa pheko re o fa tsela re o fa mosupa tsela go tlo tsebe gore ga o tomana le diphepetso tsa bophelo gore ke tse boima go le o kae wa tsebe gore tshebeletso ya letsedi ile ya go fa thagololo kapa ele ya go fa tsela re o tlobele tsela tse ngata tsa go gagolola bothata ntle le gore o tlo nkuwe ke maikutlo re boela gape-gape re o fa ditsela tse ngata tsa go sheba bophelo gore o tlo o tsebe o etsa diqeto tse nepagetseng ke ka gona o leng botlhokwa gore o tlo ngole taba tsena tsa botlhokwa di tle di utswele molemo o tle o thusagale mme ke rata go ananela tlhe mabedi a tshebeletso la sedi ka bona melaetsa e ke nang kwano mabedi a tshebeletso e ratwang re motshomogati yo madume tlhe re na le wena seponono go jele ka tsebe kamane ka thaba zimbi limpopo lapeng ke mane monyakeng versus brown ke ya leboga ka mmino wa gago monate opanchechete ka thaba zimbi limpopo lapeng ke monyakeng versus thaba zimbi mane ke mane mo digolo tsena dingolo ke sebaka sena se na le digolo tse golo mo jwake re na le wena tlhe Harry Smith 8.4 sebaka the big fish warase bay hashtag dikalaneng e motsho moratuwa ke na le wena 8.4 sello mabaso o kamane ka refeng kgotso Dansville ke ya leboa maetapelo wa ka o kgetile tshebeletso ya lesedi o seng gona o mmileng o letong kana motsotso o lapeng kganolotso mosebetsing ke sa lebale bana besotlhe balebedi botlhe dikaratšheng tse e fapaneng tsa mafura e motsho moratuwa e kile ka feta go ye nngwe ya dikaratšhe kaekae mane maokeng bane ee ka kopana le bontate mono magela monna ke ena ka e bona ka nnete radio ba e ka ntle ba e beile ka ntle e nngwe be ko ka kutlwe ke thabile ka tselengwe e kgethileng gare banna ge le boa lesedi fm ge le boa lesedi fm re a tlaboleya re a thusagala ka nnete ke a ananela matebele eso ke sa lebale dipetlele ditleliniki tse fapaneng e motsho mogato bo ntate bomme ba dinthogonthogo bana beso ba kena di-nife shift tjena ntate ba nkang di-staffo jalo ke ntse ke phamisa matsogo ba itapele baka ga re nne re sebetse gantle mme le tle le sireletse le bolokee ka nako tsotlhe motsho moratuwa re na le wena ke kgalitlhagane ka baneka o kamane ka Dansville lena e motsho moratuwa re na le wena qwaqwa thaba bosibu traffic Masangane ke a leboa kweteso e motsho moratuwa ke na le wena ntatempiti kamane ka Okney re metsong ena ya mashome jena le motso ge tlhage ke ena go tsona seponono ka jeno mamedi go na le taba ka jeno ke ratang da le wena re tlotla re shebisana le yona ka yona mme ke kere ka metlha le matsatsi ga re fitlha segutlwaneng sena sa rona sa boitekolo o tlo se ka sheba batho ba bangwe o tlo se ka supa batho ba bangwe ka menwana o tlo o ichebe bakeng sa go tlo ikale ntho ena re bitsang boitlhatlhobo boitekolo ke ntho e re tshwanetseng re etse letsatsi le letsatsi gora le gora motsotso le motsotso kgwedi e nngwe le nngwe beke nngwe le nngwe selemo le selemo ke ntho bohlokwa gagolo re tshwanetse re etse goba e tla re thusa go ikananela le gore re tle re tsebe gore na bophelong ba ka le ba gago ke dife dintho tse re tshwanetseng re gole go tsona ke dife dintho tse re tlamehang re di tlaole ke dife dintho tse re tlamehang re maatlafatse go tsona a motho ga o sa etse jalo ga o tsebe na o ya pele kapa o ya morago boitlhatlhobo botlhokwa mono gobane o kgona go tseba gore na o ya pele kapa o ya morago ke dife dintho tse o di etsang gantle ke dife dintho tse o sa di etseng gantle go gantse o tlamehang o di tlwaele kapa motlhomong o maatlafale go tsona o le fela jalo le le kgwebong kgwebong ga o sena nthone re bitsang SWOT analysis e ne re shebisang gagolo go yona gore na matla kgwebo wa kae diphepe tsa kgwebo di ka mefoko la kgwebo e kae menyetla ya kgwebo e kae o ke ke wa tseba gore kgwebo ya go ke ke wa golo go rekisa makwenya kapo rekisa eng o tshwanetse o beeleng thwena o eetse gore o tlo fumane o tlo tsebe gore na phaelelo ya gago e tlisiwa ke ga o etsa eng ga o se o tlhokometse gore phaelelo ya ka e tlisa ke taba ya go na nthwena o thong fela ke customer care e na o tlhokomela bareki o tlo fumana gore phaelelo ya go e tlisiwa fela ko obane ga se go batho ba rata go reka setlhaiswa sena sa gago empa ba rata tsela yo o sebetsang le batho ka yone ke yone e tlisang batho ba bangata go wena ka nako tse dingwe ke tsela yo pakang setlhaiswa sena sa yona o e rekisetsang batho jale o tlameya o tsebe gorena se o sebeletsang ke eng jalo fela le bophelong ba gago ga o sa tsebe gorena o sebeletswa ke eng go tloe pele ke eng ntho ena e o thusang yo o jang ka nako tsotlhe go ba boima gore o tsebe ona o matlafatsa kae koloi ga o sa tsebe bothata ba yena bokae ga o tsebe o lokisa eng ke ka gona nthwe e re ebitsa ga o isa koloi mane serviceng kapa e le o ka e lokiswa ba etsa nthweno thwe ke diagnosis le ga o ya sepetlele o ya tleliniking pele o fua meriano tshwanetse re tsebe gona o tshwerwe keng o ke ke wa alafa ntho o sa e tsebeng go botlhoko alafa ntho o sa e tsebeng go botlhoko ba dikamanong tsa marato o bona wa lwana le a lwana metlhena le moratu wa gago le a lwana letsatsi le shebele dikela fela ga le tsebe na sesosa keng le lwantshwa keng ga o tsebe jale ga le sa fumane sesosa mooko taba bothata o ne bo kae motso wa taba o kae ke ke wa tsebe o tlhoketsetse o lwantsha makala the bothata bo metsong kwa ai seponono re ke thole o tla lwantsha makala mona gathi bothata bo kwana metsong tlase tlase jalo boitekolo bo thusa motho mongwe ke tla pheta ka jeno ke tla ke bua go motho yo molemong ya sa rateng go lokiswa le go itukisa a ke ke ya gola bophelong mme ke tla dula ntse ke tsa motlhala ka nna ke seke ka ya gole ga e be ke se bohodi se batlang go gola sealemoyeng ke batla go gola bohoding bona baka ke batla ke tshwanetse ke gole nthweng e ne re bitsang content go tlhophiseng lenaneo gore motho o se ka tla mone o le mphuthe motho o tsebe o tsebe mametso mona ke diprofessor mametso ke batho ba fapafapaneng ba bangwe ba batho ba mametseng ke batho ba tsebang dintho tsena go feta le wena jalo ga o tla kwano o le sebohudu tlame o etse bonnete ba gore o tlhophisitse ntho e nngwe le nngwe jalo ga ke le sebohudu tšhenaeletsweletsweletsedi ke tshwanetse ke etse bonnete ba gore ke sebohudu se kgonang go mamela ke bua sealemoyeng kwano ga ke tshwere lenaneo fela ga ke gotsa kwano ke kwala maiko ke tshwanetse ke le go mamela gagolo ntho eno ya gore ke mamele gagolo e nthusa gogola ke sa peter mme ke tloetsa motlhala ka nna ke le sebudi ga ke tloetsa motlhala ka batho ka bo Jeff Bezos mona bo Elon Musk ke etsa motlhala ka nna le batho ba bo gaufinyana bo bang bobebe go tlo tsebe taba tsa bone ga ona motlhang ke tla gola ga e be metlhena ga o tho go nna e motsho moratua aa mona lokisa mona lokisa mona lokisa ke tshwanetse ga o ke utlwe taba tsa mofuta jwa che go na le tse dingwe tsa dintho o tla di mamela ka nako tse dingwe o tlwa ache fela o ntse o tlhoka ya fatshe o dule fatshe o ithuise fela ma le ga ntho ena e fitlhile ga botlhokonyana fela motho ena o le ka o nthusa ga lemelo tse dingwe di tla di di magenefa fela bogenefeng ba tsona di a o thusa ga o na motho ya tla loka lefatshe mo go sa tho yena aa kapa lokisa mona lokisa mona ka nako tse dingwe ga se taba ya go tlhouwe kapo ba o monela ke taba go thusa wena ga golo thaka e naka ene motsho mogato go thata ona jwane batho ba golo ba kgone le o galemela kapa le o thusa gobane re bo tsebanyana re tseba tsotlhe ga o na motlhang ke tla fitlha sea lemo yo mona ee ke nnete ke tsa dilemo tse ka bang lesome le metse e supileng gona jwale ee re ke bone lesome le metso e supileng ke etsa mosebetsi one wa sealemoya a the kwano e tshebeletso ka lesedi ke na le lemo tse ka bang tse tharo ke le kwano jale ke batla gore dilemong tsena tsa ka tsao ba sebohodi ga ona motlhang ke tlage ke se ke tseba goba motlhang ke re ke ema mona ka sebete ke re ke se ke a tseba ke motlha letsatsi la ka la go fela ga talente ena e ntate modimo wa mphileng yone gobane mona re ithuta letsatsi le letsatsi re gola letsatsi le letsatsi jele tebo bohlokwa kene hona le batho ba tsamaileng leto lena pele go nna ba seng ba bone dintho tse ke sokang ke kopana le tsona sea le moeng ke tsale motse thago ke le kwano sebeletsweng le sedi jele ke tshwanetse ke mamele ha o thuna ke le tso ke le bone me re re dielo ke batho ka nako nngwe he o ska mamela hela ke batla o vetse nete ka jino ha ona batho ba sa holeng jolo ka batho ba na namba tseba wala motho a nang wa tseba ha ona motho ya sa holeng jolo ka motho ena nang wa tseba o se ke wa fosa be ke nyena le be ke tla ha re tlo itekola re o shebala taba tse o hlokolosi ya holo jolo ka jeno ha o bona ke etsa ka letsa mofuta o tshe o tlo tsiba gore ke tlo bua ka keletso matla a keletso ho amohela keletso kapa dikeletso ke batla ke re itekole ka taba eno ka jeno bohlokwa ba ho eletswa bohlokwa ba dikeletso advices kore ha ke tloya kwana le kwana e motsho mogatu ke kopa re tlo ema mong re tlo bua ka bohlokwa ba dikeletso le ho eletswa le kotsi ya ho se eletswe rona motho a sa batleng ho amohela dikeletso ho qetella ho etsaetseng ka yena fela ke tlo nkela pina ha ke kgutla pineng ena fela re tlo qala ka taba tsa rona ka jeno wena o tshwara pena le pampiri go tibisa maikutlo re tle re shebe jalo o tla ikala o tle re shebe rona re go kae nna le wena fela re tlo ikala re tle re shebe rona nna le wena go kae fela he ditaba ke tsena re a khufa sela le lemong sena khufa festival 2026 e utlwisetsa mokete wa mmino mokete wa menyakwe me qoqopelo me jaifo go tla ba monate ya holo re a khufa sela
1: Bloemfontein nako e fitlile Khufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Khufa Pitiki ka la 3 October ebe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Lesedi FM Khufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Khufa Remetswe Comedy Show me labohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Khufa Women to Woman, Sena Sote, Tiatsa Hala Old Grays of Bloemfontein. Make a Mkabelo, Wala 10 October, Refitela Rose Garden, Ka All White, Baken Sale Seri FM, Kufa Global Stage, Rekwala Mokete Onam, Kama Kete Ka Sunday Soul and R&B Finale. Rea Kufa Sela, Reka Ticket Ya How, CompuTicket, ShopRite, Kapa Checkers, Kufa Festival 2026. Go! Otadise Majwango Saritza Mai.
0: O tla ditseba bjang o sa ditsamae ha re ye khufa go khufa sela he ho khufa seleng e be khufa moyeng e be khufa ho hlemona ha re tsamae mmoho mabelo tsa botsole sa di fumana ticket ya ha hona jwale ge le kopana mmoho khufa festival
2: se sa sa sele mosekeni mina ha e khabile jwalo ka mollelwa le sedi fm ke mo o lokelang ho bateng
3: manish on a beach shabang
0: a go ntumela hleketleng ke mafikiso ho la vele mlanje a ke tsena nge ke etse thopo thilise pelo ena ke tle ke be madulong hore ha ke tlotla ka shebana ntaba tsa bohlokwa o bo bo so sela bo nyaka letso bo thabi tla mfumana go yemetse mane mola pongwana ye mlanje o shebe

0: Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya, mme naga e gaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.
1: Ka nako tsotlhe ditlha tsotlhe e ba le tshebeletso ena ya lesedi, ntse o obametse ditheo a dikalaneng le emotsho moratuwa go Lesedi FM. Ga e be kona o sa tswa bodlela selemo sa otlhe o nakong e nepaetseng ka nako e nepaetseng le sebodu sao se nepaetseng. Re tshotlha taba tse botlhokwa gagolo, mme re itsheteile tabeng ya botlhokwa ba dikeletso ka jeno kapa go eletswa. Ga re tlhagole taba tsa gone emotsho moratuwa ka gore bophelong ga ona motho itse o tshwara pene ya o le pampiri. Taba tsena di tla o thusa haholo. Go na le batswadi ba nthomelelang melaetsa kwano re motsho moratuwa, taba tsena tse buang ka tsona mantsibua mane re dule fatshe le bana re ba qoqele tsona. Ke leboa haholo. Taba ya gore re tla nne re hoja ba ne ba tswile ba mametse, wena ga o mametse tshiabiletso ya Lesedi o fumana le monyetla ona o fumaneng, ke mosebetsi wa gago gore o tlonke thuto eno e fetisetse pele. Na le batswadi ona jwale ka nnete ba nthomelelang melaetsa ba bileng ba bua gore motsho moratuwa ga re sa kgona go phela ntle le naneo lena. Ga re ditshotlha tje mantsi bua mana bana ba fitlha ba tswa sekolong ba ba dulile fatshe ba maobane kapa mesong Lesedi FM e motsho moratuwa o ne bua ka taba tse tsena le tse le tsena le tse bana ba ka ba di amogele. Go na le ngwana e mong kwa ke Frikete Flay ya nthumeletse molaetsa bekeng e fetileng a re ke a leboa gagolo mme wa ka o ile a bua taba tse tsena le tse tsena le tse tsena ha ne re bua ka taba tsena tse amanang batho ba batjha. A ntjwetse a re ke a leboa ka dikeletso tseno ntate e motsho moratuwa o tsho jwalo. Batswadi ba ka ba mphile tsona di le jwalo gona jwale ebile ha ke bala ke se ke bomela le Lesedi FM. Bohlokwa ba seyalemoya. Ke ka gona ga re bua taba tsena tsa bohlokwa. Go kena kwano etsa voice note re bua taba tse tsena ka nnete tse re tsa monnete ba gore re sebetse ka thata bakeng sa mamedi ya ba kena e motsho moratuwa a ba bua ntho e kwana fela o ipotsa gore ao matebele a matle e mongwe a o bitse Pitso Tsumane o utlwe gantle gore ga mamela radio go hang kore ke mathata re na lelo. Ke rata o nkepeng ya le pampiri kapa o tlo mamele gantle taba ke tsena. Bophelong mo ga ona motho ya tsebang tsohle. Ka nako tse dingwe re tlhoka motho ya nang le boiphitlhelo, tsebo kapa pono e fapaneng go thusa gore ka nnete re tle re tse qeto tse nepaetseng. Ke moo he dikeletso le go eletswa go bang bohlokwa teng. Ke kopa go itoloka gape. Bophelong bo ga ona motho ya tsebang tsohle. Ka dinako tse dingwe re tlhoka motho ya nang le boiphitlhelo, tsebo kapa pono e fapaneng gore thusa gore re nke diqeto tse nepaetseng. Ke moo he dikeletso le go eletswa go bang bohlokwa teng. Empa mamedi wa tshebeletso ya Lesedi le ga keletso e ka thusa gagolo ga se keletso e nngwe le nngwe e lokelang go latelwa kapa yo o lokelang go e latela. Go ba keletso tse fosaetseng ka nnete di ka fetola bophelo ba gago, di ka o latlhaisa kapa tsa o kenya mathateng. Le ga keletso e le bohlokwa ga se dikeletso ka o fela tse tshwanetseng go dinke gobane tse dingwe tsa dikeletso di ka fetola bophelo ba gago, tsa o latlhaisa kapa tsa o kenya mathateng. Jwale he ga re tle tabeng ya bohlokwa ke ena ge gopotse molemo ditaba. Jwale re tle re bue ka bohlokwa ba o fumana keletso. Mamedi ke batla go botsa nnete, bophelong ba gago o tlhoka moeletsi. O tlhoka moeletsi. O tlhoka moeletsi kapa motho ne re mmetsa mentor. Ga ke batlo go advisor empa o tlhoka moeletsi. Motho a tla o tataisa go nke qeto tsene petse. Le o nna seyalemoya mona re na le baeletsi. Bophelong ba ka ke na le baeletsi. o hlo ha ba hona moeletsi o tla mo lo batla moeletsi utlwa ka je gwebong di thutong di kamano ntsa marato le nyalong di cheleteng ntla ya pele ke ene ya bohloko keletso e ka o thusa o qoba diphoso keletso e ka o thusa ho qoba diphoso tseo batho ba bang ba seke ba kileng ba di etsa goba motho wa ka ha o eletso tla o betsang se ka etsa tjena gobane go ile wa etsa tjena go a etsala tjena ga ona nto e monate fela ka o eletswa ke motho a ileng a feta mo o fetileng teng gobane o tseba gagolo o feta wena le ha e motsho moratiwa ka bua ka lenyalo fela go na le mong ke tlo felela teng gobane motlhomong ga ke soka ke nyala jale a nkeke ka o eletsa go tibileng go na le mong ke tla fitlha ke felela teng lo tlhoka motho a ileng a tsamaya leeto le na go feta ka mogoletsa ntlha pele e botlhokwa ke na mabelo ya sebeletso la sedi keletso e ka o thusa gore o qobe diphoso tseo batho ba ba makileng ba feta go tsone ntlha ya bobedi keletso e tla go fa pono e tla go fa pono e fapaneng ga golo jwang ga o sa bone thagololo ya bothata go na yo kae ga o sa bone o sa tsebe na ke fele ke nka karolo thagololo kaemo keletso ya go thusa e bula matlho a gago e o fa pono e fapaneng ntlha ya boraro keletso e re thusa go tsa diqeto ka botlhale ke ke rata gampena ga o nke diqeto ka maikutlo o nka diqeto ka botlhale ga o utlwa go maikutlo a phame ga o a dumelele empa o etsa bang o kgetha botlhale mphephi ke tla etsa motlhala ona ga kopana le pale mane bebeleng ya morena Solomon go tla basadi ba babedi go yena e mong o hateletse ngwana bosiu wa gae a šwa jwale batla ka taba e ngwane enwa go morena Solomon e ngwane enwa ko aka enwa ko aka enwa hateletse ngwana go tho go yena a ne re nala ngwane enwa ka nnete ka go balela motseka ge tshatse bana kwa ma ge magole ka lehage enwa hateletse ngwana ga iwa a bolaile ngwana bosiu ore eya hasha a kampa gagolwa ka lehage ga shege ngwaneno jale morena Solomon ga nkwe ke maikutlo empa o sebedisa botlhale jale keletso e o thusa ong ka diqeto ka botlhale ga gologolo ditabeng tse golo tsa bophelo tabeng tse tibileng tsa bophelo ga o di late ka maikutlo bo lapeng mono le go kabanwe ausiwa ga o kabane le abutuwa o kapa mangwane o kabane le rakgadi ga o nkwe ke maikutlo o a thola pele mame le matlhakogala mabedi o utlwisise o nke qeto jalo ka mo eletsi kapa motho a kenang dipakeng o thusa le go gagolola gore ee ga ke se ke lepa tabena gantle ke bona bothata bo mona bothata bo mona jale keletso ye go thusa ka nete etsa qeto ka botlhale ga golo ditabeng tse golo tsa bophelo gape keletso e aga motho ka o mo ruta o mamela le o ithuta o ba bang ke ntho e ke ebileng pejana ka ga o eletswa o a mamela le o ithuta o tswa o ba bang ga o tsebanyana ga o tseba tsotlhe ga o na ntho botlhoko batho ba tseba ntho nngwe le nngwe o bua ka makipikipi wa tseba o bua ka juice wa tseba o bua ka dikoloi wa tseba o bua ka bolo wa tseba o bua ka rugby wa tseba o bua ka bomme ba society wa tseba o bua ka mapheya wa tseba o bua ka ntho tsotlhe ga ona ntho a sa e tsebeng dipolotiki wa tseba ga o tshwanela bo jwale bophelong o tsebe ntho nngwe le nngwe aa o ka ba le lesedi la ntho nngwe tsotlhe empa o ke se tsebe ntho tsotlhe ka ofela ke nneno ke ngotse mo ke tsene e ke tlhophitse taba tse ke a baka etsa motlhala mone ka batho bana ba lokisang dikoloi bo mechanic go na le bo mechanic ba bang motho a batle o iketsa ga malekelele a sa tsebe letho ntle le gore a koloi ena ke ka e gona e ise kae kae a o tla o fetsa e siemela o date mantsibui a henagene le koloi a tshware ntho tsa tlamang a di tshware a robe koloi ena le o feta ga o gutlwa o tla go rekisa ntho tse ngata a tshabasabalo ga ke kgone a ke tsebe jale keletso tla o thusa gore ke diqeto ka botlhalwa go letabeng tse golo tsa bophelo ya o aga keletso e o ruta o mamela o ithuta o tswa o ba baka o dula fatshe wa mamela o ithuta and-e keletso kapa o fumana moeletsi wa o thusa go ka nnete ya o gothatsa nakong ena o utlwang o ferekane bophelong o utlwa o imetswe keletso e ka o thusa ya o imolola hape re thusa lo ka nete re sebedisa diphihlelo batho ba bang ho ntlafatsa bokamoso ba rona re kgona ho ithuta tso ba bang ha motho o vetsa pali ya bophelo ba hae a o eletse ho latela bophelo ba hae o kgona ho ba le boiphihlelo mme o kgona ho matlafala ka nete le bokamosong ba hao jwale ho na le bothata ho na le batho ho na le bo mme ho na le basadi ho na le banna ba hanang keletso ho hang motho a kampa ba manganga a satalatsa molala fela ebe ha batle utlwa letho e mong a kampa a rwakana wa mo eletsa aholo olo tabeng tsa tšhelete tsa bo tšhelete tsa bomafatshe tšhelete tsa bomafatshe bo dieng tšhelete tsa bo tsetlang ho na le batho ba sa batlong eletswa ho hang o bona hantle o tloha o batla tšhelete na hae le bapei bana ba pei ha ba batlo eletswa mme se ka mo eletsa motho wa pei na le bontatemogolo ba sa batlong go eletswa ho hang gaolo ba bakenyang tšhelete dikausi mo ke ba metsa letho gaolo ba metsa letho emene metsotso ka morago ra ya boraro re theoa dikelaneng hashtag boitekolo boitlhatlhobo introspection maqhubung a gaso bohlokwa ba keletso molemo wa keletso mabedi a tshebeletso le sedi ho amohela kapa wa motho ya eletsehang ha bobebe sebonono ere ke tle ke tle ke pote ka mona ke tle ke gopotse mabedi a tshebeletso le sedi gore re ntse ke le kgweding ya botšhaba ka morago mo ke tle ke o ne letsebelang kosisondwa re mtano montu ka morago go pina ena ke tla go fa yona ke o fe maduva tshepotsho le ba revelo tshetsa tshenga ke tlo o fa he kotsi ya o eletswa hampe ke tlo o fa kotsi ya o eletswa hampe ke tlo o fa jalo bohlokwa ba ba le moeletsi ke o fe jalo taba tsa bohlokwa tse re tlo phethela ka tsona ka jeno o tlo o tsebe bohlokwa ba go gopola dintho tse o tshwanetseng o di tsebe ga golo jwang ka boeletsi ai ke sea le moya gopotsa molemo ditaba seponono ga o banna ke a leboa Philipe ngwaneswageng mo nako o mametsi

mashume ama bedi na namo tsume zo tsuka mara rara rara ma metse sebeletso le sedi di thewa dikala nge motso mara tuwa kile ka fa jumbo wena nkosi ya sma tuva tsepo tsola a tsetsa tsanga au yongwe dipine mona tya khulu ina ka nete matuva tsepo tsola ka nete tsetsa tsanga 086-3003-084 bohlokwa ba o eletswa bohlokwa ba keletso ma medi ke keletso efe o kile mo efumana wena bophelong ba hao ye o nge motso mara rwa nke ke ka elebala keletso na ile a bopa bophelo ba ka ya ntataiso fitla ge tlo fitla mona ge bua ka bohlokwa ba keletso o ska letsa ba medi go mametse o lo kae ge bua ka taba ya bohlokwa ba keletso ka jeno mme go na le dikeletso tse ding tse ge sa tshwanelang go dinka bophelong mme pele o mamela keletso efe ka pofo tlhantse o ipotsepotso tsena tse latelang gore motho eno a yang eletsang a nanola boiphitlhelo bo o feleletseng tabeng e yang eletsang ka yone a na keletso e lakaletsa molemo e lakaletsa go molemo keletso e dumelana le maemo aka mme ga ke nka keletso e ditlamorago ke dife ga e ba ke e latela a na ke lokela go batla maikutlo a mabedi kapa maikutlo ka bobedi ga ke tlameya o latela keletso

0: o etsa qeto go vetsa nne 086-3003-084 le sadie fa mdumela khotso
1: mmh
0: e phe phe hlelo
1: le ga mazivi
0: a bona tlile ga ntate
1: e de go mame ke mafifi pele tso go le bone
0: ntate
1: e re phela ga dikele tso ba tla mo thodi kele tso o se tswa ho wena hore na dikele tso ke no di ka ha jwa mafifi
0: ntate mo hona le kele tso ke leng wa e fumana ileng ya o thusa o nka qeto o phelo mba hao
1: a ile hantle mafifi le ka ile tswa ke motho re ha se botlo kwa u dula motseng wa motho mo dikubotle go dula se motseng wa ha o mafifi ka bona le ke le tso yentle ye no re tle ke put ke phallele bo go
0: ndate ke le buile
1: a ila le
0: makwala go none ke a le bua mongaka ke ile ka bona ka nete ka fumana ke le tso ha se botlo dula motseng wa motho le sedi FM dumela Ese di khotso.
2: Khotso ntate mntu.
0: Le ga mhlombe.
2: Ntate ntate le ga.
0: A mona ati mngaka.
2: Ntate ke a phela ka go tlwa.
0: Ntate.
2: Ntate nna ke le ka ka ka ka ke le tswa ke nna hantle ntle ke le tso ke le bone motho ntate. Ke ile ka nka ke le tso ya motho yo mong ka 2020. Ampolela hore ke tlamelwe ke tsejwang ke tsejwang ke tsebe ho botswa ka ga tebetebe ke le ngwe. Ntate ke ile ka etsa nthweno fela ga ke so bone leto empa dikeletso tsona ke a di amoela bathong a bampeletsa
0: ntate ke a leboa
2: ntate o bua le matshenene mona Natal Street ja
0: ke a leboa le sedi dumelang
3: papi
0: le kae moratua
3: o hantle
0: ga monate
3: mamsi a kwakwa papi nyana ga ke beke ke tala bula kerešena ka 2011
0: ee
3: ona le nne ana re traina manetsa tsatsi ya ha tla nne wa tsuta pa bana ba bane ba ba ro ba nyamela a tla hona re mamse ngwana le mong matisi popiela diketo e mo lema ya uthusa ene ho manela ke ntse ho popiela le ga se go gize ke na le sente mona mara ha hona taba gona ho tsala ma popi keletso manela ho utla ho sasafa ntse ke ntse lempe ke ntse ho soka popia popia ke le go mo tsaka kokota ke popi
0: ke le mo ratua le sedi
4: allo sponon
0: le ga mo ratua
4: ho te le ga popia
0: ka mo ratu popia
4: ya ka tsala ga tsena ke re keletso ke ntse ho bohlokwa ha holo ho ba ne ke kile ka eletswa mago le a monyane ho wena o tla o eletsa a o bontse o inke keletso yo o e sefa sefe o bona o tswelela pele ke kile ka eletswa ke bana gona ka tlung ke dilemong tsa gale ke ferekane empa ba re go nna wa tseba keng o gata go kgotsofatsa motho o mongwe le o mongwe o kone le mokokotlo o hana ga o tlo thokwana ga o thokwana o ko re fela ee o tlo bone dintho tsa gago ntaba hantle wa lobokana mme wa rona
0: a o hlemoga tua
4: ba go kone le mokokotlo fela
0: o ikeme
4: e ba go o ikeme o se ka batla go tsofatsa ona ha go kwana ha go tsofatsa ona o kgotsofatse ona go ba le jwale ba lobokana
0: a o gatolaka ya o thusa keletsoene ya bopa bophelo ba gago
4: ka gutla ka gomama ka gapela ya nthusa go fitlhela gona jale ke tsofala ke ba dilemo tse kana ke tsamaya ka yona fela sponono
0: lerato ke a lebogela
4: le tsa gago dikeletso ke a di lebogela gagolo le tsago ke ntutlile go fitlhela gona jale ke tlile sponono
0: ao ke a leboa rato la katlhe
4: tanki sponki ponki modimo wa sonnofatshe
0: le wena fela lo popinyana
4: tanki sponki ponki
0: ke a leboa re tle ka mona re tle ka mona e motshomo ga tuwe re tle ka mona nna ke re tle ka mona nna ke
5: dumela mafifi sithe tsibahle makati ka melodi virgini ya akele tsokele bona ka nnete e re bua de tore e qete o qetela enkwa ke motho a eletswa so na ne nkile ka ba ka relationship abusive ne so ne ke rata ho bua.

0: ka yona bathong ke batla dikeletso, ne ba nkeletsa o mo na ntjwetso ka ho tswa wena gona wa dula kapa wa tsoka ka yona. Ka nnete ne ke nke qeto hore ke tswe ka ga yona jwale ke yona ke tshwe ke ra keletso ke le bone ka nnete, mare decision ya ho qetela ke ya motho. Thank you.
1: Mzikisimane, mzekezeke awuthiki rata abuti mzwakhe ngwanamme wa bua ka ntho e nngwe kana ka e hana keletso ngwanamme, mara ke sa bue gore ke a e hana fela dikitso tsa ka tsa bontsha gore ke a e hana keletso e. Ntate ula e tsala ka mokgwa o gona motho wa mokgwa o motho a ntsa ntshwetsa ka ona a re mona mosadi yona ba nnela go dula le ena ga a rate o bona go tswela pele. And o tlo una fihlela ga o qeta go jalo kajeno le mzekezeke go jalo ona Gutman kajeno le se ka bua le wena ke mong ebile ke qalela fatshe ngwana.
2: Ee mzwake kajeno dumela o bua le basuku ka mona kamonekeng. Wa tsaya keletso ya thusa o mamela keletso ya thusa ebile ya bopa go aga o iphumane o tsweletse go seno o le gore o a sokola go sona. Ke leboa mozwake ka shene
3: hashtag dikalaneng motho moratiwa a ke mametse setlhoo sa gago ke traffic masangane ka moka tswatswa thaba bosipo nna keletso ke le ka e fumana ke ya go ikwetlisa wa bona go ikwetlisa a ke ikotse wa bona motho o alanjwetsa ka kelo tsa go ikwetlisa na ba re ke tla dibuli wabo motho yolo ae le gana jale tsena ke a kgona kore mmele wa ka o se ka dula fela ga mono ene ke gesonto e motsho moratiwa o tshwere traffici masangane ka moka tswatswa thababosi
4: e motsho moratiwa sponono kozile ka tsebe sponono ke le ka mona ka thimbisa lapeng mane masheng forsberg motlatsi Nicholas Lepatsi ya radio spongipongo ya gore
5: Tabolele bu. Ila mosaji wa ngono me di ya ra go bene go hlompile mo hlompile. Ke mo gana ma go di. A ndate ke le tso ke le bona. Ha hulu ha o ya e hloka. Ha o hloka o mamela mo mo ba wiriza. Go nka taba tsa bo hlokwa ke le tso ina hai. Se se ntsa bo hlokwa ke tsona tso di ngwa di. Ke mba tsa bo hlokwa wa mamela. Tlanka nka tse pedi mogolo tsa botlhokwa o di etse tsa gago o tla bona taba tsa boita tsamaganta o na ora phela o sa eletswe ntate nkile ka eletswa ke motho ka bona nna e le obane motho a ntelela ntate se mo babalamba ga bona le modimo ga bona le modimo ena nna a go bolea le mongwe ka ba moedisa gona ka tloka ka bone mahlanya mona tsae re le bobabele wanko.
6: Dumela ntate Ponto, dumela ntate. Keletso ke ntho ya bohlokwa, keletso ke ntho ya bohlokwa ebile nna ke thaba ha ke eletswa ntate. Ha hona ntho e ke e thabelang jalo ka motho a mponsa phoso kapa nkeletsa. Ke a leboha ntate, ke pakiso wa maine ka dipolaseng tsa Chrysfontein pakeng tsa Bothaville and Wesselsbron ba ntse ba ka gore ke Barea Farm. Danke nna.
7: kgotso se bodise moyeng kgotso mothusinyana ntate wa ka kila ka hana keletso le nna kila ka e hana keletso ke malome wa ka mpolelela gore ela ntate ga ona le ntho tsena tseo di etsang tsenana ntate kila ka iphumana ne nneng ke le tronkong ke tshwerwe ke hana yona keletso ka go ke re ngana jwale ke a fumana gore keletso ke le bone kile ka tronkong ka 2019 ka kgutle ka 2024 ke tshwerwe ntate ka baka la go gana keletso ka go ke reng gana jwale keletso ke molemo ke lesedi bathong ga o gana keletso o tshwarela o ntse o gana lefa le o le fuwang. Tanki ntate wa ka ke lebole ke madumisa moeti ka mona ka Bellefontein.
8: Mafifi ga monate ofisi jwa ga monate Mafifi, ke ntse ke mametse setlhoo sa gago. Setlhoo sa gago se nkutlwisa botlhoko ebile gape se ya gutlwa se ya nthabisa. ka o tshojwalo ke batla hore mafifiki ke le ka fumana keletso ho hlaha ho abuti wa ka. Ke hopola ka letsatsi le leng ke ntse ke nwa. Ke nwa haholo mafifi ha ke batle ho ipata taba ena. Mafifi ka letsatsi le leng lelapa le ne le setse le le leng. Ke qetile bosiu kaofela ke le bojwaleng. Mafifi itse ha ke kgutla ho seng hono. Kathi tsatsing leno ke tlo kopana le abuti wa ka re eme ka ntle. Mafifi itse ha re eme ka ntle ke a fitla a re ho nna re ntho e le horeng ke a e hlokomela ho wena. Ke fumana hore monna ha o tsotelle lelapa ene ntho ena ya lelapa, lelapa ke ntho e kgolo. Ha o so nahana o le siko bosibu kaofela, ha o kgutla moo o nahana hore batho ba hlokongwetswe ke mang bosibu kaofela, ha wena o le siko. Ha o ka etsahala hore o fumane batho ba ba se ba sa phele ba hlokahetse, ke mang motho e le horeng o tlo ba boikarabelelong ba bona? Mafifi ke ile ka utlwa bohloko bona bo haesale. Ka utlwa bohloko mafifi ya shapa ho nna taba ena. Mafifi keletso eno ha ke no hlola ke e lebala. Ke keletso e nngwe e ileng ya nketsa hore ke nke diqeto tsa hore ke qetelletse ke tlohelletse bojwala bophelong ba ka. Mafifi ke a ke hlokomela hore ha hona motho e mong e le horeng a ka nkeletsa, e le hore o na mpolella le ka Modimo hape ka hodimo. Mafifi ke a ke nka qeto ke re atjhe ena taba ke tabahadi. Ke nka qeto ya hore Modimo ke yena e le horeng tharollo bophelong ba ka. Yaba ke a feta dinthong ke ipolella hore Modimo o wena ya tsebang. Jwale sefela sena seo ketang ho se letsa nou tjena sa wena Nkosi Uyazi, se bua taba eno kapa se ne se bua taba eo ya hore o no tseba ka lena letsatsi ke tlo ba tjena, empa neng ke e thabetse haholo ke bile ke kgotsofetse. Ke pele wa lekhosi ka mona ka Zastron jersey number 10. Tsatsi le monate mafifi.
9: O mametse Mzwakhe ka tlhelo e motho moratiwa ho lesedi FM.

0: motho mavivi ke ya ka hana keletso keletso ke le bona ha ya ka thank ya ka hana keletso se go di saka ka hlokalwa ke mofumadi ka fumana boeletsi go se ka ba wa kwa hlotse o itena ka ka go nyana basadi ba di khathatso ao ke mathata ana jwa ke mathata o thata o ntsha bolukhe ka hlo tebele machaja ke bitso la ka thank you mavivi
1: ela muswa ke ta tshe abantswe batho batho we ba phatsinga
2: le shumele metsumene metso so re go reng ya bona re thawa dikalaneng ho le sedi fm e motso moratu wa sele moensa ha o thamia how do you feel ke pina ke leng ka bopela yona Cassidy Samalava ka o tla ga monate ya thopothela tsa ke na ga monate di jotsena etse tse monate tse hlabosang tse re ntse re tshohla ka pa re bua ka tsona kwano ke nnete ke letso e motsho mogatiwa ke le bona hopola mantswe a ka mabedi a tshebeletso le sedi mme ka jeno go gane re bua ka bohlokwa ba dikeletso le go eletswa ke itse go wena motho ya bohlale ha hane keletso o a mamela taba pele o a nahana a hlahlobe taba ebe o nka qeto wa tseba hona le ntho tse dintse motho o tibisa maikutlo gagolo tsona o sheba morao ke nnete tabe ne ya go ja yona ga e thuse go ja ka mamela go ja ka utlwa go ja ka etsa eng hei fela ke batla go fetsa nnete tse dintse dintho go ja motho ile wa di mamela gobane re ke o fetse ntho botlhoko ka bophelo ke ene ga e bo o ne o tshwanetse o nke mothinya kae kae mona bophelong o ye golele tona o bo kgetha ya o le letsheadi empa o ne o tshwanetse ya o le letona nnete ke ya taba kore go gutlela mo o tshwanetseng o be teng motšheng go tla go nka nako ke ngotse taba mone ya bohlokwa golo ya gore ga o ne o tshwanetse be o fitlhelela ntho ka dilemo tse tharo go gana keletso o ka etsa gore o e fitlhelela ka moga dilemo tse lesome go utlwisisa gore se se taba ya gore ke nako ya gago kapa motlhomong keletso tse dinga ge di gana re dieisa katlego ya gona motšha ya mametseng tshebeletso ena ka jeno mme ya mametseng tate ya mametseng go ne o ka ba molemo go ne o ka ba molemo gagolo ga o ne o ka nka qeto gore nna ke a tswa megweng ena le ditlwaelo tsena tsa o se batle o eletswa ba bangwe batho ga o ne o gore letho wena na le batho ba o senang o jetsa letho ke buile ka bone batho bana ga e bewa gopola ba ne ba tseba ntho nngwe lengwe ke mme ke mosadi ka tlong ke ntate ke monna ka tlong ga mamele letho o gana le a sa a bona gore manganga ae ga mo tswela molemo o ntsa nganga le go feta go tho ntate he e ntate butle ntate potsotso butle ntate a re etse tjena mme ga re etse tjena ga ke tlo utlwa ka mosadi nna ga ke tlo mame e nngwe ke taba fela yona boikgomoso le ntho e ne re bitsang ego makoko kapa ke makoko go rata gore ke ntate ka tlong ka mone ke monna ka tlong ka mone o gana keletso bane o le monna tse dingwe tsa dikeletso di ya re thusa di ya re pholosa motho o ne o tlame bokene bothateng bo bogolo ke re thelethele ka mona ke ya gutla
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Lesedi FM. Ake mole.
2: Robometso tso re ya goreng ya bone. Lesedi FM dumela khotso. Le gamme.
5: Ke teng ke mama go qala botsa.
2: Mogadua.
5: A o keletso tsa ga mafifi.
2: Mm.
5: Nna ne ke tsore ke le tsheka. Ke a udimo le traffic ya ngake. Mo tsana e le tsare a e mana go joine o go o tlo o dimo se tsheka le la ga. Mafifi ka fona.
2: O mathaka kliniki mehlaena.
5: Kliniki ne tsaine ke ya ngake.
2: O ya ngake mehlaena.
5: Eya mafiki le ntshwere, le ntshwere mafiki.
2: Gona jole ka baka la keletso le theka le batla le hantle.
5: Ha le bate le fotse
2: mafiki. Ah o hle mogatuwa ge le buile.
5: Eya mafiki, ke le tso tsa ha o mafiki. A o mwana mantsopa, a e sekolo sa mantsopa. Ha ha, ke le tsa tsoni ba.
2: Ah.
5: Ke mama o go kala botsa 2006. Ke re modimo a kgotsa o etse hante mafitlhi.
2: A o ke a leboa kgobo kgobo.
5: Ke a leboa ba bae mafitlhi.
2: Ba bae mogatuwa. Ei. E bo mamedi a ba lebale. Mamedi a mamedi a lebale ho hang. Lesedi.
6: MK.
2: Ntate le kae?
6: Ke Petso Petso.
2: A monate Mhlomphe.
6: Ee, wa tseba. Ha o le moetapele o lokela go utlwala ka dipuo tsa gago le keletso le etsa tsotlhe tse e leng gore ka nnete ba motho le ga ne ba motho nana ga nne gore a ka etsae ga a utlwa keletso tsa gago a tloele tsotlhe a tsenee ka tseng gobae ga se wena obeo ke modimo a etsang gore o bue mantse a na tele ka tsela e leng gore wena o ipeeletse o bone o jele ka motho e mongwe e mongwe empa modimo ore go kgethile ande tsa setšhaba se fana ka ditaba batšhabe sena. Ke
2: lebo. Ja dikile le buile ga golo le sa di dumela. Le sa di khotso? Dumela.
7: Hello le kae?
2: Amla dire gamme.
7: Ke. Hey. Wa tsama ho tsa ho. Ke ho hopotsa batho ba sa mameleng dikeletso. Go tsibing.
2: Mm.
7: Ha o no tseba dintho ka ofela o ka ba teacher o ka ba eng empa ha o no tseba dintho ka ofela ha o eletswa o mamele batho hobane ba bang ba na le bohlale ba hlago e seng ba thuto batho ba bang tla fumana motho a iketsa ka o tseba ntho mara o ntse o bona gore o na le diphoso moo a sa batle go nka dikeletso tsa lona o fitlhela mathata a fitlha gagolo ditšheleteng o fumane mathata a se a apere empa a ganne go iketsa go nka dikeletso a iketsa ka go botlhale tle ga tsebe letho ya o leboga bo tsebitse batho ba ratang gore ba tseba gagolo empa motho a sa tsebe.
2: Ke a leboga. Ha re phethele mabedi ya tshebeletso le sedi ka gore e ba motho ya mamelang e seng go arama. Ke a phetha mantswana. E ba motho ya mamelang e seng go bano batla go araba empa go bano batla go utlwisisa. Batho bang ga o so qetele le polelo ga o so qetele letho santse a gabile ga a so utlwile go batla goreng santse o araba o araba kore o so qetele o qete. Ke a phethela e ba motho ya mamelang go hana keletso go itšhekela lebitla ga le mefuta ya dikeletso e tshwanetseng o e mamele ga o sa e mamele ka nnete o tla hula ka boima o tla hula ka boima nna lo sia kileng a ngeletsa ka tsatsi le leng ke a gopola nkete ka lebala ke sa bone bophelo ntho tse ding ke di etsa ka mokgone ke di etsa ka tsela itseng tšhe go sena ntho empe e neng ke e etsa empa ke sa hlokomele gore go na le ntho tse ke iphapantseng tsona bophelong a bona lefatsheng mona go na ntho e monate ka batho ba opele diatla ba go thabele fela go na le batho ba iphapantseng bona bo o tlamayang gore ba hlokomele
8: le ka jeno ke ntse ke ananela mwanene e sogaitse dinaka e leng a nthusa ka dikeletso o la mpha keletso e ileng ya fetola mogopolo wa ka fetola le kelello ena a bona e nngwe gape ya dintho be ke fetileng sonta o thogisone re bua ka ka rohano ka gona tse dintsi bohloko wa tsa batho bang ke motho wa nagana gore ga ke ile ka ga ne nka ka mamela ka ga ne ke ile ka mamela keletso ya go ke ya gone le motho o ka pele e ke be ke simokileng teng gona jwa ngwane no solang e letsa ka ntho tsa bohlokwa gagolo tse ne ntse ke di bona fela o kile a bona ona ntho tse ntse o ka nnang wa di sheba fela wa waloko ga bone ne e kotsi yagolo mamedi e kotsi yagolo e ya gore motho o e letsa mozwake tlwelela ntho itseng mozwake ee ga ke bone bothata beke fetileng ke ne ke dutsile mo mfatshe motho eno ga ke tsebe motho due aa wa tsiba ona ntho tse re ka di bitsang gore ke pelo ya motho ga o na le pelo e ntle ee ko o bana o na le pelo e ntle go na le tse ntse e seng pelo e ntle e leng ga ke tsebe ka botla be ke sebisa puo sa nepale e leng bolathalatha kapa bootseotse ga ke tsebe ke re ke boeng ga ke batle gole kere botshegetshege re na le o etseletsa dipelo tsa rona re ee ke obane ke na le pelo e ntle nna ke motho a sa gante o bona batho ba utlwile botlhoko aa ga se le ntho eno ka nako nngwe e be le fela go kwaleya mothaka eno a ke tsebe nao keno ke eng jale bothata bone ga o tla bona gore ke bothata motho o na le bothata ke ya motho a lela ga ke tsebe na mothako enona bothata ba ekeng tla ntshwagele ke gola o mametse ona jwa ke mo rata ka pelo ya ka yotlhe ke ka bua bitso la gamo re qabana fela ka taba e le nngwe fela batho ba dula ba mo utlwisa bohloko o dula a kadima batho tšhelete o dula a kadima batho tšhelete ga ba mo patale ga ba ikgutlisi ba tseba nna mona ga ke batlo bona motho a sokola ga ke batlo bona motho a sokola e re ba se ka ikgutlisa tšhelete no tlo utlwa ga mona batho ba jwang mona motho o mo etse gantle mo etse gampe gwa tshwana go na jele motho ne o tlile go nna lela a na le mathata ke ya mo thusa ngwana o mpatala ke ka kere he monna tlwelela o fa batho bana tšhelete tlwelela o kadime batho bana tšhelete a mamele fela o lola semeimei ka mobetsa be ke fetileng kere se ke itse ba o etseng ba o gagathe le tebele ba nne ba eng ke ya kere jele go wena moe ya gua kele nna ga o mphe o ja monyane o ne o mpha ne re tla bua ntho nngwe nna ke kgone o nyafa jalo ka ba ntse ba nyafa jeno ba ke na pelo eno ya o iketsa senwa madi go se o ne ompa ompha yona fela he bonyane o ne o tla tseba go nna mona wa tsetela elo o ntse o dula o leile ana o fana ka mmedi o kadimana ka mmedi ga go thusa motho o mo fa mmedi ga go batla tawa o mo fa tawa ga go batla five tawa wa mo neya tawa five tawa eno le se ke itseba mogagathe ke se ke itseba ba mogagathe o ga o leje ee ga o sa batlo o eletswa o ba le mathata o ba le mathata ga uo senyegenyegele one ga o a loka re a e kwala seponono go lesedi FM re theoa dikalaneng mzwakhe kachela e motsho moratiwa la bone bekeng o tsebe ga o se o le tsena he ke a watametse ga nyane mafelong a beke jole re tla phethela ka nnete bekeng ena go tlaba monate ya golo mabedi ya tshebeletso ya lesedi mme ke a tseba gore ka nnete gotlhe mo lotsing o le teng tshebeletso ena e tla o matlafatsa e tla o thabisa ka nako tsotlhe re ke etse jena he e motsho moratiwa ke gopotse mono mo ditaba o tlo o gopole gore re ntse re le kgweding ena botšhaba setšhaba botšhaba letsatsi kgwedi ke ya botšhaba ka nnete re ya fitlha kgwedi ena e ntse e nanya ka go nna re mo Aforika Borwa ga re tsweleng pele go gopola mo re tswang teng re le tšhaba sa gantsho botle ketle ketse jena seponono ke batsa ketle ditsamaye ka mokgoo ke batlang ditle ditsamaye ka teng.
2: ke a leboa ka dikea ditshwaelo tsotlhe tse o naeletse o ileng ngwana elana ka tsona kwano ke phamisa matsoa a baetapele baka ke a tshepa gore o tloa ka jeno ge tla eletswa ge tla amogela dikeletso o tla etsa qeto ya gore o tlobe le moeletsi bophelong ba motho a tla o tataisa tla nne a o thibe ga o ntse o latlhe ya nna o gotlhetse mmeleng o nne o kenetseleng ditho tsa o tle ditsepame e re taba tsa kadiemetse ena spongipongi ke tle ke late jalo Oliver Mutukutsi.

setso sa ka ke matla aka. O le sedi FM re keteka mo re tswang teng. O tloha ka mmino, dijo le moaparo.

0: rona ra di chaba chaba
1: ntse selile puo e so ntse selile di tloilo tseso
0: ke mo lelo wa bohle ba bagolo le ba banyane ke le sedi fm
2: ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha ba na
3: ba lo ka vetena tsa le wentimen ka parisi tse esprima tumane ka man ja direk patela ka me matsikiso mantsu ya no tsola ha posito ka man go fonten berg mane tangos
4: tumela mozoake u tumela sa ke mole bo hente men ka tumela le parisi ke kopo ho tsa batho bana ba ratela letsatsi tate borole ka tlokolene mo diferentseng ka kopising tate ramohomane ka kopisi ke leboa mozoake ba letsatsi le monate bye
5: a batsue batho ke rata le go tsosa bana ba latelang ke interview ya ntshwereng makgwedi ntshwereng thesele ntshwereng bona ba ka france ebipatong pela playstation ba rata le go tsosa ke nne wa bona mme matsholo telane ka mona ka phase 5 ba yo
6: yela bomzwake ka tshela dumela ke a dumedisa e ya bo itswe madume hafe bua le fa somlo ka mona ka petana re a mo somradi wa ka mane ka kwa mo tengwa lusa ka hula kene hello pietres mazibu ke khutla ke tla ka mane ka maplace in four stop ha saki ka mo re ke hula thediso mulo ke re ba hole ba go gobe ba tsetswa ka meta mdimo ba ruise mle mo safili e be sa ketela ka o tsosa msebedi mo le nna e le joseph jos man ke re hashtag ha ba tswe ba
7: Dumela sponono khashela khashela uphitsi ke kopa ho tsosa bana ba latelanhle ke tsoa ke hopotse bana ba ka ha ke re anna mohlokwane mamai sekolong sa moqhaka mo ka hostele tsosa bana a u sitso wa phatsime le wena ke re morena mohlokwane phumulo mane tsoa phatsime a butihle ke re mandosi mohlokwane tsoa le phatsime bana baka ke katele ka maqhoba bosiu ka ofela ba haisane tsoa le phatsime hle me mmimi mohlokwane mona maokeng ke a leboa ka tshela letsatsi
8: le monate kgaitsedi ya ka letsadi ya fa badumela dumela kgotso a monate le ka ya kwete
9: wana mme ke wa tsuzo ntate mme so re mo wa tsi ma me ke mo sebetsi mo go lena ke ntse ke as blog mo open he ma paga mo ke go wana mme ke tlo ke ga ba sebetsi mo go ka fela mo la hene ma a re mo sebetsi wana mme ke se ke se mme mo le go wana mme ka le go mo tsumo ra tiwa
8: tsatsi le monate wiseman
9: ei tsara go tman
8: thank you le se di dumela radio khotso
10: go tsone kae papa
8: phela ke tle ke phele mo etapedi
10: Ta go tsontate.
8: Ntate.
10: E o tswere mo vhangwe ka mona ka botshabelo ka DNA.
8: Nganeso.
10: E re ke re Josie mane di ebe mane. E be ke re baba ka mane ka o tindi ka mane. Be ke katela ka mhaisana ka mana ke professor o tsebala ka le bitso la Andrew Tango.
8: Tango, le se di dumela.
11: Ebo tsumratiwa.
8: Le kae popinyana hle.
11: Ke tele kae ntse.
8: Ka mona timanana.
11: Ah bo bona le ka mofukeng ka mo ka hani tshuhle.
8: Hey. Hey
11: ke bana kwa kwa hle yo. Ile ke mathele mo le Baghdad hle yo. Go tsosa mo a ka hle ke me matie mofukeng. Ke ge ke morata.
8: Ngwaneso.
11: Kelebo
8: a tsamaisa ka. Bye bye hle, le se di dumela.
11: E ne tsamaga tuwa.
8: Le ga popi.
11: Ke jeng ga tla ka mamela ntse ke se o kurge ke mathele ka mea 20 ka montsi re mamtena tsu. Le se ke na tsamaga ke tsikeng ta tele se ya tsu. Tlhoba ba mo le tsanta ke ma tsai mo fukeng. Ke le shu thumani mo tseng futuleng. Ke ba ntse ke se lo. A tsu.
8: Rata
11: la
8: kala zwe tsho ke nanga ka kamona ka podcast. Thank you
11: ntate baba. Thank you ngakinga kiza. Lesari. Ha emotsura
8: tu. Le kae popi yangi?
11: Ah o man catch me le ke ni kaina.
8: Amuna wa mpitsa mat catch me ni.
12: Ha go kotse ka tella botladi last year kwa na ntse ya kgegene le ka ba nna.
8: Ah o tla loko, tla loko, ska o tla loko. Ke nne ke tsa tla. Ah o tla loka nana.
12: Ah e le tsentse le ke yena wa ne.
8: Thank you mogatuwa.
12: Ke tshwenya go re ke kopela nne wa ka tle ke nna masaka moloe ke marata nne wa ka tle ke re ntate mo di mampolo ke le yena. Ke re ngwana ka o mitrent mo la grey. Baby girl, me want to write a kamuhelo praise that tell me to be. Keep that like I was what I can be. Pack a pen, come sell a mirror, mono. Tell you when I catch me.
8: Thank you, Popinya Nayaka. Mafifi dumela tlhake so sa tshepo Mokwetlane Eastern Cape re tshepile Mokwetlane o kamane ka Cape Town le Ntenzen ka Meloding ba tsoswa ke Masabate Malefane kamane ka Kanana Okunike le bua hle Sabza dumela mo zwake ka tshela seponono sa maqhubu a gaswa ke kopa tso sa mogatsa ka Thabo Moledi Moledi ngwanaka ka mohelo kwenesile le matsale waka mme Mathabo Moledi ke re ba tsohe ke o seng ba lo sebetsa Malegato Moledi ka mane ka botshabelo ke a leboa dumela mzwakhe ngwane sohle gabane Paul Makau Durban Reservoir Hills nna ke leboa ke bohle ba ha Makau le ga manela le ba hantsane ke sala ba le bana ba ka le hlonolo Makau le Thato Makau Durban Reservoir Hills malome class Makau Slovo kwa ke lebile gotso mzwakhe ke tsosa morongwe tsotsotso wa ketse ka letsatsi le la tswalo ka jeno ke tsose mme wa ka ileng emeli tsotsotso se ithati magetha Melody Virginia ke Charles tsotsotso ya ba kopelang re ba beletsatsi le monate dumela e motsho moratuwa ke kopa go etsetsa bana ba latela letsatsi Thembinko se vela pele Longiswa vela phi ke qetelle ka Mandila ke vela phi bana ka ofela ba ka monaka botshabelo West ke nna Thabo Mokula Mokula ka monaka botshabelo West ke hae ke mane tloko le ene ke re go bona ba tsohe ba tsike ba tsoha fela empa ba tle ba phatsime seponono dumela hle e motsho moratuwa ke kopa go tsosa ngwanana ya beile matatele mapeng tatete from Rabe ka mona ka Val Reefs number 8 le ntate Thabiso Malesela ba tsosa ke ntate Noko Val Reef number 8
13: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
14: Master V, ke hloka dile ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
15: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
14: Master, ke fumana ho kae dile ena?
15: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
14: Ke tla etsa jwalo.
15: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
16: O mametse mzwa ke ka tshela. Emu, emu, tshimuratiwa. Ho le sedi FM.

0: Oh, tate majabajaba, tate majabajaba, ke tsosa kopano go thatso ka mola ka comete, me ke tsitenane ka mola ka katlehong. Be re mofukeng ka mola ka comete, ke magobola ntlatla ka mo ka Delside.
1: Mafifi. Dumela, dumela, re ke tsose ke tsetse bana letsatsi bana ba ke ba hopotseng. Ntsha makgaba ka mane ka nyakallong a lang Richie ke re ho yena tsowa tsowa ntsha makgaba nako e se chaile ngwana Modimo starter tsamaya ke etsetse letsatsi ona na Mabinda Lepo ka Kronstata ke etsetse letsatsi Sabata Thedisi ka Monyakeng versus Brom lebo.
2: Yira ye motso motho ha batswe batho ha nge ke tsose mme mathabiso cheba ke tsose a mouse mari ye petsane cheba a usi ma happy phakwe ba tso sa ke ntatele be se ka phambore tsi bana ba hola mabane ke hlotso ba kupela ka tshela ke a le bua ka tshe
3: ke mo so ha tswa dumela sa go kupela manke pe ka cha ke sa tsela hela tsalo le matlokotsi molele o mane mphane le sopo le magauta kacha wa keteka ka jeko lena ke a leboga ke nna magauta kacha
4: leseria fm ake mole
5: sehla sa selemo se kene mme naga e kgabile jwalo ka molelwa Lesedi FM

0: Anna pini monati sevelo tsongela sedi basotho gauteng catwalk ya ohlamona tikile kwa fatasha corps Leonardo emparejolo church ya refa rebe metsungwe mashomo bidile metsume hlano re go reng ya bohlano ha idutsi mona ya ntumela jolo ka mehla emotsumo ratua ke tle ke fetele vela go nga ka muima go tswa go imena ju rutlo rena imena ju beke le beke go utlamele mo yena itshabe yang etswang jolo go imena ju e thusang ha holo jolo ka jeno ge tlo utlo rena imena ju e thusa rang le go lwantsha le fule na la arthritis. Ngaka Mima, ere kwa mwele tsebelo tsele tsedi mwaka di tapoke tseo.
1: Ntate ko dumedise ke dire ko sompile le ba mamedi ba le sedi FM ke rata ba dumedisa. Bitseng le ntate modimo se. Re bo re matsiso go botse ba la tlhagetseng ke mmile kho le metlhale ya bona. Le re le ba ba ntse ba bolawa ile bo mme re modimo tiwa etse mahau. Ntshetse na skedi ya tsholo di etse ha po ba nna fela ke batswadi go botlhoko haholo ke bona ba tshilise le ruri mitlale ya bona hle mo ke mo ntate ha re salosa le fule na la arthritis le hararo mo mebeleng ya rona gona le arthritis gona le osteoarthritis rheumatoid arthritis yana gona le gore o tle mo ditikolong tsa masapo mo a kopanang teng go utlwagala modumo o utlwa kare masapo a ntse a kopana ane go botlhoko gagolo go affecta le megalatshika ya gago o le ntate o le mme le file na masapo le teng kala bogatong ba maoto go namelela dimathekeng o ya mahetleng mane ka lelemi le re utswang go tswa ke di-socket hang a ball joint tse di bang botlhoko jale emina ju jale ka setlhaiswa se nang le sanarandia the sutarandia e na cancer bush e laola botlhoko bo mmeleng ebile e laola le a mang a malwetse a chronic yana ga o lebelela the african potato ya rona ke mo e thusang the inflammation e ka bang teng mo mmeleng wa gago utlwa se le pain e kenela gagolo jale go na le nto e bidiwang osteoarthritis kapa rheumatoid arthritis go na le gore ga o sheba menwana ya gago ya matsogo o fitlhele keto kare e rrogile e ka tsela e o sa e tlwaelang ka teng go rare botlhoko bona bo se bo keneletse gagolo jale mara emina ju jale ka ena le blood tonic le insulin ke mo le reng di kena teng di a thibola megalatshika ya gago mo madi a emeng teng blood tonic jale ka hep ke yona e phatlhalatsang madi ana gore o seka utlwa botlhoko bo o tseneletseng gobane ga o se o utlwa botlhoko masapo mmeleng kao fela o le wena ntlo o bana le dipelaelo fumantshe le gore o sebedisa kelelo fetela o feta selekane jale o tobaka gore madi a magolo a namela e odimo bane o kwa botlhoko mmeleng wa gago jale emina jena e na le 28 amino acid and enzymes e leng tsona di aga mmele tsa bophelo ya tlhokega gore o ya kula kapa ga o kule o ya e sebedisa emina ju gobane ke a tseba e tla matlafatsa masole a gago a mmele ya netefatsa gore mmele wa gago e ya o lokisa gore le wena o ikutlwe o le gantle o le mafolofolo jale re ka leba go discam re leba go tix di-herbal shops kao fela mo emina ju o tla e fumanang teng ga ona mo o ka sokang teng motswadi wa ka o kena kae kapa kae mo di-chemistring tsotlhe o tla fumana emina ju e ngwetsweng ka IMMUNADUE emuna ju ke ngwetse jalo sekwalong sa yona e kwetse emina ju herbals mane maraba start pharmacy gaufinyane le ben ombre station bantse ba tsweletse ka buy one get one free wena o ne o kena fela gore batla emina ju ka bona ba fa le botolo le leng la mahala ga o le mane maraba start ke mo di sebetsang teng jalo se ka lebaka otirisano ya rona ntse e le teng wena store number ya 066 abore 400 abore 5505 store number yo o ngwale emina ju ga o qeta o sebedise tslip ya gago o tla lengwala les odimo ga tslip ya gabe so e nka picta e bona le gantle o e senele go nomoro yane ya 066 400 5505 ke mo le reng thotsa tlotlamela gantle re bona gore 10,000 rand e ya kae se dikgweding tsena reyang re di lebile nomoro yaka ya mogala ke 072 73 88 244 modimo ke yo ntate a re kopane bekeng e tlang modimo a re etsetse ka mogao.
0: ngaka moima ke le buile ho le mongaka la bonile hlonolo fetse mafelo be ke monate
1: dang dang dang le wana le mitlala ha o be
0: swa ke ya le bo

0: Lesedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.
1: Ntiseli puo eso, ntiseli ditlwaelo tseso.
2: Ke mollelo wa bohle, ba baholo le ba banyane. Ke Lesedi FM.
3: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
4: Ela, emotso moratiwa o tshwere Lesedi wa motlohelwa. Ke Durban lapeng ka mane ka Selabetse ka mane. Ke rata ho ikopela tsatsing la kajeko ke a hola. Ke re ke ntate Modimo ke tsantle. Ke hola le motjhana a ka jwalane le phatsa lefatsheng la Selabetse mane. Ke ra ho ba nna ntate Modimo a metse ka ho loka. Happy birthday ho nna le ho ntswa ke mogemisa Spetse fatsheng la Welkom. Ke ra ho hola bona tse ditseng a tangata. Thank you ntate.
5: Ela, mokantate. Kwa tso mokantate. Ke mokamalane na malifamfoto mokantate. Ke kopa fatso se mokantate. Ke kopa se ka mokoena. Ka Bethlehem ka mola. Ke maamo tsa tumelo ka twili. Ke modise mokwena o ka twili mokantate. Ke ra batsoe mokantate kosi. Tango.
6: Ke a leboha ngwaneso hle tsatsi le monate le wena athe ngwaneso ya tse ya ketekang tsatsi la tswalo ka tsone. Happy happy happy birthday Lesedi FM dumela. Kgotso? Ntate le kae? Ewo, hule le mohala ntate ke phetse.
7: Akore kere umphile go paka tlokona ntla mona o ya hola ma muruti wa tsebele la ma wesele ka be tlene di jamo ke tsane ka Las Vegas ke pele ka modie itsala le ba a ibotle ba tlokola ka tso sa ke sekola nyane tlokola tango
6: le sa di dumela
8: wa pele mo smratwa
6: le gai
8: ke tso tso tso
6: ha monate
8: o bua le ngwana ne a be jeng matepile mapeng ke kopa ho tsosa tepe motsamaisa mmeno na hola maobane ke tshape go tsa monate ke re Victor ka na Mahari Frankfurt ke tatele ka molebo he ntumeng. Thank you motho moratuwa ke tsa rata.
6: Thank you popinyana le sadi dumela
9: e motho moratuwa
6: ntate phela tle ke phela mo etapele
9: e ke o bua dipile mabele ka bana ka bosabelo e re ke mane ka Porsche ka mane ke re stone tswa tswa phasime ke ka mane ka go phaso ke re mma molo itswa tswa phase me ke tetele ka bofo ya ka e ke mo rata ka hore no doli mabena di one and the only ke re a tswa a phase be ege
6: o mitsa ma no doli
9: no doli
6: oh my god thank you for be ke le bo o re berise
9: ke ka bu berisa
6: thank you le seri
10: e ba kwete
6: le ga ndati
10: e te ka kwete
6: a mona ati mo tapi ya ha ganda diliseri
10: a kwete
6: le ga mota pele
10: arge kwete
6: pila pila ntate
10: ke tona lo garatanda kwete
6: paneso
10: a ke di divalita se ka se kugula thopi Miriam Mufike ke molagana tsa mahlono ke re a hole a hole ke mathe ke ga ka forang pro to ga kwa ke re di thaka mo ke re ba mali ai i chaile baba buka ke ketele ka John Rampika shedu taki mafifi
6: tangi ntate tsona lo le se di dumela
11: ka tsebo tsuba ga tiwa
6: ntate
11: go bitse wena mai
6: pila pila mota pele
11: Jekolo ko panamane o tindala ka di 14 tsa November ntate wa.
6: Nta tikile wi.
11: E ke be dinga ka mona ka phumula ho fili yena ma.
6: Ke ya lebo. Le shumile metso mehlano metso tso re ya ho reng ya mohlano la se di ya fumo ke mollelo. Ke teka tsa dilala tsona ka jeno happy birthday. Thabo se khonyane. Motla le pule.

0: anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi o seng wa letsatsi la ka jeno sebeletsong yena ya mafube ke moruti morate isikete o tswamane mo seng wa Zamdela Sasolburg re ntse re lebekeng ya tshepo re ntse re bua ka tshepo letsatsing la ka jeno ke rata hore re ke re ye bukeng ya diprofobia buka ke ya diprofobia kgaolo ke ya 23 temana ya 17 ho isa temaneng ya 18 buka ke ya diprofobia momamedi wa tshebeletso kgaolo ke ya 23 temana ya 17 ho isa temaneng ya 18 pelo ya hao e se ke ya ho nohela bababe pelo ya hao e se ke ya lakatsa leruo lo sa tsebe metso ya lona o se ke wa ho nohela batho ba hlaha marangrang ka dintho tseo sa tsebeng hore ba di nka kae o se ke wa ho nohela batho bo bonang katleho ya bona o sa tsebe moya eo ba atlehang ka ona batho ba bangata ba ikentse kgatellong ya maikutlo ka batho ba senang kutlo. Ba ikentse kgatellong ya maikutlo ka batho ba na le maruo a babang. Ho na le maruo a jang kgotso. Ho na le maruo a jang thabo. O se ke wa honohela bababe. O seke wa bakhalla ho na le batho ba ikentseng dikolotong ka mashodu o ikentse dikolotong yena ka tjhelete ya e sebeletsang o ikentse dikolotong ka motho ya sa tsebe mesebetsi ya hae dumela hore Modimo a o atleise ka tsela ya hae empa o seke wa honohela pelo ya hao e se ke ya ho nohela bababe. O mpe, o hlole, o tshabe Jehova ka mehla. Hobane, e fela, moputso o teng. Momamedi wa tshebeletso, moputso o teng. Metshepo ya hao, e keke ya etswa lefela. Tshepo yena, yeo nang le yona, ho Modimo e keke be ya etswa lefela. Ho tshepa Modimo ho a lefa. Ho dula Modimo ho a lefa. Ba atlehang ka ditsela tsa bona sa bolotsana. Se ke wa ba honohela. Se ke wa ba kgalla. Wena ema ditshepisong tsa Modimo. Ho sengwa letsatsi la kajeno. Ho na le motho ya itshwarisitseng stress ka katleho tsa sa tsebeng metso ya tsona. O bona batho ba benya ha o tsebe borosolo ba bo sebedisang ho ishainisa hore bo tswa kae. Batho ba bangata ke rata ho sebedisa mantswe ana a sekgowa hore batho ba rata ho sheba resource ba sa tsebe source. Hangata resource e ka o kgahla empa o tlamehile o botse hore mohlodi wa katleho ye ke mang. Mohlodi wa phunyeletso ye ke mang. Hobane bebele e re ditlhonolofatso tsa Modimo ha di tlise maswabi, ha di tlise dihlong. Ha ebe ke Modimo ya o hlonolofatsang, tlhonolofatso ya hae e na le kgotso. Ho na le batho ba rekileng dibethe tsa theko ye hodimo empa ha bana boroko. Ho na le batho ba nang le dintho tse mabaibai empa ha bana boroko. Letsatsing la kajeno tshebeletsong ena e kgolo pelo ya ka o seke wa honohela bababe. Pelo ya ka o seke wa kgalla batho bo sa tsebeng hore maruo a bona a tswa kae. Ka Kriste Morena. Amen.
1: O seke wa thabela batho ka maruo sa tsebeng na tswa kae. Ke kopa hle wena boithuti ka mono ka Brandwag Bloemfontein e utlo ele hloko hle lona mabedi a tsebeletso la sedidi bakentse mo Bloemfontein hona le ba ithuti ba qeta go thujela hona jwale banketso di laptop mono jwale ke ya kopa le sepolisa se mono ka nete setle se potlake go thusa ka nete ile ka ga mothakeno o ba o ntsa matha mono o jere di laptop tsa ba ithuti ba le kilo mo lelekisa mono imponza pote potela ela hloko mabedi gore ke bohlano ke na go re jole getle fetelo gaitsedi ya ka mantsi wa mofoking le moifo di thapo ke tsebo
2: makumane ka mantsi wa mofoking harabeke ka go raya bohlano ho fitla ka go raya botshelela ho se kholi sedi fm fela.
3: Ke lebuile holo gaitsedi ya ka e botso moratuwa mamedi ha re le kole hore re tswa ka difengwa makumane ho sengona.
4: Ke ke ntse ke emetse fela hore ke bona hore na ke ke tlo kgona ho thuseya because ba itse ke eme matsatsi a 25.
3: Sesuthi haufi le selemoya sa hao o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding basadi ba mogatlo o bitswang Qwaqwa Community Crime Watch ya Free State Botshabela ba re polao ya Itumeleng ke kana Kempton Park e kurulene Gauteng e ba tshusitse. Mabedika jeno e leng lala le shume le metso supileng letswe 2026 Commissioner Matlanga e tshwaya selemo ene e qale ka tshebetso. Re tla bua le lekala le ikemetseng le rarollang mathata a dikhamphani Companies Tribunal ka ditaba tse amang bobodu ba dikhamphani bo hlahileng Commissioner ya Matlanga. Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le belephele nna lebitso la ka ke mantshebua mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke mosiwa tshwenyo.

0: ke le buila holo mo siwa tshweu ka hore balla ditabatse tsa hora ya bohlano o boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela nete fatsa hore ha di ofete mo tlhophisi wa makumane ke se gametsi mo ile wa bahlaisi ba lona ke mokete monyobole ntsane rantwa ke le bogile kgoma matodi ke yena ya re laolelang ga se ho nete fatsa hore makumane a fitla wena ntle le sidiso ya letho mantsheua ke le bitsola ka hopola hore makumane wa tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Abedi fukamela hore ho tsemelong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setjhaba social media tso kitlonka maikutlo ha ka tsona ka jeno bo president Cyril Ramaphosa a ke ke a gona ho etsa mesebetsi ya hae ka ho akula kantoro ya hae ere mo president o tswa sebokeng sa dinaha tsa BRICS ka mantaha mme nga ka tsa hae di moeleditse hore a ikoke a tsebe ho fola hopola hore ke boletse maobane hore lewe motlatsa mo president Paul Mashatile o akula le yena dingaka di itse a ka ikoke. Le khotla le sebetsanang le dinyaba tsa dikgetho electoral court le qheletse ka thoko boipiletso ba mogaba ANC gahlano le commission e kemetseng ya dikgetho IEC. ANC e ne kopile le khotla le hore le laele IEC ho kenya mabitso a bongkgetheng ba yona a sa kengwang lenaneng la batla iketa dikgetho tse tlang tsa magotlametse ka lande kgoding ya Pudungwana. Sesuthi haufi le selmo sa hao o tlo utlwa hore momamedi wa makumane o llakang dithuso e mo ifo o mo fumanetseng yona ere ke fetise mabenkele.
1: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za. Kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
0: Taba engwe eo kitlong ka maikutlo hao ka yona ka jeno ho tlo ba le thibelo ya metsamao ya batho ho tseding tsa dikarolo tsa Kempton Park e Kuruleni ho tlo ka jeno ka ha bahlanka ba molao ba mmatlafatsa letsholo la bona la ho tsomana le mmolai kapa ba bolai ba basadi sebakeng seo letse haufinyane. Sena ke kamora hore ho fumanwe ditopo tse robedi tsa basadi nakong ya dikgwedi tse pedi sebakeng seo le kwa Thema. Sepolesa se nehelana ka moputso wa diranta tse dikete 400,000 ha di e yona e fana ka dikete tse 500,000 ho motho ya ka nehelanang ka lesedi le tla etsa hore mmolai kapa ba bolai ba basadi bana ba tshwarwe. Ho sa le jwalo sebuhudi sa mehleng sa dipapadi mona lapeng ho SABC Owen Ndlovu se fumane se hlokahetse hona e Kuruleni kamora ho kwetelwa le ho nkelwa koloi katlehong mao ba bosiu a lata mofumadi kerekeng. Mamedi ere re gakole makumane o seng hona basadi ba mokgatlo o bitswang Qwaqwa Community Crime Watch Free State Botshabela ba re polao ya itumeleng Kekana Kempton Park e Kuruleni Gauteng e ba tshositse. Kekana ya dilemo tse 30 le metso e mmedi o tswa Qwaqwa mme setopo sa hae ke karolo ya ditopo tse robedi tsa basadi ba fumanweng East Rand. Abigail Fisagi ke ena ya re hlophiseditseng tlalo ena eo re tlisetswang ke mokete Monyobo.
2: Itumeleng Kekana e sale a nyamela ka la 17 Phupu mme e sale lelapa le batlana le ena. Kgaitsedi ya hae e re lelapa le sithabetse maikutlo ka polao ya hae.
3: Go kopa sponsor se re thuse go ka hlaya lesedi mo mo itumeleng malahletsweng teng. Gena le bo nnete bone ba gore camera e teng e hlaeletseng le mo go ka hlaya lesedi. Re ya kopa ka ho hlohlo go sponsor se re thuse. Re tla leboa ha o ka ba ga utlwa ho thwe batho ba ntseng itumeleng jalo bonyane sponsor se ba tshwere ba teng matsong a sponsor. Re ka kgotsofala bikinyana.
2: Murula Stulo ho Qwaqwa Community Crime Watch Makatleho Molefe o re Crime Watch e lefelletse leeto la ho ya Gauteng ho ya batlana le itumeleng ka mora hore ho tlaleho e ho nyamela ha hae. Molefe o re ba phela ka tshabo tlasa boemo bona.
4: Ho utlwile bosoko ka dintho tsena tse ntseng di etsahala. O na le lebaka empa ha o tlameha hore o gutle ke mathata.
2: Setjhaba se ipiletsa ho banna ho sireletsa basadi le bana.
5: Re ithola re le bomme re le bomme fela ha re na boleng rona bomme re ithola re e ka ha re sa le bomme tsela e ho yetswang ka rona e batho ba re yetsang yona ha re hantle ho hang ha lo tsa matseleng ha o tsa gona o tsa matseleng o dula o ntse o tshuile
6: re le bomme ba South Africa le bana re kopa mmuso wa South Africa o kotise letsogo go batho ba etsang thwena. Justice e be teng lelapeng, justice e be teng go bomme ba kajeno ba itshwantshang le tsena tse etsagetseng.
2: Ke kana o phomoditswe borokong ba gae ba go qetela ka kgwedi ya Phato a sia lelapa labo le ipotsa dipotso tse sa feleng ba batla lesedi le e tlhakileng. Tlalego ena e tlhophisitswe ke Abigail Fisagi Kwakwa, ke Mokete Monyobo, SABC News.
0: Yone re beagantle metsotsong e lesome le metso e mene ka morago ra ya botlhano. Komišene e ikemetseng ya dikgetho IEC e re e etse tlhoko maikemisetso a ANC a go ipiletsa kgatlhanong le qeto ya lekgotla la ditaba tsa dinyewe tsa dikgetho e malebana le pharela ya mogaona ya go romelela manane a yone a bonkgetheng. Mohlanka wa phethatso IEC Saema Mabolo o re leano la tshebetso la lekgotla la dinyewe tsa dikgetho le dumelela mokga o sa kgotsofalang wa dipolotiki kapa bonkgetheng ba ikemetseng go leba lekgotleng le legolo la dinyewe go ile go phethagatsa ditokelo tsa bona. Gantle fela metsotso e le 15 ka morago ra ya botlhano.

0: ke tla belaela jwang
1: khotso ye ke le fanyona
0: o le sei
1: a ke le khotso ya go tsho
0: morena ha o ri ya KB
1: wala
0: Tumela, hlema mera tsamela so ya le seri ya fame tsingena le shumela metsimihlano kamara ra ya botselela le qalang le nana o ke thagoa breakfast show le qadile jwalo re nyena botselela ka ditaba tsono di balwa ke musiwa tsweu di sile kwano tla boela balla tseleng hape o renya bosupa rena re nkatsana ditapo mo informa kumane ke ba ditaba mantse wa mofukeng a eteletse muifo atsamelelo ena o tla renya ne ya botlhano ba di sile kwano renya na botshelela e mamedi ba ntse ba sheba ditaba tsena tse re utlwise bohloko ga kana kana re le ma Afrika Borwa polao tse sehlotsa basadi polao tse sehlotsa basadi ka nnete re kena ka digapa re le basadi re re ao morena a ko re fodise re le setšhaba ao morena a ko thudise galefo e kana kana ao modimo sireletsa basadi le bana naheng ena hle amara tsamela so ya le se dia fam re kena joalo ka jeno ntho tsa rena diketsa tsa maka mogotlwa etseng re ke itsebisa le bitsola ka ke monono o ka nna re thwasa ke o swela khazang au mamela tsamela so ya le fam ke tla warabela ka pele ka potlako so mala joalo ka jeno mme mu inform re le mona re le mane re le ka nqeng tsengata o tla tseba re tshepa tlo tla tla tofa tsona tsena tsa dipapadi fela heka jeno ke mo sebetso moholo wa dipontso ka mona ka province ya Freestata mo muso wa province o kopanang le batjha ho seng hona taba kholo mokota ba ke dare to rewrite your future au bana a kwa ikemisetse o ngole botjha bokamoso ba hao ba me di re shebile di phepetso tseo batjha ba tobane le tsona tse ba hle hore gaitsedi ya ka mna nyakallo le ina ke bua jwalo ka batho kada hasa ka otlwa a le hona ka mona ka Limo Green Park motem diketekete tsa batsha di kopane ndeng memong ya tona kholo mema queen letswa mothae en ka nete mohlompe ma queen wa jalo ka tona kholo u bitsitse se buka ha di mono sa batsha ne le matona ka ofapana tla ba le teng fela ya ditsebang ya ho tsona ke nyakallo le ine kada
2: Africa Pro Soul Soul Fela Shalom Soul Soul Radio Metsi Shalom Metsi Soul Fela Fela Soul Soul Fela Fela Soul Radio Metsi Lela The Biggest of the Tribe Keta Kwa Breakfast Show Africa Pro Rare Teng He Kashe Bishalo Kakai Tiri Akasa Ojo Tzitzeri Le Kabona Ka Limo Limo Green Park Kabona Ka Limo Mall Center City Sekangata Bloom Town Seba Kasena Shona Kabona Ka Allocation Ilena Le Ne Le Tzijon Jolo Le Allocation Ilena Le Ne Le Bitzon Jolo Hutu Kila Makala Dibale Bancho Jolo Babangata Fela He Kabona Na Ka Hey The Dalek Bo Lenteng how fikana fela pela bo freedom mo mona vacationing pela bo freedom square mona how nyolo fela ka Dr. Belcha how tla bona di momolo how nyolo how nyolo how nyolo how tla bona ka letsole letsiani gentle ke sibaka se setla ho lona mmamedi ke sibaka se leng ro tswakela jwa lo mekete e fapaneng ho tsonela jwa lo mesebetsi e benga te fapaneng hlokometse hore ba banga thagile re tsiba re tsibile jwa lo ka tabatsa mekete ya mino fela he ya di sori ba kentseng a ta jwalo ka ha muso wa Freestata le bona ba tlisitse mosebetsi wa bona ka kwano station ke sona sa machao tshele ke le seri ya fame ka tlatla go tloka he ke a tshepa lona di boela ka tlaba le ba itiba bangata be ka tlatla go tloka le bona ka kwano batho ba batsha ba ntemba bangata ho lebeletse batho ba batsha ba ka ba dikete tse hlano ba tlatla ka kwano ka mosebetsi ngona o moholo jwalo ka re bua le mo primary maobane tlilo hlalusitse hore ba tla banka jwalo ho tswa di masipaleng ka ho fapana ba ba tlise e ka mona a ba hlalosa ga se mosebetsi wa pele go sebetse go tshela ba ile ba o tshwara ka mane ka Fezile Dabi ka Sasol fela he o so le ka kwano ka mangaung mo re tlatla re bona gore di tholisa majwang se ba ka swala se setle ka nnete motho ha o ntso tsa mao se mona wa bona gore di tlhopiso ke tsa maemo a o dimo so ya metso fela gore ba ba ite ba fitle ha ke bua le wena tjena tshe ba ite ba so fitle gona ge kena o senga go le wena mmamedi ke tla o jwetsa ha ba ntse ba kena di bese ntse di kena jolo jolo jolo ka ba hlalusitse gore ba tla tlisa bana ka pa ba ite bana ba ile gore ba lebeletse ka jeno ka di dibese ka transporto tse fapaneng ho lebeletse jwalo ba tsha ba dikete tse hlano ba maring a di motse le shoma le motse robedi le mashoma mararo a metse mehlano dintholinga ta tse batla ba tlo shebana le tsona mafapha mangata mengweng ka kwano ke bone le matona a fapaneng a teng le ona a tla ba teng ka kwano ga tla bona hore ditholi tsa majwang wena boetse ba nete ba rudula boletse dula ma metse ke tla utlisetsa bona jwalo ka ba tse batla hore ba re joetse batho ba batla ba teng ba le hore ba mengwe ka kwano hore ditholi tsa majwang fela he e ka ntse lutsu ntso biletse o ma metse jwalo the biggest one in drive ta go ha break for show o le seria fa ba ka le ka mona ka limo go dumela re kobe a re khutla go tlo tsola pele ka ditaba tsa rona
3: o tsiba pali e tshwanang le ya hae ngwana na ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa kapa 250,000 randa kgetho e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
4: Rona riba ha mudise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo mo dise ha re lebise di tebo ho Standard Bank my mo account le la pala ka le apara mo fashion ka di thelo tsa ho ya ho 200 rand ha le jet hape le iphumanela le korosa e mo le di theolelo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa ka mo pani nya hao tlo ka runa ba mo dise how bula standard bank my mo account ka jen standard bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo
5: nako nyena ya sehlahla selemo ha dipalisa le dipate dithunya mina ha e khaba e balelise di fm ke molelwa
0: Abere tsabela tso ya le sedi li chepa tu teng ka nete chepa
6: moro moro moro ndije moro comrade Johnny to lwana the disco dancer le ka ka jeno
0: a ke ba tlore ha re tsa mare ya dijong ga o sia
6: a che ke le tsepi
2: ya o botswa ha mpe chepa chepa ke mona ntse ko ba atlantana
6: kai
2: Ya enta.
0: Ha ba u bitsa ba gata ba ba.
2: Umperekile, umperekile.
6: Ya, ha ba mpitsa ba gata ba ba.
0: O tsena he motho chepa.
6: E ha le mo fure limo mo bona u lisile le jo nito ntsa la mona gele ba ndo tshitse. Ke re la mo ho o sebeditse jo an chemena ga khona u.
2: No re ka mona ka limo se setle se ba ka wena chepa je.
6: Ha holo.
2: Ya,
6: mona le go baka se setle ha holo me. Ke rata fela Messi dutseng teng o bane se dutse makeshineng.
0: Dai ke chepa. Dai chepa tiritla bona kana kwa teng.
6: Ke yo da.

0: mabapi le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thabo go Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag kgwathamo.
1: Ha ke le dumedise thwasa le bathukada lenaneong la kgwatha motho tsatsing ena la kasheko ke kopang ke leng kgwathele moraka eo ke mo ratang haholo ke moraka wa o fela e leng motlatsi botsane o ka lefatsheng lane la Gauteng ke mo kgwatha ka fela se monate sa Sifiso Ncwane Phakama o kgwathuwa ke ntate wa hae ya mo ratang haholo e le ntate lo magari nna ke ka mona ka borwa ke spirit ne le mo jetse ke marata ha holo ke marawa ka wa ofela ke a le bo athwasa le batho ka
2: ntate
3: o mona te jwang ho tlwa ntate a go ntate tatolo rona ka morahae wa ofela
2: a se hangata bona khaitse di aka se hangata ntate a re ke a rata ngwanaka mme bohlokwa ha holo bohlokwa ha holo re rutlo da ka mfumana mora ka mona ka two spirit ka borwa rutlo hore na re ya mfumana ke gwatha motho o le sedia fa me metso sa rona e le shobe le motsebere re fela pele hora ya busupa a rutlo ka mfumana gwatha motho o le sedia fa
3: a etsemona mmna na go re mo leke hape rutlo gona mora eno wa ofela wa ntate tatulo ha re mfumane na ke ntate tatulo makhari o hopotse morahae e le motlatsi botsane wa ratwa motlatsi ntate wa hae ka nnete wa hlalosa ke mo rata go le moshimane ona wa a rutlo gona ga mofumana kgetlong motlatsi la utlwa o so mmitsa jana o tlhampitsa jalo ka mme wa ka e ka re ke ntse pho motlatsi
2: a motlatsi a se botho wa tswang o se
3: kapa motlatsi
2: a se botho wa tswang o se ya kapo fela he batla mojwetse ya ke a kgola mohlomong o santse a letsenenge le bang sekolong kapa jwang ga re tsebe ka nnete fela batla mojwetse ka mono ka two spirit ka borwa lekeišene la teng le bitswa borwa two spirit ka mono mo motho lo kena sekolo teng ka mane ka bo unicom high school unicom primary di leng ka teng kgwatha motho le sedi ya fam le tla mojwetsa motlatsi thwasa le bathukara ba ne ba mmatla radiong.

0: Kabula 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Yumulelo.
1: Tsabaretswa le sedi metsotso nyena etsiletseng pele ho hora ya bosupa thago wa breakfast show ele ka mona ka Limo Green Park. As memo se se holo memo nye holo ya muso wa province ya Freistata. Eteletsweng pele ke tona holo McQueen letswa mathai me ka nete kadaso hona ka mono ka Green Park ba tsha ba sentse ba nkuwa dibakentse fapaneng ha ke bua lwana tjena ba bangata ba sentse ba palama dibese ho le ba jwalo ho tla ka mona ka Green Park mo mo sebetse lengwe mo holo she bua ba tsha ba be leng hore ba dilemontsa netsa 15 ya 24 le ba 24 ya ho 34 mo e leng gore ka nnete re a tseba go phepetso tse kgolo ke tsona tsena tsa botlhokego ya mesebetsi phepetso tse kgolo ke yona ena ya gore tlhokego ya tšhelete ya gore motho o etse dithuto ditsing tsa thuto e phameng dintho tseo ka nnete le ka jeno ke santsane ke leboa mmuso ona wa Aforika Borwa gore o entse maano a thusang batšha ba bangata ka nnete gore ba fumane menyetla eo ke tseba batšha ba bangata ba jerweng ke NSFAS gore be ka jeno ba kena sekolo motho a na batswadi e mong batswadi ga ba sebetse empa o kgona go kena sekolo e ka ba TVET college ka ba university ho rantsetse dithuto tsa epele mme ka jeno re bua ka bana ba grant ena ya dithuso khada wa e hopola ene fitla ye ya di 350 e motho no ka eng ka hanyane fela le maobane ha ke beha status ho twasa online ho Facebook nna le batho ba ngata ba ile bangola ba re wa tseba twasa tshelete tsena tsa mmuso tsa bo di 375 sen 375 ana jwale motho a re ke se ke na le kgwebo ho bane ke le ka e bona ka re yena e batla ke behe ke se
2: Hey, khaitsedi ka ntse ke sheba hona le molodi nyana wa no no bua ka ona o se monateng yana fela ke a tshepa ong kutlo hantle khaitsedi ka ka nnete batho ba bangata jolo ka re tshore re shebile tlhokeo ya mosebetsi la ba le yana ka nnete le leng hore le thusitse ba bangata ka 370 tsena motho gona o kwala mona le mane gona o kwala mona le mane ke diketekete di milione tsa batho be leng hore ba ifumana tshelete na motho hona le ba bangata bo ba tsebang be leng hore wa tseba gore ei a o tshwane motho tla o jwetsa gore wa tseba ke kgona go kwala mona le mane wena khalase ka yona 317 motho e bonga ka tshwere ba nna ke tsheleteng ya le haholo fela ha o tshwane ka nnete bane a se kgale e kentswe tshebetsong taba leano lena le kentswe tshebetsong le yona nthwena ebile ha ine e qala batho ba bangata bane ba nagana gore ga ena ga se ntho e leng gore e tla tswela pele nako e telele ke bone la tloa go 350 ya ho 370 motho wa ipotsa fela hore ke ntho e leng hore tla etsahala ho fihlella kapa ke ntho ya nako nyana itseng empa ka nnete molemo wa teng re ya o bona re ya utlwa bathong ba bangata le ha fela ba bang ba tla o jwetsa ba re 370 yane empa o tshwane kgaitsedi yaka ka nnete o no tla ifumana ho tswa omang
1: ebile ke thabile kgaitsedi yaka hore re tlo utlwa hana mono mo dutseng teng re tla utlwa ka batho ba ileng ba e sebedisa re ke re utlwe hore na bona e ba etseditseng
2: nke rutle gaitsedi ya ka hore bona e ba etseditseng mme na fela betse tso gore bile jalo re nga bo super ke the biggest for the driver ta kwa breakfast show tsile mo no khane ka ke le hloko a holo fela ka kwano ka center city pula maru a tibile ha holo fela e bile e ntse tsholotsholo wa ka kwano jwale bana ba apare le wena wa apare la pe mono maimalodi mo ha mona tinga fela la hlalosa exini ya ka hopola la hlalosa exini ya re ihlile go bona la ka re maimalodi mo mafelong a na be ke re yang hona hai na ba matlo ho hang jwale sentse tsholotsholo wa di bakeng tse di ntse fapaneng ka kwano ka mangaung metro rona ke le ka kwano ka limo ha ke tsebe gaitsedi ya ka e ya ne ne ya maobane ya ntate Owen Ndlovu e ntshusitse haholo ke motho le ke motseba haholo mme le wena ke a dumela ono motseba SABC mona ke motho e kgala le teng ntate Owen Ndlovu nna hantle ntle ke kopane le yena hana le ke batho ba ne ba tswa Soweto FM pele ba Josie FM jwale ne le motho ana tla a etsa di workshop tse ngata motho a ntso le location ka mane ka Soweto radio ya location jwale ke motho kgale ke motseba ka nnete ga sebetsa le yena ka mona ka SABC le motse ngata batho ba papadi ya bolo batla motseba haholo o wena Ndlovu ka jeni batla motseba haholo rutlwe maobane ka morao ra kwetelwe a lata mosadi wa ha ikerekeng o fungwane a thuntswe e bile a bolauwe ba mo kotetse ka katlego ka mane fela stopo sa se fungwane ka thokoza a thuntswe gaitsedi ya ka bolauwe ba ile ba mo kotela ana le mofumadi mpa he mofumadi ba ile ba mosia ka ntle koloing ba tsa mali ntate ndlovu ho so hlata batsena tsa hore o wena ndlovu a re bua tsena ke mofu
1: sentse re re matshidiso ka nnete ho lapa la hae. Matsidiso, matsidiso, matsidiso. Ai!

Mamedi ha re lekola tse amanang le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore dikopo tsa ho vouta ka mokgwa o ikgethang bakeng sa dikgetho tsa magotla a metse tsa manongwaha di tlo bulwa ka la 20 le motso lwetse. Batho ba lokelang ho vouta ka mokgwa ona ke bakgethi ba sa kgoneng ho leba diteisheneng tsa ho vouta ka lebaka la maemo a bona a mmele. Ba bang ba lokelang ke basebeletsi ba ditshebeletso tsa bohlokwa, bahlanka ba mekgatlo ya ditaba le batho ba ka kgonang ho ba teng ba sa kgoneng ho ba teng diteisheneng tsa bona tsa ho vouta, empa ba voutela ho tsona ka letsatsi leo la dikgetho. Pejana maobane a ise tsetletse mmoho ka baqolotsi ba ditaba puo Centurion mabapi le ho phethelwa ha lenane la bonkgetheng le phatlaladitsweng hona maobane.

0: engwa dipina tse ke di rata ga holo tsa proverb tsena my day will come metsotsinge le shumela metsumina kamara ora ya busupa ra wa moela hlamma mere ya tsebele tswa sele FM ba ngsa tswa ke na mogahlelo kwa bobedi wa thago wa breakfast show twasa le batukada ke monono a mamedi re mogahlelong ona wa bobedi o santsa le teng gaitsedi ka o ka mona ka limo se ba o file di helemnqe bo di omelette ka mo
1: o monate gaitsedi ka o monate se bile re jele breakfast ka kwano ke makaletse go gato ba taha kana o di shorts monna ke a nna lo gato ba nna o ba taha ka lo gato a tla o di shorts monna o debe le la la le blog fight bo la ke ai ai ko a le nna go tlile tsena tsa bofuthu tsa mosebetsi monna ga itsedi ya ka ai lamba tsena ha o le tsena se tla o lwanela no o le tsena se tla o lwanela ga itsedi ya ka ke motle ke ga khona lo ga
0: wa pere se se tshuka pa
1: se se ya pere se na se se cha sengotsweng ya kallo monana ya se fubeng ke ga khona lo ga to monna o e ba dile jwa go wena ga e ga itse ya ka khona ile yo tabotsi
0: ke ba 5 a.m.
1: ka gona e jwalo tswa jiming o la utlwa futhumetse a nala go wena ga a yo le ke mo tabotsi fela ntse ke mo lukisetsa ke bone ke mo fa tracks di ngata tracks tu tsena tsa mosebetsing ga itse ga ke bone ke mo lahlelle ngwe jwang go be bona mabedi le mo gatlhela go mo bedi wa the biggest money driver ta kwa breakfast show ke le shobana betse se fela betse tso go fela tse ora ya busupa kana le batho ba bang ba ithiba ba mbere tla tla go tlotla le bona ka kwano ke batho ba batsha bona ba tla tla ba go joetsa gore program ena tse di program tsena tse tlisitsweng ka kwano gore bona ke feng e leng gore e shebane le bona ebile e ba thusitse jwang kapa e ba thusa jwang batlatla ba tlo re joetsa ba babedi be re tlatla re tlo tlotla le bona re utlwa gore dintho di ebe jwang gopola ka nkalo gore ya borobedi ke matsebetsebe ke tšhelete re fana ka tšhelete fela happy le mone re go utlwa sperebete se tsamaya jwang ka kwano ka mangau metro a o se dibuseng a re fe tsona kgaitsedi ya ka thoasa o tla ka mane ka ekurulene go kobedi mogeseng me ro lahlelle pina ka boramono he ke a tshepa baithi ba ka batla ba setse ba le teng re tlo utlwa gore dintho di tsamaya jwang buseng ke tsa bobedi tsa sepedepete manga o metro ga itse di akadi e be jwa ka jeno
2: a ke le bo khala e bo le ke dingwe di tsama ba tsa go fetsa show ba se ke se sana ka mona ka manga o e pula se ke le tsholo wa ja ka ne se ke tsholo e so go ba pagane ba qobe ne bila e ka reng o war thambo ka mona ka go ka khola mo leng gore metse a bokella na teng ka fan school of then how go ka mona ka tsela ni ko sana re mere mo shesh shout e fort he na se manda drive le sa strong tsa se ka ke ntsa lang le hagi di tlile ke ya bo kena ka mo wa tsela ta mo le hagi ke ntsa sing angel le that last rock ba ka ndi ba rona ba se ka ho tlo hore ba di ke ho qoba di ba ka tseo ha o re mo jang ka bo ho mbole ba sort ba tsama ho di kulisa ka tja wala ka mo ha pula ena ka go ba se se bile ending ba tsama di robot se se se se rock ba ka ndi ba rona ba di se se le ka ka ho rena ma tsa ha ne ba fana ne se ba ka ke ne ba se tla fara
0: Hello bile wa nangwane so bele letsatsi le monate butle re kopane le kobedi mogeseng ka mona ka ikurulene kobedi gaitsedi ya ka re boela re wa moelehle wetsa lang ka mo
3: ke a le bua gaitsedi ya ka mothati mo bele dikoloi dithulane mane se bakeng sa Boksburg e hlakoreng la Atlasville mona ke matianong a finch le rear hlokomela mogannini mo mabone a laolang sepetepeta tsweng taolong e ba le tshwala o MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tale wena
0: go lebola gaitsedi yaka o be le letsatsi le monate mamedi opola tlhodisano e teng ka jeno e go yona o ntse o na le monyetla wa go ka itsamaela ka matsebetsebe maobane re na le mamedi ga o ba nnang tate dikotsi a pola 12 a o la pola 12,000 mmamedi re dutse mona le ena ka lebaka la o kenela thudisano e o tshwantseng fela o romelele di-SMS tse ngata ka mokgwa o ka kgonang ka teng o ipega botleng o romelela di-SMS tse ngata tse ngotsweng fela one life o di romelela go 38596 kapa o ka kena o lesedi fm.co.za go bona dintlha ka thudisano mme ga o le ka nnete o batla ipega monyetleng go na le bonus ya 2,000 mono go na le se o lokelang go se etsa etsa bonnete ba gore o ipega botleng etsa bonnete ba gore o ipega botleng ba mera tshebeletso ya lesedi e re ga o le jena re.

0: FM.
1: Na o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za. Kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Tsatsi le leng meneleng, ho na le maAfrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle-hohle. E tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
3: Ke nna le monwe mokoena wa Yolomele Bay ka mona ka Bedlele Dikgokong. Ho batla ho nka monyetla ona ho leboha Shoprite. Shoprite ba leboha ka ho ba molekane wa nnete ntlafatsong ya selehae.
2: Choose a Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. Enngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi leo kgantshetsang tsela. Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tshosi ngangata. Mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le qhubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: nthweni e pinana entse le monatele hana jwa e rata mana ng khono Bernice e thata nthweni a ke le bitswa la pina ke budaza sebele tsonya le Serie FM le bitswa le leng gore le lela la phamiswa ke station se bua jwalo ka le Serie FM mme mashuma mabede nan metsutseletse metsutso ka morao ra busupa re khutlela jwalo ka mane ka limo Green Park
1: Senta shela ke sabacha chela ora khaiseri aka budaza tintate budaza ya kimusta Mr. Mapefani bino lanchotsa lenne moradi ona hola nende monare hey Carlos moradi wa hola man o mokopele bonu ke tintate budaza mapefani ko kete se khale a holo ona mtswalo wa kama shoma mabeda ba tsetsela tsefela ba tsetsela fa tsora ya busupa ke the biggest one drive Tahoha breakfast show hole Serie FM ke nna batho ba ba chaba ba bedika kwano ya ba tenga kwano ba tlatsa ba o jwetsa bona ke bo mang ba tsoka ga itse naka o go ithaoleng yana ha nyane fela o go ithaoleng yana ha nyane ha o re batle re batle re batle re batle dumela dumela tsho ka le ka bona mkhotsi wa ka o jwa
2: I'm not le ganda twa
1: monate monate
2: wa ituke
1: o computer tse pantsi bolo monate wona le bitso ke bang
2: And the dog will be so sandile.
1: Yeah.
2: Se fane ke nonjola.
1: Yeah. Sandile nonjola.
2: Eh and the dog.
1: O tswaka wena.
2: Ke o tshele tseng botshabelo ka fitla ka tla Bloemfontein.
1: Eh.
2: Sentse ke o dile.
1: Eh.
2: Eh ke phumela ke le ka lefatsena la Bloemfontein.
1: Botshabelo ka.
2: Botshabelo ka dissection ka ma.
1: Oh DD.
2: Eh ka DD.
1: Bona o tsebe botshabelo ke nna monna majogo mo. Ke nna pini ya momo. Ke tsiba ka o fela mo. Ke tsiba ka o fela mo. Yeah, au sia like man.
3: Ke nna confidence le rato ga maphiri
1: wena o tsoka
3: ke tso ke dula hona mona
1: mo blog mo kokai
3: ka mona ka phase 2
1: ka phase 2
3: eh
1: ya ya ke ne ke jola kae kae ke a mapa
3: eh
1: jona le teng le lona ka mona wena confidence o wetsa ka
3: ke fumane invitation e maobane
1: yeah
3: ka ka taba ya internship e ke le kae apply
1: yeah
3: eh jale he ka le sono lo kile ka gethuwa for interview ya ba ke ba successful for your interview ke ya ETDP sita
1: o lo tsina kwe kae pele bohlobo go fumana monyetla o tshe go bane batho ba bangata ba dutsi vacation mengetla ha iyo mesebetsi ha iyo wena lo tsina kwe kae ha
3: ke 8 months ke dutsi ha e ha sa le ke graduate
1: ho jwa ngudu la location wa tsaba ke na lo ipotsa fela ho jwa 8 months yo ne ho no le jwa mfela ka kele lo gao
3: yo batho ka ha monate ka nete o nana di ntotsengata nana di ntotsengata o tshintsha sivu sa tsa o tshintsha o wa ipotsa bona ke ebe ke etse mo mfuta ofing wa
1: watsi
3: hape ke di ntotse motho o ka di o di batlang go bophelong go bane o ile sekolong a
1: ke
3: jwale ha o ile sekolong o na le di expectations tse gore tse go dimonyana go bane o ile sekolong o ipletse ka gore ha o qetile mo o tlo fumana mosebetsi
1: ha monate o bona bana ba bantse ba ya bo mesebetsi ba ya kae wena o dutse mo ai mogotsi wa ka wena lo wena fela jwalo mohlomong wena pele o fumana monyetla o lontso etsa ka bophelo ba
2: Carlos na nka rata hore bophelo ke leeto tsongolongwe ha e tla bonolo nna ke la iphumana ke dutse nako e telele ka moraya gore ke graduate ka Central University of Technology mare he o dulonga ka ne ke sa dula fela because ne ke ipeleletse gore bophelong o ka lwanela gore o fumane qualification e be sa o sebeletse immediately so ke ne ke iphumana le gore ke tsa di-general jobs kae bo difemeng fela ke sese bophelo pele so ke tla re opportunity e hlaile ke sa lebelela gobane ke la ka leitswetsa gore ka mora gore keto graduata ke lo batla mosebetsi kae ke tsamaise nako so aka ipela taba ya gore ke tla itshwaletsa ka qualification mme ke tla kgetha mosebetsi so ke motho le rong o la kgetha mosebetsi ka o duma gore ke na le qualification ke la batla mosebetsi le goreng e tla kenya le keno ka tlong gore le nna ke kgone go tlapa ke be sharp
1: mabedi ke bua le di-graduates ka kwano tse e leng gore wa utlwa leeto la bona gore ei batsba nenneng batswadi barisa dikolong tjena ba lebeletse gore ei ngwana o tla gutla a tle a tlo leka o bona gore re thusa jwang lapeng mona e be mathata bana ba dutse ka mangolo malapeng mona fela ke rata nthono e buang ya gore ka ona mangolo ano ka o sa kgethe mosebetsi ore gobane gape o dula lekeišene monna kelelo ena gape
2: monnae
1: se ka re emeng ga e le nngwe
2: ke batla o e baleya gore wa tseba o dula lekeišeneng nna le gore o kene ke ene o zaema gorena o ka fumana mosebetsi kae

0: Tsatsi le leng le leng, go na le maAforika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle. E tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
1: Ke nna le molemo ke ona wa yone le leng ka mona ka Berlin le sekolo. Ho batla ho nga monyetla ona ho leboha Shoprite. Shoprite ba leboha ka ho ba le lekane ka nnete ntlafatsong ya pele hae.
0: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Na o malalala otswe ho ikgapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao hodimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.

Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi le metso medi ka mora hora ena ya borobong eh yano Afrika borwa ke Afrika borwa ntate Morudi Daniel Mothobile Kota hone hona le mantswe a atisang ho bua therong ya hai are Afrika borwa ya kula jwale re bona ka mahlo Afrika borwa ya kula mo mamedi motle ha se ditaba tse monate tseo re ntseng re di utlwa di radion tsa rona o di boha televisioneng o sheba ho marangrang ha se ditaba tse monate tsa dipolao tsa basadi ka sehloho me re utlwile hape setopo sa borobong se fumanwe ka monaka Don Park ha se ditaba tse monate ke dumellana le wena ntate Morudi go hona re fumanang mo elelo wa mantswe ana ao o neng wa atisa o atisa wa bua therong ya gago o re Afrika borwa ya kula ke nnete Afrika borwa ya kula Afrika borwa e hloka basadi ba nnete ba tla khumama re rapeleng e hloka setshaba se tla kopana ka lentswe le leleng ka sepheo se le seng sa ho tlisa kgotso ka re ho Afrika borwa Mesena re ka se fihlella fela ka dithapelo tse matla. Afrika borwa ha re rapele. Le fatse la rona le singile. Ke rona fela ka dithapelo tsa rona re ka boelang re gotlisetsa seriti sa Afrika borwa mo seneng se le teng. Ha re rapele. Tena ke ntwa ya lwana. Ke ntwa ya lwana mo mabete motle. Ha se nthe mang kapa mang a ka gona ho iphapanyetsa yona. Khodimo dimo ke ena e kene ka ra tshaba sa rona e qeta basadi. Ke me tsoso e mashima mabedi le mesemene ka mora hora ena ya borobong o ntsoma metse le naneo la e tlhabolle ho le sedi FM mo mamete motle me tsoso nyana e mashima ya mararo ka mora hora ena ya borobong re tla fumana senelo sa tumelo me ka jeno he ntate Moruti Thabiso ntlatseng o tla bala pesaleme ya legono mashume a mararo le metso e meraro a bale temana ya pele Me kamara mono he metsole ya rona le bona bateng ba tsuhang re tla utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona ka jeno o tloske wa fetwa re keng ke pina etlaka Ayanda Ntanzi baba siabonga

dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la rona le tswella pele le reng boloka botjhaba ba hao. A re fumane lentswe la Modimo Besaleme ke a 133. Re bala temana ya pele mme ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Bonang ho hotle ho monate hakakang ha ba ena ba phela ha mmoho ba ntse ba le bang. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona. Lentswe lena le seke la tswala kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Boloka botjhaba ba hao. Momamedi, setjhaba se arohaneng se keke sa sireletsa botjhaba ba sona. Setjhaba se lwantshanang se keke sa sireletsa lefa la setjhaba. Setjhaba se nyatsanang se keke sa aha botjhaba le bokamoso bo hlakileng bakeng sa meloko e tlang. Moo re badileng teng Besaleme e ngotsweng ke Dafita, temana ya Bibele e re bonang otlhe ho monate hakakang ha baena ba phela ha mmoho ba ntse ba le bang. Ka mantswe a mang, ngodi o leka hore ha e ka ba o na le ntho e etsang setjhaba se phele ha monate

mme ba ina ba le hammoho ba le bang mme o phela hammoho ha o bulela hore re keke ra fapana ka maikutlo ha o bulela hore di phapang di keke tsa bateng ha o bulela hore re keke ra fapana ka ditumelo le hore ka ra fapana ka maikutlo ra fapana ka ditumelo ra fapana ka ditloelo ra fapana le ka meetlo ho ha o re tlose sepion sa hore re setšhaba se le se momamedi ha re ne re keke ra dumella gore go fapana ga maikutlo gore a gole re ne re tlo ba setšhaba se le seng se bolokang botšhaba ba sona go fapana ka maikutlo ga o re etse gore re be dira go se bone dintho ka leitlho le le leng ga o etse gore e be ke sera sa gago empa le ga re sa di bone ka leitlho le le leng re ya ananelana mme goo ga o etse gore nna le wena e be ga re be batho ba setšhaba se le seng bibele ye re bonang gotlhe go monate ga kakang momamedi ga e ka ba o na le ntho e e sang kgotso ya botšhaba ba rona ke o arogana ga e ka ba o na le ntho e e jang lerato la botšhaba ba rona ke diphapang tse re arogantshang momamedi se ka dumela gore re arolwe ke kgethollo ya merabe ska ba dumela gore re arolwe ke mehono ke ditshebo ke tlhodisano ke dintwa tsa meloko ke diphapang tsa kereke ke takatso ya maemo le moruo o ska ba dumela ntho tseo di tlise phapang go rona boloka botšhaba ba gago kutlo a ye beketso amen.

0: Re le bahle ntate moruti thabiso ntlatseng e mo mamedi motle ho hotle ha uno ka iphumanela melaetsa ena putso ke na hore thuli ke ifumana jwang melaetsa ena a ko letsetse dinomoro tsena o ba bulelle hore o batla melaetsa ena ya senelo sa tume. Le nana o le feng kapa le feng le o le utlwang tshebeletsong ya lesedi mona. Me o batla hore a kore ke fumane le nana o lena. Ke batla ho imamella lona ka nako yaka. Wa kgona wa tseba momamedi. Wa kgona ke a tseba ntso sa tsebe. Empa ke a o jwetsa tsatsing lena. Le nana o le leng le leng le o le mametseng kgasong mona. O utlwa o le rata. Wa kgona hore o le reke. Ebe o imamella lona ka nako ya lona. Wena se o lokelang ho sietsa fela ke ho bua hore na taba tseo o di batlang o ne o di mametse lenaneong lefeng ha ke etsa mohlala hona jwale ka senwelo sa tumelo. O tla re ke kopa lenaneong la itlhabolle senwelo sa tumelo e ne e le ka 9:30. E ne e le ka labone. Kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a leshome le metso supileng. Batla o batla dintlha tseo. Lenaneo. Lebitso la lenaneo. Lebitso la seo o se batlang. Nako eo o ile wa utlwa taba tseo di haswa ka yona. Le letsatsi. E hlakile mo mamedi motho. Ebe o letsetsa nomoro ena hee. 051 503 3225. Gaipeta 051 503 3225. Ka khole hlakile mo mamedi motho letsetsa thati nomoro tseno o buele o smita mono o tla o thusa a o smita mono a o bolelle o feding tlhaka o fela gore jwa le wetsa jwang ha e se e le hore jwa le dinthlatsa di batlang ka o fela o se o mofile tsona 051 503 3225. Letsetsa mono he mo mabedi motle jwa le ke a ofa jwa le ko fa ditaba ha e bona ntso sa tsebe o se o tseba he hore thengwe le nngwe o e mametseng utlwa o e rata ngola fela hore ke lenane o lefeng. Letsatsi ke lefeng, nako efeng, jwalo jwalo. O tla bo o nepile ngwane leso, ebe o letsetsa dinomoro tseno tseo ke seng ke fane ka tsona. E re fela ke fete mona, ke a kgutla ke ya mabenkeleng.
1: Se le tukisitse palo ya matsatsi a dilo theo a jwale
2: re le ba paradiseng
1: ha ba o tloeta le le sedi FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke ke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhetang le ho iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse mensa ba eto re ha re papa tabe re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le bale he mo re tsamaya ka di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 me o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang, RISA Afrika Borwa pele.

Mamati refetela misoleng ya rona ya tsohang ke bana ba sentse ba leteng me ba malala laotswe ha re utlo rona ba re tsharetseng ka jeno.

0: Ena ne lipina e monate ka nnete. Dumela nhle metswallenyana ya ka.
1: Dumela mme Matsepe.
0: Ke thabile haholo mme ke a le amoela hape mona lenaneong la rona le monate la bana.
2: Dumela metswalle, le nna ke thabile haholo ho boela ke ba lona hape.
1: Halala, le pitse jwang metswalle?
0: Dulang fatshe he le phuthulle mmele. Mme le mamele pale ena ya kajeno e monate.
2: Ebe pale ya kajeno ke e buang ka eng mme Matsepe?
0: Hlonipa le ya kajeno ke e buang ka mmutla o ileng wa ithuta ho kopa tshwarelo.
1: Ena ke pale e tla re ruta tse ngata kajeno. Ebile ke nahana hore thuto ena e keke ya fella mona.
0: Bana baka.
1: Mme Matsepe.
0: Tshwarelo ha se ntho e felang. Ka hobane re le batho re dula re etsa diphoso. Mamela mpale ena ka hloko hoba e ya qala. Mmutla o ne o ntse o qhomaqhoma masimong. O leka ho fumana metswalle eo o ka bapalang le yona. Yaba o bona katse moo le mokoko. Di ntse di bapala papadi ya ho qhomaqhoma. Moo teng di neng di takile kgutlo nne tsepa fatshe. Mmutla o ile wa bua o le mong wa re.
3: Hohle. Ke a tsa dipapadi tsa ho qhomaqhoma. Ke tla ba botsa hona nka nna ka bapala le bona na.
0: Mmutla o ile a hla wa leba ka kotloloho ho katse le mokoko. O ile wa di dumedisa. Wa di botsa hore na, di ka thabela ho bapala le ona na. Mme tsona tsa bontsha ho se bothata. Yaba di qala ho bapala mmoho.
1: Papadi ena na le metswalle ya ka re bitsa Amperscotch. Ke ke utlwi bana ba bang ba e bitsa Queen.
0: Ke utlwisisa se o buang ka sona kae. Bana ba na le mabitso a mangata a fapaneng bakeng sa dipapadi tsa mefuta-futa tseo ba di bapalang. Le ha o le jwalo ya re tsweleng pele ka pale ya rona. Katse ile a e ba yona e qalang pele. Ile a qhoma ha bonolo ho tloha kgutlo nneng e nngwe ho ya ho e nngwe. Ho fihlela e qetile papadi eo. Jwale e ne e le nako ya mokoko. Le ona o ile wa fofa ho tloha kgutlo nneng e nngwe ho ya ho e nngwe ho fihlela le ona. O qetile papadi eo. Nako ya mmutla ile ya fihla. Ka hobane mmutla o ne o hlile o le motle ka tsa ho qhoma. O ile wa hlaha wa qhomela hodimo ho feta katse le mokoko. Mmutla o ne o qhoma ka boitshepo ha o ntse o kena ka hara kgutlo nne e nngwe ho ya ho e nngwe. Katse le mokoko di ne di hlolletswe ke ho bona sena. Hang fela ha mmutla o se o qetile papadi ena, o ile wa nna wa tswela pele ka ho qhoma. Hobane o ne o thabile ebile o le motlotlo. O ile wa qhoma, wa qhoma le hona ho qhoma. Mme ka phoso ke ha o wela ho le leng la leoto la katse.
1: Leoto la ka le bohloko.
0: Mokoko o ile wa sedila leoto la katse. Ha mmutla ona o ne o tshuile hobane, o ne o bona hore o lemaditse katse hampe.
1: Ke le wa mokoko ka hore o ntshidile leoto. Ke nahana hore bohloko bo tla fela nako e se kae.
2: Mme Matsepe,
0: he Hloni,
2: dintho tse tshwanang le tsena di a etsahala ha re bapalwa jwalo ka bana.
0: Ke a tseba Hloni. Empa se utlwisang bohloko ka ho fetisisa ha le bapala jwalo ka bana ke hore. Ka nako e nngwe batswadi ba lona ba qetella ba se ba qabane ka ditaba tsa papadi ena ya lona. Empa lona jwalo ka bana le sa lwantshane. Le lokela ho ithuta hore tse etsahalang dipapading tsa lona di felle hona moo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mmutla o ile wa re.
3: Ke maswabi katse. Ena e ne e le phoso hle. Ke kopa o ntshwarele.
1: Ho lokile mmutla. Ke a tseba hore o ne o sa ikemisetsa ho nkutlwisa bohloko. E ne e le phoso. Ka hoo he, ke a o tshwarela.
3: Ke a leboha.
0: Ka letsatsi le latelang, mmutla wa boela wa ya ho katse le mokoko. Ka kgopolo ya ho bapala le tsona hape. O ile wa di dumedisa. Mme tsa qala ho bapala hape mmoho. Lekgetlong lena, katse ile a e ba yona ya pele e qalang ho bapala. Ha latela mokoko. O ne o fofa ho tloha kgutlo nneng e nngwe ho ya ho e nngwe. Ho fihlela o qetile papadi yohle. Empa jwale ha mokoko o ntse o fofa jwalo. O ile wa otla leihlo la mmutla ka phoso.
1: Mme Matsepe.
0: Eh?
1: E ke papadi ya mofuta ofe? ke bana e ka diphofotsana tsena dine dintse di kotlela di mahumo ka dikubong tsatsi le leng le le leng ho a le matswana mona ka nnete sena ha se ya luka
0: kananelo
1: me matshepi
0: sena se etswang ke diphofotsana tsena ke sona se etswang ke bana ba bangata ha ba bapala mona ho hlokeya mokena dipake le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona mutla o ile wa hweletsa jwalo ka lehlaa
3: Ichu! Ichu!
0: Ichu! Lihlo la mmutla li ile la qala go ba bitela.
4: Ke maswabile mmutla. Mmutla we ena ene ile phosonyana fela fa. A mmutla.
3: O se tse ke mse
4: di. A se ho kupo. Ke go bona tsaka le mmutla o ile tlene re ba pala.
3: O hlokomela ha o tlanya maphiana ha wa mabi a malelele. Wa o tlanyetsa ho le kwana.
4: Se ke kupile tsaka le hle mmutla o ile tlene. Tupa sha pa fatse.
0: Mmutla o no bua hampe fela. Mokoko o ne o kgenne ka gobane mmutla o ne o sa o tshwarele tsatsi le latelang mmutla o ile wa boela wa tla go katse le mokoko go ya bapala mo le tsone o ile wa di dumedisa jwalo o ka tlwaelo ya ba o di botsa gore na o ka bapala mo le tsona na empa ga di aka tsa dumela go bapala le ona se teng fela di ile tsa go bolelela gore tsona di keke tsa bapala le ona ka gobane ga o tsebe o tshwarele Jale mmutla wa khutlela lapeng o hlorile. Ha o se o dutse fatshe o ntse o nahanisisa. O ile wa ipona molato ka ketso eo o yentse mokoko ka la maobane. Ya ba o le ba hape go katse le mokoko. Ho kopa tshwarelo ka boitshwaro boo. Hape wa tshepisa o tshwarela ka nako e tlang. Ho tloha ka nako eo, boraro bona bo ne bo bapala mmoho mme bo ithabisa go feta. Ke ka moo pale ya rona ya kajeno e fellang ka teng. Ha re tianeng hape ka nako e tlang. Ke kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke diphoofotsana dife tse neng di bapala mmoho.
1: Ke mokoko, mmutla le katse mme matshepi.
0: Ho ile ha etsahala eng ha di ntse di bapala tsatsing la pele?
2: Mmutla o ile wa hata lento la katse ka phoso. Ya ba mmutla o kopa tshwarelo mme katse ya tshwarela mme matshepi.
0: Ho ile ha etsahala e le tsatsi le latelang.
1: Ha diphofotsana tsena di ntse di bapala, mokoko o ile wa kenya lepheo le leng la ona ka phoso le ihlong la mmutla mme matshepi.
0: Na mmutla o ile wa tshwarela mokoko ha o ne o kopa tshwarelo?
2: Tjhe mme matshepi.
0: Ho ile ha etsahala eng ka mora moo?
1: Tsatsi le latelang ha mmutla o ne o batla ho bapala le metswalle ena ya yona. Ile ya hana ho bapala le ona ka hobane ona o ne o sa rate ho kopa tshwarelo. Mutla o ile lokela ho tshwarela mokoko pele papadi ya tsona e ka qala. Ke ka yona tsela ena moo teng mutla o ileng wa ithuta ho kopa tshwarelo.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. O bana di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle me matshepi
5: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotuke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives

0: Sul.
1: Mamedi e robong metsotso ka mora hora ena ya leshome re ntse re tsamaya mmoho sebeletso ke ya hao ya lesedi o mametse lenaneo la itlhabolle la ka lebitso ke Thuli baby ke nna ya ntseng a bososela pela hao mone wa mpona ke ntse ke bososela pela hao mone bososela le nna bososela le nna wa tseba mo mamedi ha hona ntho e kudisang jwale ka o dula o sosobantse difahlong. Ha hona ntho e kudisang eja ho wena tloga ke o jwetsa eja ho wena ha o dula o sosobantse difahleho hona le mofuta o wa batho ba tla dula ba sosobantse difahleho o se ke wa tseba hore na hantle ntle bothata ke ha o motsebe ha kwatile ha o motsebe gore ha o motsebe ha thabile fahleho sa hae ke se mona sesa amoheling o kila bona ona le difatlo tsena tse re le ha o kena motho ke na ha hai ha o tsebo rena wa o amohela ka pajong ha bo sosele na le batho ba thata ka sefatlong ka mona se thata o bo sosela jale o bunyala ne le molekane ya jalo ntate we ha ona le ba itimo ba itiba ha o fumane ba kenetsietseng hore jo motho wa modimo molekane wa hao ebe o kgotsofetsa re tle mo ka pajwang he ba bohloko batho bao ba fahlotse thata ho bososela jo ai khon jelo ho botwe a o jwalo motho ai ke botho bo bohloko bo mane ke botho bo bohloko ba se fahlotse batho ba sa khone ho bona hore na o ba amohetse o ba thabetse o ba kgotsofaletse kapa jwang ha yo family nyao bomamedi motho wa sefatlhego se jwalo ba re wa qala tibibei wa qala ha yona ke a botsa fela ga ke go ntetsetsa ga ke go nthumelele voice note ke a botsa fela gore ha yona motho ya jwalo lapeng leno mo eo le tla bona le lona ka nnete le swabile hore ha o manyo batho ba kena ba dumedisa ha o sa bososela go ntse le meno hanyane fela ba teng difahlo tse jwalo di teng jo ai na shem ke a se leboa seo swahle ke a se leboa ah ke a se leboa shem ke a se leboa ntumelleng ke dule ka sena saka se dulang se bososela ka dinako tsotlhe ntumelele nna ke iketsetse bolebo ke dile ke thabile a kolo itšheba fela ka seiponeng wena ya thata o bososela le batho nkolo itšheba fela gore o jwang wa ithata na ka tsela e o iponang ka yona seiponeng o tsebe seipone a se na o thetse seipone a se o thetse ga o itšheba o ipona ka tsela eo o ko ipotse gore wa ithata na ka tsela eo Mabidi botle ke na le taba bona e o kela katsang ho tshohla le wena me ha re kere bibeleng ha re tshohla taba ena nna le wena ha re kere bibeleng re lo sheba mane ho di profebia kgaolo ya bone temana ke ya mashome a mabedi le meso e meraro di profebia 4 verse 23 eri boloka pelo ya hao ka o fitisisa hobane ke yona mehlodi ya bophelo boloka pelo ya hao ka o fitisisa hobane ke yona mehlodi ya bophelo jale putso ya ka ke yena he mo mamete motle ha o qeta o bala le nna temana yo hore o ithutile o sireletsa pelo ya hao ho eng bophelong hona le ntho tse ngata tse tsahalang bophelong tse utlwisang dipelo tsa rona bohloko jwale wena potso ya ka e ke e botsang ke hore o ithutile ho sireletsa pelo ya hao jwang ho eng bophelong ba hao 0860003084 0860003084 0797585066 e bang o batla rumela voice note ya hao o ka e rumela mono he wena mo mabedi motle hopola ke tse na le wena re qala ka bibele di profebia 4:23 boloka pelo ya hao ka o fitisisa hobane ke yona mehlodi ya bophelo ebe o ntetsetsa he o araba potsena ring o ithutile ho sireletsa pelo ya hao ho eng bophelong a kontetsetse mono he wena mo mamedi motle tsebeletso ke hao ya le city
0: ka la kobo o ntse se ka sifubeng tholona moletsane thule baby o tla thabela ho thusa ho tswa bo emong bo o leng ho bona
2: tsabo le tiba hore o tloske wa suta o

0: Nong la itlhabolle. Kholisedi FM. Ke molelwa.
1: Ha semo he mabide motle le Sedi FM dimela. Le Sedi dumela.
2: Hi Jules.
1: Ka tsonda.
2: Ha mna tele ka bana
1: wa. Ke teng o ka ntate wa ke.
2: Ke teng tuli baby ke ntate le tie ka Western area.
1: Ntate.
2: Tuli baby ke se ke tshutile o sireletsa pelo ya ka go ba ikaketse. Ona le batho ba tla maphelong a rona tuli baby ha ba bona pelo ya hao e jewa. Ba tlela o tlong ka menyetla. Ebe ba o sebedisa. Kale ke se ke ithutile hore e re ke se ke ka kenya batho ba tsena pelong ya ka gobane ga ba tla ka moya o lokileng. So ke se ke ithutile hore ga ke sireletse pelo ya ka go ba beelela thoko le nna. Mme ke re apeele Modimo gore a nthuse ke se ke ka dumelela ba bolotsana go kena go yona pelo ya ka. Ga ke re ke a lekwa thusa.
1: Ntate ke lebile holo.
2: Ntate le monate thule.
1: Thank you ntate. Le Sedi FM mo mamedi kgotso. Hello.
3: Hello, tuli baby, le kae?
1: Re tele kae me?
3: Ke mo bua le mang tsama go tsena mo nka go bua. Tuli baby, nna ke ithutile go tloa pela batho ba sena ntshwarelo. Go ba re le ha motho a sena tshwarelo o batla gore le yena o hana tshwarelo o na le lehloyo ene o batla le wena lehloyo lena go bana sa batho ba thulwe na o ska ba batla batho ba jwa le ke tloa pela bona tulu go pele ya ka e bile ntse ile hantle.
1: Ausma mama ngope ke le buile mogatu.
3: Thank you mogatu o le buile nna tuli baby.
1: Thank you me bye bye.
3: Bye.
1: Le Sedi hello.
2: Ntle le ga mantle.
1: Ke teng o kae ngwanes?
2: Ha mo na di ga nna ka bo khutsa yana fela nna ke balela hohle hohle. Hole le ntse ke o kutika mo ba ke bona nga ke utlwa mo hloko ke phaki se ke tloa ho etsa hore ke dule ke thabile.
1: Ei yamme.
2: Eh ya mantuli ke re ntwe o le wa ke bona ka go tsa etsa ntwe e ke sa ba tlhenge go buisa mo hloko ho re ke dule ke thabe ke tlo ba lela mantuli ke tlo ke ya ho le le mantuli me tsena mo hloko ke bona o tsitse pelo ka mo hloko te
1: hey when is ho thata bo phelo
2: bo thata mama ene wa tsala la o ka re motho o ja re tse khupi taba go re pele ka hara o to bona hore pele o ja re tse khupi ke se le sa o ja gela tse khupi go sala ha o bona o tla le ma so ba le eh ya mantu
1: ke le bile mogatu
2: thank you mommy
1: thank you me hello hello hello ke tengwe ka ntate
4: re teng tshule be
1: ndat
4: o bua le ntate ga e wa tsala familia se
1: eh
4: tuli night to pile se ke ga tampile ka e se photo falle ke hore motho a mohele ma em ma ona le ma em hore ya ka nete o la hleile bophelong dikieti tse o kopana le tsona bophelong o na ane hore o mong fela ka re go tsona empa go se jwalo. So ho amohela maemo a mahle a mangatlang a o tobile tuli e ka ba mosebetsing e ka ba kerekeng e ka ba malapeng la hao ke ho amohela hore wena o kgotsofale nako nngwe ga o sa kgone ho amohela maemo ano o tlo dula o ngongoregile o tla kare ditsela tsa gao wena o ya lahlweng empa ga o kgona ho amohela seo ntate Modimo a se tlisitseng go wena gobane dintho ga di tshwane dikatlego tsa batho ga di tshwane ke gore o amogele go kgotsofatse pele gao
1: ntate ke lebile ke thabe se o bua le wena
4: ke a leboga tools
1: thank you ntate le Sedi FM mo mamedi dumela ke teng o kae mme
5: ke ithutile ntho e le nngwe setsholi bophelong goba dintho tse dingwe ga di tla lefatshe mona re phela re le dinthong tse ngata tse o tlisang batho botlhoko a ka mehla ke ithuta gore ga o tso ke nna ke lebelena ke fumana dintho tse nkutlwisang botlhoko ga o na ntho e nkgothatsang jalo ka go tse ba bane Modimo o teng ke phela ke ikokobeditse ke tshwarela gobane ke sa rate gore nka nepana le ntho tse nkudisang botlhoko. Ke motho a thusanang batho ka thapelo, ke rapedisa batho gagolo, ke rapelela batho nna belena re teana le diphephetso tse ngata le dikereke tseo re di kenang, re teana le diphephetso tse ngata gobane ka gare o kereke ga ke rapelela motho, motho a fola, go na le yane o tla tholang gore nako nngwe a ka tlo nyedisa thapelo ya ka kapo a nyedise seo ke leng sona. Jale e be nna dintho tse jalo ga di tla bathong ga di nthetse, ke tseba yang o ka metseng a kere ke tseba mphang maatla, e be ke a seo Modimo a mphileng sona ke seo ke lokelang gore ke ba fe sona batho le ga ba sa utlwisise ba dumelang bona ba tla kolobetswa. Eya mme
1: mme ke lebo
5: ga e kgothatsa sethule bebele ke yona tsela ke le bophelo
1: isaka ga ona e nngwe tsela ngwaneso ke yona fela e tla o kgothatsa batho ba tla o etsetsa
5: bona bana ba tsetsa leto
1: go lekile ngwaneso ke lebo
5: ke bone o godile a monate ke a o rata my darling.
1: My darling ke lebile jang
5: ka dimisimisi tse ngata
1: ke lebile bye bye Lesedi FM dumela dumela ntate o phela jwang ke teng
6: ke mosheko ka tsone matlakeng 990 tshulena ke ditile go taba gore gale ga o tlile botlhoko sa tata ka o reacta mare bophelong go na le dintho tse utlwisang botlhoko dula bona thule ntho ga e utlwisa botlhoko o batlala go nke nako o thetheselele morago before o ta responda nthong eo motlala thule gona jeja utswa ka mona masepaleng wa gona go iriwe ka tseleng e ga e tsebeng wa gana sena o irwa o ntsho wa post empa gona je o iriwe ka bo weso
1: mamela he mogotsi o sireletsa pelo ya gago jwang ke a utlwa tse o tlisang botlhoko ee ga re etabeng
6: jale ga o tlile botlhoko o seka tata ka o reacta nka nako o tla reacta ka morago gobane ga o kgone go nka qeto right o kwadimo ka bokhutshwane ee ya thuso thankyou
1: ntate oka ke leboile gana o itse o dula kae
6: That's on Matlakeng.
1: Thank you, Mkhotsi.
6: Thank you, sir.
1: Bye. Lesedi FM. Dumela. Hello. Mama Di, Dumela.
7: Tuli, baby.
1: Dumela, me.
7: Watsa tuli baby din thodinga ta lefatse mona tse di ka utlisa mbohloko jole nna tabe ke batla go jotsa yone ke hore ga isa le ke hola watsa hona le polelo ya ne e re mohale o tswa magoleng ga isa le ke le ngwana a holang ke ntse ke ikemisetsa ntse ke utlisiwa bohloko ke family ke utlisiwa bohloko ka ntena gore ntho tse ngata di ntlhaela maare ke a ijotsa gore ke tlo amogela ntho nngwe le e nngwe gore pelwa ka e dule e thabile kore ga nka o jwetsana jwale le mosebetsing kore go bosula maare fela ke ijotsa fela gore ntate Modimo o teng pelo ya ka yone ke dula ke ipeile gantle ke amogela ntho e nngwe le nngwe gore na go e tsalang ga o e tsaleng ke thola fela ga ke keto a ke etsene ke ka itholela ke ba tsotlhe go Modimo wa ka ke yona ntho e ke etsang ke amogela ntho nngwe le nngwe kore le lapeng mona le ga o le thata ke amogela gore go tsena gore ke beye bophelo ba ka bobe gantle goba be ntse ke ikopela go ntate Modimo gore ke ikopela bophelo bo gantle.
1: Mme ke lebile
7: gagoke nna lebileng tule baby thank you ke kgone ka botshabele.
1: Thank you, Skodi.
7: Thank you, baby.
1: Bye-bye. Mabito motle, reken ke divoice note tsa hao ke a bona he lwena o entse boikgathatso ba hore o tlo romele divoice note ka kwano mabapi le sehlo sena seo re buang ka sona.
8: Thule le kae? Ga babaletso ka mohau. Mantuli. Ha sena pelo ka shwa. go nna ha uno ya ka ha uno ya ka nna ka mogoketsa lwang ke ntho sengata
1: mmm
8: bantu nka be tsena le le soyo empa ke le bua ntate modimo ha ntho tseo ka ofela di khutla ke a khumama ke a rapela ke re ntate modimo kwa hao and the mercan talent second alfatin si tshutshu go soya go ba ne motho a se mopi wa hao thank you man tuli
1: mmm wa bua mantsa matla me re lebuila holo ke le bua hle re kenke emong
9: khotse khotse tuli le kae wones ha mana ati tinda ditumela phala di kamana ka face 5 blank fantin tuli na ke gile ka tya o sireletsa pilo ya ka ka hore ke tswe batho ba ile ngore ke ba bona hore ne ba user ha melimo e tswalla bona fela ngoneso pelo ka mohlomo ha motho sna letho ile ra ba khutse le hlo mara mohlango jodileng hang ba batla go khutla bophelong ba a tuli ke yona tsela ile ngore ne ke kibisetse tso sireletsa pilo ya ka ka teng ta ke tuli
1: ke le bona tate ke le bona khitsedek e re keng ke e mong hape
10: hai me tudi lo tswa bophelo ne hai o bene bophelo ba hantle mme wa ka go fela o a mo hela maem ho ba neng tate mo di mutse ha o lo ngwana hai o mo tshepile a ka so fi mo hana e lo hore a ka so lo go le hona e ho bo go bophelo me tudi ho bo tlhoko ka mo sebetse ya matso ma tsana ho ba ne e re mo tshepileng o a tshepagala psalm 34 verse 18 e re o gaufi le bapilo tse utlwileng botlhoko o tla loka o tla re lokolola ke a leboga mme a phatsen
1: thank you me ke lebuile golo ke lebuile
11: dumela thule baby nna go fokotsa le go tlosa gore pelo ya ka e seke ya imelo go na le dintho tse dintse reng ga di tlhaga o leke gore wa di lokisa empa ga di loke jale se ke sheba maemo a jalo ao ke a bonang gore nke ke ka fetola e be ke a amogela ke digalemelong ke dikeletsong ke tse ntlhaelang ga fela e le maemo ao nkekeng ke a ka kgona wa fetola ke a amogela ke leka go imolola pelo ya ka ke a amogela gore a jalo ene ke e tlosa e le ka nnete pelong ya ka gore a na maemo nke ke ka fetola jwale ke lokela ke gore fela ke fe pelo ya ka gore e imologe ke amogele seo ke me mamogela botshabelo.

0: phahamang le pelo le ha o ka ho ba jwang le jwang, o ithute ho amohela ha o ba tjena o amohele hore kajeno ho tjena, ha o loka o amohele hore ho lokile. Kore maikemisetso, ke ithute hore maikemisetso a ka etsetsa motho ntho kgolo. Mamafupu Matela, Boksburg Road, Homisa lapeng, Mothabothe, Makhunane, Morena. Thank you Mantul.
1: Nna nnetule ke naa kopa le bathata ka tšhesana ka dikoloi ka kena ICU ko Mill Park Hospital for 5 weeks, for 1 week ke sa kgone go phama next days ka tlosapela. Batho ba tlang go nna bana ba bua taba tse botlhoko wa mme ba re gore ko kgomo faso trateng gobane ba sa ba boetse ona ka bophelo ba bo sa le yo nna mona marono kela ke nna ona ke gante batle ke leboa modimo data.
2: Gomedi ke metsotso e mašome a mabedi le metso e robong ka moragora ena ya lesome. Re ko lebotlhe wena mo mamedi motlhe ya bileng le nako le sebaka sa gore o ntshe maikutlo a gago mabapi le taba ena. Mamedi, dintho dingata tseo batho ba fetang go tsona mme ba balela pelo ya gago, ba balela pelo ya gago. Tlosa batho ba tlang ka dipuo-puo tse ganang go fela tse utlwisang bohloko pela gago. Dintho kao fela tse o bonang di thunthetsa thabo pelong ya gago di suthise, di suthise, mme o tlo o bone ga o fumana nako ya gago le Modimo. Tlo fumana nako ya gago le Modimo gobane e ka nna ya ba o qeta nako e ngata o potapotilwe ke batho bana ba sa reng letho ka bophelo ba gago, ba thabelang go bona fela o hloname, ba thabelang go bona fela bophelo ba gago bo sa kopane go fihlela motlha o hlokomelang mme o sutha o tlo o bone ga o ba le sebaka jale sa gore o rorise Modimo. Ke ena fela, ke ena fela motho e o re lokelang go mo tshepa. Batho ga ba tshepagang le lefatsheng, motho o mong fela e o re lokelang go mo tshepa lefatsheng ke ntate Modimo. Qha ke phetho. Re metsotsong ena e mašome a mararo ka moragora ya lesome, ke nke Zbu Noah, Ikama le Nkosi.

0: Mamedi ere ke tla ko meme o re tsetse thapelo ho seng hona mo mamedi motle. Nomoro ya mohala ke 0860003084. Merapelo ya rona ka jeno re botsa potso hore ke mang ya ka re arohanyang le lerato la Modimo. Le sedi FM mo mamedi dumela.
1: Mangwane tshudi a re thapelo ho seng hona a le tsatsi la ka jeno. Mangwane tshudi a re thapelo le tsatsi lena la ka jeno. Ntate wa rona ya nan le matla Modimo ya Mosa, Modimo ya lerato. Ko seng hona mo re o memang teng wena ya ka letse ma. Ha ba tsanka ba hao Modimo ya lokileng ba tlo tsena tshebeletsong ena. Ntate wa rona ya lokileng re kopa matla ka jeno. Ntate re a rapela ba se matla Jehova lokile makubu a sia le moya. Sali senya tsena Modimo ya lokileng ha se tshwana. Ho ba tsanka ba hao ba tlo re re fang ke di phela. Ntate ke a rapela o se ke tsena di buhuni Jehova lokileng. Molai tsa ba tlo fana ka ona o tsuse le se motho ya ka hare. Re kwela ya ka ntse Jehova lokileng mo di ntwa. Di pula ya di fisante. Ntate ke a rapela ba se matla ka le biso le matla la morena rena le Jesu Kriste. Amen. Ntate se bo fika ntaka le ntlo khotso thuli.
0: Ke le ba ntate Moruti re lebile haholo. Mamedi ke mesoso e mashama mabedi le meso e meraro pele horra ya leshome le motsomong palo ya lentswe. Re fumana bukeng ya Baroma kgaolo ke ya borobedi. Re bala temana ya mashome a mararo le meso e mehlano. Re emise temaneng ya mashome a mararo le meso e tsheletseng. Yona e baleha tjena. Ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kriste na? Na a ke botubo kapa tsietsi kapa tlhoriso kapa tlala kapa bofuma kapa timelo kapa lerumo jalo ka ha ho ngodilwe ho thwe re bolawa letsatsi lohle ka bakala hao re le kantswe le dinku tse hlajwang palo ya rona ya lentswe e fella hakalo mo mamete motle ere metsosungena he e mashume a mabedi le meso e medi pele horra ya leshume le motsomong re fete mabenkeleng rena le bareri ka jeno ba tlatla ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi rena le me Lady Stoffel rena le me Moruti Mpondo rena le Lady Bishop Rarumang ke bona ba tata ba re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi re fela ke fete mabenkeleng ke a gutla
2: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha se hlasena ebe nako ya o ketika le o bale bale lapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: Mamedi reken ke sebaka sena he ke amohele me Stoffel me Stoffel sebaka ke sa ho me.
1: Ha ke dumedi se me Thuli baby ka hare ho le se di FM ke dumedi se ba mamedi ba le se di FM ho seng ha le tsatsi hi me Thuli baby ke tla tsela ha ka mantsi ke utlwile me Thuli ka ba ka utlwisisa lengolo la haolo le badileng lengolo la ba Roma. Ba Roma ha ba bua hantle ba re ana ke mang ya ka re hanyetsang ka o ka le rato la morena Jesu ke mang ya ka re hanyetsang ka o manela le rato la morena Jesu me Thuli baby ke tla tsela ke le tsela ke sna letho ke ra ka hore tsela ka tsinya ka jeno ke tla tshitore ha ona motho ka go ha ona letho le ka re arohanyang le le rato la morena Jesu ha ona letho o seng ha le tsatsi me Thuli kana ka bona me Maria ya neng a dutse hantle maotong a Jesu me Maria ona bua mantse a reng tsela ha ona motho ya ka re arohanyang le le rato la Jesu me Thuli baby ka utlwisisa hantle lengwelo ha le re nna ke mang ya ka re arohanyang le lerato la Jesu nna ho seng ha letsatsi me Thuli ka la ka hopola mmina se fela a reng ke sekilwe ke Jesu ke ditse ho yena fubeng sa hae ke a kgatholoha mo mamedi wa lesedi ho seng ha kasheko bomme ha ba tla tswa bomme ha ba tla ya thapelong bomme ha ba tla ya matlong a bona a o lo rapela lentswe kenyana ne e reng tsela a na ke mang a na ke motho ofeng ya ka re arohanyang lerato la Jesu ke ba ke a hopola barutiwa ba Jesu ha ba ne ba tsamaya me Thuli baby ha ba ne ba tsamaya le Jesu Kriste ba tsamaya ho seng le motshehare le bosiu ho ne ho sena monate empa bana ba ipolelela fela o ne ha ona motho ya ka re arohanyang le lerato la Jesu morena le Modimo wa rona mabaledi a phelang mabaledi a sebetse ntate ya maatla otlhe Jesu Kriste Emmanuele ya tlalang ngogontsa lengwelo la kajeno Thuli baby le bamamedi ba lesedi ke ra ka gopola banna ba kileng ba kena ka gare go sebupi sa mollo bo Shadraka bo Meshaka bo Abednego morena le Modimo ya lokileng le ga ba sa ba kene ka gare go sebupi sa mollo ke ga ba ntse ba dutse ba dutse mantseng fela a reng ga ona motho ebile ga ona letho le ka re arohanyang le lerato la Jesu Kriste empa ba ntse ba re fela ke ntse ke lebeletse morena ke ka phumola maotong a gago Jesu Kriste Emmanuele wa Nazareta sa senna ka jeno bomme le bontate ga re dutse go morena Jesu re dutse re lebeletse re na le mogao go yena ke Modimo ya sa tlholeng ke letho ke Modimo ya tsamayang le rona ka metlha le matsatsi morena le Modimo ya lokileng a tle ga e le Paulos le Siliase ga ba kene ka gago re utrong ko mme Thuli baby Paulo Silas ba ne ba dutse thapelong e ne e le banna ba ratelang Silas le ena le a ntse a ratela ba ntse ba dina ditlhoko ba ne ntse ba bua lentswe fela le e reng ga ona motho ebile ga ona letho le ka re arohanyang le lerato la Jesu Kriste me Thuli baby ka jeno ke rata gore fela ga re lo dulang gantle mantsweng a Jesu ba ntse ba re fela re ya o boka morena re thabetse wena re sa phela ga monagatse kaka sa paballo ya gago me Thuli baby sa senna ka jeno ke rata gore fela o bomme ba tlotswa ba ne o kena ka gago ditereke tsa bona ba ne o kena ka gago ditempele tsa bona ga re lo dulang go Jesu ga re lo etsang chaine ga re lo tshwaranang ka matsogo re tle re rapelele dipolaelo tsa basadi ee basadi ba bolawa o senne motshegare le bosigo le bana ba bolawa ga re le ra utlwa fela ga
2: Amen.

0: Mamedi e mehlano mesoso ka mara hora ya leshime le motsomong ha re amohele me Bishop Rarumang o sansa le teng kwano me wa ka sebaka ke saha
1: me tshulana dimela ke o dumedisa ho seng ha letsatsi ke dumedise ba mamedi bohle ba le sedi FM ka bo phara ba le fatshe me tshulana le ngolo lo re ba le teng lona ke lo ngolo la ba Roma ba Roma o seng ha letsatsi ba re na e ka ba eng e ka re aroganyang le lerato la Modimo e ka ba ke ditsietsi e ka ba ke tlala e ka re aroganye ya re aroganya le lerato la Modimo wa bona ditsietsi ha di fihla go bonagala lerato la Modimo e ba matshwenyego ohle a fela lerato la Modimo Modimo o legato o bile a re neha mora wa gae ya yosi bana beso ba rategeng a re fa kreste ka sebele gore e be lerato go rona Modimo o ratile lefatshe ga kabo bana beso ba rategeng wa bona ga o na le lerato bana beso ba rategeng o tlo elelwa o tlo elelwa gore bodimong ba masomola mo o tibileng teng yeso teng yeso ke legato yeso kreste ka sebele sae ga bua ka legato a re lokisa ka legato o re ga le le baka ke tla le bona ga le ratana o re legato ke molao le motheo wa baporofeta bana beso ba rateileng bosumba letsatsi ke gata go bua lefatsing la bomme bomme ba go gatela bomme ba kodi ya malla ke gata go bua go bua ka lerato motlhoditheo wa gao netwana o bua ka lerato legato ke mmopo wa dintho tsotlhe Modimo o ratile lefatshe ga kalo a le lokisa ka legato bothebong ba metsi Modimo a bokelela metsi a bewa ka nkane a etsa mawatle a etsa lefatshe ka lerato ka lebaka la legato le a re le matshwenyong bana beso ba rategileng o kaelelwa moatshelwane moatshelwane wa gago ga a le botlhokong le wena o ba le botlhokong ga o na le legato wa bona legato le etsa tsotlhe le jaga tsotlhe le mamelela tsotlhe ka mehla le ka matsatsi legato le mosa legato le boikokobetso ka mehla le ka matsatsi motlhoditheo wa gago mo tholwana tholwana ya moau tholwana ya Modimo e itse go legato bana beso ba rateileng lebaka ke gore jesu ka sebele sa gae mopi o mo bopile ka ka lerato le yena a fetoga legato o bona ga o na le legato o le mme a aparang kobo letsatsing la labone lerato lena le bonagala matlhong ga o kala o saga o fela sefatlhego ka legato wa bona legato ka letsatsi le leng jesu wa ntate ga a letadima legato lena a fetoga sefate sa nnete sa morara ka lebaka la legato a fetoga sefate sa nnete sa morara a re molemi ke ntate a re lekala le leng le leng le begang o re ke a lešaolela o go dulang go nna le nna ke tlo dula go bona ga re duleng legatong la jesu ya satlhoreng ke letho ga o tsena ka re gontlo go ntlo ya tempele go na le lentswe le ngwetsweng Modimo o legato legato ke Modimo bana beso ba rateileng Modimo a logeetsa gantle thapameng ya letsatsi letsatsing la bomme mme tholwana ntate Modimo a logeetsa gantle bomme ba Aforika Borwa go lo apara legato ka dinako tsotlhe go lo sikwa ke jesu ka nako tsotlhe legato le senang moedi
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tsiyeti baba fana bafana mulaetsa ona kiwa luna dzila eng afcon 2027 ikalamuna kalabune lana le shimela mitsi tshipileng lwetse fumana hore na ke bomamba tsa para jersey e ke menye bafana bafana ha se shopa se tla bapala dipapali tsa opunyeletsa bagensa afcon 2027 se tla be se phatlalotsa simuso ke bomamba tla ghetwa ke bomamba lukile bagensa o emelana ha se ke wa fitwa ke phatlalotsa se shopa sa bafana bafana u ha phatlalotsa se shopa sa bafana bafana se tla bapala dipapali tsa opunyeletsa tsa afcon 2027 Kawotlwa SABC 1 le SABC Sport ho tswa ka hora le shemela metsi mme mo tsiare se tshaba se leseng se tshaba se leseng ka royal mme SABC Sport fair

0: matla me wa thapelo ha o ke ene na ri etse ntwe e re tumeng ka yona me wa thapelo o thutse mo mamedi motle kore hai
1: hai a ke re nna ke o tla gore o ekenela o khathetse o tlas ke ipusa ke re sena tlasena ma ga o tla go se se se
0: a ke re ya le se ke ke ne mo hatle manyo ke pelo pelo hantle di mazo ke le bile ngwane eso Hamunati ngwaneso, hamunati.
1: Ke bile haholo thuli ke dumedisa le baeti ba hao ka mona ka studiong. Le a phela?
2: Re a phela, nna o phela jwang?
1: Ke phetse hantle bana ba ka ke thabetse le bona. Momedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse ke o dumedisa ka tjeno o imatlafatse. Ha nka molao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi, re fumana hore commissioning ya Madlanga, mohlanka e moholo wa naha mokomishinara wa ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwariwa Maroti Thobagale o ipiletsa ho basebeletsi ba ditjhankane ho se nna ba buisana le batshwariwa. Yena o teka bopaki ka pele ho komishini ka jeno. Ho sa le jalo re fumana hore Federation ya Basebetsi ya Afrika Borwa e leng COSATU e phatlalatsa ha e kgutlisetsa morao seboka sa yona sa boleshomele metso e mehlano sa naha sa ho kgetha boetapele. Re tlo boela hape re kena dintlheng tse amanang le makgotla a metse moo re fumanang hore mokgatlo wa naha wa makgotla a metse SALGA provinceng ya Free State ba tla nehelana ka sephetho sa tshebetso sa makgotla a metse ho tloha ka selemo sa 2021 ho fihla ha jwale. Tsena le tse ding ho imatlafatse hang ka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi. Ke lebohile haholo thuli le bana ba ka ke a leboha le be le letsatsi le monate.
0: Ke lebohile hle Dimakzo, ke lebohile haholo. Mabedi ke mesoso e mashome a mabedi le metso e supileng ka mora hora ya leshome le motso mong. He ke na le metswalle ya ka bang etetse mona ba re batswa le ribe Lesotho. Batswadi le mametse he ka moo ka le ribe Lesotho. Sekolo sa lona ke mang hana a ke le mpolelleng ke mang sekolo sa lona?
2: Millicent Academy.
0: Millicent Academy. Ba fitlhile hantle he batswadi ka moo ka le ribe Lesotho bana ba Millicent.

0: Hey, I wota monate, Minister Spokes, tsebeletsong ya hao ya lesedi. He motho e santhwa e ratang yeno ha le staging. We e santhwa e ratang, kuri uyemela basuthu ka hohle hohle. Uyemela basuthu ka hohle hohle. Re le bohle wena le tiane ka mraka ramolotsi ka o kgetha Minister Spokes. Ha ke khutla mabenkeleng mo mamede motlhe, ke tlonka pina ya bobedi eo a e ratileng Sipho Makabane pambili. E re fela ke fete mona ke a khutla.
1: Hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa.
2: Wa nyalwa.
1: Renga e lona nna ke batla go mmona o tsebe he o sokaetsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o mokenye hona tena ke ikutlwela ka yena
2: ke re ke hlaloseng banana
3: ka tsona
4: mo di video call e leng tsona fela tse ka o buellang e phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta ho letsa lo o etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela e fumane ho MTN app kapa o dial *136*2# o kgethe social MTN sim e lengwe ka o e hlokang yiyo ho melawana le dipehelo.
5: Kamora mosebetsi ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohlama bone sa fumanehang ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance.
6: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
7: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.

0: Se sa tlhabollo ya batshwariwa o ne a ba bontsha setshwantsho sa ka moo maemo a leng ka teng ka gare go ditšhankane le gore gara ditšhankane tse 200 a nang le 40 a nang le meso e supileng ke tse 40 a nang le meso e meraro fela tse e sebetsang ga se nne di ntse di lokiswa, mme a re sena se na le gatelelo e golo go bona gobaneng ba na le dibete fela tse 100 le meso e supileng empa ba na le batshwariwa ba fetang 100 le kholo le mashome a supileng le sa mohlala gape le ka nthla ya gonagalo ya o fana ka tjojo pakeng sa batshwariwa le basebetsi ba ditšhankane mo a ileng a ba ipiletsa go basebetsi gore ba se nne ba iphumana ba buisana le batshwariwa kapa ba tsubisana disakagate le bona le mohlomong ntlha tsa sebediso ya di-cellphone gobane sena ke tse dintsi tsa dintho tse baka mathata a magolo a etsang gore go le bue go qetelele go na le diketsalo tsa batshwariwa ba tlabeng ba baleya batshwariwa ba kgothaletsang di tlhopa tsa matulwana ka gare go tšhankane sena le tse dinge mamedi e re ke di sie mona o tla fumana dintlha tse feleletseng mananong a tla latela a tshebeletso ya lesedi FM. Dimakatso motsweneng ke lebogile go mamatodi mmogo le nna dimakatso wa gafolotsi ge lebuile gagolo ga le mona o bile le rona go le na le imatlafatse ka jeno go fitlhela ge tiana gape nakong e tlang ga Modimo o ratile.
1: Antla udima hlome tsotso e mashama mararo ka mra go rwa ya le shumele metsemedi mmotse motle dumela ya udumedisanga ke thuso motaunga o Modimo wena ya tletse mmosa Afrika borwa e hloka letswai Afrika borwa e hloka letswai. Afrika borwa e hloka letswai. Metsi a baba. A baba. Afrika borwa e hloka letswai. Afrika borwa e hloka letswai. Ha hona hore naha e ka tswela pele ka maemo a Afrika Borwa hloka letswai ha hloke batho ba buang haholo ha hloke mehwanto e mengata ngata e hloka letswai Afrika Borwa e hloka letswai ho na le mo re lahlileng teng ho na le mo re lahlileng teng

0: itseng. Tsatsi le leng le le leng, go na le maAforika Borwa a iteletseng go tshehetsa baagi ba habo bona. Shoprite na le bona ka gotlhegotlhe, e tlisa tshepo le phetogo go ba e tlhokang e le ka nnete.
1: Ke nna le monemekona wa UNLNN ka mona ka Bedlam le sekolo. Go batla go ka monyetla ona re leboa Shoprite, Shoprite ke a leboa ka go ba le lekane wa nnete ntlafatsong ya selegae.
0: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Thonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Mochemotle metsotso hona jwale ke re shomela metsorobong. Hantle fela pele ho hora. Ya pele, o mametse le sedi efe, mametse tshebeletso e kgolo wa holo. Babetsa pe ba fumane mosadi, mme eno a kwa borobong. A ko bona hore ka jeno, batho ba se ba bitswa ka dinomoro. Ba bitswa ka dinomoro, ke wa borobong. Ya bolailweng, ka mona ka Ekurhuleni. E nkgopotsa le mo seo ke ileng ka bua ka sona sa 1997. Ha o tla tshwarwa Munnan wa Sithole ya tswetsweng ka 1964 ka di 17 tsa November yena o ile a tshwarwa sa bolaile basadi ba mashoma mararo le metso e mmedi a bitile ba mashoma a mane ya ba hona le monna moholo wa le police a neng a le temono wa motho e mosweu a ile nga wa ka yena ebe ka le hona jwa le police sa rona sa Afrika Borwa Modimo a ka hlononofatsa a le mong ba babedi kapa ba bararo fela ba sebetsanang le yona taba ena. Gore a mo fe bohlale fela ba Salmone, a mo fe fela bohlale ba Salmone, a mo re a ka bohlale ba Salmone. A le monyana fela. Go tshwarwe motho, kapa o tshwarwe batho. Ke ditlhong go banna. Go banna ke ditlhong gore hona jwale ha hona monna ya tla re ho nna ai ntate mtaun rona banna ha hona a bona ntwe ke tla imamela le khala hona ntwe ke tla imamela re ya kenella mo ka ofela re ya kenella mo ka ofela ha o le fela wa para brikhwe fela ka ofela re ya kenella o muruti ha o muruti o le qwetha ha o le qwetha o moahludie moholo ha o moahludie moholo ka ofela rona re ya kenella o mosuwe ha o mosuwe re ya kenella ka ofela rona re ya ke o mo bishop ha o mo bishop monna e monle mo wa kenella nthonyi o ya kenella nthonyi o pholosong ha o pholosong o ya kenella mo monna e monle mo ke le hloelang le kana kana batho me ka mono ka valelisa Valelisa e santsane e le ditabeng hona jwale ke sebaka mono mo ho dulang batho ba batsho mono e haufi le bo Don Park. Don Park o dula ba mmala ke tswa Valelisa. Ke tswa Valelisa makgetlo a mararo. Hape hona le batho ba babedi ba bararo ba o rileng ra ba thusa ka lenaneo lena ba dulang ka moo ka Valelisa. Lona lena. Lona lena. La jwale ke nako. Ntho di atla mea o batjena batho. Ha di atla mea monna, ha di atla mea o batjena. He monna ntho di atla mea o batjena. Bana bana ke bana ba batho bana. Bana ba ba hlokalang ba ke bana ba batho ba. Bana le bana bana bana. Bana le ba habo bona ba tswetswe jwa loka rona. Le bona ba dutsi mpeng tsa bomma bona kgweditse robong. Ke bana ba batho ba. Ha ona hore ntwe na e ka tsamatse na hle bana a ke a hana. Hai ke a hana. Ke a hana maimona a mabe a holo maimona a mabe. Maimona a mabe a mabe a mabe bi bi bi a mabe. A mabe a swabisa. Re hloka letswai. Re hloka letswai. Le lengata. Le lengata. Ra hloka.
3: Something.

0: League, Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Di solong tsa jolo ka di 6 pack di fe kapa di fe tsa pedi tsa di 100 grams tsa Clover kapa Tropical Yogurt. Ka 30 rand, o boloka 18 rand. Di 410 grams tsa nne tsa Right Brand Baked Beans. Ka 35 rand, di 175 grams di fe kapa di fe tsa pedi tsa sesepa sa witlatswa sa Protex. Ka tekwe tlase ya 24 rand, 750 ml Domestos Thick Bleach ka 26 rand. Le di 9 pack tsa pedi tsa Baby Soft 2-ply Toilet Paper ka 99 rand tsa fela. O boloke 81 rand. Di fumana ho fihlela ka sonta sena sa di 20 tsa September. Be Red Weekend ha Shoprite fela.
1: Na o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Ona jwale motshemotle re metsotsong e robong hantle fela pele ho ra ya pele. Re hloka letswai le lengata ho Afrika Borwa. Ke kopa lona bana ba banana ba sa di tlhokomeleng hle ho hle mo letsamang teng. O ske wa tsama o le mong. O ske ke a kopa la o ikwetlisa. Ikwetliseng le sehlopha ke a kopa ha bana ba banana ba tswa sekolong lona ba sa sebetseng bomme ba sa sebetseng ha imono makeishineng hlokomela bana bana hle a ke letswe le le bomme le shume le metswe medi le ke le lo feta fela pela dikolo ha bana ba tswa dikolong a ke le etseng jwalo hle re ho ho be hona jwale ho ho be re hloka letswai tswang basadi jalo ka le dutse hae le sa sebetse tswang basadi le skela sheba taba hore re tlameha hore re fumane ho itseng a ke letswe le tsamae di trateng mona le shume le metswe mmedi basadi le ke le pote ha bana ba tswa dikolo na jwale ke bone bana ba bangata ha ke tsebe rena dikolo seditswana komang ha o sa tshwana le nako ntsane banna ye ntho di fetuile o kopana le bona bana ba banana ba tsa matropong ba bang ke ba bashimane le bona o kopana le bona hey wa pula hore Western Cape hona le monna o ntsa kwaletswe le hona jwale kapa o sa ile a fumana parola ke gola o fumane parola ha ke sa fose e bana ba re ke teachere ona khathatsa bana ba bashimane ona o fumana bana ba bashimane ba bolailwe o ile a tshwarwa le yena re ya kopa makeishini mo re ya kopa metseng ya rona metsaneng ya rona mo re phelang teng ha holo holo rona tshaba se setso ha holo holo rona ngwana rantso ha holo holo rona bana ba pitsa ntso ke ya kopa ha ke re shebeng hotle mo re tsamang teng gona jwale shebang bana ba tswa dikolong empe nthwena empe ba bona e kuruleng e ka tlwa ya tshelela kae go bana batho ba rata lore ba itse ntho tse mpe batho ba di rata mpe gona ke re etsise ba le batho ba rata o etsisa ha o hantle gona jwale ha o hantle ho hang ha o hantle hona jwale ha o hantle maemo ha hantle e kuruleni o etsa itseng bana a ke le re boleleng o etsa itseng e kuruleni valelisa phoso e kae thembisa bothata bo kae jemeston katlehong o etsa itseng ka moka e kuru ka moka brakpan boxbaker o etsa itseng ka moka springs kwa tema bothata bo kae botatabuka ke ngwe tsa hetseng ke eng hantlentle ho etsa la eng a ke le ntitsetseng le bua le ntate tutsotle ntitsetseng nomoro ya 086 000 3084 086 000 3084 a le ke le ntitsetse ka jeng fa ke le bua nna a le mong fela ke utlo rena le mpolelle ka moka katlong ke a tswa le ya mamela ka moka botsotho section ke a tseba le mametse le CDFM 100 ke eng ho etsa hetseng Hoetsa hetseng Thembisa hoetsa Boksburg ba Binoni hoetsa hetseng ka moka bo ethwathwa ka moka bo Vosloorus hoetsa hetseng ke eng potso e kae he nomora mahala ke 086 0003084 ale ke le bua le nna buan le nna ke utlwe ho etsa hetseng king bathong bua but king ngwana na o tsekiswang mosadi o tsekiswa eng monna o tsekisa eng mosadi o mmatlang king bua le nna hai bua le nna poso e kae banna ho rona banna mo mamedi dumela khotso ke teng utlwa ntho ke buang ka yona ntate a kere mo mamedi utlwa tabe ke buang ka yona hai dumela hello
3: mothetiso
2: o utlwa tabe ke buang ka yona mme
3: ntate
2: ke a leboa nkgono ke tla re gona jale ba utlwisetse dipilisi tsa tlhogo kapa ba utlwisetse moriane wa mala ke tla ba roma gona jale ke tla re ba utlwisetse dipilisi tsa tlhogo mono ke tla bitsa le bontate mtšhatso ba tle ba tlo o bona mo nkgono ke bitse le bontate ngaka Mafaisa ba tle ka tabola mono ba o reganyane o moye ngwe le sedi FM dumela hai
4: le ka ntate motau
2: ke teng ntate utlwa ntho ke buang ka yona
4: ntate wa ka ne ke batla go tlhalosa tsala tsena gore fela
2: ntate wa ka mamela o ne o batla
4: o ne o batla ne ke kopa fela go tlhalosa tsala ke re lefatshe le na le ya tinelo jwale
2: ntate
4: ka nnete ya ka mokgwa ke utlwang dintlho tsentse di etsela ka kwa atse ntate wa ka ekho
2: ntate o re lefatshe le ya timelong ere ke nke mo mamedi mo khotso hai wa o ketela ke epineng mo mamedi dumela hai mo mamedi o moyeng hona jwale dumela
5: tumela ndate thuso le ka ndatak
2: ke teme o tlile tabe ke buang ka yona
5: ndate magna ke ke na ka taba yona ndate kupa o nthuso
2: eh ho lukile mme ke tse ke tla re ntho ke tla ha hona le bothata bo ke tla o fa ha o kula ke tla o fa moriana o teng mone o moye ngwe le sedi FM hai
5: dumela ntate thuso
2: o utlwile tabe ke buang ka ke utlwa mme ke re tabeng
5: kuso le batho ba bonne ga re ka rapoelela gore bontate ba re etse disere tsietsing tsa bona ka matsatsi otlhobae ga ke ya go yena ke yo kopa thuso re eme re itshebeletse obane ba batla go rua ba re etsa di-property tsa bona ha ke tlile like ke tlile go le bonne le bontate go ba mo ntlale ha tsitse
2: ke leboa mme o ne o sa utlwala ntle mpa taba ya property o e buile gore bontate jwale ba batla gore etsa di-property o buile ntho nngwe kgolo mme wa ka mo mamedi ke ya ditabeng

0: di tabatsena tsa ora ya pele di fella mona mmere di petela ka o lokolo tsa bolipi bakeng sa tsa re lena jwa le ka ditlopisitse ke ba mogato ba bolipi Pretoria Gauteng le o di mole kwaetse ka go gata dibaka o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Mpumalanga le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma a tla ngona mela high fell Northwest province le kwaetse ka go gata dibaka o foka moya mme o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Free State le hodimo le kwaetse o foka moya empa o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka bophirima Northern Cape le hodimo le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse ka moya empa ho abata ka borwa ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka botshabela Western Cape le kwaetse ka go gata dibaka ka bophirima le ka borwa bophirima ntle le moo ho abata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Karolong e ka botshabela ya Eastern Cape le kwaetse ho bata haholo ka mafafatsane a itjadileng a diaduma KwaZulu-Natal le kwaetse ho bata haholo ka borwa bophirima di tabatsena tsa ka letsang tsa lefatshe hore nyena ya pele di fella mona mamela ditabatseng hape ha hora etlabele ya bobedi
1: ha go le boe tsitsi mo hala di umpe hantle metsotsonge le shume hona jwale ka mora hora ya pele mo mamedi ke le sedi FM tsaba re ke tsa malwena a tsale re qala metsotsonge mashwa mararo ka mora hora ya pele e bile re makaditswe ke hore ba boetse hape ba fumane setopo Saborobong. Kavalelisa haufile Don Park. Meke ekuruleni ke masipale ngona wa ekuruleni. Rlabara buisa na le MMC. Ya tsore le fapala tsireletso ekuruleni. Re buile le yena. Ka bua le momamedi. Momamedi emu abua me ile nga bua monare. Bomme ba se ke ba le ka ba dumela gore ba itswe di property tsa bontate gore jwale ha o le mme jwa lo fetuile thepa ya ntate ke a bona hore metseng emeng hona teng ka mona ka ekuruleni ba hwanta ba ya sepoleseng ba isa ditletlebo tsa bona ke a dumela empa hona jwale Rena kongering hona jwale jwalo ka ke bua hona jwale rena kongering re batla ho bona ho etsa hala ho itseng ka se khetlola pele ba sadi ba hwanta le banna le bona ba ile ba hwanta le ba cha ba ile ba hwanta se khetlola pele ba bua ka bona bothata bona ba ntwa ene e kana kana e shebileng bana e shebileng basadi e shebileng le batho ba baholo kula nna bua ka yona re ne re tswa ho di one mo tembana ba ne ba tsela batho ba baholo ka metsi re tswa mo ngwana ile nga hlokahala re tswa mo Satswa boloka mshane eno matsatsingana a fitileng. Re tswa mo. Ha re tloa fela mo bona jwa le re ya kae. Ha re tloa fela metsimane bona jwa le re ya kae. Re tswa metsimane ka di one. Mo batho ba neng ba maketse seneng setswa ke bana ba tshela batho ba baholo ba palamedi ba isikile ba bula menyanko ya di base ba bula makoloi ho nkelwa. Re tswa mo. Re ra bua ka thata. Re a bua mehlaena. Bona jwale ho etsala. Re a bua hape. Dikotsi tsa mebileng. Lapa le hlokahetse. Le hlokahetse lelapa. Maobane. Koloi ya bona ya thulana le lori. Leile. Bosiu bo fetileng bane maobane. Hlokahetse batho ba 20 le motso le mong. Di-taxi tse pedi le koloi ya private. Rabua hape ka dikotsi tsa mebileng tsa Afrika Borwa. Maoba, ho no hlokahetse ba robedi ka Mpumalanga. Rabua hape ka dikotsi tsa mebileng. E re ke kene mona hobane ke ba bona ba Shoprite ke bana.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile hape. Boloka ho ya ho 50% ka Labohlano la di 18 ho ya ho Sontaha se 20 tsa September. Ha Shoprite fela.
1: Ke o taba, mo tshe montle o tsebore mona he. Ha ke tsa tjena go etsetsa mosebetsi o matla gagolo ke bela gape ke tlameya gore ke tle ke kopane le bona ba bue le rona gape ga re ba utlwe ba Shoprite.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile gape ka matsatsi a mararo fela o ka boloka ho ya ho 50% disolong tse jwalo ka 2 kg ya Rinampoloni ka 50 rand, di 5 pack dife kapa dife tsa pedi tsa di Kellogg's noodles ka 49 rand, le di 500 ml dife kapa dife tsa pedi tsa di refill tsa Stay Soft ka 48 rand fela o boloke 50 rand. Big Red Weekend Labohlano di 18 ho ya ho Sontaha di 20 tsa September ha Shoprite fela.
1: E re ke beele ke ba meme gape ba beteng bana ba Shoprite ba beele ba buisane le wena gonna jwale ga ke ba senyetse nako ke bana ba kena.
2: Sefoso ke setletle sa dipoloko sa Big Red Weekend ka labohlano la di 18 ho ya ho Sontaha se di 20 tsa September ha Shoprite fela.
1: Metsotso e le shomane metsomene le sekoto ka mora hora ya pele o mametse lesedi FM le nana o ke tswale ke nako ke na le wena motho motle ke dutse le wena mme re letong o fitlhela mane goreng ya boraro re ke bele ke tshware melaetsa ya lona mona he ke bona ona molaetsa o tswa Lesotho wa re kutle dumela sebata nna ke ka Lesotho ke ile ka sebetsa merafong bo sebanye gold le motse 37 ho ya ho tse 38 ka lemala letheka lena ka kengwa tshepe le lehetleng mona ke a bona ntate wa ka wa tswa ke kerateng ha o ngolletse ha o ngotse tjena wa tswa hoja o ne o ngotse le nomoro ya hao ya mohala bona o ngotse le nomoro ya mohala tabena e ba hantle hampe e re tle ke bone ke shebe mona ke bone ke tla sebetsa ka bohlale bo jwa ha o ngotse wa ngola hona le mo ke tla isa teng hona jwa le kere ba ke ba shebe o ile wa lemala mosebetsing lemala mosebetsing e re ke etse tjena hantle fela mona okay hona le monna e ke tla bua le yena hona jwa le o tla motswalo wa ka Lesotho mo ke mo kope kere a ka ifitisetse ho bana ba di chelete ha holo holo ba shebaneng le lona ba ile mbatswa dikotsi tse mpi di mining 38 years o sebetsa mo wa lemala le lehetla wa kengwa ditshipi mpa ha wa ka wa fumana letho jwale ka jenore ho le CD FM thusa le CD FM wena ntejane wa hale bona Lesotho mona dumela mona ntejane ma malodi ma jwan Lesotho. Freshsa tamani ho tloa ka boledi brane ka mane ke utlile re pula ne ina fela hona jwale ke gola e gutsitse re metsotsong le shumele metso e tsheletseng ka mora hora ya pele o mametse nana o le bua nlo wena nana o la hao nana o le tshwereng ditaba tseo le ntsa hao nana o le tshwara ditaba tseo le ntsa tseo amang hona la pemmo hona ha ka tlunka mo ke nana o le na jwale ke nako ntejane ka fitisa taba ya ha ke senyetse nako a kore ha ke fitisa go ba palepina ya mpharanyana nka nako motseba.

0: sebang wanaka. Lenyalo a se papadi. Pinena ene binwa ke Percy Sledge. Mpharanyana enka a itlisa Sesothong. Take time to know her. Mea molella re butle wena. Ska wela lenyalo udimo.
1: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare matshabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleya. Etela ofisi tsa masepala wa matshabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokang. Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
0: Re metsotsong e mashome a mabedi le sekoteo ka morago ra ya pele jwale ke nako. Ke a leboa wena moshanesoa Nthejane le bona taba tsa o se ke di fetisitse ngwana mme ka bokgabane bona ba ga e sale ke entse mosebetsi. E re ke tle ke fete ntate Thuso Kgotso ke ntatemolo Elias Mokgobo 76. Jwale ke na le dikoloi ba romelela dipampiri tsa ka Bloemfontein ba ntshokodisa mo ke kenyang tšhelete teng jwale tauna o ke se thuse na go etsala jwang ntate go etsala jwang wena ntatemolo Elias Mokgobo a wa ngolla dilemo tsa o ke a di bona ke mashoma supileng le metso e tsheletseng jwale a wa ngolla rona moo tšhelete e kenang teng bothata bo ba kae eng gore o kgone o lefa traffic department mme ke ya o kae traffic department eno e o buang ka yona na ke bona Gauteng na ke Freistata na ke ya Natala na ke ya o kae ga wa ngolola kwano mona re kgone gore re te re ba bitse re ba botse bana ba lefapha la sephetephete bo moshaneso moraleeto gore ke enwa ntate o batla o lefa empa ga gone jwale a itse jwang nomoro tsa lona tse nepagetseng ke difeng jwale ke a bona ore wa leka go lefa traffic department ee ntate Mokgobo ere ke tla ke leke go letsetsa ke bona gore na ke tla o fumana metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi ka morago ra ya pele mametse le CD FM. Ntate Mokgobo dumela. Ke ntate Thuso phetse hantle. Eya ntate. E bothata ke eng o etsala jwang?
2: Tsalo male. Ke ne ke ile mo ntate.
0: Ho kae?
2: Mo fantene mo ngau.
0: O mangau, ehe.
2: Ha ke fika mo. Tsaba tshintsha bare.
0: O ntate oban o sibudi ka mo ntate Mokgobo ke a o tloela o tla sibudi se Mokgobo.
2: A ke se ke bua le ntate ke zwana le mo tsha bua mmane.
0: A ku wena o buletse sia le moya. O buletse sia le moya.
2: Okay, okay.
0: Kwana sia le moya.
3: Your call has been placed on hold.
0: Mokgobo.
3: Please wait.
0: Sala hantle sebudi saka tata ke ne ke re ke a mothusa ntate o buletse sea le moya hai ke a baleya ke mo fetile ke se ke ile gobane se ntse ke letseditse le ba lefapha gore na ntate a etse jwang ke tla boela gape ke mo leka motsheare kapa a dule a ntse a mametse motho e mogolo e re ya le rona dilemong tse ntate kweke o ne a tsho a re le tla fitlha o ne a tsho ntate kweke a re a le tla fitlha e tsang lona e tsang ka mo le e tsang ka teng empa le seke la lebala gore le tla fitlha ke motloetse dumela motaunga mme e re ke shebe kwano he ntate ke ile ka sebetsa di-mining ka mane ka Tshepong ka fellwa ke mosebetsi jaola o hlalotsa ro felletse ke mosebetsi mabakane ile a feng me a ke a ka fumana tšhelete ya ka tšhelete tsa e fumanang ke tšhelete e feng me o sebeditse di le motse kae ha wa mpolela le lebitso la hao o mphile fela dinomoro tata ntate ke o feta wa ntshwantse re fele bitso la hao o re fe e bo re fele idea wa itlo ha ke fitisa ditaba tsena ke lo fa batho bana ba o kusebetsang le bona jwa le ba o ke ba fumane ba bo provident fund le ba bambana a mo tsane tso ntsebeleditse manshale gore ke khone gore re o thuse jalo o ngolla fela nomoro ya ha o ngolle le bitso ha o etseng feta motaunye motle feta pofolo feta tau ke se ke ile ere ke bele ke nke moma ke aba kuke mo ke nka ha ba kuke ere tle ke bona mona he ere ke a feta mona ke nke moma medimo mapuka makara o nyetswe ka Afrika Borwa 2012 ndate ke na le bothata bo boholo ha ke kgone ho fumana lengolo ha wa ngolla ape wena o ngotse lebitso la o ke a leboa mapuka jwale ha o ngolo re na go baneng ba o sukudisa na ebe ke ka lebaka la ntate na kapa jwang go na le ntate a neng a le teng mona o nyetse a usiwa ka Lesotho jwale ntate ba mmotsa gore na tšhelete ya gago ba batla tšhelete go ntate wa ka mona ka Afrika Borwa gore o na le bokae monna wena gore o tlo o kgone gore o ka kgona gore mosadi enwa o dule o mo tsheditse ka nako tsotlhe ka ditšhelete bana jwalo jwalo jwale ga re bua ka pua rona makešeng re go supporta o na lime mane heke mane ke a mmotsa tswa moo ba fitlhe ba dula le ena fatshe bana ba Home Affairs ba mmontsha ba dula le ena fatshe ba mmontsha ba re o na le bokae thotse o di etsang ba re o na le bokae dula mo fatshe o na le bokae tšhale ba mmotsa monna ba botsa pokoto jwale mohlomongwe ga wa ntswetsa mone gore e ka nna ba ba botsang tate gorena pokotho ya ga e lla jwang ba botsa gore na pokothong go jwang na pokotho e jwang na pokotho e hantle na

0: Vale.
1: Mirabal. Mirabal manana para de ina de tinso.
0: Eu ca ndate.
1: Para de.
0: Mit val.
1: Mirabal, Mirabal.
0: Mirabal. O que
1: Haru. Eh papa eh ndade dijo ku patiswa ha tsanda de ka ID ya ka sinso to re na di nege ki apta a tsori ba ya ke tsori na ho khutla ka mrana ko ka mrana ro tsori ba ho papa se re na ko tele ne ya re ni gale ma khwa sa bi ya bi ya di tso to khoko tsa hore re bona muso a rona re bona muso a tsa president wa rona e se president a tswa ka hle
0: ID ya ba ntse jo mba ikwetse I
1: Mirafal.
0: ID nomoro ya hao ke mang?
1: ID number.
0: Ei.
1: 75 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 6 9 9 7 6 9 9 7 0 8 0 0 8 0 apa?
0: O le wa la tsa ID ya hao.
1: Eh ya pa.
0: Ke go ditse kae?
1: Ke di se linga tanda di di jobe ke se tlo le kana di nata ho lo la tsa tsela le sala man sukuri tsa kae mpa twa ka.
0: Empa o ile wa etsa kopo le mong sona sena kere?
1: Eh ya pa.
0: O lukile ntate. O lukile henta twa ka ere ko mphe nomoro ya hao.
1: Ya ID.
0: I sing your ID ya mohala.
1: 060.
0: Okay.
1: 85.
0: 8,
1: 74.
0: Okay.
1: 7 8 9. Thank you, Baba.
0: Libito lantate.
1: Musutu Rabashi.
0: Libitsape?
1: Musutu Rabashi.
0: Ndate Musutu ke lebo itsa maile. Bye bye. Se ke itsa maitsi tse ke tare ba ke ba ole tsetso ba ke mona o khone lo fumana chalete ya hantle mosebetsing. Ke lebo ntate Musutu. Metsotso ima shoma mabedi le metso medi o le ba horeng ya bobedi. Afrika Borwa. Ina le bona bothata bona ba batho ba lahlang di ID a go le rona batho ba batsho ga rena taba le ID ntate ke yona phaphamang ka jeno ga magoga ya bona gore a ke ke a mo patala ke yona phaphamang ka jeno ke yona phaphamang jwale o phaphame jwale bane wa bona gore a ke ke a fumana moputso wa kgwedi o latlhile ID o latlhile ID o latlhile ID tlhokomelang di ID tsa lona. Ha ba tlotla mo patala le yona kgweding ena kgwedina e fela jwana go ba jwale ke moo ha ya ba batla ID ya gae jwale walla gona jwale o re e ke mona se ba qadile ba re le ya bona e mmuso wa lona o jwang jwang ke a di utlwa ntho tsentse o kaofela empa bothata bo a seng a ena le bona gona jwale ba mmoleletse gore ga re tlotla o patala o sena ID. Ha re tlotla o patala o sna ID o tshaba fela gore a tsho jwalo go ba bana ba mametse gore o ka etsala jwalo ntate a tlhoke tšhelete kgwedi na e fela ba mmoleletse jwalo sekganjo o ne betalne sonar jo ID sekgandetne dunne ID ya gao e kae bana makgwa a sebetsa latela molao ID kae mabenkele
2: botshe mo le mo nyasa duling hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM aka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakensa ho ipilaetsa aka letsetsa lefapha la buikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints ccc@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints ccc@ikhasa.org.za
0: ha re tlo mona he re lokela hore re fumane pali me pali ke monyaka Hakepami sa mahlo ke ba bona rjale ba kena ba matha botlakang dula mfatsa ba nna ke tsebe gore ke le agele di microphone tsena le tse mosebetsi wa lona wena o dule ka mo ka hlakoreng le letona ha ntabiseng wena Malindi ngwana ka Henneman dula ka hlakoreng le letsi ya dimono mosebetsi o tseba o qala pali ena ke monyaka he jwale ke a tswa he sebetsa

0: hela ma batho mosadi empa gobaneng re le basadi re etsana je
1: e ka ba se ke ntse e nna gape jwa le monte bale
0: ae wa tseba o na le ntho ke sa e rateng ke ya basadi re na le ntho ena ya gore se ke ra tshetsana ntho e nngwe le e nngwe e qalwang ke mosadi e mongwe ga re amogele jwalo ka banna banna ba tshetsana ba amogelana ke o baneng re le jema batho tle
1: ga ke tsebena o buelela ka eme wa ka ntse ke ipatla mara ke sa itsole
0: ke buisiwa ke obane ga ke ya go bona basadi ba ntse ba ikopanya ba lwana kgatlhanong le kgatelelo ene e re nang le yona ka gara motse wa rona
1: o o bua ka taba e le ene mapakiso
0: o ebile wa e tseba
1: ee
0: wena gara batho kao fela ka nnete ma batho ya ba oge o tla ithulela ga gago ka thuto ya gago le tsebo ya gago wa re o tla bona ena re felela kae a mosadi ke swabile
1: mentebele ga ke tsebe ka nnete gona ke ree o ne o lebeletse ke etseng
0: ke ne ke lebeletse go bona ka pele ka matlhale a ne a gago o thusetse mo o ka thusetsang teng ee ya mosadi a ke re wena o tsamaya o ipitsa social activist batho moo kapa social worker empa ke a tseba social yona e teng moo ke se wena o ipitsang sone
1: nna mentebale mentebaleng ka ba onkutlwang
0: ee ya mabatho ke re wena wena mabatho a ke go tsamaya o bolelela batho moo o ikotla sefuba gore ke wena a latlhetseng o tosankane
1: ga o ne ntho e jalo mentebale
0: ebile
1: bonnete fela ga ke sana thaselo ya go wela dintho tsa batho ka tlho e ntsho ke buleile matlho gona jale ke ithutile diphosong tsaka o mametshantle mentebale
0: o o nagana ore
1: ga ke nagane ke a tseba ke a tseba mme waka bomme mapakiso ba tla bebantse ba re thaothela ntho tsena tsa bone e re ga ba se ba fuparisitswe nthonyana letsogong e be ba nyamela ba re sia geretlha re ntse re go gakana le batho mona and-e re go gakana le batho ba very powerful mente baleng go sane ke rona ba setseng re tšamelane le direka matlhong batho ba kadile ntho e ba ile ba nyametse se setse le gone
0: a atlhe otle pela kotloe mona o ka se bojalo ka nna pakiso mme apakiso gananalane le setumo sa mofuta o jalo ga ke mmuelele empa
1: mme mapakiso ya neng a tsamaya a re bolelela gore ga ona moetapele ya bete go feta ga bofanagang ting mao banyana mona ga se legale ka jeno re tshwanetse re golwe dintho tse ena a tlang ka tsone gore fela re tsebe o lwantshana le ga bofane mme nte bale se ka la re e tsang diphoqotlheng basadi o tswa kae o sa etsebe wena taba e
0: ashe go bolelang gore wena o tseba mmapakiso ka letlhakore le nna ke sa letsebeng
1: o tla ikutlwa se o tla bona ga o etsagale
0: jon

0: wa tlo mphona ke le siyo mevisi mevisi
1: me
0: o ntse o ngutlwa gona ke reng
1: ke
0: re o letlhogonono ga e le mone o mphumane
1: ba tseba keng ke a bona matsatsing a o dula o le maphatephate ga o dule next mona ka tlong tsadimolotoe a kofe mmele wa gao tse baka o phomole
0: re ke ke o etsa o sentho sa etsebe ga ke soka ke ema mone ke be ke re tloo boqheko gobane o se o fitlhile nna ga ke batle melona ka o tloe le botswa ke lwantsha matlhoko le botsofadi ka go ipoloka ke le matlhagatlhaga gore le kelo le naka e dule tshorile
1: ke a gola le maqheko kwa ba utlwa ka wena
0: le jwale
1: fela mohe o bua nnete se ke tla nka malebela go wena le nna motlha nako ya ka ya gore ke beemejaanna
0: basadi elang mabisi e le gore wena o diela dikgalaneng
1: elang
0: mabisi ga o a gatala gona ke ona o dula o thibana le bana ka moo le ka mane mmanyewe
1: mamokwena
0: we
1: o mpone e kare se ke le nakong ya go diela
0: dilane
1: ee dilemo tsaka di sa ntse di ntumelela mannyeo
0: okwa
1: ke sa le motšha
0: a
1: ga o ntšheba jana o ka nna re ke le 16 years
0: ke ne ke tho ee
1: ebile ge ko bolela ena e nako ga se e nepagetseng ya gore ke latlhele mr t fela je ga ke kgotsofale
0: bolele tlo o molatlha fela je e le ga e leng mabis kere ga nako e fitlhile e fitlhile
1: oa rata kapa o batla ba siwa ke e le re ka fapa-fapana le tsholwane fela qetelong ya ditaba ngwane wa batho ke motho ya nang le kelello ya tseba mosebetsi wa gae ke utlwa botlhoko ga ke mona le ka tsela ena ga ke tsebo gona nka mo thusa
0: jwang chemo teng o bua nnete ena ke motho ya pele jang
1: ka
0: ga a tshwanelo ke ntho tse jen
1: ntho eo ke e ratang ka ena ke gore ga motho a na le mathata ka tsela e a ena a nang le one ese o ipha nako ya go motsetsa
0: moo ke nnete
1: a mo felele pele jale ka re rona a tšharetse go lekaneng gore re mo fe hei mankwena le kutlwa botlhokwa ke bua ka tsholwane ntho eo wa utlwa ga o imetswe o batla ntho eo mankwena
0: efeng
1: jale le yane e re mo etseditsong yana go mo amogela e ka re gare mo fa ntho e lekaneng
0: e le ipeile tlasa gatelo momosi ore mosebetsi o lane le mo esetsa gona wa gore ebile ya mo amoela ga a gotla o nke lefatshe emanyonto yone se ntho nyane le yena ka nnete o bone ka boyena gore he-e lefela le ne le motlhologetswe o tlatswe ile pelonyanene
1: ga ke gane wa tseba dintho tse dingwe ke tse thabisang mmele ka ntle empa ka gare motho o imetswe wa tseba ga a fitlha gagae a sa a dula a le mongwe a naana dintho tse kao fela wa tlekana
0: helang emabisi o sekampa feteletsa dintho fela chuke ya utlwa he empa nna ne ke se ke sa batle ga e le monang o bua mantswe a kankana le nna go na le ntho e ne ke ratang ka e bua
1: keng ke ituma maleme
0: ga ke itume maleme ke a tswafanyana je o e bua ntho ena ke tswafa o bua ka nela che gobane ke a go tshepa le o roso le mogolo dilemong che teng kana ka
1: buaoreeamokwena
0: ke ne ke batla gore ke re moiketsi alelwe o lela moetsiwa
1: a mamokwena jalo o bua dife mamokwena se ka bua jalo ka tsholwane
0: ela basadi ba seba ke mogolo ga ke le moka ntho nngwe le e nngwe ke se ke e shebelela bogolong e seng gore ke sa le ngwana ke sa gasa ke nne ke nke dintho tse dingwe gore ke papadi le gore ke ntse ke bona gore mo na teng go tswa ka bomo
1: o bolele gore tsholwane wa iketsisa
0: ga ke a tsho
1: fela ore
0: a ka ba ile a beya maoto a gae fatshe gobane nna ga ke mosheba je kanete o ntse a llela puleng jale bothe o sa iphapanya ikgakanya jalo kae kae ka re ntho ya gore mma batho o tshwarisitse mamang jale o nkelwa fatshe bane e se ena ke yone e mo beileng tla sa gatelelo botlhoko ba ga ke gore fela puleng o gutlelane le mogale a ga
1: mmamokwena se

0: tuh kok main ibu lo kau fe ya ini kamu so intriga.
1: A semohe le qetile mosebetsi jwa le bana baka le ka tswa jwale empa pele le tswa kwano mona ntja e kholo hey ntotsaka dikai ye bana ire ke tsaya ka bali ka mona sipati re
2: Selim to kisite. Palo ya matsatsi a dile o thewa jwale. Re le ba paradiseng. Hai ba tswa eta le Sedi FM ya Baliant. Ditifello tsa hao di eme jwa. Ke a tshepa o ketile ho lefa. Ka botlalo a ke tekeke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mavupong a matla a le watle. O ikaneile letsatsing la mo. O ithuta ka botjhaba bo iphethang. Mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se tumeng.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atjhe. Ebile jwale letsatsi le leng le leng dikgwebo ka mona di a kwalwa. Jwale ke tshepo efe e nka bang le yona ha ntho e nngwe le nngwe ntse e putla ma ka tsela e. Atjhe ka nnete. Jwale ke batla drop ya rona e re sebeletse bohle. Ke ka hona jwale he dikgethong tsena tsa hona jwale tjena. Ke tlo voutelang Democratic Alliance.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
1: Ona jwale ke salletswe ke motsotso fela pele hora ya bobedi re tlabe re balola ditaba. Motho montle itlhophise wena ya yang a Bali e tsa hore o bo o patetse ona jwale ntho di lokile re batla go gasarelo ona teng mono Bali hleketlhekeng se setle wa le kopa le sipati ya re le tle le pakele le qete le nna ke tsho jwalo ke re e tsang jwalo ha e le gore kona o tlo o kwala-kwala mane e tsa gore taba tsao di loke gona jwale re ya go kopa tle rona re tlhophisa dintho ka nako kwano gobane sealemoya se sebetsa ka nako difofane le tsona di sebetsa ka nako maeto ke nako re sebetsa ka nako le mananeo ke nako a ke re wa tswa le wena gore nya boraro ke atswa le gona jwale ke tla thola o mamele ditaba re sebetsa ka nako nako ke hora ya bobedi o mametse le Sedi FM go tlhola gatsola Afrika Borwa ditaba tsa ora bobedi o di balolwa ke tsietsi mohaladi.

0: di tabatsena tsa hora ya bobedi di fella mona o bua le ba mona di tabatseding ha hora e tla beile ya boraro
1: motho mo tle metsotso me hlanwa ntle fela ka mora hora ya bobedi komitse ntate tse mahlanga ntse itswela pele hona jwa le miana ya neng a bua ke ntate thobe kha ri le ra bua lena ha holo kwa mona le CD FM ya tshwering di chankane o tla mo mamela komitse ya ntate mahlanga tie wena motho motle o ska wa le ka le bana hore ka monaka valelisa adon paka ke mo spolisa motho a ile nga bona stopo sa mosadi me ke sa borobong ke sa borobong ba thewile ka ofela bomme ba dimpane ba thewile ka ofela mapone sa bokekana ba thewile ka ofela bo panyaza le sufi ba ba muno a ntwimo a ehle ai ai ai ai fela e rona lwana ha re tswele pele kana ne o lena la ha la jwale ke nako re kene makationing re kene metseng le metsaneng re kene ditrateng tsa o le phelang ho tsona mme re bona hore na mo na le mbothata re ka thusa jwa mona ke la tama tsatsina tsa malema hotela Queens pele na e bina nke ya ntate wa ka mane ka kazankulu kasete ke ngwe dipina tse ileng tsa tatsa di tedi ya motse kgolo America yona yona ena

0: ya ba pina e monata o le binong ke mshana ka mona ka machabeng welcome se chaba are eloi monne nona le ntle monate ya mpileno hona le mme e o ketlang ho bua le yena mme o ka mona ka Zamdela ke utlwa tabang wa mpolella hore o Zamdela o na le botata mme dumela
1: go tsonta ke mteng wa phela mtswadi
0: ke a phela ke mme ke ntate
1: ke a phela ke mme ntate mtaung ke mita mosia ka mona ka Saffelbeck
0: ke a le bua mosia ke a le bua motubatsi ke kopa re bua radio nge jolo ka kutlwa e kare ke botata ba matlo re se ra re ba itseng ra bitsa merabe e meng ra re morabe jalo jalo re se ra etsa jalo radio ha e dumele ntho jalo utlwa mama
1: Okay,
0: we look at radio I do mele ho hang melao ya khaso a idumele. Ke le bua. Ha re kene tabeng. Kutlwa mshaniswa mpolela re e ka le na le botata bo boholo mono. Ho etsa la jwang?
1: Hona le group ya batho ka mona ke batho ba Setswana. Batho bana ba Setswana ba ntshotse ka group ya community ya MCR. Bantse bana le botata bontso bana le bona go tloa galeng bantse ba sekola e ka re bana ba kena matlo le matlo ba kopa dithuso e ka re le ka le motse fapaneng go tloa go bo 2024 go ya fatshe le wena ba bana ba o contractor e ka go nontso ba contractor mara ba sa go nontso la pele ka taba ya matlo a bona matlo ana a bitswa ka gore ke duplex e la ba le development ha go ne go tloswa di hostel mo ya ba ho hawa matho ana e kang a di upstairs a a we ke di upstairs
0: duplex
1: ya ba ba ti duplex ke duplex pele ene di lusaka
0: ke qala go dutlwa
1: nako
0: ke qala go dutlwa man duplex tse o di ukai di sa solo
1: ntate ntate

0: bitswa duplex.
1: Complex setting ba bitsa duplex. Itse ha ba qeta go tlosa di hostel ba ha ha matlo ao.
0: Okay.
1: Ha ba qeta ha ha matlo ao. Ya ba pinyi mo ke mo ke le siko dingwe ya ba batho bana huna huno huna le mono ba ngodi sa matloteng. These people they ki buang ka bona batho bana a skisi ntate mtaung ka puo batho bana ba la ba ngodi sa mabitso a bona ba ba seta teke but ba less than 40 ba ka tsa 40 ha ba nhlalosetsa but nna mabitso ke a tshwere ho nna ke tshwere mabitso a 29 a batho bana le mangolo a bitswang di happy letter. Badam ba tshwere dinotlolo o mong le ona jwala ke bua le wena o ntse a tshwere dinotlolo tsa ileng a di fuwa ka nako eo ha ba qeta go founelwa ba founelwa ke human settlement. Human settlement e ba founela ka tsebo ya gore nnete matlo a batho ke yana a tswitse ba ba founela tlogo le tlolatsa matlo alo le tlolatsa dinotlolo tsa lona le di-happy letter matlo a tswitse. Ba bang ba fuwe ka 2017 ba bang ba fuwe ka 2022 ntate Mtaung. Ha ba qeta go fuwa matlo ana emong le emong ka nako a ileng di-officing tsa human settlement a lolata senotlolo sa gae le lengolo la gae ha a fitlha ma balwang teng gore wena ntlo ya gago ke number mamang ha ba fitlha ka ramotse ba thola gore go na le batho ba seng ba kene ka rametsi eno ntate Mtaung ha ba botsa gore na monna o kene ka mona kapa nne o kene nna ke tshwere senotlolo ke sena ke tshwere lengolo ena o tsene jang bane nna ke tshwere senotlolo sa sebaka sena tse wena ko o tholang o le ka ga tsona ntate Mtaung
0: e ke na le wena ko o mametse a ntle ka tsabetse lethwethwe
1: ha ba fitlha mono ntate Mtaung ha motho wa kena mang gobane nna mangolo ke yana a pakang gore nna sebaka sena ke saka ee le nna ke kene ka gara ntlo ena le nna ke ga ka mona mara a e ba mo tholang ka gara ntlo ha ba hlalosa eno ha ana mangolo go ebileng bathong bana be ke ba tsebang o mong o re bala ba ba mo lwantsha ba mo kopanetse se ba ikrupile ha ba hlalosa taba ya bona gore nna ba tle go nna e ne e le gore na ke thuso e feng e re ka ra e fumanang ga le re matha
0: ko mametse mme
1: e jalo taba ena ntate Mtaung
0: ke batla go ngola ke a bona ntse ke ngola mona duplex ke a ngola mona eng mme ke batla gore ha utlwa ke thotse jalo ke ne ke batla gore ke founele le bo le ntate Saki ke ba botsa gore e ne e le di-hostele moo mme batho ba keng ke batho ba bakae bao o reng ba kene matlong a batho ao e seng a bona
1: batho ba keneng matlong a batho bao e seng matlo a bona ka moo ntate Mtaung dipalopalo go nna tsa batho ba fanneng ka mabitso go nna ba 29 mara bona ga ba hlalosa ba feta 30 empa ba ka tlase go 4 which is 40 ba below 40 ntate Mtaung
0: bongata
1: ba bona ba bangwe ga ke soka ba ke kopana le bona mara ba bantse re kopana tabeng enang
0: a re eme ganyane jale gona jale ba dula kae batho bana ba ka bang 30 bona ba dula kae ga o kene batho ba bangwe matlong a bona
1: bona ntate Mtaung ba bangwe ba bona ba dula khirong e mong o teng ke la ka fitlha ma a dulang teng mane gao ya bo stimpane ke ile ga gae ke le go bona ma a leng teng ntate Mtaung ntho e o tlosang botlhoko e mongwe wa batho bana ke mme a seng a le mogolo mme ana o dula mane go thwe matlo a mekhukhu ya teng mo ba dulang saeteng mo ba fitlhileng ba itseya moo go thwe ke masenyeleng ke la baka kena ka gara ntlo ya mme ana. Mme ana o na le dilemo tse ka bang 73 o dula ka gara ntlo eno o tlwe ke stroke ka gara mokhukhu ono o tlwe ke stroke ntate Mtaung
0: ema ke mabenkeleng.
2: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Hela mzansi dumela ditheko tse ntla tse tla se di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks di hlahisweng tseo o di ratang fumana aro e tshehla ka hara lebenkele mme o boloke o ka boloka ka ho fetisisa ha o swipe club card ya hao ya Clicks mme o fumane hape theolelo e nngwe ya 10% e phumanele sesolo se fetisisang ka FNB eBucks ABSA rewards le Standard Bank U Count rewards helang ke ditaba tse monate tsena Clicks feel good pay even less ho na melawana le dipehelo.
0: Me ke mametse ke ne ke le ka hore ke fumane ntate Sike ho na le ausi ya kileng ha re le sosolo ne re tle re tloha sa sosolo ho na le a hona le monsena ha ne re le sa sosolo ke le monsona sena haibe ile ona matlwano jwale wa bona ho mpona ke thula jwale ke ipotsa hore ebe ku ona matlwano jwale wena wa bitsa di duplex ka ntle di duplex ba bitsa eng.
1: Ba bitsa duplex ntate Mtaung hobaneng pele e ne e le ka Lesaka rona jere ke duplex matlwao ba bitsa duplex le mangolong a bona ke duplex.
0: Okay mama motho ana bua le rona ga re le mono o ile a re ke di hostel
1: e ne di hostel
0: ke a sheba gore ke batla
1: ho jwalo
0: e ke a sheba pampiri ntsena tsa ka ke latile dipampiri ka di hula hobane ha ntho ke ile ka ifumana ke a sebetsa ke e sebetse jwale utlwa ke thula ke kopana tlhokere banna ebe taba ye ya dihostele tsa sasolo ke yona yona ena na
1: go ka etsahala mohlomong ha a ka ba hlakisa hantle motho wa teng kapa ha a ka ba tseba gole le melala la thelela e ne le dihostele wa gauwa ya ba jale di a tšhintšha e ba duplex.
0: All right.
1: Mme
0: e re ke bone mona ke le ka gore ke fumane mosheketa ke ke letsetse ntate Saki ubane ke batla gore a mpolelele rona ba etsa jwang ha le na le bothata ba batho ba mashoma mararo ba hlokang bodulo empa lefapha le ba file bodulo.
1: Gore ka gara batho bao go na le nkgono a mogolo a nang le 71, 72, 73 o dutse duma wheelchair o shapiwe ke stroke o tsamaya ka wheelchair o shapiwe ke stroke o dula moo le ena o na tshwanetse a thole ntlo ka moo le ena o na le mangwalo a gae ka gara batho bao go na le batho ba babedi ba sa boneng matlhong ka gara batho bao go na le e mongwe wa before gona jwale ka mmatšhi wa lemosona seno ke a kgaolwa leoto o sa tsamaya ka dikroko ba dutse ditse ba phasa-phasaletse ntate Mtaung ba dula dikhirong ba dula mo ba kopisitseng fela wa ganka ka ke ena fela ka thola fela go beya tlhogo.
0: All right. Ke leboha mme, ke leboha haholo.
1: Thank you, ntate Mtaung.
0: Tshwara hanyane fela. Tshwara hanyane fela. Ho na le monna ke mo letsetsang kwano mona. Ke batla hore ke mokope o bue le yena ke mo romelle nomoro tsa a o letsetse ke a mo letsetsa hona jwale malai walla ke batla hleketse appointment hona jwale e ska ba ntho ya bosane. Why do you forward my call? I keep quiet. I don't want my call to be forwarded to who because I'm how garage wa ke motho re yo call what forwarded to mun erikutlo
1: ke mametse ntate Mtaung
0: erikutlo fela ere ke motho ka pele mothini tshware hanyane fela ke batla o etsetsa appointment le yena hore o buisane le yena ha o tshong he ntwena ntse ke re di hostele nna ke ipuela tsa hloya ka ke di duplex
1: ya ntate Mtaung ba ba fa di bitso le challenge la go ke duplex
0: ke le bo mme tshware hanyane ere ke bua le ka kapa ena mona ke mo kope ke mmolelle hore ke tlo mo fa di nomoro tsa hao a o letsetse a bua le wena.
1: Ba
0: tswana ba di tshwara di kopano man
1: o go di fetone ba tento
0: a di tloele tsona di le ba rona re batla taba ena ya matlo wena thola ka tshetotso tsa hao re shebe mona ke batla re batle ere ke batle eno hape ere ke potlake ke batle mona ere ke potlake ere ke letsetsona ke mo jwetse gore ke tlo mo fa di nomoro a etse gore di fetele ho ntate Saki gore wena o kgone o bua le ena gantle o tlhalose ka batho bana ba sa itekanelang ba na leng bothata batho bana ke batla gore a ke batla gore ke re go wena jwang ke batla gore ke moletsetse o utlwe moye mmone ga ke moletsetsa gore ba bue le wena ke wa ofisi ya ntate Mokwena ke tlo romela nomoro tsa go bona gona jwale bana go ra hona le le monya araba ba thuba ba ile kae ba bana ka tabe kana kana
1: ha e khona e ntisa botlhoko ta ntong
0: ha e mme ke mo fumane lebo ke a lebo a kantoro nya ntate Saki mo mamela abuti hona le mme e ke buang le yena mme o theo wa Sasol
4: Sasol
0: e Zamdela mamela he ke tlo romela dinomoro tsa hae mme ke a leboa mme ke kopa gore letle le moletsetse a behe taba ena a e beileng kwano ya batho ba sa itekanelang ba banketsweng matlo mmuso o ba file di-happy letter ba na le matlo empa ba kgone o kena matlong a bona wena ko o bue le ena le buisane le bona mme ke a o tshepa ebile ke a o bantse ke leka o letsetsa Saki ke le ka o letsetsa le phahlo ha ke ba fumane ba le babedi jwale ba meeting ya bona right ke a lebo ke wa ntitsetsa ntate Saki o lokile empa se ke fitseditse ebile o ntitseditse makgetlo a mabedi a sa mphumane jwale ke fetisa taba ena ho wena hona jwale ke o fe dinomoro tsa mme hona jwale e fetele ho Mokwena o tla etsa jwalo o di mana hona jwa no moro kena o founela mme le bua e fetela o Saki ne and then come ra 7 days re tsebe o fumana karabo rena o ntse o yetsalang ke fana ka 7 days
4: okay
0: ntate mtao see if it die 7 days
4: ke no ha bana re ra ro landa ntate mtao le ka o sane ka fana karabo ya te mara ke a o tloela ntate mtao
0: ntloela yeah 7 days thank you mo mama di kromela nomoro ya mme me nomoro yo thabanga le tseditseng ka yona ke yona ya hawe
1: ke tsona tsa ka ntate mtao
0: ke a leboa ke a ifitisa he mme ifitela ntate sa ke ntseditsa magetlo a mabedi ke gola a ka gona mphumano ba nkentse ke bua le motho a leng kantorong ya hae
1: o e ntate mtao
0: ke a leboa mme ke tsa jwa le hona jwa
1: ntate mtao re lebile ho mina hane
0: thank you mme bye bye ke a tsaka advertising hona jwa le bo rakgwebo ke bana ba ba ntshupa ba re motaung o buile le mme go lekane re a advertising
1: thank you ntate mtao thank you
0: ke le bo mme ke batho ba ka ba mashuma mararo ire ke fitise mme ba bang ba bona ba ba bedi mme tse ke di fofe mongwe tsa maka wheelchair e mongwe sa tswa gaolwa maoto e fitile taba ya hae nomoro ya hae ke na ke a fitisa ba tla moletsetsa bona jwa le ba tla moletsetsa nkinele matsoho metsing hle letona la ka kwena dikwena o nkinele matsoho metsing o lebitso la mme Kilena ke a mathabang o mphile nomoro ya o qetela o ke ne ke batlile ke isa nomoro e fosaitseng ke batlile ke isa ya makholoskopo ne ba tla etsang ba sa tsebe next ka dimine ke batlile ke isa ya makholoskopo re ke ifitise ke a leboa mshaneso ke a leboa ke ena o qetela ke ena e tsamaile mme o tla ntetsetsa mabenkele
2: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Client Legal e o fakeletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba. Me nomoro e se e tsamaile he mme e fihlile ho bona ba itshwere hona jwale. Ba tla o letsetsa mohlomong mpilo ra boraro ke tla be ke utlwa ka wena hore na ba o letseditse nna ke batla utlwa ka wena hore na ba ile ba o letsetsa hona jwale hore le lokise letsatsi le o letlang o bua ditaba tsena ka lona ke a leboha he hona o bolela ya ne mo no ngotswe hostele ntse ile yona ena a tsa tswe ke mang ane a re file ditaba fela re ne re le ka montjwale mme o hlalutsitse a re ke di duplexing ke gola le mona musong he ba tsaba ile di duplexing Batla potlaka. Hey. Ai, taba tsa rona di bileng a ta holoka jenolena. Ba bua.

ile le hlonolo ba buang ba bue basomi bona bana ba tswele pele ho soma ya ba ke fumana molaetsa o tswang ho ntate Mohapi mongodi wa dibuka Jupi Mohapi ngwana dibuka tse matla tsa Sesotho ore ntate Motaung mamela mona ka Sesotho re tlameha ho lukisa taba ena ya hore re re batho ba itekanela ha re se ra swabang ra swabela Sesotho batho ba holofetseng o re se ra swabang ra nna ra re batho ba sa itekanelang ha re bueng Sesotho ka mo re tlameleng ho bua Sesotho ka teng a mamela mona Motaung ke bua le wena sebata ke ntate Mohapi ya ngolletseng kwano mona hona jwale fonofono nyaka mona a ngolla a re ke batho ba holofetseng a re ha ile hore motho o utlwa bohloko ha o thwe o holofetse ha tsebo rena jwale a reng re se ke ra bea dipompong mona ra re motho ya sa itekanelang re beheng Sesotho o na le Unisamani University a re ka Sesotho re re batho ba holofetseng gore mono Zamdela go na le batho ba holofetseng ba mmuso o tlameileng gore o ba thuse ka potlako ntate Mohapi ke a leboa re hodiswa ke batho ba tshwanang le lona mme a ke no tshaba go bala jwalo kha o ngotse mona gore momamedi a tsebe gore Mosotho ntate Jupi Mohapi o ngotse taba ke ena ke o taba utlwile thabang gore re tloele ntho ena swaba ho swabela Sesotho ha o na le motho a utlwa motlhoko empa puo ya Sesotho e jwalo ha qetile ba nthomella dictionary ya Sesotho a e beha mona hape ke le bona ntate Mohapi motho ke mo re fellang teng le thabang morobane ke kgola wena mme ba se ba o letseditse ba a buile le wena gona jwale ke le bo a holo ntate Mohapi

0: ya Brenda Fassi ke pina mona re kutlwana a u siba sa ba meletseditse sosolo lebo lebo
1: he
0: bana ke founetse hey sake he mphatlalatsane ko yena a skizwe le founetse wena straight oh lebo re o tsa founetse ka mane ka nthong ka Zamdela wena letona o tla ofa ditaba tsa Zamdela letona
1: o tla fumana
0: ditaba tsa Zamdela kwena dikwena
1: ai ta se ke mo founela ka ngang ke qeta o tswa ka ntlo kopana
0: e ya ntate
1: tanke ta
0: ke a kopahle ke taba bohlokwa ke taba e hlokolotsi haholo wena ntate mokwena ke a bohlokwa hlokwa hlokwa haholo mphatlalatsane na le di ameso
1: Sentse ke bile matsoa.
0: Mo mamedi utlwa he. A ke re ke o joetse hore eno a ke mongwa banna ba ireng ha o ba letsetsa a gutlele ho wena. Mme ke enwa ke khona o bua le yena, yena ntate Saki Mokwena. Yena ya tshwereng le fapala matlo. Wena mme ka mo ka tsotsolo taba tsa lona di fitile hle. Ke le CD FM. Ka metsotswane se mme kae? Tabena ke tabe makaditseng a holo. Jwale ha taba ke utlwile le kgolo ke potlaka ya ka mo ke potlakileng ka teng. Le hlokomela ona le batho ba ipitsang thuso mo taung social media mona. E be le aba ngolla le bua le bona le nane e ka le bua ba iketsa e ka ke nna. Nakong ba bile ba le kopa tshelete ba batla le patale. O tla bona motho a ngotse mono re kopa o ntshelle petrol ya 200 rand. E batho. Na hana thuso mtaung a kopa petrol ya 200 rand. How? Ke swabile. Ho di mahlo ona go ke o ra boraro. Tsie tsi mohaladi. O teng ho balla ditaba tsa hora ya boraro.

Ke o lebogile taung ba mamedi kgotsong. Mongodi e moholo wa moga wa ANC Province ya Eastern Cape Lulama Ngcukai Tobi o tshositse ka o makalla mongodi e moholo wa moga Fikileng Balula magotleng a dinyewe ka lebaka la tshenyo ya lebitso. Sena se amana le palo ya masedinyana a phatladitseng gore Mbalula o jarisitse Ngcukai Tobi molato wa o hloleha go romelela lenane la mabitso a bonkgetheng ba moga ba bommasepala ba porofense eo. Ke bonkgetheng ba ka bang 181 bao moga o hloleileng go romelela mabitso a bona ka nako go IEC, mme bongata ba bona ke ba tswang porofenseng ya Eastern Cape. Ngcukai Tobi o fiile Mbalula o fitlhela bekeng e tlang ka labobedi gore a be a hutse mantswe ao kapa o tla tobana le pela difalla. Go sa le jalo, ramotse wa eThekwini Cyril Qaba o tlaela ka setlhogong lenaaneng la ANC la bonkgetheng ba ka bang 106 ba tlang go emela moga ka gare o bommasepala ona wa Metro dikgethong tse e tlang go ba ka kgwedi ya Pudungwana tsa magotlammetse. IEC e phatlaladitse lenaane la mabitso a bonkgetheng bakeng sa mabatowa le ba lekgotla ba tlang go voutela ka gare o bommasepala. Motlatsi wa letona la naga la dipalangwanga ebile e leng kgetheng wa moga wa IFP e leng Mkhuleko Hlongwa o tlaelela ka setlhogong lenaaneng la moga la balekgotla ba bitswang di-PR. Nkgetheng wa moga wa DA Hanif Hussein o tlaelela ka setlhogong le ena lenaaneng la moga la balekgotla ba voutelwang ka gare o lekgotla la motse, mme go latele Stembi Songema. Go sa le jalo, Zandile Hlophe Mkhwanazi wa Umkhondo Wesizwe ya ileng a tlhotlhola maemo a gae ao bankgetheng wa moga o tlaelela ka setlhogong lenaaneng, mme o latelwa ke Apostol Mxolisi Phakathe ha e le lebitso la Hlophe ya tlositsweng ka gore o ne a henahena lenaane la bonkgetheng lona le ka setlhogong. Apostol Phakathe ha a hlahelle lenaaneng leo.

0: FM.
1: Ile nnete mo medi house mo sushu ke botlhasweng ba hao metso tso ke tsiletseng ka mora hore ene bra ro kiratella afternoon drive ga hashtag throwback Thursday fake Friday re le bua holo tso mo tanga tsama jalo the sole provider ho juale kinako ene kinako ga gona mo medi ya rona hore nyane ya botsilela na ka le bitso ke le mawela top lama 7 TLB e felletse
2: ke nnete TLB e felletse top lama 7 ma medi mo tlo dumela tso solo ke the bundle of the tama mukoni puru puru puru puru pu popo ke la bona ka tsena ke fake Friday go deu dimo ya lotse tsela masetsa le shumela metsi supileng hona le ntwentseng sebela kwa lo re ke tsatsi la o latswa lo ka tsena happy birthday ho la bona tseleng tsenga tanga ta fela fela re tla o binela he hana ko ntsetsa ma ma me re utlisetsa nana le matla ka tseno le matla bona bona bona ba ha sale o tla utlwa ka marana ko sa feri simpelo ba neng ke re nana le na le matla ha be neng nana nana o la ma o bane le ne le matla mamela ka jeno se ka ba fetwa tafeleng ga dipapadi re beile bongane mosheng o shabalala tonga la mavuso mosheku
3: ke lebile a holo ba jill of joy ke le boalo wena topi topi mo mamedi wa sebeletso ya lesedi hohle mo mametseng le teng le nna ke ya dumedisa re kopana ka dipapadi kwa ano le nano la re a thella ho tloa metsetsunye mashuma mararo ka mora hora ya boraro e mashuma mararo ka mora hora ya bone le mashuma mararo ka mora hora ya bohlano ka jeno mokotlisi wa sehlopha sa bafana bafana pitso bosimane o tseba ditse jwalo dipapadi tse wa tlolwana le tso e a tlolwana ka tsona e papadi nya ha ya pele le ya ha ya bobedi e ga sana le ya boraro di papadi ntse tharo tse tlo tla dilatellana e shopeng sa bafana bafana tse tlo kala hantle fela baking e tlang le re tlo shaba shopa seno ke re simanong le re shebe hore be se susumeleditswe ke eng di papadi tse re di bonang di le teng e be ke ka o bana eng tse ding di le sio re tla buisana jalo le motswalle wa rona kwano se khutlwana sa di papadi nano la re ya thella neopo a ka tlo hlalosetsa ho lwanyane ka ditaba tsena tsa o kgetho wa sehlopa sa bafana bafana se yang di papadi tsa o phunyeletsa baking sa tlhodisano ya 2027 Africa Cup of Nations e ga tsana le papadi ya setswalle e batlo ba pala gahlalo le naha ya e gepeta o se ke wa sutsha dumela
0: le nna le o ke la re a tella afternoon drive show
4: na ke botlhata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomong phutheho di lokela hore di signise di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaka ba tle kereke
5: o so hlaya o bona le ntho le timona mono o so wa di le bakai wena ntse ga ba re 8 se ha se ho sha mosebetsing ke se ho sha ba re re mmone jona o tshwana ntse se ikitse
4: ke mo thabo ke ba ba ke Fernando mucho con chavo va a ser
5: todo
4: macalo so hizo un acti how you are going how alegre le bua falo tal bo chavo va a ser how increíble

0: di me hona le batho ba leng hore ba sebetsa mesebetsi e matla e batho ba sa kgoneng ho ietsa fela ha ba ananelwe mme ga tsela ke ratile motlhala o yentseng ga re ntse re bua ka re tlhophisa kwa ntlhophisong ya rona mme o bua ka batho ba tlhatswang batho ba seng ba ile ditopo mme ha se mosebetsi o ananelwang ono fela e bang ho ka sebe le motho a ietsa mosebetsi o ka mantswe a mang re tlo fumana lefuli le siyo re tlo fumana ho se kore tje
1: re tsamela mathata mangata hona le batho ba sebetsa mosebetsi wa ho blokolla di barking
0: di
1: drainage system di sewer ke eme nga mesebetsi mabedika jan re bua ka di thankless jobs re bua ka mesebetsi eo batho ba bangata re nana hore ha e bohlokwa re ka phela ntle le yona mesebetsi e bohlokwa ke ya bothabo fela sia le moya ati hey thabo ha chaisa mantsibua hey hona le dintho tsa di hlokang tse tshwantseng a di fumane kae ka ditshebeletso tse tshwantseng a di fuwe tsa bohlokwa popelong bae
0: ho jolo fela Mohamedi me re bua ka bona bana bana ba bo rona me re kopa hore lwena o re nke nako ka jono re nka nako ho ba ananela ho ananela mesebetsi leng hore ba etsa hona le batho ba leng hore mosebetsi wa hae ke ho gantsa le ho tima ke ho gantsa le hutim ha re nke le hlohong fela e ba motho yo ka ba siyo a gantsang le a timang re ka bona na hore hona le bohloko ba ganya ka po ha hona bohloko ba hore ho be le fifi
1: yo hona le batho ba sebetsang ho putha matlakala sebetsi ba bona ho putha matlakala rona re a putha fela re nka di plastic bag ke di ba mnyako ka ba di dustbin re na ne ka re nthotsena di etswa ke ngwana motho di etswa ke motho nthotseo jalo gore letsetse re kirenane le mesebetsi ke wena wa itseba mengata mo mamedi e mengata mesebetsi na na ke bone le mohlang ho thweng ho thwe bo petrolo ha iyo di garage mo ke bone e ka le fasile a yema fela ke fitla garage mo ya go ntse land rate mo we o tse ga omana
0: hey ibile mo bang ho pesa ntongwe maobane ho engwe di garage mona ha getsa re tshela mona ya ba hey ngwane a ke tsala bona motho etsa mosebetsi wa hae ka hai kutle ang kotla pelo o butsitse re metsi le oil di handle di sharp ngwaneso wa tseba buile atla aga ere ke di check a di checka a checka le metsi mibile ba bona phoso ya letaere are no hona le moyo ntso tswa mona ke rena go hlokomela motho itlela fela are hona le moyo leng go ntso tswa mona jwale ke kopa gore retse gore o le lukise ka potlako go ba neng e tla o bakela kotse ntse metse la na itetse ka yona o latlwella batho ba ba bangata ba ne ba le teng fela thusa nna mme ke utlwa ke rabuti eno man
1: tselo mosebetsing
0: a re tlo ngwane suka ngena re tlo sheba rona ho etsalang a tshela mabidi ana ka metsi a
1: tsela
0: hona
1: le bafana ba ke Everton Plaza da bongani ba garage mo na le garage nngwe ka Golden Highway ke Everton Plaza mosebetsi wa bafana ba utswile matsoho ba bambateng ka Sky City Mall garage mosebetsi wa gore o bona ha hona ntwana ya ra mona se ke tla fela ho ba next spa motho lo
0: uite tse khaitsela ka ma ba ne ke kile ka utlo ke hlatso ya pelo ke re e ba ngona le batho ba je ba leng hore ore ho ba ne ke mosebetsi wa ke tshwanela ke be ke bone go phoso ke eng ibile re ga golla jwang
1: a re bua ka di thankless jobs
0: di
1: tembong tseo di tsamang ba tembo ba tsoa ba ba bedi ba bararo a le mong
2: what's up iminga ta mesebetsi na mesebetsi tswala le ya bo hlatswa dikoloi na le batho ba nyatsa mesebetsi jwalo mosebetsi wa ho sebetsa le benkeleng ha hole mabenkeleng ana re kisang tipa e re sebedisa le tsatsi le tsatsi ya di cruiser le temone ke mesebetsi leng gore batho ba shebela fatshe bile ba tella le batho ba ba sebetsa mmone empa ha ba utlwisise setlang le mosebetsi o kana ko ngwe ho ba le mantswe ana reng customer is always right batho bana ba fumana hore nining kana ko ngwe ba thola tshwaro e seng hantle ho tswa rona di customer empa ba mamelletse ba ntse ba kgona go ba sebetsa le tsatsi le tshaba le dikelang ho fa ba bang ba ileng gore ba tla ba sa tsebeng gore motho ena wa hlaetswe keng kapa o sa tswa plahe mona o sa tswa feta customer jwang e mo jwetsitseng eng fela o ntse a lokela a tshehe a re thuse kaofela ka tsela e tshwanang
1: metsotso ke le shebana botse behlano re tla ho wena mamedi re bua ka bo batsebang ba etsa mosebetsi
0: le ba di call center motho o tropele fono o sa go mo jwetsa gore na le product e ntjha
1: watena man
0: hele le letsa
3: a tsadi papadi ho riatella Libongani Chabalala.
2: ke le bile ha ho le bana ba se ba medi ba tsheletsa le sedi ke tsapeletsa dipapadi kwa do re a tella re ditale ka tsapapadi ya bolo mo kotliso ba fana ba fana pitso mosimane o phatlala ditse se hlopa sa moshwelella se watlo se sebedisa dipapadi ntse pedi tsa ho phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa.

0: A Cup of Nations mesho pa Africa bro head papa dintseno se tlotlulana le Sagini ka mekebelo wa la mashoma mabedi ana le metso siletseng kgodinya lwetse pele se etela mane e gepeta mo se lotlulana le se hlopa sa Eritrea ka la boraro la mashoma mararo kgodinya na lwetse ha bona diphetho tse ka lokalo so mo kotisa dientseng a o sheba papiso le se hlopa sa na go nye fitleng ntle fela le ho kenyelletswa di papadi tse ka nga le Mohammed Boy wa hlopa sa Kaizer Chiefs Cassius Mailula wa Mamelodi Sundowns ga tsana le Shandre Campbell ya bapalanga hlopa sa mane Belgium se bitswang Kotrick le ditso hape le sebapadi se hlwahlwa seo re buileng ka sona matsatsing a mmalo a fetileng a puso di thejane wa bapalang tlhopha sa Chicago Fire ha re sheba ha se tlhopha rona be se eme jwang a dithibathibaneng o na le Ronwen Williams Ricardo Goss Sipho Chain athe dibapading tse bapalang morao mane ho na le Aubrey Modiba Fawaz Bazardin Thapelo Morena Thabang Matuludi Khulumani Ndamani Samkelo Kabini Olwethu Makhanya Ime Okon Kamakhalo Sebelebele Lebone Siema Nkosinathi Sibisi Atedi bapadintse bapalang bo harimba ba latebo mokwena bathusi obas le Mohammed Bowe siphelelo sithole Brooklyn Pugenpool di bapadintse bapalang pele mane ona le Igram Reyners Tashrik Matthews Themba Zwane Yanela Mbuthuma Osuna Police puso di thejane re lebule mofukeng Thapelo Maseko Ludesai le Shandre Campbell what is it ho tsena tse o kibuleng ka tsona he mamadi re buisana jwalo le motlotsi wa ditabatsa dipapadi ibile le motswalo wa rona kwano se khotlana sa dipapadi re ya la neopo ho tloga hlalosetsa ho lwanyane ka sehlopa sena se mokotisa se kgethileng monneno he ke bua lena ke setho sa Safja e le mogatlo o moholo wa bakolotsi ba ditaba tsa papadi ya bolo kwano lapeng ebile ka selemo sa 2025 wile hapa gao ya Safja Young Journalist of the Year neo ha re dumedise re wa mohele kwano nane la re ya thella ngwaneso mokotisi Jingles ke bona o kgethile jwalo dibapadi tsa hae mme o bitsitse le Mohammed Mabowe mme re bone ya kenyelletsa sebapadi e leng Samkelo Kabini le puso di thejane e ka tsana le Shandre Campbell ebe ha re sheba se hlopa se ka kakaretso re ka re mokotlisi pitso ha ba tlotlosa ka ho hlohle sebopeo sa se hlopa sa bafana sana go nye fitileng kapa re ka re mohlomong se rentse re qalella re bona mothinya le sebopeo se fapaneng se hlopeng se sa rona sana
1: ona mme re ke ntse monyetla go dumedisa bile hape go le bue mothaleng ona wa ka jeno ibile hape ke mme mmotsa mmotsa sa CDFM le the Riatel afternoon drive team ke ba nabetsu dumelang ona mme we be a hantle ha o re ka nnete mokotlisi pitso mosimane o tsa nkile di papadi tselo re mohlomong ke ba nte mothomong ha ka seba ara mar mona na nka re getegele ka tsa pa ba loya monghadi Hugo Bruce kobaneng o tshojalo wena bongzito ka baka la gore ka nnete ga o tse ba thiba thiba mane e tsele tsona tegeditse ba ntsa coach Hugo Bruce ana ga ka go dikgetha empa papang ke gore monghadi pito mosimane wa hlalosa o re go rona bana beso ha ke tlo fitla monana ke qale sehlopha se setsha ka dibapadi tse ntsha e le gore sehlopha tsene se sebapala sebapala hantle ka tsela e makatsang ona falosa a re taba ya transition e tlo ba ntho e loreng ka nnete e tlo nka nako se ntho e loreng ka nnete o tla batla go etsa a e hlaise ha a qala fela se di matha ebile yena se bile a nka dipapadi tse ntsha tse re sa di tsebeng tse loreng ka nnete bafana bafana ba ba tsha ho tsona so tsena na se bontsha gore ka nne ba fana ba fana mo yang teng ena le boitelo ka tsela e lore ka tsi mokotlisi mosimane o bona nkare why not fix it haibe ha ya robeya o falutse itse wa re ka nnete bogologolo ba diplaga tsa rena ke lone ke se di bone mane mo hopeng wa lefatshe ene ka nnete wa bua hape ka jeno are sa personal le Thapelo Maseko re le buhile mo Fokeng Themba Zwane ke o bolelo ka nnete ha so go dingile ka baka la gore batho ba re wa ba rata kapa eng mara o tsela mesebetsi ya bona gale a dikwetlisa ebile gape wa bona gore ba tse ba etsang dihlopheng tsa bona gona jale setleng sena se re leng ka re sona that is why a ba nkile gape le baga Maboya yes ke a tseba makgosi a mangata a thabile ba re ka nnete finally a be a etsa setlhopheng monghadi pitso mosimane wa tlhalosa gore ka nnete le ba Maboya papadi ya hae e hodimo ka tsela e makatsang ebile gape o bona gore o tla kgona gore a setsena gatle mmogo le Tebo Mokwena le bathusi obase mo mpeng ya lebala ga fela re sheba bo Shandre Campbell bo Luda Singh le bo Ime Okon ke bane ba bapalang mane mose le mawatle ebile monghadi mosimane wa gatisetsa o re ka nnete ga o thola go sheba the way Shandre Campbell a bapalang ka teng mo bapalang teng mane Belgium le the way Luda Singh, a palang ka ding mani Cyprus, ba pala bekele beke, ene e seng bekele beke fela, empa gaba kene ba tsa mosebetsi o motle, mosebetsi o magetse. E bile go bona re ka nete e tla ba bona batho ba rona ka nete, ba tla gona re ba re thuse gore re phunyeletse go ya go tsena tsa AFCON 2027 ka mane ka Kenya, Uganda as well as Tanzania.
0: Ngwana me re tlo tswela pele e re fela re fitise le baka kilena go re kwena go kwano ha re gutla re tla hatela pele re sebile re phethela hona le potso tse pedi tse ke batlang go botsa tsona tse mabapile tsona taba tsena tse re buang ka tsona bana ba sikitse
2: Bloemfontein e tukisetseng ditsheho tse sa feleng Kufa Rimetswe Comedy Show e tlabe e tshwaretswe Old Grays Convention Center ka Laboraro wa la 7 October. Mashabela Kgalane, Tolles Mom, Trevor Gumbi le Ronnie Modimolle ba tlo re bolaya ka ditsheho. Menyako e bulwa ka 6 p.m. O tla ditseba jwang o sa ditsamai. Potlakela Computicket hona jwale o reke tikete ya hao. Re a kufa sela.
0: Asimo hemo mamedi rentse re le sekhutlwane sa dipapa ya di rubisana jwalo le mokolotsi wa ditaba tsa papa ya bolo kwa Afrika Borwa Neo Por bua ka ditaba tse mabapi le go phatlalatswa ha se hlopa sa moshwelela sa bafana bafana sa mokotlisi ya mo chapitso mosimane Neo re tlokomela busio ba Lyle Foster le tshepa morimi e le ndi papa ditseleng di bitswe gafetsa ke mokotlisi Hugo Bruce e be le baka ke lefe
1: o ba bona hore Lyle Foster itse ha ba gona fana ba ka tlhutla ka mora mohope wa lefatshe se se basa se ba palla ka mane ka engelane ba re ke Bengley se le sa statement sa ka nne de Lyle Foster o tsa sema emong a matle ha o tla o tsena na tsegi di bitsang ka hore ke mental health awareness jole so ke na no one ke lona le baka le re ka nne de emong ha di pitso motsimane witse a go re se mo shano nana na konyana ya hore mo hlomong le yena a ke a ipa ya hantle a be hantle pele as motho ile e ka ba se pa di pa di bolo ya maoto mara ha go tla bona go la le Foster le yena it after mopo wa le fatse ya ba ka nete Bringley ile ba relegated ya ba ka nete itse ya human mo re bitsang ka hore ke the first division of the English football league ya ba la le Foster ka nete ngwana mme o ya ka mane ka sepeng sa re ba re ke Houston Dynamo ya ka mane ka USA ha o tla o sheba ha soka a thola di minutes ngatanyana since a fitla ka mo ka Houston Dynamo ka mane ka USA so enough game time ke tlo nka nete ha soka a ithola sehla se se tsha se qadile ke bana bo mbuthuma ba kena for Pirates ba kora ke bana bo Melula ba kena for Sundowns ba kora so mongwa dipitso mosimane mohlomola ha ke bona ngare ha ba tlo amkenya ka tsa gatello e lo nka nete Lyle Foster o re nka le tlhapela go na ha ka bana le nnete ha tloa abane le mogope wa lefatshe o re nka di gene ge lebelletse gore mohlomong Lyle Foster a ka bana le ona se pa moremile na wa tseba ngwana mme gore ona le mona le mane mo reng Pirates ona fa kena a papala mona le mane a sa papale so ke na mohlomong yena le baka ke bo fitness mara hape ke na hape enough game time ka ba ka ba pitse mosimane o re ha ba tlo gore a nyatse gene le Eritrea o batla o kgetha based on form based on kimang ateng but also happy taba taba e kgolo o batla go ghetsa se bapadi ka bakala gore ka nnete ke motho a tlo refine eng a re mokenya a bapana
0: ha ngwana mme dingata re tla ditlotsa mohlomong ka maga dipapadi tsena tsa o phunyeletsa tla ke go meme hape re ke re shebe hore ha se re sheba fela e be mapalo wa mokotlisi ujwang ba so bapala ke ka re mapalo wa ha ujwang o sebedisa mang ho kae ke utlwile le beke nye fitileng ane re botsa mo mamedi wa lesedi kwano a bua taba ya dipapadi tsenyane re tla ke re shebe le hore tsena tsa di kgethileng di tla sebetsa jwang dipapadi tsena tse leng hore batho di bapala tsa o phunyeletsa leane ya setswalle le batho ba bapala kgahlalo le sehlopasana ya egepeta re lebule ya holo kana kwa hao re kabela re buisana le wena hape nako nyetlang kwano re ya thella
1: wana mme ho le bua nna ibile ha ke phetela ke refela tseding tsa keneng mo tsadeng wona wa ka jeno Themba Zwane le Sipho Chaine mokotlisi o phatlala ditse hore le bona e tla ba ba kapteni ba sehlopa sa bafana bafana Themba Zwane Sipho Chaine Ronald Williams ke le bua
0: ha re le bua ho le neo re le bua ho mina hane mshaneso re le bua re tla bua lone hape nako nyetlang
1: tajongwana
0: me mamedi ine le ena neo po ke mokolotsi wa ditaba tsa dipapadi papadi nyena bolo a holo kwa no Afrika Borwa me o se utlile he hore ibe ditaba di emejwang ha hlalosa tolo kana le teng se bukeng seno sa bora ditaba mo mokotlisiane nga phatlala tsa sehlopa sa sa bafana bafana ke bua ka mong ha dipitso mosimane bana meso di bile ya kalo mamedi se re tla kopana metsitso nyuma shoma mararo ka mara hora ya bone ke tseo le bonitibos hore

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Moho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
2: mabedi robo metsotso re re lebile hore nyane ya bone ke rata afternoon drive banna ho lekane hle ho lekane ke molaetsa ho tswa ho lesedi FM fela ha jwale he re kena sekotlaneng sa rona e leng hashtag money manager
3: Hello, Lebuli Tibos. Kim sa drive ke so kina ka tennis and masilo. Mesebetsi batho ba bangata ba nyatsa Lebuli Tibos ne. Mara ho jana ngo tsho motho ha apere. Pelo ka motho tsa matlakana. Mojo a o jang le mo aparo a o aparang ha ono ngolo re motho o ko wa tsina ka tropo. Mara bona mo aparo a aparane mojo a o jang. Batho bana ba tla tswela ho nyatsa batho. Kore ke dula ke besitse ka mosebetsi ono e ko yetsang di plastic ke so pina ka tennis and masini
4: ai masoso wena ari ke dula ke besitse ka tsona di sweets tse le di shabotsi ha o batho
5: ke mamela tshikibos a tshose sa rona se ke ona ba tshwa ba tshwa ka tsela mo ha re tshwa traffic mo tsala mo ba ba tswa tsa ka ba tshwa mo ra wa ka ne ke me yo ne ke ena tshwa clinic mo tsala Rawaka mele rawaka kirare tuo tuo ka sala motfati ka fana ga dipilisi ha o kera ga dipilisi wa dipilisi sa tsa o lebe ha o ya ga mana ga mo pompa a pompa ni sa tsa ai wa tuo la message e tsa tuo po mo o feta ga ba ke mo le mo position le nya ha re tuo u skor ka ra tuo ai mele tuo tuo itse di tsela ke me ma tsaba la mme tsa ma dikotsi ka mo ba tsaba ha re tsho re tla ke ma sanga le ga
4: ore ke madikotsi ka thaba bsi clinic madikotsi le mojoetse ho buwe ka ena le sedi mona
2: ha re two house na batho clinic ya thaba bsi
4: nete ba hore system ya sebe ke tlo dilang ke buwa le buka system ke re system ha ile teng e sebetsa le ha le bua le siko le banta le la itsamaitse ha ona le system fela ona system ha le bua le siko ya yena fela ha ile teng le ha thaba le siko system le banta le ya tsamana madikotsi tshwara jalo mme waka
6: ke thabo le lebo go bua ka le keke la ga sa tsela keke la ga sa solwe ke ka mona la ke batla go bua ka tsebitse ba thu bana ba re putha ha sa re thotse re sa tsebe go bua re sa tsebe la nna e ba hlatswa ba re tsa nthung le go re sa tsebe re sa bo le ka mosebetsi mo holo a holo ka khotse tsa le batho ga pinya mara re tsebe go na go sane ke yana a tlabe o phutha o tlhatswa mo molenteng ke a leboga ke a leboga
7: ra leboga ntate le kekele bua ka bo bana ka ba bitswang bana ba tsamayang ba kena metse le metsana ba ile go thusa ba tseba address number mamang go na le mme ya sa kgoneng ba ile go mo tlhapisa ka tsatsi lena ba mo jise kana ba bitswang banna lebo
2: ba tswang di hospice
7: ba bitswang
2: community health care workers
7: yes ba tlang ba le go tlhapisa ba o jise ba ngole fatshe go ke ile ka nine ke mo tlhapisitse o jile wa tseba mo ntlong yane number yo
2: oh a bui ka ba sa ha re thutse
7: A bui ka ba o bua ka bana ba hana jwa le wena ba fetang ba sha bantse ba tsama strateng mo kasi ba ntlong yana ba nye motse wena o bua ka ba
2: o bentse ke ba
7: ba tsamba tlatlang ho e
2: o bentse o ma eng khata
8: lega
2: le ga nga nes
7: eh
8: cable motse ne
2: cable
8: ba tswa ke le ka botanta te mo ma wanyana mona a item se bitsona ona ona le bo a to ana bua ka yona ditlile ne ke to bua ka yona bana ba phuthang batho ba tsemba i tsoka hetse tsa temona ke bo batho ba o ba ita mo sedeti o gabane ke iputsa ke re ntate o gona jwang ra o mwana ka se bile ke na le fetse ke tsam tsebiso
7: bana ba hudile bana ba kene dikolo
8: are bana ba ka ba holo ibile ba kene dikolo ba sebetsa nna ntse ke tsa motsiritsi ona ona ene te ding ha di boemong bo hantle
7: sho ra le bo cable ra le bo
8: e
7: tsana
2: mo yo khatso
9: hallo le bo
2: le kane
9: o teme ka ba bitswa CPW batho ba ba le buang ka bona le bo
7: ra le bo
2: CPW
7: CPW
9: le bo nna ha ke tsebe hill shoes mo ke sebetsang teng mo mo ke tenke apere safety boots ke wala helmet ke tina overall mari ke aphila lebo ke na le ha ka ke deserve batho ba se ba o nya tsa ba kopana le wena strateng ge batho ba aphila ka ntle ka tsa maemo e re ya sebetsang
7: o mme wa PPE
9: CPW ya tabo
7: o rwala safety boots o rwala ka tiba yena ya sireletso
9: yebo ke overall o ke jwalo fela
7: thank you mme lebo
9: ya
7: lebo ala
2: moeng khotso
10: ke bla touch lima wena
2: leganda te
10: hamna te lega bana beso
2: re teng
10: bana beso adiba ke eng ke kopa ho eta bipiletso nna ke le nda del tie ke re ha ke re company batho ba batshwa holo bana beso ke lela bana batho ba cleana matlwana a di toilet tse di bitsang public
7: yes
10: batho batho ke bla thata ke batle lo gane ke ske pota pota ke gona batho batho boholo ha re hlomphi bile a re ithompi o bane motho a moholo a kena pelete a fihla ha se ha ke ta dite ke bona mangato tlanga hlokisa ka mora hao
7: hey ntate
10: ka usane wa munyata ngwane wa motho kana go o philisa lelapa la hae ka bohlaswa ba hao nna ke ipiletsa fela ka le batho batho ha ke re hlomphane le strateng motho o tsamaya la hlasela dipampiri o reng ba tla clean ha ke hlomphane bana beso a ke hlomphane re philisa malapa bana ba batho ba philisa malapa ka bohlaswa ba gona
7: thank you ntate letsi
10: le mawela ke bla thaje hello
7: hela wana ya no ke tlhompho re lokelang re fane yona motho e mong le mong ba ne molo mona ntse ba ranta ha re ba hlombe ke mesebetsi batho ba ka ba siyo mo o tlo bona bohloko ba mosebetsi ba o etsa o tlo bona

0: Sean. Sean Kingston, Holy City FM, beautiful girls. We're coming on.
1: Come on,
2: o ba pela gai
1: o pela ka ga ke go wa o itetse botle ba ngwana le wa itela
2: he
1: le tshwana le bitse super mrs ka mara hora ya bone re le buletsetse mo la di ka ditaba tse yotsa hora ya bone mo gatlhele ngwana bo be di re kena o se ikokotlela re bua ka ngajana
2: ha sa bitse a hlole ya mo be di ka jana o se ikokotlelo a re bua ka boitukisetso ba tlhahlobo ya magaola gang nako e sa leteng mo mamedi no

0: Daddy.
1: Hey, la way.
0: Daddy.
1: Hey.
0: All right.

0: metsotso ke mashumamele motsolomong ka morao horena ya bone mejole he re tla tshwanela gore se bedise mohala o tla tshwara ho 0708600003084 kapa 0797585066 ha ho lu jang ha le morutwana wa grade 1 ho fika ho grade 12 ke a tseba he hore boholo ba barutwana ba se ba phetetse ho ngola ha ba bang ba seletswe ke pampiri lengwe ka patse pedi jalo ka geletsetsa re utlo hore na boitlopo bile bo jwang abake la ngola o kopana le diphepetso di fijolo ka morutwana me o ile wa hloka thuso ka emo ile ngwa ifumana teng ya 0860003084 ba 0879 7585066 nka ngwe longwe re ke bone hore e sebediswa ke dikolo tsengata mo fumanang hontso hona le leqemela thuto ka pa ma teacher ke mo fumanang hore bana ha sa ngona ngola examination ke mo hothweng letletsa project e itseng ebe project ena nang itlang hotlang kwa matsho a ona ebe atla kengelletswa bakeng la yema ke ya hao ke bone hore hona le dikolo tse dintse sebedisang a mogwao mo leng hore bang teacher ga technology le CEO sekolo ntse se batla gore ke manga ka kena nna ko ngeo ebe ka nete ho tlwa ka tabetswana le yena hore bana ba etse project ena me project ena matshwa wa teng a tla sebediswa bakela hore a kene ho yema ke ya bona ire ha di reporto ditswa ngwana a bana le matshwao a mosebetseleng hore o yentse
1: o gore letsetse he mamedi o gore letsetse ha ke re bua le bona ke a tsema boholo ba bona ba qetile labobedi boholo ba bona ba qetile labobedi ba bang ba qetella tshe ka jeno fela boholo ke bone ba qetile labobedi ke a bona ga o sa bua sekolo mona se tsa qetile he wa tsha wa tima ba bang ba qetella a ke le re ba re letsetse ba semba le hae ba ntseng le na le bona re ke re qoqe le bona rutu rena ho tsamatsa maile jwang ho sebeseditswe jwang ke ba ithuti ke ba
0: ba dikolo di a kwalo beke ngetlang ka laboraro jo ba tla utlwa gona le sebeditse joan ditlhatlhobontsa lona ba a tsona gale ka nete di letsa tsa thagolo me ke ne bile ke maketse ho emong ke re a go se bon time table ga wena bua ka time table ga la go fitile
1: nna ke me tshutlo qala o
0: tsa ga we fitse time table ga la ka dile a sa na le thombo jole he mo me di re ka tshebela ho utlwa ho di nampilasi ho tlwa ho grade 1 mo ho jwalo le grade o fitla ho grade 12 ma go utlwa rena ba ngotse joang ba ngotseng me le ngo go ntsa letse morao o tla phetela ka jeno tla phetela hosane le ra ha re letsetse kwano ba bua le rona ba re jetse go ke di phepetso di fintseleng hore ba ile ba tobana le tsona jalo ka ha re ntse re emetse mmueli wa lefapha le mohadi Terence Khala hore le yena a torefa jalo ka lefapha hore ba ile ba hlophisa jwang kapa ho ile ho etsa jwang hore ebe re fumana re le boemong bona le bana
1: ke tema bra ruina
0: ke tem 3
1: a serfi ke mo
0: ya mba a so fedile khaitse da motho itla ga ba bula mgoding etlang e be jwalo ke tem 4 mo elong ho re tla be re sentse re metse di sema di exams a magaola gang o ga tseba grade 12 yo sontso le jwalo dikolo tse ding ba tlo ba isa di camping ho tlo ba besa ga tlo ba besa ga tla o sa tlo se jetswa ha ho lo fela bakela la ma grade 12 fela le ba etsang bo grade 9 ke mo motho a tsona ang ho ga hlatise he hona jwale ho bontsha hore na ha ya high school o ka pa high school ke yona grade 9 grade 8 grade 9 a kere grade 8 wa qetela grade 9 ke high school me o naletsa grade 9 hona jwale elong ho ga
1: standard
0: ya sekolo axel ke cycle shop ka ya sekolo me ke kopa leng ke seng colleging ke mane ba ba fuwa certificate tsa bona ga khone ho ya colleging e bang a sa khone ho tswela pele ka sekolo
1: bana ba na confidence na ke nne sa ba admit phone ba re letsetse bana ba na confidence na
0: ka di mamba a bo bela mamba na moeng khotso hello
2: a mama kana bo ya mana a go tla ntsu mo tsela
1: e mun
0: a mama
1: mama o le tsa re bo le rena na tsongwe mo tsela
0: a le ha ba le tsela ska ba kubela the
1: mama phone
0: a mama
1: bo a ke o tsheka ke phone ba ba tla le se
0: o mo enkhatsa
2: Ah
0: ntate fela mara okay achi ka nete batho ba holo ha re utlwe mbana hle o moeng khotso
3: hello
0: mami
3: ke nna Palisa ke dula 67
0: oh Palisa hlena o etse grade mantle
3: ke bala grade 6 kolong sa mara
0: Palisa ho joang o ngotse o so qetile ngola exam ya hao mama
3: Eh se ke ke tlo ngo.
0: O ngotse jwa mama.
3: Ke ngotse monate
0: O pasitse?
3: 100%.
1: Au pali pali pali man.
0: Ah o tle go thabetsa o tlo mama.
3: Ke lebo.
0: O so emetse report no.
3: Eh.
0: Ntse le sekolong ka pa ha le sa sekolong go ba qitile ngone.
3: Ha rona se ri sekolong.
0: Ntse le sekolong le tlo sekolong o fitla le dikolo di be di kwalo be ke ngetlang.
3: Eh.
0: Okay mama ga lebo a pali o tla.
3: Thank
0: you. Thank you. Oh. Oh
2: my God. Hello, Lebu.
0: Oh, thank you. Tatu akahle.
2: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Who's your aunt, Papa?
4: I'm not.
0: Kima ang o na buwan lin na siya.
4: Eh?
1: Libiso na uman. Libiso
5: na uman.
4: Kim.
0: Ke ma.
1: Ke wena mane, ke tsoki ma.
4: Tola.
0: Wo sakre tu. Eh, o ngotsi jwang papa?
4: Hm?
0: O ngotsi jwang?
4: Thank.
0: O ngotsa hantle.
1: O tlo pasa, o tlo pasa. O tlo pasa.
4: Mm.
1: Ora.
0: Oh, gale bo utle nana.
4: Hm?
0: Bye.
1: Bye bye. O tsajola happy le motswadi mo confuse ka. O be ile phone tsebeng motswadi buletse selemoa. So ngwana ha tsebe mamele o a bua
0: mona.
1: Ha tsi motswadi ka be a mutimetse selemoa. Ngwana gona ho utlwa hantle. Bawe.
0: O maeng khotsa.
6: Khotsa.
0: Le kae me?
6: Le tele kae ke na tsot.
0: E le tsot. Hello le tsot.
6: Hello sleep. Hello sleep.
0: Ho jwa mpa pi lala.
6: Hello.
0: What's a great malikot? What's a great two?
6: Eh.
0: O ngotse jwang wena le tlotlo hle?
6: O ngotse jwang ke tshela. Level 7.
1: Level
0: 7. How to a great two ya great man kan?
6: Yes, great 3.
0: O ya great 3.
6: Eh.
0: Ah, ga le bo ho wena ngone so tlo ke o thabetse papa utla.
6: Eh,
0: thank you, papa.
1: Bye, little girl.
0: I'm sorry, you're not here. My heart. Hello.
7: Do it.
0: Hello. Hello.
8: Hello. Hello.
0: Hello. Yes, say, yes, say, three bags more.
8: I'm thinking and I'm a pee.
0: Hey.
8: O-O-X, now I see double.
0: Oh, it's Ankulala.
1: I see what you went.
0: Oh, Makulala, Galibut.
1: Leave it alone, ma.
8: Bye-bye.
1: Bye-bye. Libitso la okima. Libitso la okima.
8: Kema.
1: Eh libitso la okima. Ke dintle. O dintle.
8: Eh.
1: Oh, okay. Bye bye dintle.
8: Bye bye.
1: Bye.
0: Dintle ke nana bua sego.
1: Mm.
0: Ke bo wa tsi. Moyang khatsa.
9: Hello, ke bo
0: la. Oh.
9: Tabo.
0: Sankulala, hello.
9: Hello.
1: Hey mona wena o kera sekolo kae o ngotse jwa?
9: Ke kera sekolo ma sale ke ngotse ha monate.
1: O katile neng ngola ma obane?
9: Ha go so ke ke katela o sa.
1: Wa ngola hape o sa?
9: Eh.
1: Hilang ha se mo tlo pasa.
9: Ke tlo pasa.
1: Hila wena. Ke bitso la o ke ma.
9: Bokamoso mogele.
1: Bokamoso yo ha o keta o pasa fela o tlo update tabo na ntwe tlo rekela yone ke tsebeki e kholo jwa mfela.
9: Tata, tata.

0: Monna wele saruri. Aye sahani nchwe. Monna hawele saruri. Wawa itutura. Watu wa usheba pina. Awar papa mafumane nchodi se disatwa. Kwa kutuwa witutura. Kendozle nono sari ya fema rindoja. Kile wile toti samuri upingari chapa sahora mshano mkhatoro kwa ketela. Wa drive time etuka malakabe. TLB tabo lilebu lebonga
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 2 kg ya Clover Medium Cream Mars ka 27 rand. O boloka 8 rand. 1 kg ya Kellogg's Corn Flakes Cereal ka 59 rand. O boloka 28 rand. Di 500 gram tse pedi tsa ditene tsa sesepa sa ho hlatswa sa Sunlight ka 38 rand. O boloka 14 rand. 750 ml handy and cleaning cream ka 20 rand o boloka 10 rand living oven ya 24 liter ya essentials ka 750 rand fela o boloka 250 rand di fumana ofihlela ka sonto sena sa di 20 tsa September big red weekend ha Shoprite fela
3: Gauteng leto la haule latelang le haufi download the app ya visit Gauteng fumana di bakatso ka di etelang meketana e o ka yang ho yona le mehopole e o ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka ebe o posta di bakatso di ratang tsa Gauteng karolong ya live section o ka hapa hempara ya I love Gauteng ya boleng ba 5000 rand etela Gauteng zwakala hona le melawana le dipehelo

0: 输赢。
1: 好吧，这个不好吃的。
0: 哎，不干。如果我们看我们在那么在那
1: 么在那么在那么在那么在那么
2: 在那么在那么在那么在那么
0: 在那么在
1: na ke se bile jo go dipola jo lo ka sibudi fela moeng ona ba tlonjo sa o ngwana se
3: e maki a utlwisisa tibla sibudi a o sujetse makunutu
1: sibudi fela na ka re letho bongani motshela ha na ntwa kidam pa yona nna
3: sibudi mo tla ka bothada
0: re ntada
3: ei ha o sibudi a ka se bile jo ba ka ofela o lo bua ka wena radio
1: ana le tshala e nntse re sebedisa ka ne ke le teng
3: Pabedi ke tsa qetela tsa dipapadi kwa re a tshela re dikale ka tsa papadi ya netball maobane ke le ka bolela hore sehlopha sa Africa Borwa se lobale kabelo tshirisanong ya Africa Netball Cup e tlo bapala mane Nairobi mme mokapiteni wa sehlopha sa the Proteas e leng ka Mogelo Maseko ore ba tlo sebedisa dipapadi tseno hele le sehlopha bakeng sa ho itukisetsa tshirisano ya 2027 Netball World Cup e tlo bapala mane Sydney sehlopha sa naha se ho pool A mo ho boetseng ho ena le dihlopha tse kang sa Zambia sa Namibia sa Botswana le sa Tanzania me papadi ya pele so tlo ba pala gahlano le sehlopha sa Tanzania tlhudisanong eo Maseko ore o tatile a holo ibile o malala ala o tswe ha ile hantle bakeng sa wetella sehlopha sena sena le di papadi tseding tse ntsha pele jalo ka mo kapiteni wa sona ka ole le nkile ka hlalo sa sehlopha sa Africa Borwa le sa Uganda ke tsona fela tse pedi ba sa di mona tse sending tse di phunyele di tse bakeng sa tlhudisano ya mohopo wa lefatshe e tlo ba pala mane Sydney se le mong se tlanga me sehlopha se seng se shebile ngore se kene hara tse tlo phunyeletsa se tlo sebedisa tlhudisano ena ya kwano Africa ya Africa Netball Cup phunyeletsa bakeng sa tlhudisano ya mohopo wa lefatshe ke sehlopha sa Botswana mme mokotlisi wa sona mata moswahle sema o hlalositse ha ile hore ba shebile hore ba tle ba phunyeletse bakeng sa tlhodisano mohopo wa lefatshe ebile e tla be le lekgetlo la pele e bang ba katle ya ho fihlella seo ha re kena ho tsa diatletiki maobane ke ile ka ho bolella hore toropo ya Nairobi e hlwauwe bakeng sa ho tlo tshwara dipapadi tsa 2029 World Athletics Championships ebile e tla be le lekgetlo la pele dipapadi tseo di tla kwano kontinenteng ya Afrika jwale e mong wa mekaubere mane naheng ya Ethiopia e leng Haile Gebrselassie o boletse ha ile hore ditaba tsena ke tse kgolo tse monate bakeng sa diatletiki kwano kontinenteng ya Afrika athe mpudi wa javelin selemong sa 2015 e o le letswalo la hona mo Kenya e leng Julius Yego o boletsa ile hore sena se tsalang ke ntho kgolo a holo kontinenteng ya Africa mme ma Africa ohle a lokela ho iketika holo ana le thasello ho tsena tsa di athletic dipapadi tseno he di tla bapala jwalo setediamong se sa tswa lokiswa sa Kasarani se leng hore se jara batsietsi ba dikete tse mashome a mane a nang le metsirobedi mme a ntse etswa diphuputso mono Nairobi ho botswa ho hlongwa ba ahi diputso ba hlalosa ba thabile a holo mme ba tati le hore dipapadi tseo di tla di fihle hoba ba utlwisisa hantle hore sena se etsalang ke se seholo haholo a take up selasi o tswetse pele ka hore jwalo ka hana ya Kenya e le ya tse ding tse ipabolang ka magabane a re tla o tsena tsa mabelo o shebile hore ba tle ba sebetse hantle haholo mme ba be ka botleng papiso le dina tse ding jwalo ka ha dipapadi tseno di tla ba di bapallwa lapeng ha bo bona Hari di kwala ka tsa papadi ya bolo mo kotlisi wa bafana bafana pitso msimane o phatlala ditse sehlopha sa moshwelella se watlo se sebedisa dipapadi ntse pedi tsa o phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations sehlopha sa Africa Borwa se tlo amoela sa Guinea ka maqebelo la mashoma mabedi yana le metso tsiletseng go dinyena ya lwetse pele se etela mane e gepeta o lo thulana le sa Eritrea ka laboraro la mashoma mararo go dinyena ya lwetse ha hona diphetho tse ka lokalo tse mo kotlisi ya di ntseng papiso le sehlopha sa nako nye fitileng me ho tseleng gore diteng re a di elellwa ke ho kenyelletswa hwa Leboha Mabowe Cassius Mailula wa sehlopha sa Mamelodi Sundowns Mabowe re a tseba ke wa amakhosi e ka tsana le sebapadi sa Chicago Fire e leng Puso Ditejane ho kenyelletswa le Shandre Campbell ya bapalang sehlopha sa Kortrijk sebapala mane Belgium a ka re shebe rona be sehlopha sena se eme jwang ditiba tibaneng hona le Ronan Williams wa Mamelodi Sundowns Ricardo Kos wa Mamelodi Sundowns le Sipho Chain wa Orlando Pirates athi di bapadi ntse sireletsang hona le Obrim Modiba, Mamelodi Sundowns, Fawaz Bazadin, Mamelodi Sundowns, Chapelo Moreno, Mamelodi Sundowns, Tabanga Matuludi, Mamelodi Sundowns, Kulmani Ndabani, Ndamani, Mamelodi Sundowns, Samkelo Kabini, Molde FK, all the Tumakanya Rangers, Ime Okon, Nova 96, Kamahelo Sibelebele, Orlando Pirates, Lebona Siema, Orlando Pirates, Nkosinati CBC, Orlando Pirates, Atudi Bapalitseba Palambo Arembalabala, Honalitebo Mukwena, Mamelodi Sundowns, Batusi Obas, Mamelodi Sundowns, Lebohama Boye Kaiser Chiefs,

0: Spepelo Sithole CD Tondela Brooklyn Pukenpool Durban City Athuli Bapadi Tseli ndi Forose hona le Igram Reyners Mamelodi Sundowns Cassius Mailula Mamelodi Sundowns Tashrik Matthews Mamelodi Sundowns Themba Zwane Mamelodi Sundowns Yanela Mbuthuma Orlando Pirates Oceanapolis Orlando Pirates Puso di Tejani Chicago Fire Relebile Mofokeng Royals and Royal Union St. Julois Thapelo Maseko Copenhagen Luda Singh EL Limassol le Castana Jalo le Chandra Campbell e o kitse ngo tswamane hlopeng sa Kortrijk se bapalang naheng ya Belgium ke se tlhopa sana he mamedi se mo kwetlisi a segetileng me ka tla bona go ke di papadi di fenga tse o atla di sebedisa papadi ntse pedi tse batlo di bapala tsa o phunyeletsa bakeng sa tlhudisano ya 2027 Africa Cup of Nations le tsa batlo di sebedisa ba bapala papadi ya setswalle kgatlhano le hlopa sana ya egepeta mathwasong a kgwedi etlang ya Mphalane athe ba mamedi busung bona papadi ngwe fela go betwe Premiership tlhopa sa Orlando Pirates Samuel Asa Durban City papadi eno tla hasetswa kwa no Lesedi FM ke sebohudi pule le eo a tsamaya le mo hlopulli mo lefintse ke tla bapalwa go tloa metsotsong ya mashoma mararo ka mora ho raya bosupa seno se tlhalosa gona no la dipapadi le keke la ba go ya ka mogodi lebeletseng ka teng papadi eno e tla bapalwa ka mona ka Orlando Amstel Arena ke papadi e leng gore tlhopa sa mabakhania se tla eng kae le papadi e leng gore ba enkela godimo wa holo go ba wa tsebana lane ya bona le tlhopa sa Durban City le hoja ba ile ba sehlola papadi ya MTN 8 pijana selemon sena rati ba selemon se fitileng ha hlopa sa mabakhani ya ka opula sene se lokela ho hapa liki ha bo sona ka mona ka Orlando Durban City ke yona hlopa se leng sa ba ema ka pele ya ba se bapala ka no le ba di hlopa ka bobedi di bapala ka noto noto jwale ke sena he hlopa sa Durban City se bela se khukela ka mona ka Eskotini re tla bona hore na be busimbo na papeli nyana ya hlopa tsena tse pedi ya pele tlhurisalo nka hlagale ya liki hore na be tlahle e bapalwe jwang ibile mabakhani ya ba kena papeli nyana ba shebile o kwala se eu jalo ka ba le morao ka dipapadi papiso le bona le sehlopa se eteletse loko pele ha jwale sa Masanda wana mabakhani ya ba bobeding ka dinthlatse le shomelene le metsimo raro wa Masanda wana ba le pele ka dipapadi tse tharo ba maimong a pele ka dinthlatse mashumo mabedi ke papadi e bohlokwa ho lena ya busimbona me o tla hasetswa kwa no le Lesedi FM ke se ke o fita ho sane re ya kopana kwa no re ya thella khutlane sa dipapadi bana beso
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena Wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa manthla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisho di khoregwere. Matshabeng local municipality me mamalapa a tshonela go ngwodisa lenane la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditshelete sa 2026-2027. O ka tshwanela ya haeba o dula ka hare ho Matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tshelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 ka paka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa Matshabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Matshabeng local municipality it's a hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
3: Hakule boe bongs moholo na tibla mabere ke na ka N12 was bound pelu flagilo les interchange ona ona le ya kotsi ka mo fela malalo la hlateng a hlekilo se phala mona tsana se PTPT ka mana ka N12 ka pa R24 was bound how ya le bile mo tinyeng wa N3 mo lo bharengwe kwetso gana ga kelo hlokwe bang o sebedisa mila o rafeta ka mo re ka mona ka flenso sa sela hantlo na jole N4 was bound ka mana ka proof plus interchange tsubhlela na PTPT mo mabere inga tapona ba ha sale ke tlaka le raha mme ba ngo sebedisa milione tse ba fela ra chata makoloi ba pele skotlolong o tse ba fela go o tla fitla ka morao ho nakola peng o hlo ba letsetsa ona jwa le ba jetswa gae na kwe le ntloetseng ke fitla ka yona ha we fetile ka jono ka bakala tsubuhlalane na se pitipiti e ka kwano e ba ngo sebedisa mila o ke ne go tswagetsa kana hore ngena ka paka jeno ga di bona o sane ha metsotso e le mashume ya mahlano pele re fitla hore nyane ya bona ke #ratella traffic
4: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.

0: Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa Hosane re kala ka province ya Gauteng a lehodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka o pholo ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Mpumalanga le tla kwaela ho pholo ho fitlhela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. North West le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka leboya botjhabela ntle le mo le tla hlaka mme ho foke moya mme ho futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Free State le hodimo le tla kwaela ho foke moya mme ho bate ho fitlhela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Northern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fitlhela ho bata ka bophirima ntle le mo le tla kwaela ho phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma dikarolong tse bohareng le tse ka botjhabela. Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole empa le tla kwaela mme ho bate hoseng ka pula ka botjhabela. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape o tla bata bona ba haesale mme o kgethile lehlwa ka leboya botjhabela ntle le mo le tla kwaela ho bate ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. KwaZulu-Natal le tla kwaela ho bate ho fihlela ho phola empa o tla bata bona ba haesale ka bophirima bohole. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi di felela mona ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa. Le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: ke lebile haholo Kenny Mojupi ka roballa ditaba tseo tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenaneo le kenang ke lenaneo la ditaba la matshohlo le sedi FM ka sheno ke la bone kgwedi hodimo ya lwetse hlola fela matsatsi a leshome le metso supileng selemo ke seodimo sa kete tse pedi mashome a mabedi le metso tsheletseng mohlophisi wa lona ke Rabosana Madiehe mohlophisi wa lona ke Rapeo Mokoena mme re laolelwa kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke mpho mahlaola re balla ditaba tsa hora le hora ke Kenny Mojupi la ka lebitso ke Kitibone Matshela hara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore lekala la ANC provinceng ya North West le lelekile ditho tsa leshome le metso supileng tse fetetseng mekgatlong e meng kapa tse nkileng qeto ya ho iketela dikgetho e le bonkgetheng ba ikemetseng dikgethong tse tlang tsa makgotlametse mokga wa ANC o hlalositse ha o tla ipiletsa kgahlanong le kahlolo e dihilweng ke lekgotla le shebaneng le ditaba tsa dinyewe tsa dikgetho hara tse ding hape re fumana hore tlaleho ya marang tjena ya mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditjhelete e netefaditse tsamaiso e hlwekileng ya ditjhelete ho lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena la profense ya Free State e bakeng sa selemo sa 2025-2026 re buisana le letona ka diphephetso tseo lefapha le ntseng le kopana le tsona tsena mmoho le tse ding ke tsona go iphumanelang tsona satsing la kajeno ho dula le rona ho tloha horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela hle. Ke metsotso e robong ka morao ho hora ya botshelela nako ya rona ha e mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
1: Tjonna we, kgaolo e ntšha e tlo e qala mme voucher ya ka ya streama e fedile.
2: Maikutlo fatshe mangwane, o ka kgona ho reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet ho WhatsApp.
1: Di-voucher ho WhatsApp?
2: Eya, WhatsApp fela hi ho 087-392-5538. O tobetse buy, e-vouchers, entertainment, lo re kea eng, ebe wa e netefatsa.
1: Yoo, ho so re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
2: Ho jwalo, e-wallet e le nngwe, di-voucher tse ngata.
3: Dula o le gaming, reka di-vouchera tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le ho dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng. Ela leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited mo agwa tshebeletso tsa ditjhelete di kadimo wa semolao
0: ke metsotso e le shome ka morao ho hora ya botshelela ha ratela pele re fumana hore lelapa le leng la Mahikeng provinceng ya North West le phela boemong bo bohloko haholo ka mora hore motlalepula moeketsi ya dilemo di 30 le metsorobedi a nyamele tlasa maemo a tshwenyang haholo moeketsi eo e leng mme wa bana ba babedi ba banyenyane o ile a nyamela ka mora ho tloha lapeng la hae lomanyaneng hoseng halaboraro matshwenyeha lelapa la hae a fihlile boemong bo boima haholo ka mora ho hlaha ha ditlaleho tse ngata tse tshwenyang tse hlahellang marangrang a dikgokahanyo tsa setšhaba Thabang Morutlwa o tshwere dintlhatse feletseng.
4: Balelapa ba re ba bone mo mafaratlhatlheng a boitapoloso gore motlalepula mo oketsi yo itsegeng thata jaaka Punana o ne a kwalela mokapelo wa gagwe molaetsa morago ga gore a tsamaye. Molaetsa ono o ne o tlhalosa fa a palame sejanaga sa batho ba sa ba itseng ba ba neng ba kopa thuso ba sa itse ko ba yang gona. Molaetsa wa bofelo o ba tshositseng ke fa na re tshogile ka lebaka la gore ba mollotleletse mo koloing tsala ga moketsi kgotlha modi wa tlhalosa
5: di le dintsi re simolotse go dutlwa mo mafaratlhatlheng mo tsatsing la maabane le balosika ga ba nteletsa le maabane ba lekile go ka itse gore ga senepe sa ngwana bone se taboga mo mafaratlhatlheng mme bone ba ise ba itse seo se ka tswa e le gore go diragala moraga fa ora kopana le balosika go tla go leka go ka bona gore mathata ke eng ke teng mo re fitlheletseng teng gore boyfriend a ge ke ene a butseng kgetsi ebile ke ene a tsentseng senepe seo mo mafaratlhatlheng
4: go tuelo moketsi a re go timela ga gagwe go batlogetse ka dipotso tseo di tlhokang dikarabo gape ba rona tlhokomelang koko wa bona yo sa boneng sentle
6: pono ya ga umama ke pono e bukuwa yanong gore re tse kunana a tle go dira molapeng ne re re a nne gaufi le ene jaaka e le ngwana mosetsana a tlatla ba thusane a mo thuse ga e le gore go na le foo uma a tlhokang thuso teng
4: go latlhega ga gagwe go gakaditse poifo ya basadi ba le bantsi bao ba boifelang pabalesego ya bona letsatsi le letsatsi
7: ga re a sireletsega mo nageng ya rona cause tsatsi le letsatsi go na le case ya missing, case ya kidnap, case ya polao. So ke nagana wa re safe at all.
8: Podisi a dira ke sone se ke reng ga ke tsore a re feliwa ke molao ka gore go tlabe motho a tshwere kgantile o tswile mme le ene go te bopaki ga bo a fele jaanong ga reng ke ditse gore re na bopaki bofeng gore ba dumalane le rona gore seo ke sone.
9: Thosa go buisa nnete because yanong le ga le bana o tshaba le go ntshetsa bana ko ntle kore ga o sa itse gore a re safe ore go iragalang.
10: Go ya ka ba lelapa le batho bao ba re thusitseng ka tshedimosetso, le ka ula mosadi yo o timetseng o tshotswe ke sepodisi ka laboraro. Re sa le fo, sepodisi se ne se ise se netefatse tiragalo eno ka nako ya kgaso eno. Thabang Morutlwa, mo Mahikeng.
11: Ke kgathetse go lekane, o utlwile. Bona highly the MTC a ke ba bua sekgwa ba ga di MT promise ba se ba ithutile sona ba se yetse tsa rona MT promise yo ha ke se se letho ha ho thwe next ho rona ha re bitse tswe meeting ha ho thwe next ha isalo how are the slaps kitsa di fedile di slaps tse o di nkwe ke bomang bomang gona go ditsentse re le nna ke ba Phoenix ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ke a fa poela ha fete man a bona hore he makwana ke ne ka metsi a go tle peleng ke kilo bona man a tla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka nyatsa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qeto ya ka fela ka re o fedile ke le hlono no wile wile wana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o hahile le bota monyako metsi ana ha tsokwana a kena ka tlu jwale o mpolelle rena o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tlanga ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body sheets le finisher ha e fedile bile o e besi ha ke batle next horna batla ba tlo re thusa horna ha batle ke reg bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo ha wa bula space ba sa go ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya mmuso ona o go re ha re re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jolo ka tshisidi ba re pipiti ha re batle letho
0: ke metsotso e le shumele metso mihlano ka morao ho hora ya botshelela ho pula hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le se DFM nakong ya ha jwale re lekola ditaba tse amanang le dikgetho.

0: Lekala la ANC provinceng ya Northwest le lelekile ditho tsa le shomele metsupileng tse fetetseng megatlong e meng kapa tseng kileng qeto ya ho iketela dikgetho e le bonkgetheng ba ikemetseng dikgethong tse tlang tsa magotla metse. Ba bang ba bona ha jwale ba sebetsa e le ba lekgotla dibakeng tse fapaneng tsa bomasepala ka hare ho profense. Ho ya ka ANC, ba lekgotla bana ba ntse ba tswela pele ho sebetsa kgahlanong le mokgatlo ka hare ho masepala le ho baahi. Ba senya seriti sa mokgatlo le ho ama hampe menyetla ya yona ya ho fumana dikgetho. Thabiso Moss o tshwere dintlha tse feletseng.
1: Maina a maloko a kubileng a tlhagelela mo lekwalong le le romeletsweng mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Balula ke mokwaledi wa lekoko mo Northwest Louis Diremelo. Bangwe ba ba lekgotla bano ba akaretsa speaker sa mmasepala wa Naledi Pitso Gulane le moeteledipele wa caucus ya ANC mo mmasepaleng kgotsa Chief Whip Mothibedi Letshwene le kansela ya Ward 2 e leng Rebecca Molehe. Gulane le Letshwene ba tla gaisana le ditlhopho jaaka bontlhopheng ba boikemetseng fa Molehe e leng tlhopheng wa bokhanselara kwa lekoko la Patriotic Alliance. Seboledi sa ANC mo Northwest Tumelo Maruping o netefatsa go kobiwa ga maloko ano.
2: We can confirm that there are certain comrades, some of them are the currently serving councillors of the ANC, who have taken a decision defect to other political parties, and others are contesting under the banner of the South African Communist Party. And therefore, the ANC was left with no option but to release them from its membership as members of the ANC, because the African National Congress is contesting state power through these local government elections, and therefore, if a member of the ANC decides to contest power against his own party, he basically expelled himself.
1: SABC e kgolagantse le bontsi jwa ba lekgotla ba ba amegang fela ba ganne go buisana le rona ba tlhalosa gore ga ba ese ba amogele makwalo a go ba koba mo lekokong la ANC. Ga ba gare moitsanepo wa dipolotiki Dr. Levi Ndo a re go kobiwa ga ba lekgotla bano go tla ba ama thata go akaretsa le ANC.
3: If you are deployed by your party and your party withdraws you, obviously, you have to be replaced or the seat will remain vacant. And in this situation, the IEC is not going to be conducting any by-elections because the focus is on the local government election. So it's a loss for both the ANC and the individual, because the ANC will not have representation in these councils. And also at the same time, the person who left the party will obviously not be getting a salary from the council, because that person's representation has been terminated by the party.
1: Tsamaiso ya ANC ya o supa bontlhopheng ba ba lekgotla mo Northwest pele ga ditlhopho tsa dimmasepala e ne faraferwe ke dipego tsa tsamaiso e e sokameng go tsietsa le go sunya nko ga baeteledipele bangwe. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.
4: E ka ba ke nyeo ya CCMA. Bothata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlalo ntle le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Re isa Afrika Borwa pele.
0: Ke metsotso e habang ho ba 20 le motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Mo mamedi ela hloko re ditaba tsena tse latelang di kama maikutlo a bang ba ba mamedi ka setana le bana. Tonakgolo ya profense ya Gauteng Panyaza Lesufi o bolela hore ba ekeditse disebediswa ho kenyeletswa le tshebediso ya technology bakeng sa ho leka ho fumana motho ka pa batho ba ntseng ba etsa diketso tsena tsa ho bolaya basadi e Kurleni. Sena setla ka mora hore ho fumanwe setopo sa mosadi wa Borobong Villa Liza Boksburg ho senka jeno. Kokotho ya mosadi enwa e gautswe mme o fumanwe a sa apara ka ho phethahala. Sena setlisa palo ya basadi ba seng ba fumanwe e Kurleni ha isa le ho tloa ka kgwedi ya Phupu ho Borobong. Ke tsona tseding tsa ditaba tsentseng di etsahala. Hara tseding hape re fumana hore baahi ba Komati provinceng ya Mpumalanga ba kopile lefapha la diminerale le petroleum hore le namole ka ho nka mehato kgahlano le khampani ya morafo eo ba tlalang hore e hloleile ho ka ikamahanya le leano la ntshetsopele ya baahi ka setana le mesebetsi. O tla opela hore baahi ba bolela hore khampani ena ya morafo ya Phuket Group e hloleile ho thusa baahi tabeng ya ntshetsopele le ha ena le dilemo tse ka bang 15 e sebetsa ka hare ho tikoloho eo. Baahi ba ile ba kena letsholong la boipiletso ka jeno mme ba kwala mmila wa R35 pakeng tsa Middleburg le Bethal. E mong wa baahi Thembi Nkosi Sikosana o hlalositse hore lefapha lena le lokela ho etsa bonnete ba hore le amoha khampani eo license ya yona ya ho karafa ka hare ho sebaka seo. Ke tsona tseding tsa ditaba tsentseng di etsahala. Ke metsotso e 20 le metsomedi ka morao ho hora ya botshelela.
6: Ke ha o mametse bo ntate ba hlalosa ditlhatsa bona ka mokgwa o tlhang ya ntanka ke. Ntlhatsi le e re bona ke taba ho maikutlo a ho di tsa ntate ba ntate ba le ba pedi.
7: Mokgatlo ona o tsamaiswa ka tsela e fosahetseng. Ke ka ona ke reng ho na le batho ba babedi ba ba kadima matla. Mme matla ano ba a sebedisa kgahlanong le mokgatlo. He's one of the people ba neng ba le ka pele ba le ka hara komiti e ne re leng ka hara yone ntseng e phela le gona jwale. Re bone ka mora nako gore ka hara rona re na le diphiri tse e keneng ka hara matlalo a dintsi. Ga ba tlameha o tlowa tulong ba itshwareletsa ka mahuti ba se ba leka le o ya makgotleng a dinyewe mme re a seng ba bantse ba tla leka le o re tsenya le dijo empa setšhaba se nkile qetwa. So ntho re e ba entse mo ke serekisi fela. Ka nnete ra ba lebontsha ka se rekisi ya bona empa ba re thusitse gape gore re kgone go ipona re madimadi fela gore sena se tlisa pherekano e sa tlhokaneng ka gara setšhaba sa rona.
0: Ke metsotso e 20 le metsomeraro ka morao ho hora ya botshelela. E re nako ya rona e memona re hatile pele ka tseding tsa ditaba tsentseng di etsahala. Re fumana hore mokomishinara wa naha wa ditshebeletso tsa ditšhankane Magoti Thobagale o tekile bopaki ba hore o fumana tsebiso ka seqo nakong eo moqosuwa nyeweng ya teko ya polao Vusimose Ked Matlala a tsamaiswang bakeng sa ho etsa bonnete ba hore ha ho bomenemene bo etswang ditabeng tsa tshireletso nakong eo a tsamaiswang. Thobagale o bile a teka bopaki ka pele ho komishini ya Madlanga hore moetapele enwa wa leqhulwana la dinokwane ya hlaloswang e le kokonono ya dinokwane naheng ena o tlositswe tšhankaneng ya tshireletso e matla haholo ya Ebonkweni KwaZulu-Natal ho leba Western Cape ntle le ho latela metjha e tšhaelletsweng monwana. Ke tsona tsentseng di etsahala. Ke metsotso e 20 le metsomene ka morao ho hora ya botshelela. Hopola hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM. E re nako ya rona ha memona re hatele pele ka ditaba tsa rona re fumana hore mokga wa ANC o hlalositse ha o tla ipiletsa kgahlano le kahlolo e dihilweng ke le kgotla le shebaneng le ditaba tsa dinyewe tsa dikgetho. ANC e hlotswe nyeweng ya yona ka pele ho lekgotla lena la dinyewe tsa dikgetho Bloemfontein provinceng ya Free State maobane. Taba ena e bile pakeng tsa ANC le IEC e hlaheletse ka morao hore mokga o bolele hore ho bile le mathata a setekgeniki ka lehlakoreng la komishene hore o hloleha ho teka ditokomane tsa bonkgetheng ba wona ba ka bang 180 bakeng sa dikgetho tse tlang ho baka kgwedi ya Pudungwana. Re buisana jwale le mongodi wa ANC provinceng ya Free State Poledisso Motshweneng. Ntate Motshweneng, kgotso ha re o amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
8: Kgotso sebodise kgabane le mamedi wa Lesedi FM.
0: Mhlompei, ho ya ka qetwena ya lekgotla le ho jaretse ba hore moahlodi Lebogang Modiba o lebeletswe hore a ka nehelana ka mabaka a ho qhala nyewe ena matsatsing a mmalwa a tlang. Empa le kgotsofetse ho latela seo re ka reng ke dingangisano tsa lona tseo le ileng la diteka.
8: ga le mogatlo re hlompha magotla a dinyewe me seo magotla dinyewe a faneng ka sona ele mohlomong engwe ya dipono tsa bona ho ya ka nyewe ena re itse re ya se hlompha empa santana re na le mo reng hona le mo ka nnang ga ba le taba teng hore re ke re se sinyetse dintsa dinthotse re nanang hore mohlomong ga di a hlahlwa ka tsela entle me re na le metsha e meng hore ka nna ga e latela empa re ikemiseditse re le mogatlo wa ANC ho tswella pele ka ho ba le kemedi ka ga le gotlala motsela mangang ho bane ke lona fela ka ga seo re faneng ka sona ho ya ka lenane la bokgetheng ba rona ka ga province ka ofela ke lona fela le ile la ameha me ha re nahana hore seo se ka dia ngwana betheng empa re na le tshepo ya hore ho na le seo re ka se etsang se tla fana ka dintlha tse ntle mogatlong wa rona
0: jwale e bang ho se phetwa ka morao re letse boipiletso bona se tlang ho etsa la ke sefeng
8: jwalo ka ke se ke boletse hore noa re ikamanya le magotla a dinyo mme ha re batle hore re be ka re ke ka pela pere hobane ka ntse la tshwa go thuta bene santsane le subjudicare so ha re batle go nama le leme phate mo re leng teng mothating wana jwalo ko hlahlobisa mabaka ao ba hlodi ba fanang ka ona ke hona re tla re mohlomong re tla nka mmila ona na ho ya ka mabaka ao ba hlodi ba tla gfa ona
0: ha re sheba ke bo masipala ba fe ba angweng ke sena ka wotlolwa
8: ke masipala mang a un fela le teng o lenaneng la bo kgetheng ba moga bo kgetheng ba di wate ka ofela tse mashume a mahlano le motse o le mong ba ke nne ka hara lenane la bo kgetheng ne re tla qutisana le hlokwa le ba re qutisana le hlokwa le bona ho di wate ka ofela ka hara masipala mang a o
0: e bang re ka tlisa kutlwisiso e batsi ho momamedi ka tsena le dithotsa lona tsa moga dibakeng tse amehileng seo ke ho hlalosa hore ho fedile ka moga ka hare ho dibakatseo
8: no jalo ka ke bolana masipala wa mangau o na le mabatoa kapa diwat tse mashome a mahlano a motse o mong diwat tse ka ofela ha tsona ANC e kentse batho ba lo contesta mo gena le ba emedi ba rona ba lo kusana le hlokwa le megatlo e meng the only part e leng ya ba affected kapa e leng ya ame ke the PR list ke momo o ikgethelang bo ngetheng ba yona ho ya ka ho tlatselletsa tshebetso e teng ka hara di masipala ho bane di kgethong ho tla ba le di vote ho tla ba le di pampiri tse pedi tsa ho kgetha ka ga mangaung e tla ba yena ya mega yo moga ba ngona o tla hlwaya bo ngetheng and then be ba yena yo se chaba ibile nsona se kgethang bo ngetheng ya di vake jalo yena ya di wat tse 51 all of them refitse di vake tsa rona ka ofela tsona ka batho ba 51 the only one ibile affected ke yena na fela ya PR
0: ntate mtsoneng ha re phethela ana jolo ka ha le lemoga ho ena le mo le ke neng pusong ya kopanelo ha holoholo re shebile boemo mbane bana ha re ka bona mo leng a mehileng di vote tsa batsetsi ba lona ba di libisa megeng eo e leng kopanelong le yona ka ha hape le ho ja SACP eo e leng ya mahata moho e ikemela maqhama a simatle dipakeng tsa lona mo le neng le tla re le libisa tshetso ho bona
8: ho ya ka tshebetso ya rona le ho iketela dikgetho le ka mogoreng tseng re tshwa re nyolo sa re kopana le ba ahe re na le tshepego rona ha re plane ho ka ba pusong ya kopanelo di masipaleng tsa rona tse mashoma a mabedi a metso e meraro ka ga Free State ha ona mo re nahanang hore re tla ba musong wa kopanelo le ba qutisana le hlokwa le rona ka ba mega ya bohanyetsi sena se tswa ke hore rona re le ANC bo kgetheng bana ba o re buang ka bona ba diwate ba mabato ba kgethiwe ke setšhaba mme setšhaba se tlile ka bongata bo tshabeyang go tla ikgethela batho bao se ba batlang mme seo ebile sesupo go rona gore setšhaba se ananela seo re se entseng wana re mametse tšhabane se re se batla go ikgethela baemedi ba bona mme re mane mo lengolong la rona la tsamaiso ya puso ka dilemo tse e fetileng seo ne re re ke Freedom Charter e ne e bua gore batho ba tla busa mme re ananetse taba eo ya gore batho e be bona ba tla inkele diqeto tsamaisong ya puso le kgetha ba e tla ba ba busi ba bona
0: le ka re le gotsofetse ke maemo a renang ha jwa le ka hare ho metse ka pa di masipala tse fapane mo ileng hore NC teng pusong
8: ha ebe o hopola selemo se fitileng ka September ka pa ka November re la Gauteng mana re lo etsa boitekolo ba tshebetso ya rona ka hare di masipala mme engwe ya dinthotso re tlamang hore re fane ka tsona re sa lobele o thukore ha re tshabe ho pepesa mo ribile le bofoko di teng bofoko di bulwe teng empa re na le maano a hore tla me a re lokise ho kae ho bana re se rena le tsebo ya tsamaiso ya puso ya dilemo tse feta mashome a mararo ne ke gona fela mogato o amohela mo re ntseng phoso mo re ileng ga sitola ba ahi me ka tsatsi lena ka pakana ko ena re se re itse re ntse boitlamo ba tokomane ya rona ya weekenda hore hona le ntlatse go tla dilokisa mo re bonneng bofokodi boleteng me ha be re ne re nna ko ne ke tla fana ka tse ding tsa dintho ka ba ke di manolle hore na ke di feeding thotse re nanang hore mo re ileng ga haelwa teng re ka me re lokisa holoholo di masipaleng tsa maisong e nepahetseng ya ditšhelete di masipaleng mo re tlamehang re mamele setšhaba di masipaleng mo tlamehang gore go be le ntho ena e bitswa maintenance budget e tlamehang gore e lokise ditsela e fane ka metsi a tsweletseng e fane ka motlakase o tsweletseng re lokise ntho e bitswang indigent policy re be re etse le gore qetelong baahi ba be le polokego ka gara metsi ya bona mme tshebetso enana kao fela yona e re ANC mo ileng ya haelelwa teng e tlameha e lokise mme re se re bone go tlameha re lokise jwang gape makhanselara a na kelangana matsatsing a legolo ana a gore reng a taba ya teng majori e mong le mole makhanselarae ba tlameha ba fane ka ditlaleo ga o sa tla ba le nako yana gore re tla etsa assessment kapa re tla lekola tshebetso ya bona ka mora dilemo tse tlhano re se re lekola tshebetso ya bona ka mora dikgwedi tse tsheletseng mme ga re sa tla mamelela batho ba sa sebetseng ba botswa ga o sa sebetse o se botswa o le botswa re tla kgona re renke qeto gobane setšhaba se buile se se batla batho ba nang le mafolofolo ba tlameha ba sebetse ba mamele ditlhoko le dillo tsa batho gomme ba di address
0: ntate mtshwaneng re e lebetse nako ya gago
8: ke lebile golo
0: Mamamedi eno re bisana lena ke mongodi mogolo wa mokga wa ANC ka hore province ya Free State Puledi so Motsweneng

mo apepisitseng ka katleho mosadi wa moahisane ya belehileng lesea le letle la ngwanana e leng Roselyn Smith. Dilemo ha morao, Jimmy o kgahlwa ke kgarebe e bitswang Roselyn. Jimmy eo e neng e se e le radipolotiki o kgethwa ho ba moporesidente wa America ka selemo sa 1977 e le setho sa mokga wa Democrats. Jimmy L. Carter Jr. e ba moporesidente wa bo 1939 ha morao wa America, mme mohatsae Roselyn o tsejwa ke lefatshe e le mohatsa moporesidente eo nalane ya bophelo le lerato la bona e leng e makatsang. Hobane Roselyn enwa eo e seng e le Roselyn Carter, sethathong ke yena ngwanana enwa eo maya moporesidente Carter a neng a pepisa mae, ke ha o tla hlaha yena Roselyn. Mme ha jwale Roselyn ke enwa ke mohatsa moporesidente wa America wa bo 1939 e leng Jimmy Carter. Dintho di a etsahala. Matshaba a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.

0: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder. Mefuta e fapaneng ka R59.99. E le nngwe ka rewards card. Kapa 700 grams spa vacuum pack cheese. Cheddar, gouda, white gouda kapa white cheddar. Ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Ditheko tsena di iqala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Ho basebedisi bohle ba mmila. Bakhani ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntwe nepa etseng o seke wa nwa jwala ontso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hauteng ha se hlasena ebe nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Ke metsotso e le 19 re ya re lebile horeng yane ya bosupa. Hopola hore horeng ya bosupa. O tlaballwa ditaba me ka mora homo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CPD Molefe ho tla hore ke difense o ba re tshwaretseng tsona tsa tsing la ka jeno re buisana le nakwa no high lava
3: we fa go dire mo tla se se di mamela se ka fetwa e nna no ga se kwa se bona he we so ela se kwa no la tsa dipapadi le ke la ba teng se bona ka le ba ka la papadi yo tla se ona pa keng tsa ona no tharetse ya tlang ya ke Durban City ka go o tsena na papadi tsa pele tso mana na gona a ke ya tsama jelo ka tsaelo se se bona wena se marang rang at the city FM Facebook le extra e tsagen ka ba ikutlo a re tsakola fela ka mogadi taba ke le ba fa seng la surprise dile la monya ka pele ke le ba Orlando arena a tsena le tsedin he ka ngano ga botsitsa ke le buya go le tsela ba ke se bona gone se
2: ke le buile ha holo lava na kwa rona me mona ra hatela pele tlhalohong ya maraung tjena ya mhlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditšhelete e netefaditse tsamaiso e hlokileng ya ditšhelete go lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena la profensi ya Free State bakeng sa selemo sa 2025-2026. Sena se latela kopano ya mhlahlobi e moholo Tsakani Maluleke le lefapha la profensi. Le ha o le jwalo ho ntse ho boetse ho ena le phepetso ka hare ho lefapha haholo tabeng ya phumantso ya bodulo. Le hoja lefapha le sebeditse hantle potso e nngwe ke ya hore le thusetsa jwang ho bo masepala ba profensi bao ba bang ba bona ba hulang ka thata re buisana ha jwale le letona la lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo profensing ya Free State Saki Mokoena letona kgotso ha re o amohele ho matshohlo sebeletsong ya le CD FM
4: kgotso kgetse diaka ke dumedise le ba mamedi ba le CD FM na ka bophara
2: o ka re hlalosetsa letona ha holonyane ka ketelo ena ya mhlahlobo ye moholo wa ditšhelete le hore ke di ntla dife tse o lileng la tsepamisa maikutlo ho tsona
4: re le lefapha ka le ke rona re le mmuso wa province ene le nako ka pasona se ga mogahlelo o le wa rona di audit outcomes tsa mafapha ka ro province di tswe me mhlahlobi wa dibuke moholo o na itlisitse ka sebele e leng re no o tlo kopana le cabinet e teletsong pele ke Mema Queen me mo o no bewa head report tsa mafapha ke mo fihleng ra thola ntwene re bitsa final and official confirmation re no lefapha la tsa kopanelo ka pa cocktail di bitsa ka ka shortened version le fumane ntwene re bitsa clean audit ho bolela hore no ntwe ngwe le ngwe tsa maila hantle mme ha ona di findings tse ka thibelang hore no tsa maiso ya tsa di chalet le programu tse tsa maisan di chalet ka re le fapha di bilene le mathata mme sena se re ba ma mo ngelo ngoro no re ka gona hore no re etelle lolwana ntwa ya hore no bo masipala ba rona ba fumane ntwene re bitsa clean audit ba ne clean audit re fa yona tetla ya hore no ho tsamaisa di masipala lo tsamaisa mafapha ho hloka hore o bene le tsamaiso e leng hore no itsule matso e hlokomela hore no re fumana boleng bo felletseng bakeng sa ditšhelete tse tlamehile di tswela setšhaba molemo
2: le fumane tlaleho e hlokileng ya ditšhelete e leng seo ke tshepang hore le selegotsofaditse empa hantle o ka re ke eng tse o lileng la di etsa tselebisitseng tlalehong ena e le le fumantshitsweng.
4: Ntho tse tlhokalang haholo bakeng sa gore no fihlele dibuka tse e leng gore no motlhatlhobiwa dibuka gore ntho engwe le ngwe tsamaele ka go phethala. Ke ntlha tse no di mmalwanyana tse ne di tlhoka gore no re di lokise, mme le mo dimasepaleng ke ntlha tse ka kgonang we tsala. Ntho ne re bitsang financial quality and reporting, internal financial controls, go ikamanya le melao le melawana e tsamaisang tsa tshebediso ya ditšhelete ka gare go mmuso, mme le mokgwa o reno re reportang ka ona. E kenyeletsa le nthwane ya nka bohato mo o bileng ntho tsena tse re di bitsang ke di-regular and wasteful expenditure. Go ka tlhaa mathata ka nako engwe, mara se molao o se tlhokang le se motlhatlhobi wa dibuka a se shebang ke ntlha tsa goreno a na go nkuwe bohato mo e leng goreno go na le mo batlileng go bana le tshenyego kapa se sebedise ditšhelete tsa mmuso ka tse le phethaetseng, le gore a na re latela manane kapa yona policy ya mmuso. Ga re itse re beile policy gore nona ntho tse itseng re tla di fitlhela, mme re di fitlhela ka tsela tsena, motlhatlhobi wa dibuka o sheba ntho tseo. So ga gona mo e leng goreno service delivery le maemo a tlhokileng a dibuka bakeng tsa mmuso a kabane teng. O tlhoka maemo e leng goreno a phethaetse a tsamaiso ya ditšhelete tsa mmuso gore o entseng o fitlhele gore no o bene le impact e phahameng a re fitlha tsane tsa service delivery. E re ke e tlhalose tsena moka. Sena se bolela gore sente nngwe le nngwe e sebeditseng ka gare go lefapha ke sente e sebeditseng go fitlhela manane le dipolicy tseno re di beile, mme e sebedisitswe go ya ka molao le melawana e tsamaisang ditšhelete, mme re fa bokgoni ba rona re fitlhelele ntho tse ngata go feta e le gore no go na le maemo a phahameng a tshenyego kapa o se sebediso ya tšhelete ka tsela e phethaetseng. E leng bothata bo bogolo bo shebaneng le dimasepala, e leng bothata bo bogolo bo e leng rona ka gare go mmuso. Ga ne re sanke ntho ne re bitsang consequence management, ne re sa kgone go fitlhela gore ne go bene le itukisa le tsamaiso e phethaetseng ga re tla re shebane le tshebetso tsa setšhaba.
2: Mathata a mang ke a shebaneng le bomasepala ba ntseng ba ena le phephetso tsa tsamaiso ya ditšhelete e leng se nang le ditlamorago tse seng monate bakeng sa dibuka tsa bona tsa ditšhelete. Ke tshetso efe eo le nehelanang ka yona go bomasepala bao?
4: Ntlha ya pele, report ena e re fa monyetla gore re be sesupo kapa re be yona example kapa bopaki bo masepala gore ntho ya clean audit a se thaba ya golgotha re ka kgona go e fitlhela. Ya bobedi, re fane ka tshietso e latelang gore ga o hirwa batho ba tsamaisang ditšhelete bo masepaleng go hirwe batho e le gore no ba na le mangolo, ba qualifile, mme ba na le bokgoni. Mme ya bobedi, go na le dikomiti tse etsang oversight dimasepaleng tse re di trainileng tse tla tlhokomela gore bana ntho ne re bitsang accountability, mme mo bileng le mathata dilemong tsa go feta ka re tseba gore no re tswa kae go lata dimasepale tsa rona, go bene le mehato e nkuang bakeng sa gore no go lokisiwe e se ka ba ntho tse tlolelang dibukeng tsa bomasepala di dula e ka re di bodile. Mme he ya go qetela, be reng ka ntho ne re bitsang action plan. Action plan e bolela gore ga le mosena motlhatlhobi wa dibuka a itse wena lefapheng lena o na le mathata a na le ana, o tlamehile o nke

0: atorono wa lukiso ba ne ke yona nthong ka nyuisa mo tlamele wetsale ditukiso ka bona o lukisa mathata ana bile nteng tseding tsa dintho kana go engwe tholoro a so re hubile le manyofo nyofo hubile le tsa maiso e leng re no ha e ka haro molao le melawana ka ba mo bile ne diphoso teng ha di a lukiswa o latela melao le melawana e be weng ha re tla re shebana le tsena tsa ditšhelete mme ba ke nthone re bitsang e phahameng ya irregular wasteful expenditure ka re dimasepala e be e hla e ka re no tshenyeo ke ntho e ngata haholo so renana re na le tsona dimasepala tse ka bang tlhano tse re di tlhwaileng gore di maemong a gore ha re ka diphusa di tla fihlela maemo a ne re a bitsang a clean audit e thusa service delivery haholo bane e re ho setšhaba sa bo rona re tsamaisa ditaba tsa rona ka tsela tse phethagetseng mme re kgona le wa accountela so se se tlamehile re setse boholo ba bommasepala le mafapha mang a shapiwa ke ntho ya gore ha wa bana le mehato e nkiweng bakeng sa o lokisa ntho tse motlhatlhobuwa dibuka a di buileng dilemong tse fetileng go fodisa goreng go bene le bothata bona ba rona tšhelete teng available bakeng sa ditshebeletso e banyanenyana
1: ke metsotso e habang hoba e le shome re re lebile gore nyane ya bosupa e re nako ya rona gamme mona re fetele mabenkeleng re tlabelape re tswela pele.

0: something amazing.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA, botata le mechanic, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ke metsotso e robong re ya re lebile horenyane ya bosupa lenaneo e ntse le la ditaba la matshohlo tshebeletsong ya lesedi FM. Re ntse re buisana kwano le letona la tsa kopanelo ya puso le ditaba tsa marena le phumantso ya bodulo ka hare ho profense ya Free State Saki Mukwena. Letona, re tswela pele ngongoreho e nngwe ke lefapha la phumantso ya bodulo. Hantle mathata bile afe lehlakoreng leo le hore ke mano afe ao le nang le ona ntlheng ya ntlafatso?
3: Ha re tla ho lena lefapha la tsa bodulo ke lefapha le leng rono le jere ka bimaholo, mme a re fihla mo lefapha re fumane lefapha lena lena le nthwene re bitsang performance ya 13% ho ya ka di-APP tsa lona, mme re sa lona ntwa mo e leng rono re fihletse boemo ba rono lefapha re ka bua ka 68% ya performance. Mme re sa salwetswe ke sebaka hore rono re ka fihla mane 100%, ene ke dumela ka mokgwa le rona re tsamaisa dintlha tsa rona ka teng le team e re kgonengwe e kopanya bakeng sa lefapha. Re batla re bona diphetho tse phahameng haholo, and re sebetsa le bomasepala bakeng sa ho ka tlisa bodulo bo phethahetseng bathong ba bo rona. Dingata diprojeke tse leng rona lefapha le shebane le tsona ka hare ho Freistata, mme ha ke bua tjena le ka Sontaha tlabe re le mane Ezenzeleni motseng wa Wadeni. Re na le mo projeke ya ditsha mo re lo fihla re beya leihlo la ho tatela batho ba bo rona gore ba kgone ho fumana ditsha gore ba ikaele bodulo ba bona. Nka bala dibakanyana tse ngata ka hare. So lefapha lena le lwantshana le ntho tsena tse re di bitsang di-blocked projects, mo e leng rono ke projeke tse la collapse, mme tlamehile re di phahamise. And-e le lona mohlahlobo wa dibuka ore lefapha lena lemong tse e fetileng ga le anka bohato bakeng sa go batla ditšhelete tse e leng rono go na le batho ba lefuweng ba sa etsang mesebetsi, mme o e beile a sa qeaqee rono lefapha tlamehile le late batho bao le kgone go fumana tšhelete tsa mmuso bo e le gore ba patetswe go sena tshebetso tse ba di entseng. Le tsona tsena tse re di hulang re di phahamisa re di lokisa botse hostele bo CRU le matlo a sa qetiwang. Mang le mang a la hiriwa ba fuwa mosebetsi a sa kgone go phethela tshebetso eo, lefapha le batla go tseba re ke mohlatlhobi wa dibuka o batla go tseba rona ke bohato bofe beo re bonkang bakeng sa lata ditšhelete tseo. Ga re sa etse jalo o tla etsa ntho tsena tse re di bitsang di-MI kgatlhano le lefapha le batsabaisi ba lefapha. Mme ae mo re leng teng megaetse diaka, ha o bona re matha beke le beke re bula matlo re bula diprojeke, ke o leka o lwantsha ntho ene re e bitsang ke backlog bakeng sa go tlisa bodulo bo phetheileng bakeng sa batho ba bo rona. And-e re ka se ka ba ra lona ntho ena re le bang e tlhoka bommasepala, gobane re aga bommasepaleng, re aga ditsha bommasepaleng, re etsa matlo bommasepaleng, re sebetsa le bommasepala re le ntho e lengwe. Ke ka go bonang lena la Cocta le la human settlement le kopantse rono e be lefapha le ka tlasa tsamaiswa le tona le le leng bakeng sa go kopanya matla a porofense le matla a bo dimasepala go tlisa diphetho tse batlang dipotlakile maphelong a batho ba bo rona. Mme le lona re na le tshepo e tileng rono re tlo fitlha mo re batlang go fitlhelela teng bakeng sa gore project tsa rona ka go fela re dikete re di kwale le dibuka tsa rona di tsamaye ka tsela e phethahetseng.
2: O buile ka tshetso e leng gore le neela bomasepala ba fapaneng, ke tsela efe kapa metšha efe e leng gore le tlo ilekola go etsa bonnete ba gore tshetso eo le neelanang ka yona bomasepala ba e sebedisa ka tsela e nepagetseng?
3: Tshetso ya rona e tla ka support, e tla ka oversight, e tla le ka o regulator go tlhokomela gore ba etsa mesebetsi ya bona ka tsela e right, e tla le ka tshetso ya service delivery. E re ke etse example e tjena ka hare ho masepala wa Maluti wa Mafube, la bona ona le bothata bo boholo ba thepa ya ditshebetso, mme re ya moo bekeng tsena tse tlang pele September ra e fela mo re tlo kgona go tlisetsa masepala o thepa ya tshebetso ke di gradara ke di water tanker ke di jet blast le thepa e lukisa maemo a ditsela metsena tsa thepa lukisa maemo a ditsela reisa di asphalt reisa ntotse ka tan di pothole reisa yeng ka haru di maspala tse ka bang 80% tsa haru province mo re batlang go bontsha bo maspala hore mo re tsetelang tshelata rona ke mo batho ba rona ba gonang go phela teng mme ba bone tshebeletso ya mmuso ba bone ka maso ba itshware ka matsoho ba ifile mme be ba iphile ka hore ha le ya misebetsing re batla go tsa di pothole tseleng ha le phila ka makeshen go gona go makeya ha ile re no na di refuse bo bana di lori tse gona hore no di tlose mme le lona le bona le gona ka karolo bakeng sa thusa bo masipala re ba sebetse so tshetso ya pele mme ka bua ngano e tangible gore kgweding ena ya September ha e fela tlabe re kala mane re le mafubi ha re tloa mo rena le masipala tse ke tseng ke 80% mo re tloisa thepa e go nna makang ditsela e fela ditsela e khatang dikontiri kwala dipothole be re se le yona asphalt e tlo gona rona e kwala dipothole ka re makeshene a rona ka re fresh data go dima le nane le sentse re le tsa maisala MIG le gona ngo a ha ditsela tse phethatseng ka re makeshene a rona so ha re kene fela re fihla re oversight ka ba re fihla re regulator re kena hape le ka tseo tsa service delivery ka ntho tse tshware ntse bona la maphelo ngwa thoba rona hore no re fetola jwang maphelo a bona ka o tshetsa bo masipala re ba fihlelle eng ba fihlelle manane o hle ba kentseng tshebeletso ba ke sa di tshebeletso tse ya tshabeng
2: ha re shebile le hlakoreng la ba a hi ba ka lebella o bona diphetho tsena ho tlohaneng
3: me wa ka ke bua le wena tsatsi le ka sheko mane ka ro maoke re fihlile ra ha go la program ya rona ya ditsa ke ditsa tse ka bankete tse hlano ha ke bua tsena o na di kopano di wateng mo le rona ba tho ba kenywa di listing ba le gona fumana ditsa tsa bona ha ke bua ka ezenzeleni ke ditshatse ka ba bona 120 tse leng re no re tshaba se lo di fumana ka weekend mane ko Castel re tatela project ya ditshatse ka ba bona 780 le tsona mo tshaba se lo di fumana ding re a ha ditsela o di ndala mane hene mane Senegal bo di hlabeng mo re sebetsa mmo le bo masipala teng tshebetso ya o fetola maemo ka ra makeshene a rona ke tshebetso ntse tswela pele mme ke thotse batho ba rona ba di bonang ka mahlo a bona ha re kena ka thipa e tlo thusa o maintaina ditsela ka ra makeshene a rona ke thipa se tshaba se tlo e bona ka mahlo e re tla isa pepeneneng mme ba gone o bona le bona the way o maintaina ditsela hololo tse golo tse isa bana dikolong tse isa batho mesebetsing hore experience ya bona ba tsama ka ditsela e be experience engwe e fetwile ha ke katela ga itsedi aka bo masipala hore ba itse di tshebeletso se tshabeng ke ntla ya hore se tshaba le sona se lefelle di tshebeletso ba ne masipala o hlokang o hloka tshelete ba ke sa hore a treatmentsi a tlisa mtlakase a kuno makedi ba ka etse me a lefe ba sebetse ba gone o sebetse ha o sa lefiwe ba mathata ba sa sebetseng muso gona o ema nokeng o register tshe ga indigent o gona hore no o lefelo ditshebetso ka baka la maemo hore ha o sebetse ha o sa dulusa lefelo ditefelo tsao e lo ra o sebetse we kenya ka ra mathata ro masipala account o tlo dule phama mara ha o itipotle mane ba o kentse ko indigent o gona hore no ba fumane tshelete tshebetso di e kae di e go tshabi mara ha o sebetsa o gana go lutsa mabaibai o lla ka dipotholo tlamelo ho polora ana e be ke lefella eng ditshebeletso tsa ka masipala na hore masipala ke motsa ho bane ho na le potholum e be le rona le nna ke ba pala ya ka karolo ka ro tshaba so re leader ka example ha re bui fela re bua ka diketso mme diketso tsa rona re di beya phatlalatsa ho tshaba se bone hore re pushetsa bo masipala ba rona lo sebetsa le bona re banka re ba isa kae ho bane ke ona mogahlelo wa bohloko ha holo mmusong mo ile rona di tshebeletso di tswa teng di bonwa teng ene batho ba rona ba di experience mo masipale
2: le tona re le boitsena go ya ha o ka buisana le rona ka jeno
3: a ya demaka
2: Mmamedi yono re bisana le nashwa le ke letona le lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena le phumantso ya botlolo province ya Free State Saki Mokoena mme sena survey handle khutlong ya lenane wa rona la ditaba tsa tsina ka jeno mohlophisi wa lona e bile rabosana madie mo hlaisi bile rape yo Mokoena mme re laloletse ga so go etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke mpho mahlaola re balwetse ditaba tsa hora le hora ke Kenny Mutupi la ka le bitso ke Kidibone Matsela go fihlela re kopana hape na go nyetlang kgotso.

dikgwetlho tsa ditaba goreng yena sepolesa se netefaditse boitsebiso ba mosadi e mong eo setopo sa gae se fumanweng gaufi le mmila wa R21 Kempton Park ka botshabelo Johannesburg bekeng e fetileng.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gotla hape ka tsa hora ya borobonga ena nako ke ya tsa dipapadi.
1: Tsa dipapadi ho lesedi
2: FM. Mabele motle ke a dumedisa hle la bone bekeng hotle mo mametseng le teng a tshebeletso ke tshebeletso ya mantla tshebeletso ke tshebeletso ya lesedi FM na le bizo la ka ke sedidi mo lefe a o ke tsa male ngwana menom sa motlong thabiso aizo motlong a re ka jeno ngwana so mme wa ka wa kitika wa hula ntse ke motsa ibile ke ga wa lana ba le otima di lekere o ba nje le o tle tshebeletso ngwana so batho ba ile di jontsa bosiu ba beri ke a dumedisa hle ole na la tsa dipapadi ne sense ke u dumedisa jolo ke re ela hloko go busumbo na re tlo hasetsa papadi e pakeng tsa Orlando Pirates le Durban City ka lebaka leo manano a rona ke ya tsama jolo ka tloaelo re tlo qala pele re lebe surprise ville ka mora o mohe e be re leba Orlando Arena dingata tsetsa tsentletsa tsinlena re bone le mokwetlisi pitso mosimane ya tsebisa setlhopha sa hae mo Mamedi se matla ke tsebo wena o se bona se be file o luka empa tsena tso tla tla di shaba o sane ka lebaka la o bane ntsa tsinlena ha hona lenaneo engwe ya dintho tsa ke leng ka rata bo neteng mo Mamedi ke mona mo teng he a ileng a le bohamo kwetlisi mo rena ra mo rebudi a ga monna eso ke o rrela gaebane o rebe o ke mona o tlile kopo ya ka o tlile ho tlo ba assistant ya ka o tlo ba mothusi wa ka sehlopheng sana ha o tla tsena e bile o tloella mosebetsi wa ha botswana mo ineng le wena mo kwetlisi ya ka sehlong jole ke bona ntse ba mathafela ka hore humble mo rena ra mo rebudi ke ga jole ke mogwa ke motho ya nang le boikokobetso ha holo e seng hanyane ha holo le bile mamela tsabeletso na le sedi Mamedi wa motseba mosebetsing wa le teng ntse le number 1 ntho engwe le ngwa etswagang ao ho a sebetse ya ke ena botswana ile ba kena afkhone ka mogale motse le shumela metse Mamedi ka ofela bantse ba sa phumelle ho le ba mane afkhone na ha ya botswana jolo ka hla utlwisa he Mamedi ho re ka nete ho tla sebetse ho tla sebetse ya holo seng hanyane dingata tso ke neng ke tla mea amela tsona Mamedi tsa tsilene mpa pele re ya kae ka pakae re ke feta ka mona
3: ke big red weekend ha shop right lika shop fumane 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Libi 6 pack a divi kapa divi tse pedi sa di 500 ml sa biria Heineken Lager kapa tsa di 330 ml sa Savanna Cider ka 190 rand. Ha o rekisi sa baka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha shop right liquor shop fela.
4: Nka di tshwantsho tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 incha e nang le flex cam. E fumane ka kontraka ya Elevate 2 Plus e dikgwedi tse 36 ka 999 ranta ka kgwedi. O fumane 5 gig ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi ha mmoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. O na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
5: Setso sa ka. Puo ya ka. Station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
2: Mabedi metsotso ha jwale e dula ho erobong ka morao rena ya bosupa ela hloko he papadi e pakeng tsa Orlando Pirates le Durban City o tlo ha setso ka kotloloho ke pule leo o nyolwa le coach Molefintseki ya technical director Safa Mohamedi mohlopholi wa papadi ya bolo tshebeletsong ya lesedi wa utlwa he ntho di bonate ntho di dutse mo nwaneng wa botshelela ee ke ya tsho ke ganse ke happy birthday ne wa Thabiso motlong ne no msa motlong tjena e ska bona ipotsa go jwale na ha sa re happy birthday le mo video motle e ba mo hola lona we so aw o bona ke tika le dikaka ba ke go ya bo Mr Cool bo tough guy bo thuli bo thwasa bo mme nomsa motlong bo ntate tumo molefe aw bona happy birthday ntate modimo o keletse ka sedintse ngata ngata ga ke boleketse tsena
1: Big Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka 22 rand, 750 gram kapa 800 gram ya Refill ya Re Coffee Instant Coffee ka 119 ranta e le nngwe. O boloka 46 rand. Di 2 liter tse pedi tsa dinomaphodi tsa Spa Letter kapa Twist ka theko e tlase ya 28 rand. Di 100 ml tse pedi tsa Colgate Triple Action Toothpaste ka 26 rand fela. Le value pack ya maleri kapa dipants tsa Pampers ka 129 rand pack. O boloke 131 rand. Di fumane ofihlela ka Sontaha sena sa di 20 tsa September. Big Red Weekend. Ha Shoprite fela.
6: haisale dilemong tse 90 ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sa bua ro fa lesedi ro fa nnete e feletseng minona mino wa maiku o tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse 90 tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
7: tsa dipapadi
2: Police FM. Mo mme metso le mong ka morao ho rena ya bosupa ela tlhoko hle PSL tsebisitse ho he mo medi ho tlo papading ya bosuba ka jeno ya tswa le mafelwana beke ho tla ba le motsotso wa khutso o hona PSL le yona e bontshang hlompho le ho ema kgahlanong le dipolao tsena tseo re di bonang mo medi tse jeleng sitsi ha kale jo mo medi ntwetsa lang ka nnete ha jole tsena tlhoka hore re ka lengwele o ntate modimo go utlwela bohloko hle ntwetse na mamedi re qala wa e bona gore ha ona motho ya satswang ho tsitsipanwe fela dikolo mona sense re gothalletsa ha o ya mosebetsing o tseba o tsama ka maoto jwalo jwalo dikolong bana mamedi ha ba ske ba tlhola ba tsama ba le bang ha ba tsama e mohlomong ba le malwanyana ba itse gila ga utlwa hape le ka pia mosebetsing mo le rona hle wa mehleng o wen ndlovu taba tse bohloko ha ka le mamedi gore ha re tsebe reng kang re kopanya leng fela ntse re o how wa how jeso how be le rona na kontsena ke utlisa ntle tsena gore malapa ana a wetsweng ke kodua ha rona ge a meile haka le rutlwe botlhoko haka le mwamedi e be bona ba jwa mo balenteng ha re weng ka mangwele ka ofela rona ge ba kopela mo how wa gore ntate modimo aba fitise mona mo ba fetante
7: listen di fm le tuka manaka be se hlengsena sa selimo ka mino kaiso le sedin le buithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang
2: Mamedi ke le ba tshwantsisong ya rona e tswelang pele thatohatsi ke nako ya monyaka

0: Ma batho mosadi
1: empa
0: gobaneng re le basadi re etsana je
1: e ka ba se ke ntse e nna gape jwa le monte bale
0: ae wa tse bona le ntho ke sa e rateng kea basadi re na le ntho ena ya gore se ke ra tshetsana ntho e nngwe le e nngwe e qalwang ke mosadi e mong ga re amogele jwalo ka banna banna ba tshetsana ba amogelana ke gobaneng re le jema batho tle
1: ga ke tsebe na o buelela ka eme waka ntse ke ipatla mara ke sa itole
0: ke buisiwa ke gobane ga ke ya go bona basadi ba ntse ba ikopanya ba lwana kgatlhano le kgatelelo ena e re nang le yona ka gara motse wa rona
1: o o bua ka taba e le ene mapakiso
0: o ebile wa e tseba
1: ee
0: wena ga ra batho kao fela ka nnete ma batho ya ba oge o tla ithulela ga gago ka thuto ya gago le tsebo ya gago wa re o tla bona na re felela kae a mosadi ke swabile
1: mentebele ga ke tsebe ka nnete gona ke o ne o lebeletse ke etseng
0: ke ne ke lebeletse go bona ka pele ka matlhale a ne a gago o thusetse mo o ka thusetsang teng ee ya mosadi a ke re wena o tsamaya o ipitsa social activist batho mo kapa social worker empa ke a tseba social yone e teng moo ke se wena o ipitsang sone
1: nna mentebale mentebale ka ba onkutlwa
0: ee ya mabatho ke re wena wena mabatho a ke go tsamaya o bolelela batho mo o ikotla sefi bo gore ke wene a latlhetseng o toshankane
1: ga o ne ntho e jalo mentebale
0: ebile
1: bonnete fela ga ke sana thaselelo ya go wela dintho tsa batho ka tlho e ntsho ke buleile matlho gona jale ke ithutile diphosong tsaka o mametshantle mentebale
0: o o nagana ore
1: ga ke nagane ke a tseba mme waka bomme mapakiso ba tla bantse ba re thaothela ntho tsena tsa bone e re ga ba se ba fuparisitswe nthonyana letsogong e be ba nyamela ba re sia geretlha re ntse re gakana le batho mona and-e re gakana le batho ba very powerful mente ba leng go sane ke rona ba setseng re tsamelane le dire ka matlhong batho ba kadile nthoe a ile ba nyametse se setse le gone
0: aatlhe otle pela kotloe mona o ka se bojalo ka mmapakiso mme mapakiso ganana lane le setumo sa mofuta o jalo ga ke mmuelele empa
1: mme mapakiso ya neng a tsamaya a re bolelela gore ga ona moetapele ya bete go feta ga bo fanagang ting maobanyana mona ga se le gae ka jeno re tshwanetse re golwe dintho tse ena a tlang ka tsone gore fela re tsebe o lwantshana le ga bofane mme nte bale se kala re etsang diphoqotlheng basadi o tswa kae o sa etse bo wena taba en
0: ashe go bolela gore wena o tseba mmapakiso ka letlhakore le nna ke sa letsebeng
1: o tla ikutlwa se o tla bona ga o etsagana

0: batle mphone ke le siyo mevisi mevisi
1: me
0: ntse ngutlo gona ke reng ke re o le hlongonono ha ile mono mphumane
1: ha tsiba ke ke bona matsatsing a o dula o le maphate bate ha o duli next mona ka tlung tsa dimolo tuwe ha ke tenele wa ha o tse baka o kumule
0: re ke go wetse o sentse sa tsebe ha ke soka ke ema mo ke be ke re tlo o boqheko go ba no so fitlhile nna ha ke batle melona ka o tloele botswa ke lwantsha mahloko le botsofadi ka go ipoloka ke le matlhagatlha gore le kelelo e naka e dule tshorile
1: ke a golwa le maqhekong kwa ba utlwa ka wena
0: le jwale
1: fela mohe o bua nnetse se ke tlanka malebela go wena le nna motlha nako ya ka ya gore ke beeme
0: jaanna basadi elang mabisi e le gore wena o diela dikgalaneng
1: elang
0: mabisi ga o a gatala gona ke nna o dula o thibana le bana ka mole ka mane mmanyewe
1: mamokwene
0: we
1: o mpone e kagetse ke le nakong ya o diela
0: ditlane
1: ee dilemo tsa ka di sa ntse di ntumelela mannyeo
0: okwaa
1: ke sa le motšha
0: a
1: ga o ntšhaba jana o ka nna re ke le 16 years
0: ke ne ke tso ee
1: ebile ge ko bolela e ne nako ga se e nepagetseng ya gore ke latlhele mr t fela je
0: elang
1: ga ke kgotsofale
0: polele tlo o molatlha fela je e le ga e leng mabis kere ga nako e fitlhile e fitlhile
2: oa rata kapa o batla
1: ba siwa ke e le ga re ka fapa-fapana le tsholwane fela qetelong ya ditaba ngwane wa batho ke motho ya nang le kelello ke a tseba mosebetsi wa gae ke utlwa botlhoko ga ke mona le ka tsela ena ga ke tse bona nka mo thusa
0: jwang ache mote mo bua nnete ena ke motho ya pele jang
1: ka
0: ga a tshwanelo ke ntho tse je
1: ntho eo ke e ratang ka ena ke gore ga motho a na le mathata ka tsela e a ena a nang le one ehe o ipha nako ya go motsetsa
0: moo ke nnete
1: a mo felele pele jale ka re rona a tšharetse go lekaneng gore re mo fe hei mankwena le kutlwa botlhokwa ke bua ka tsholwane ntho eo wa utlwa ga o imetswe o batla ntho eo mamokwena
0: efeng
1: jale leane e re mo etseditsong yana go mo amogela e ka re gare mo fa ntho e lekaneng
0: e le ipeile tlasa gatelo momosi ore mosebetsi ola ga nne le mo esetsa gona wa gore ebile ya mo amoela ga a go gutla o nkela fatshe manyonke yone a senthonyane le ena ka nnete o bone ka bo ena gore ee lefela le ne le motlologetswe o tlatswe ile pelonyanene
1: ga ke gane o tseba dintho tse dingwe ke tse thabisa mmele ka ntle empa ka gare motho o imetswe wa tseba ga a fitlha gae a sa a dula a le mongwe a naana dintho tse kao fela wa tlhoekana
0: helang mabisi o se kampa feteletsa dintho fele cheke ya utlwa he empa nna ne ke se ke sa batle ga e le mona o bua mantswe a kankana le nna go na le ntho e ne ke ratang ka e bua
1: keng ke duma maleme
0: ga ke itume maleme ke a tswafanyana je o e bua ntho ena ke tswafa o bua ka nnela che gobane ke a go tshepa le o roso le mogolo dilemong che teng kana ka bua
1: o batla gore ntsi mamokwena
0: ke ne ke batla gore kere moiketsi alelwe o lela moetsiwa
1: aa mamokwena jalo o bua dife mamokwena se ka bua jalo ka tsholwane
0: ela masadi a seba ke mogolo ga ke le moka ntho nngwe le nngwe ke se ke e shebelela bogolong e seng gore ke sa le ngwana ke sa gasa ke nne ke nke dintho tse dingwe gore ke papadi ke gore ke ntse ke bona gore mo na teng go tswa ka bomo
1: o bolela gore tsholwane wa iketsisa
0: ga ke a tsho
1: fela ore
0: a ka ba ile a beya maoto a gae fatshe gobane nna ke moshaba je ka nete o ntse a llela puleng jale botlhe o sa iphapanya ikgakanya jalo kae kae ka re ntho ya gore mma batho o tshwarisitse mamang jale o nkelwa fatshe gobane e se ena ke yone e mo beileng tlasa gatelelo botlhoko ba gae ke gore fela puleng o gutlelane le mogale a ga
1: mma mokwena se

0: e morago ka dipapadi ka baka la gore e la iphumana ba pala go tsane tsa Champions League mme ke ka gore tlhalosang re re ke papadi e botlhokwa golo setlhopheng sena sa Orlando Pirates gobane o bane setlhopha se ka godimo lokong ga jwale ke setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns se e leng gore se na dipapadi tse tharo ka pele go setlhopha sena sa Orlando Pirates ha le Durban City le yona e tla kwano mona Amstel Arena e tseba gantle gore setlhopha sena sa Orlando Pirates ke setlhopha se e leng gore se tlhaba dintlha ke ka gore bonang Durban City e bapala ka dipapadi tse tlhano moleng o ka morago go leka go tshireletsa gore Orlando Pirates e se ka iphumana ba beile ka mosing ga go le ka tsela eo ba tlabang dintlha ka yona mme ebile gape re a tseba gore nakwanang e fetileng setlhopha sa Durban City se sa sebetsa gantle gagolo gona mo na lebaleng le Amstel Arena mme ke ka gore bonang papadi ya ka jeno e le motlhokwa gagolo go ditlhopha ka bobedi
1: ke a leboa mokotlisi letsatsing la kajeno he mamedi ke noto matlhakorore ka bobedi noto Orlando Pirates noto Durban City mme e sentse e kadile papadi he e na le metsotso e mmedi le segetšhana e ka sita ke metsotswana e mashomamane a na le motse mmedi e sentse ebile kadile jalo ka morago gore Pirates ba tle ba etse boitiko ka ena monamne yeno wa handaba e le bolo e leng gore e ile ekela ka thoko mekwalelo raile bolo e ntle bona ba e sale ka ntle go di-18 tsena tse golo tsa setlhopha sena sa ebile gantlentle ke enang botuman ka se tlhopha sena sa Durban City e tlaba golki ke thamekolong ya Durban City e leng yanakamane Frederick Asare a sebile ba itlositse jale Orlando Pirates mo mamedi baapere jalo tsentso le tse dinomoro ke tsena tsa mmala wa golite mme ba tloa ka monaka borwa ba lebisa ka leboya ha e le tlhopha sa Durban City baapere tsa bona tse blow tseo ge di tsebang mme ba tloa ka monaka ka leboya ba lebisa ka borwa go ya ka mokgo taba tsena di leng ka teng jale he bolo ke yane e tla gantle fela ka morrao ka mane Sipho Chain Olika hokena kabolo kamane Sipho Chain re tlonghen banna ha ke le bone weng ka jalo we see kamane kamane go ka tshaba tsa tsere bone ya tla ba phamisa kamane bolo telele empa la jalo e tsola kantle e ba hlula e ya ba hlula bolo yeo ene hlile e rrawe ke ona ndo pare tsempa he che ya ba hlula bolo yeo fela he ha re bone eta jalo kamane ka stiwa tibane sa tlhopa sa Durban City Frederick Asare enka bolo ka mane ke o isi ka mane ka mole ngwane o ka botshaba tsatsi ne hantle fela ka mane ene le mone nomne ene le ka mane sangaram impa la jolo kena o teng sitwa tibane Orlando Pirates o tla jolo ka bolo ye o ka mane Sipho Chain onka bolo ka mane Sipho re bana ba iso ke nalang ka hare wenka jalo hare bone ne se bile ba le ka o tsena ka bolo ka mane impa ba tse poso masula ka mane ya basula Durban City bane ba jile phoso mramane Orlando Pirates e mohlotse ka mane Pochen Pool e mo ibile hantle tete mo nena eleng sangane e mohlotse jwalo he ona raile bolo ntle bona ba isali e botlile se ba palisa Orlando Pirates ho thabe ho ku banna haibe ho ku hantle fela ka mono ka ho kunye ka borwa bo tshabatsatsi Ote haibe huku eka borwa botshabatsatsi ane ba hlile ba entse diphoso mramane Orlando Pirates ane ba hlile ba entse diphoso banna bo sibisi banna bo siema ha re bone he bolo e tatuswa ke o enka jolo ka mane serino ka rolo nyale tini ha na ka matla maholo ka mane le bone siema ka hlohomne impa la jolo ke na bolo e bile ra bolo hape Orlando Pirates batla e diphoso mramane e batla e le diphoso Orlando Pirates mokotlisi morao monang ga e le mona tlhopha sena sa Durban City ba sentse ba re batla re tlenne re nke monyetla
0: ebile monyetla o motle o leng gore setlhopha sena sa Durban City se ile sa o fumana gantlentle se etsaetseng ke gore setlhopha sena sa Orlando Pirates jalo ka ba tlwaetse gore ba qale papadi ya bona go tswa ka morago go tswa go yena Sipho Chain a neletsa sebapadi sena e leng yena mothetheleli Mthiyane ya re ga moneletsa bolo jalo a re o thinya ka bolo ka pela mekwalelo ya Orlando Pirates ya ba he bana ba setlhopha sa Durban City ba enka mme ya ba he wa tata motlhankane eno ke bua jalo ka yena Asare a leka gore a tlhabe ntlha mme bolo ya ketelela jalo a ithibile gape yena Sipho Chain ya ketelela e le huku
1: Kialibwa mokotlisi kialibwa entele noto kama tlhakoreng a mabedi noto Orlando Pirates noto setlhopha sa Durban City mme Sipho Chain re a tseba gore ke setibatibane se tlhwatlhwa golo kwane mo setlhopheng sena sa Orlando Pirates jwale he ke mona mo e leng gore o moletsa phala o na santse a kgalema ka matla a maholo ka mane a kgalema gantle fela monenwa mthetheleli Mthiyane hona khalengwa ka mane

0: mthetheleng mtshiane ebile o fuwe karete kapa o bontshitswe karete e tshehla ka mane mtshiane o bontshitswe karete e tshehla ka mane yena mtshiane o bontshitswe karete e tshehla jwale he ka morao re a tla bapale hampe sebapadi sa tlhopha sa Durban City moleng o ka botšhaba tsatsi gantle fela re le jalo he mamedi e le noto ka matlhakoro mabedi ke re sebidi molefe phaposing tsa kgaso.
1: Bosoko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mochemo le monyasa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
3: tsadi papadi Holisedi FM.
0: Ke le bo se bidimo le fe ha re bone bolo ya tla jalo Orlando Pirates ba enka jalo ba tsaka ka kwano ka bana ba netsa se bele bele ne ntsa bolo ka mane impala jalo tsena re bone le bone CM we be la pili mane ha una moyanteng e feta bolo tso o tshe ha be bolo e tsena e le goal kick ta mo kwalunga e bile re tshe bone hore na ho tla thweng re tshe bone fela hore moletsa phala ka mane tsena mongadi Christopher ne ki Stuor tsena Christopher ki Stuor ka mo lengwe ka botšhaba tsatsi o thusana le mongadi Moretsi Modisa ho tswa mona ka boprima go lebala re na le mongadi Razumi Sani Kamusi mme mofisi wa bone wa papadi tsena Joseph Makubo ho tswa mona Joseph Smith tsena mo commissioner wa papadi na mme ke golki ikan se bile bantile jalo ka mane e ne le sitibatibane a sarene empa la le jalo o tshe haibe bolo tsenang le tahlelo shopping sa Orlando Pirates a hletse ka mane ba isiya morao nyana hanyane e ya tla bolo ka mane hantle fela CM ne ho isiya kwa mona morao hanyane mo captain e ho ne letsa ka mona ke SBC ne SBC ke o nka bolo ewa we ka dimaka kwa no ka molengwa ka prima ho le balane bona batla ka mane nkosi e khona ndaba selentsi tse bolo telele ya mathelo ka kwano ya tla bolo re bone e le ka o tsena ka bolo lana pirates a nka jalo ka bana re bone ke ewa impala jalo ba bantsi ba bona mo rau e bile ba itsula ka matla ba holu e ne tsula hantle fela ka mona ke le uto la sipa mandla nganana e ne tsula ka mana tsena sipa mandla nganana la jalo tsena bolo ka bana ne se bile ba ntsi tse ka bana ndaba ne impala jalo bile tsena e ke monena ene le tapelo ne fela tsane bolo betla jalo enku ka mane ka mosewane molengwe ka botshabatsatsi Orlando Pirates ba le ka jalo tsena ka bolo ne etla hantle fela sebele re bona ka mane monane o sebile nkile jalo ka mane ke sibisi ho ntsha jalo ka mane ba tlhane le tung la ne se ba pa di sena se khabane ha holo ka mona ka molo ka prima tsena nko si khona ndaba nko si khona ndaba empa la jalo ene tsa tsaka ntle ibile ba molele tse bolo ka mane nko si khona ho tsena ka bolo ka mane ke ho ntsha hampi la jalo wentsa hampi nkosi khona ndaba ona hlile a ntshitse empa la jolo wentsa hampi ena nkosi khona ndaba metso tsheruna ele shume karolo ke apile ya papadi noto masakure ka bobedi noto se tlo pasa Orlando Pirates noto se tlo pasa Durban City noto se tlo pasa Durban City rutwile mokotlisi hore mokotlisi wa tlo pasa Orlando Pirates mongadi Abdeslam Owadu oile asa a saula bashimane bana ba ile ngore ke ba hai ba ba pala tsopa sa lo ne pharetse ka hore ba hlile ba batla ho etsa nthona bitswang ka hore ke show voting mane le baleng me ke seo aneng a hlile asa serati ha holo papa ding nan ya hai jo le go bona ntse di petio tse batlang dilinga tanyana tsopeng sena sa Orlando Pirates.
4: ho fela ho le jolo ngwana me re bone he ka mo rapapa diane e ba neng ba ba pala monghadi wa du hlile sa go tsofalla gore di ba paritsa lone pharetse ba ile ba thabela dintlha tse tharo mo e leng gore yena ona batla dintlha tse fetang tse tharo gore ba ka bontsha mekhaifiti ya bona ba bontsha tse ba gona go dietsa mme he hona hula bona hala gore ha ile monghadi wa du ho hang ha go tsofalla taba yeo mme ke gore bonang ho bile di phetho go papa ding ena empa he ke di phetho tse leng gore ke dumela go di a hlokagala baneng o leka gore a fedi ba paritsa ha monyatla wa gore di bapale mme hape re bona mohlankane ya tshwanang le Nkosi na TCBC a qala papading ena me he ke yona tsela e leng gore monghadi wa du o sebetsa ka yona gore a iphumana dipapaditsa ga e ka ofela di bile le monyetla wa papala
0: noto ka mahlakore ka bobedi noto lone pharetse noto Durban City nako metsotso ke le tšhome le na le metso medi karolo ke ya pele ya papadi a re bone ka mane le bone wa seema o yeme bolong ke tsena ya emeng haufinyana le bolo ele bolo etso anga ka bane Orlando Pirates ene enka bolo ka kwano ba itse ka kwano ka mona enka bo prima ba landa ba ne enka bolo ka bane pala jolo tsiani bolo e betla bo renga ba le bana retulo ka bolo ka bane pala jolo ba hana se passe na Durban City la jolo tsiye bolo ne pa misa ka bane bolo tele ka bane CBC ba na ba letse ba shebile mbutuma wa imathele pala jolo o teng City ba tibane Frederick Asare enka bolo ka bane Frederick Asare re tlomba na hanta fela we la sala ka letso ho ne e ka kwano ka molengwe ka bo prima go le bana ne sentse ba ntse tse jolo ka bane hanta fela ne le nan Shandua, Impa, Lajolo Kina Bolom, Yata Bolo Kamibia Tolakan Kotri, Hibe, Bolo Kanga Selo, Yala Selo Kamonego Kabu Prima, Hulibana, Lipion, Lilituna, Mosetapa, Sa, Durban City, Balibisang, Ting, Etala Selo, Kakwano, Kamonego Kabu Prima, Lipion, Lilituna, Mosetapa, Durban City, Balibisang, Honating, Lasalo Kamanikana, Fezile Clubam. Ai tsa tsiba ka mane fezile tsaba ai tsiba ke bolo tele lempala jalo hana ka tsoka kwa ribile ba tsula ne lenda bana empala jalo ke na bolo be rota jalo ai ka hape ba ka hape ka tsoka mane nine Durban City pela kiwo ko pala ne lutla ka mane fezile hiya na panoti poso ka mono oti poso le bapetse ngwane mnghampi le bapetse ngwane mnghampi nkosi khona ndaba le bapetse ngwane mnghampi nkosi khona ndaba Otsawe poso jalo khatlanong le Durban City kamane KM Kayla Jagans Otsawe poso khatlanong le kamane Kayla Jagans Kayla Jagans akiane bolo kamane pala jalo kewa le ka tsena ka bolo retulo ka bolo e ka kwano ka bolo ka prima pala jalo thi anna ba iso poso hape oti anna ba batla ho tloketsana ka mantsi ka kwano ka bo prima ho le bana ha ile motho so moletsa phala kamane monghadi Mreti kapatiriki mongadi kamusi wa tsena wa batiba ka bana tshintwa e matla haholo pa tsengetsa Kyle Jagans e ka sita liena monena elenga tapelo bokobodi me eta tsongwa bolo khatlanong le setlopa sa Durban City jwale mokotlisi wa bona hore e hlile bana bana ka bobedi he Durban City kapatiri monena elenga Jagans e kare e hlile o batla a le makobetanyana o baneng ke kgatlola bedi a etsa taba ya mofuta ona o tsena
4: ona mme ho sa tlhokagale bane ha o sosheba fumana gore sebapadi na thapelo mokobodi o ne a tshwere bolo a shebile ka mokwallong ya ha ya Orlando Pirates jole sebapadi sena e leng yena Kyle Jagans a tla a hlaga ka morao mme ona sa tlhokagale gore e be o ile a khubisana jwalo ka tsela eo ba khubisaneng ka yona le yena thapelo mokobodi baneng taba tse tsena hangata sebapadi se iphumane se bontshwa karete e tshetlha mme karete e tshetlha ha e ntle go gangwe sebapadi baneng e fokotsa segatlha sa papadi ya hae re bone sebapadi sena mothetheledi mothiane le yena a bontshwa karete e tshetlha metsotsong e supileng fela papadi ne qadile mme gona go bolela gore o tla tlha papa le ga botlhokonyana gobaneng phoso e nngwe le nngwe a ka etsang e ka nna ya etsa gore a bontshwe karete ya bobedi e tshetlha mme gona ga o ka etsa gore dibapadi tsa lone pharetse di seke tsa qeta papadina di lekana ka lebaleng
0: a re bone nkosi ka bana re bone ke yo lane jalo nda bana se bile bantsi tse ke yo re bone ke yo lane pharetse ba le ka tsena ka bolo ka ntlenyana le tini ba tla bantsi mbu tuma le na impala jalo ha ra ka bana ba koma pa mi se impala jalo pota ka tuko ya pota ka tuko ho me kwallo ba ne ba sile ba o tlile nngwe pedi ba o tlile 1-2 ya ka pelenyana fela Orlando Pirates jalo ka re ba tsiba mo kotlisi mme ba batla go pelepanyetsa sa pa sena sa Durban City
4: ne le tsano entle ho lengwana mme ka karolo nyene ya tlhaselo ya hlopha sa Salone Pirates mme ha o se ba mo lokoma ra wa hlopha sa Durban City hle bana ba sa ema hantle ho hang ho bana bana ba Salone Pirates ba ile ba phunya mo lokoma ra wa tshireletso wa hlopha sa Durban City ka ne le tsano tse khutshwenyane tse potlakileng mme ke ka ho kereng ho kotse ya holo gore o dumelle se hlopha sa Salone Pirates gore se iphumane se le monyetleng wa gore ba etse di ne le tsano tse khutshwenyane ha ho lojwang ha o filme kollo ya se hlopha seo ba plan leso
0: are bona he noto ka mahlakore a mabedi noto Pirates noto Durban City metsotso rona e le shume le metsotso le tseng a karolo nyana ya pele ya papadi enka ka mane City batibane Frederic Ansare ke Asare wa enka ka mane City batibane Frederic Asare wa enka jalo a ila sala ka letso home wa isi ka mane ka mole go ka tshaba tsatsi are bona ke wa eta jalo ka lotu la hai ka mane monna ne ke emso mi impa la jalo ke ani bolon ibeta jalo bolo hantle fela ka kwano ebile a itso sa jalo e kare e ya ka mane ka lotu la hai hape ka mane msomi re a santa nang ka bolo jalo metso tsena re shumela metso supileng a karolo nyana ya pele ya papadi ke re sibidi molefe
5: ke big red weekend ha Shoprite lika shop fumane 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 randa fela le di 6 pack a dife kapa dife tse pedi tsa di 500 ml tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand ha o rekese sebaka tlase dilemo tse 18 di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026 ha Shoprite lika shop fela
6: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Re kole bojalo khaitse de motho ke tsa dipapadi tsebeletso ke le sedi FM re bona ke ane bolo ya tla e ba reng bale bale le to poso o ti poso ho ba petse kamane yena msomi hampi ho ba petse monenwa tsepanga ka patse re tse tsepa remi hampi o ti poso kamono ho ti poso kamono luna se tla pasa Durban City le bapetse tsepang moremi hampi ho tso bo poso jalo kgahlanong le esipa manda nanana ho tso bo poso kgahlanong le na ka mani sipa manda nanana re bone bolo o tsiane rota bo re bana bala tsewa ele ka jalo ho tsena ka bolo pare tse ba ka jalo ba isi ka mani ka molengwana ka botsa tsatsi wa siema o re sabile ntse tsempa jalo tsiana bolo mme wa nka hape ka mani wa phamisa tsi bolo telele bolo jalo tsiwa a siema ro nyana hanya ne fela mme ke ane bolo etla jalo ka lotla di la na sibisi sibisi ke ka bolo we ntse jalo lena e bile e kopana hantle fela mme bo ring ba le bala ka mani ne ine tsa jalo ka thapela mo ko bodi empa ke ane tsola mani matsonga sithiba tibane wa inka wa ikotsa ka mani sithiba tibane le la tsetsi nako metsotso ke mashume amabedi karolo nyana ya pele ya papadi ebile e tla hape ho yena se tibane sa tlhopha sa Durban City Frederic Asare onka bolo ka bana Frederic wa iba tla lotung la hai ka bana ne ke ne sia bonga msomi o sa dilentsi tse na jalo ke bolo ne ya matelo a pele mane ke re ke bona ka bana pele jalo a wa hana ka bana ta ke siema wahana yena kama ne siema la hlela kama no twe ila hlele he monna kama no le bona siema wela hlela sitiba tiba ne sahabo sipo chaina onka bolo kama ne sipo chaina onza hlile a iketlile hantle karolo nya 18 witisa ka kwano kama no ka prima ho le bana e kopana kama ne le yena sibisi sibisi ke wa ntsa impala jolo tsana sibile ba phamisitse bolo kama ne ke yena nda bana e bile etsola ka ntle e bile re ke bone o twe haibe tahlelo e ntitswe ke lona kama no Durban City Institute Kiruna Durban City ya la selo akakwano ndaba sabila la hletsi la jolo tiani bolo ya matelo romani pala jolo bai tsula ka so ka mani jormo koni ibile tiena bolo betla jalo ya ta eta ka lwana pa retene ra ka mani masilela pala jalo uteng situatibani wa inka Wainka e ne le motšhetša fatshe ka bane Frederica a sa re go tla ka bolo ka bane Frederica o re banna baiso kenelang ka gare a tlelela ka letsogo ka bane a re bone e a tla bolo ka bane ka moseng ka mosewane boleng ka botšhaba tsatsi sia bonga msomi ba montela boro wa e lwanela empolatolo ke bolo ka bane ebile re rotha fatshe yallapala ya mongadi Christopher Kitsior o re phoso ka mono Orlando Pirates le meile fatshe ngwanenwa wa motho le meile fatshe ngwanenwa wa motho hantle ka molengo ka botšhaba tsatsi e leng yena Siyabonga Msomi e tla tloswa bolo mane mo phoso e etsatsing teng e tla tloswa ke setlhopha sa Durban City se bile ba e tlositseng ba enka jalo ka kwano ba eneletsa leoto la John Mokoni e neletsa ka mane tsiwa thibane a sare empala jalo ba tla ba etsa phoso ebile ya mohlola e tsola ka ntle ka mane a sare ona ba tla a ntse phoso ka kwano bana ba tlile ba tla ba ntse phoso mokotlisi bolona ke dumela gore ga e ne tlile tobane le mekwalelo Asare ha tlokomela hore o tla ineletswa ke a dumelang ka be a itlhabile ba itlhabile ka legumo tlhopa sa Durban City
4: mona me ho fela ho le jalo ho bana ho bana se ho bana ba batla ho sietsa ne le hore ba a hebolo ho tswa ka morao ya re ha ba elello hore ho batla itlile ho pitetsane mona bo hareng ba le bala hore ba ka fetela pele me ba phunyeletsa bo hareng ba le bala ya ba he ho etsa qeto fetile ka ba o le ka hore aneletse bolo se thibati bana sa hae e le yena Frederick Asare empa he ka le hule le mekollo ya ha e bolo ya ketello jalo e le huku
0: a re bone he hukutsane Orlando Pirates go le ntleng pala le jalo tsholo gape ka ditlhogo ebile baka huku e nngwe ya bobedi ya setlhopha sa Orlando Pirates e baka huku kgetlho lena he e tla rrawa e le huku ka maneka leboya botšhaba tsatsi e tla rrawa e le huku ka leboya botšhaba tsatsi e rrawa gantle fela re bone keo ba se bile bantsile ka mane Orlando Pirates ka pelenyana fela koma boletelele ka rronya ditini empala jalo a phaila ka mane a sare ebile e tla ka kwano ka moleo ka boprima go lebana lepiong le le tsiadi e tsola kantle ote gabe tatlhelo ya lona tlhopha sa Orlando Pirates gabe tatlhelo ya setlhopha sa Orlando Pirates a se bile ba latlhetse ka bane ndaba empa la le jalo re bone keo ba le ka otsena ka boro koma ka bane gantle fela ka bane nele ona sile a e kobile gantle fela monena yanela mbutuma ona tile ai kobile ka mane empa o ekentse lotu o pogempule o ekentse lotu o baka huku engwe ya setlhopha sa Orlando Pirates e tla ba huku ya setlhopha sena sa Orlando Pirates ya boraro ga re bone ke se bile ba kobile boletelele ka mane moriremi empa ya pota ka hodima mekwalelo gopola mamedi tlhopha tsena Orlando Pirates le tlhopha sa Durban City Orlando Pirates e kena papading ena e le gore ba na le papadi tse tlhano tseo ba seng ba di bapetse ena ke ya botshelela jale ba tlotse papadi tse nne ba bapola kgaolokana papading e le nngwe mme ga ba soka kapa tere ba bapola kgaolokana papading e le nngwe ga ba soka ba latlhegelwa Orlando Pirates dintlha tseo ba seng ba di tlabile go fitlhela ga jale di lesome le na le tsemedi ba tlabue ntla e lengwe fela mme re sheba jalo re fumana gore ka mokotleng wa bona ba na le ntlha tse lesome le nang le metso e meraro e leng diphapang ya dintlha tse supileng papisong le tlhopha sa Mamelodi Sundowns be leng gore ba dutse boemong ba pele ka dintlha tse masome a mabedi athi boemong ba borobong re fumana tlhopha sena sa Durban City ka morara papadi tse tlhano ba tlotse papadi e lengwe fela ba apola kgaolokana papading tse tharo mme ba latlhelwa papading e lengwe mme re a gopola gore ba tlabile dintlha tse robedi go ya kgatlhanong le ditlhopha tse ding ba tlabua tse robong kgatlhanong le ditlhopha tse ding mme ga re sheba jalo ka mokotleng wa bona ba na le ntlha tse tsheletseng ga bonala gore Orlando Pirates e ntse tlile e sebetsa gantle fitlhela mothating wana jale ga e le mona re tse ba mokotlisi gore dipapadi tsa bona go na le tse batlang di saleletse morago gagolo papisong le tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dipapadi tse ka bantse tharo kao fela
4: go fela go le jalo ngwana mmempe ba tlhalose ditsebi tse tsebang papadi ya bolo di re goa morago ka dipapadi ga o bolele gore ke dintlha mme ke go Orlando Pirates ba ka tshwanela gore ba tiise meqeleba gore ba iphumana dipapadi tsena tse o leng ba morago ka tsona e di fetoe dintlha empa ga jale re setlhopha sena sa Durban City ba ntse ba tshireletsa gantle baneng setlhopha sa Orlando Pirates ga soka se kgona gore se tlhabe ntlha ntle le dihuku tse tharo tseo ba seng ba di fumane papading ena mme re ka tlhalose fela ra re Orlando Pirates ke yona e ntseng e bapala gagolo go tshwara bolo tlhaselong gatlhano le setlhopha sena sa Durban City empa ga dintlha tse tharo e santsane le leqeme ga jale
0: noto ka matlhakora mabedi noto Durban City noto Orlando Pirates re metsotsong ya mashome a mabedi a na le metso metlhano karolong ke ya pele ya papadi ba leka go tlhasela ka mane Durban City pala jalo feta balotso gote golki ka tao mekwalong ga re boneng ka mane Seaman o atla ka bolo eo ka mane Seaman o ntsha bolo gaufinyana le ena o e kadima wa gabo gantle ka mane a re bone ka mane ka molengo ka botšhaba tsatsi e lenyana sebelebele empa la le jalo keane bolo yalla palaote poso banna ba heso ote poso ka mono wena pogempule pool wena ka mona po khempul aba petse ngone mong hampe masilela hampe monnan aba petse ka mane masilela hampe wena ka mona po khempul eta tso bolo mo phoso yetsa tsinteng ka moleng o ka botshabatsatsi le pyong le letuna la Orlando Pirates mi tibolo elengore e bo haring ba lebala ka pa ka totlo mola o bo reng ba lebala enka jolo ba isiam rao ho si tiba tibane ka mane elenga sipo chaina onka bolo ka mane bile fuye ka rete tsetsa jien lubumba o fuye ka rete tsetsa ka mane jien lubumba a ki se ba padi sa o bon tsitwe ka rete tsetsa ka mane jien lubumba o bon tsitwe ka rete tsetsa yana jien lubumba Asiba Palisam, Devon City, Harbona Kiane, one of the Pirates by Kawasibele Bele, Carolina Regini, Awana, Bata Itabakali Rumo Kamani, Bata Itabakali Rumo Muramani, Setapasa, Devon City, Unakene, Unakene, Mukotisi, Munanan, Iling Sibele Bele, Carlong Ya, Ekalitio Kalupiano de Tuna, Latopasa on the Pirates, Abatano to the High Kamani, Mutuman, Impa Lajolo, Aileba Kinano to Habu Tukuna by Sali, Inelebolo Kotibuna by Sali Katanunga, Lee Devon City. Me sipamanda nanana o sebeditse bolonyeno abakahuku
4: ho fela lo jolongwana me o sebeditse o na hla gutisa se bapadisena eleng ena ka mogelo wa sebelebele a hla ka hla gore nna le letona a kropetsa bolo entle haholo ya re a kropetsa jalo a tshwanela gore a nna melotu mo hlankana ena ke bua jole kana ka sipamanda nanana ene le bolo entle ene ya hantle lotung la yanela mbuthuma empa mo sebetse motle e leng gore sipamanda nanana o yentse wa katella jalo e le huku mme re ka hlalo sa fela rare o rana pharetse e kotsi haholo ka mona ka maphiong mo teng ba palang yena ka mogelo wa sebelebele Liana Mahlangana Enwa Elung Hurekena Unkosikona Ndaba. Mikiswandi Bapalitse Bapala Mulemu Kamara Utsiletung. Embalo no Parate Yapili. Kiswandi Bapalitse Lungure. Diba Kotia Huruka Korlunya Tase.
0: Harbone Mamedi Chani Bolo Yatam. Eleka Chana Kabolo Kaman Kamango Kabatsati Chiwa. Felachian Bahano on the Parate. Huta Jolo Kabolo Kamane Sieman. Unkabolo Urbana by Sutonga Chibona Lukai. Onatide Arwachena Lubumba. Onare Wachena Pilmane Lubumba. Fela ya basura bolo yeo ibile otwe haibe bolo ya seto pasalo ne parretsa akio hape ka mane sebelebele ne ontsa bolo ka mane palajolo ke ba phamisa bolo etelele hantle fela ka mane lotunga e tapela mo kobodi fela ke ane bolo betla jolo morrawo inkwa ka mane ke nang nanana nanana keo o itse ka kwano ka mane go ka prima go le bana o batla jona mo koni ke ka bolo ka mane o re tlomba na ke le bona lo kae re bone ke ne betla jolo ka lotla kai like jagenson jagenson ba mo tsena bolo go bonolo fela ke ane bolo betla jolo rota ba re ba bala re bone ka ba lubumba lubumba ke ontsa bolo o e matela ka kwa na empa nya hamela a ibile no sontso itse o monna iso o ka mutsotseng ka mono wena bandile shandu o ka mutsotseng ka mono wena bandile shandu o bapetse kgatlanong le Orlando Pirates mo kotisi monena e ka patlego o tsile ba pala tsa pasa Orlando Pirates monena bandile shandu me tshidumela hore le ha kana ko yeo aneng ba pala tsa pasa Orlando Pirates di ba palitsena tse ba palang kgatlano le yena ka jeno bogolo ba tsona ne di se ba palle se tlopasa Orlando Pirates fena tsa dumela hore hona le seo a ka batlang ho ngolla hae ka sona se tlopensena sa Durban City bandile shandu kgatlano le Orlando Pirates
4: ho fela ho le jalo ngwana mme Orlando Pirates ile a munka se hlopeng sena sa Durban sa Maritzburg United mo teng e leng hore o ne a bapalla ena monghadi ka rodia e le monga se hlopa sena se e leng gore ka jeno lebitso di ile la fetoa ya ba Durban City jalo o kgutletse hae se bapali sena ke bua jalo ka ena Shandu mme o bua nnete ngwana mme ha hore o bapetse dibapadi tsena tsa Orlando Pirates hobaneng o iphumane a tla se hlopeng sena sa Durban City selemong sena sa dibapadi jalo dibapadi tse ngata se hlopeng sa Orlando Pirates ke dibapadi tseo a di tsebang hantle gobaneng o ne a ikwetlisa le tsona mme ke ka go o tlhalosang gore o tseba setlhophaseng sa Orlando Pirates mme tlatlhe re shebe borena go tsebeng ga setlhopha sa Orlando Pirates o tla tlha bapale jwang ke bua ka ena motlhankanena e leng Shandu
0: Har bone sibelebele ke ya ne mole go ka botsa tsatsing ya nka jwa ro ka mana re bone ke ya ne pala jolo mona ba tsapala fatshe e ka re ke na thapelo empala jolo tiposo o tiposo ka mono o tiposo khatlanong le e ke na thapelo mo kobodi Oti Kiena Tapelo Mokobodi Yautile Mutluku Khatanung Li Satrapa Senasa Devon City Poso Banna Poso Khatanung Li Ena Kamani Serino Jwale Wabonala Mukotisi Ure Serino Ria Mutiba Ure Hai San Afrika Kwan Afrika Borua Le Hansa Le Kloping Sa Kaiser Chiefs Kloping Sa Mamelodi Sundowns Ene Ntele Sibapadi Sibatan Selipele Khutwane Ahulu Jwale Ki Makhatwa Mabedi Jolo Katapelo Aila Bonsa Mukotisi Ure Ki Makhatwa Mabedi Munenwa Antsampia Fatsi Chinana
4: go fela le jolo ngona ne ke go hokile ka bona hape a koketsana le yana sebelebele na go nyene fitileng me hera tse ba ke sa police ba palang ka maikutlo mme bile hape ke sa police le ngore hantlentle ke se fela pelwana di ba police tse ba palang le yana tatin la ga jeno ba motse ba hore se ba police na ile nyana Gaston Serino ke se fela pelwana mme se re bone hore na ho etsa etseng pa kentsa ha ile yana thapelo mokobodi mpa he moletsa phala o se a mo beile lihlo mme ha ka iphumana a etsa hape taba e tshwanang le yana hore a iphumana ang kwa ke maikutlo o tla iphumana a le ka mosi
0: a sipo chaine on ka bolo ka mane sipo chaine re bana ba iso tsena lang ka hare ka buiketso bona ba isa le o tla jolo ka bolo re bona tsiane bolo tsenya lo tuka mane mo ko bodine empa jolo tsiane bolo ba mentela bolo o la de paretsa ba di poso bra o empa jolo re bona ke o lubumba nna lubumba ke o koba e bile ke se rino mo mamedi o na ko bile bolo ntle Ona ko bile bolo ntle bona ba sale abata lebumba karolong ya 18 baka huku kamane sipo chaina abaka huku kamane sipo chaina har bona fela huku na retsebe ho tla tla re tlotla re sheba di phoso tsena mo kotisi tele gore di etswa ke lona pharetse mo romane yore ebe taba yeo e ba kwa king nan jwale he tiane bolo ho tshi huku kamane ka borwa bo tshabatsatsi khatlanong le tshapasalo na pharetse re ba tsena serino ho tla tosa kamane jene Augustine serino Ata tosa kamane Gaston Serino banna ba khuiriana karlong ya 18 tsa setopa sena sa ona de paraitsa a tsane bolo ba ikoba kamane Gaston karlong ya 18 ya feta ba lutsola le jono ne ya tsaka kwano kamane go ka prima ho le balane empa ba tsano tuka kwano e bile etsola ka ntle tsena tsena mo kapteni Nkosinati SBC ba batla le diposo mo kotlisi ha di mona e tla batahlelo ka kwano ka bo prima ho le balane Hello pensena sa Durban City. Ba batla ba di poso tlo pasalo ne pharetse mo Roman ha ke tsebina e ba kwa ke ntaba ye.
4: Mona me ho fela le jo le empa se ka ga se tsa mo dira se di FM gore se hlopha sena sa Durban City tsela e o ba emang ka teng ha lo ne pharetse ka la bolo ka morao ya ba thuso ba ne mola wa bona wa pile e leng gore ba o sebedisa o ba haufi le se hlopha sa sa lo ne pharetse ha ba ka la bolo ka morao le re bona phoso ya pile e ile nya itsiwa jalo ke na mthetheleli mme hape re a bona hape sipo chaining a etsa phoso hape mme se hlopha sa Durban City se fumana monyetla mme bolo e o ketela jalo e le huku le phoso ana pele ile na fella jalo e ketella ile huku mme ke nete house to shape of mana hore di ba palitseng ata tsa Durban City di ipumana di le karolo nya tlhaselo ile ka rolo
0: Durban City ineng e bitswa ka hore ke Maritzburg United me ke noto ka masakoro mabedi noto se ka pasa Durban City noto Orlando Pirates hantle fela ka kwano ka Amstel Arena stadium na kwa rona ke metso tse mashume a tsiletseng ama anda mashume a mararo ana le metso tsiletseng ka rolo nyana ya pele ya papadi ya ke ane bolo ka mane ke wa wa eng ka jalo ka mane hantle fela CM ne re ba na ba iso ha ke le bone antsa tlile Aisha poko ka tsana ka ne o ina letsa sipo cha ina ne a che ni lena wa iketla ka kwa no tlo na pharetsa ka mo leng ona ka patire me kwa long e ka bo ra ho le bana ha ya ka mane ka me kwa long e ka le bo ya ha ile tla pasa Durban City ba ya ka ba tlo ka le bo ya ba le bisa ka bo ra ha re bone ke sipo cha ina ra bolo telele fela ke bo harun nam ne o batla ka mane ya ne la mbutu mam ne o ka bolo isi amro nya khanya ne ba ka ba nya ka ro nya le tini Murimi, etiena ka kwano, molengwa ka priman, etla ka kwano, harbona ke ba ikoka ba bolentse, Paris, hana ka bane nganana, hana ka bane nganana, aba itsula ka matama hulu, ene le bolo ko tsi bona ba isale mokotlisi.
4: Ene le bolo ko tsi le ka nete ngwana mme bolo ena hantle ntle ka dilo kwana morra e bapalo ke ena sipo chaine e bapalla yana le mbuthuma yara yana le mbuthuna mbuthuma ha fitla a tshwara bolo ena ka moramola ka morra wa tshireletso wa hlopa sena sa Durban City ya ba uneletsa nkosikona ndaba a kropetsa bolo entle ga holo empa he abale maemong a matle ke bua jalo ka sithiba thibane sa hlopa sena sa Durban City le yena Frederick Asare ya ba uthiba bolo entle e leng re nokropetsa jalo ke ena Es ba palisena e leng yana go sikhona ndaba.
0: Noto masakore ka bobedi noto la pharetse noto Durban City. E ke bolo e leng re ke na kwa rona ke ane metso e mashume a mararo. E mashume a mararo hantle fela. Re ke bona fela o che ka nete e mashume a mararo a metso. E supile jwale ka rona nyana ya bobedi ya pele ya papadi. E ke na bolo wa enka ka mana se tibane. Wa inga kamane siwa tibane sipo chaina wa inga jolo kamane wela sala kale tsoho har bona kiane bolo sibi isin wa ra ha ke bolo telele matelo kamane bona kiwo orando parretse bale ka jolo kiana ka bolo impa la jolo ibile kiane bolo ya matelo sibile mele impa la jolo ba ban kiana bolo ki Durban City re ba ban kiana bolo jolo kamane ne ki tle ki fetu ki papsin ta khaso ma ben kiane
7: Bumamputi ba belana ntshotse ngata o setlela bo ikemisetsu jangelo baba mbona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bumamputi moputsa wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup etse di tswe bumamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Sadi papadi. Kholesedi FM.
0: Ke a leboha kgaitsedi motho ha re bona hantle le noto matlhakore ka bedi noto pa retse noto lon. Ha se tlo pasa Durban City. A nka jwalo ka mane ke bo hreng ba bala mme. Nale jwalo be re rothabile. Ya tla ka mane e tla hantle. E ka lo tlanda ba mme. Ha re bona ka mane putuma. Ka se gra tsa ba mme tsa bolo hape. Putuma a o ba nne mpela le jwalo. O ne

0: Tsoti, Monday so o ka motsotseng ka mono yana lambutuma. Hoti o ka motsotseng ka mono yana lambutuma. O sa tsaka thata monenwa yana lambutuma mo kotlisi. Mi wa mona re wa e batla ntla monenwa yana lambutuma e leng re o ile a hudiswa ke nkgono wa hai e le re batswadi ba hai o ile a rwana le bona haholo ka nako eo a santsaneng a le monyane haholo dilemong ya ba nkgono o nka qeto ya gore a tle a mo hodise jwale ntlha e mole nngwe a e tlhabang o tla utlwantsa re ke leboa nkgono wa ka boholo ba nako wa e batla gape letsatsina ka jeno yana lambutuma.
1: So re ka se tlhalosang ka sebapodisena yane le mbuthuma gore ke se berekane ke sebapodisi se sebetsang ka thata motsotso o mongwe le o mongwe nako e nngwe le nngwe a e fumanang a le ka gara lebala o itshebeletsa ka thata gobaneng gobane jola ka se o tlhalositse ngwana mme ke forose mme forose e tsebagala ka gore e tlhabe dintlha mme se o batlang go se etsa ka nako tsotlhe ga a fumane monyetla o bapala kore a tlhabe dintlha.
0: Oti poso kamono re ke tla ke bone fela taba tsa rona ka kwano gona le modimo wa ka o thotse ka kwano fela he bonneteng fela phoso e ka tswa e le setekgeniki gona ka mane ka lebaleng e ka tswa e le setekgeniki gona ka lebaleng gobane taba tsa rona tšhe bonneteng ka kwano di batla di le ntle gagolo di batla di le ntle gagolo taba tsa rona mme ke a dumela gore ba tla e lokisa tlase mane lebaleng lena la Amstel ba tlatle ba e lokise tlase mane lebaleng lena la Amstel Arena jale bolo tšane e betsa ka kwano ka mane ka molemo ka e borra borreng ba lebala enkwa ka mane tšena monena e leng le bone CM re bana ba se tlong a tšile bona lo kae wene tsa ka mane sebelebele ke o ntsa bolone impa la jolo ba hana ka mane ka mosu ka msebane se bonga nko e msomi wene le tsa re bona ke o ba enka jolo ka mane pala jolo hana ka mane ba ilwane la happen e lo no pirates ya tla bolo ka mane ne sebelebele impa la jolo ke na bolone masile la sebelebele ba ntse pala jolo ke o a khutla bolo ka mane ka lotla hae CM hape wene ka bokgabane bona ba e sale rota boareng ba lebalane ke ena bolo olane pirates ba tlile ba ntse ba tla jalo ka bolo eo ba ntse ba tlile ba tla jalo ka bolo eo ba enka jalo ka banentha ba lwane jalo ke ane bolo ba phamisa ka bane ebile e tla ka bana ba mpala jalo ba hlola ka bana olane pirates ya mo hlola ka bane masilela o ntsha bolo hampe empa ba raha hape e ke la ka hodima mekwallo e ne le mthetheleli mtiane e ke la ka hodima mekwallo ka bane mthetheleli mtiane o ile a leka ho raha bolo jale mokotlisi o bonala gore Orlando Pirates tsela yeo ba lekang gore ba tle ba bapale ka teng ka dineela tsano tsena tsa bona tse kgutshwane 1-2-1-2 go ya kara mekwalo ena kapa tere di 18 tsa tlhopha sena sa Durban City go bonala gore leano le leng la bona ba bona gore banna bana ba Durban City ba dutse morao mane jale leano le leng la bona gore ba tle ba rrage ba le ka ntle go di 18 jalo kgae di mona monneno a qeta boetsa jalo e leng mtiane
1: go fela lo ikole ngwana mme re le ga tlhalosa ra re setlhopha sena sa Durban City ba sena bolo ba tshireletsa ka karolong ya bona ba iphumana ba le bahlano mme ba pola ka banna ba bahlano mona bohareng ba lebala ebe ba kenya gape monna wa bone mme ebe Lubumba o sala a le moo moleng o ka pele mme ke ka go o tlhalosang gore go ne go etsa gore Orlando Pirates e iphumana e raga e le gole le mekwallo ya tlhopha sena sa Durban City baneng ga ba kgone go atumela ba ile ba fumana menyatlenyana e mmalwanyana ga papadi e qala gobaneng bana ba Durban City bana ba ba fa dikgeo tse ngatanyana tseo e leng di ne di ba dumelela gore ba neeletsane
0: ga re bone Orlando Pirates nena tsone tsa bone he karolong ya lekantlo di etsileng pala jalo tšeaneng gotlela morrao jalo ba e batla lotula la ka bane sebisi sebisi keo ka bolo yeo o itsisa ka kwano ka molo ka boprima a banna empa la jalo mohlola ka bane ka molengo ka botšhabatsatsi e sebelebele ya mohlola ka bane ka molengo ka botšhabatsatsi e sebelebele ona tlile a raile gagolo ona tlile a raile gagolo ka bane thapelo mokobodi ona raile gagolo ka bane yena thapelo mokobodi gotwe e latlheleng ka mono lona Durban City o e latlhela ka bane siabonga mokosi ke siabonga mosomi ga re bone ke ena empela jalo tsholo ka batla bagolo ebile ya feta bagolotso go teng morrao le bone CM wa ikwalola ka bane le bone CM wa itlisa ka kwano go captain my captain e leng yena ka kwano mosebisi mokosi natin empela jalo yalla palaote poso gote poso ka rete ke tshetlha e tswa jalo kgatlhanong le nomoro ya lesomele le metse supileng kaela ragans ke jagans kaela jagans o fumana ka rete kaela jagans yenoa mokotlisi ke o ileng wa bua ka ena gore ka tsela yeo a neng a tlile a bapala ka teng kgatlhano le dibapadi tsa Orlando Pirates e tlile ka re o bapala ka tsela e batlang e le boima gagolo kgatlhano le tlhopha sena kapa le kotsi gagolo kgatlhano le tlhopha le dibapadi tsa Orlando Pirates jalo kgwedi mona a qeta go dia yena gape thapelo mokobodi mme kgetho lena o fumane ka rete tshetlha
1: re ile re a tlhalosa ngwana mme ra re tsela eo a ileng

0: tsa dipapadi ho Lesedi FM.
1: Kyaleboa ngwana me kyaleboa me he re bone jalo monena kha ile ya gantsa ile mongwa fumana ka rete tsetla ho tloa mono le yena jena lubumba me ka mona ka sope sa lone parretse re bone mthetheleli mthiani ba fumana ka rete tsetla etsetla mokotlisi ha re tle re harele he karolina ya pele ya papadi ke noto ka mahlakoreng a mabedi noto parretse noto Durban City
2: ona me so re ka se hlalosa tsa modiel se DFM ko re house se ba di hlopha ka bobedi o fumana re se hlopha sena sa Durban City ba tse bo rona pharetse ke hlopha se dilang se hlasela me so ba sentseng gore ba pedi ba paditse ngatanyana molengo ka morao gore ba tshigeletse me so ba setsang gore ha ba fumana 10 over ka bona counter attack ba iphumana ile bona ba ya mpile ka lebelo me re se re bone ba fumana menyetla e medi e leng gore ke menyetla e ile nyatso jwalo ka morao ba fumana bolo bo harima le bala me ba ba iphumana ba bapala ka pele ne ba ketela jalo ba be se tlhopa sa Pirates ka tsa gatello e golo golo ya re ba ka ketela ba hlaba ntla me hape ra bona se tlhopa sa Pirates le bona ba le ka go aha bolo go tswa ka morao ya re ha ba le ka go aha bolo go tswa ka morao jalo ke bua ka ena Sipho Chaine le ena mthetheledi mthiane ya ba kwa enka se ba padisena e leng se ba palang moleng o ka pele se tlhopeng sa Durban City e leng yena Thailo Sangere ya re ha ra jalo a gona go ithiba Sipho Chaine me ya ketela jalo e le bolo e leng huku ba gutla hape bana ba Orlando Pirates ba le ka gore ba aga bolo go tswa ka morao ya ba e ba phoso e tsiwang jalo ke yena Thapelo Mokobodi mme phoso eo e ne le neletsano ya bona e leng gore ba ne ba bapala gare ga lebala mme ba bana ba setlhopha sa Durban City ba eme meemo ba ba emetse gore ga ba ka ba etsa phoso fela ga tlo kgona go renke bolo ena mme re tlabe ntlha ya ba he monyetla o le ona o qetelelwa jalo e le monyetla o felelang o thijiwa jalo ke yena Sipho Chaine monyetla wa o qetela wa tlhopha sena sa Durban City re bone jalo Orlando Pirates e latlhelwa ke bolo bogarema lebala ya ba a se bapadise na ile nyana mohlankana ena Kyle Jenkins o bapala bolo ka pele a ba bapala jolo Jean Lubumba ne Jean Lubumba a shebane jolo le Sipho Chaine ra ha bolo entla ga holo empa ha le Sipho Chaine le teng na kong ena hape ya eme hantla ga holo a gona go itshireletsa mme re ka hlalosa fela ra re menyatla e medi e fungwana ke stopa sa Pirates ke menyatla wa pele wa se bapalisena ile nyana ya nela Mbuthuma a ile nga rela bolo ka ntle metsotsong e qalanya papadi ra bona hape a gutla jalo ile bolo ya menyatla a gore ke bolo e koropeditsweng jalo e koropetswa ke yena ka mogelo sebelebele mme ya bahe bolo e qetelela e tshwetse ka ntle mme re ka tlhalosa fela ra re ga se re bua ka gore na Orlando Pirates e tshwara bolo jwang setlhopha sa Durban City se tshwara bolo jwang setlhopha se tshwereng bolo bogolo ba nako papading ena kapa karolong ena pele papadi re bone jalo e le Orlando Pirates empa menyetla ya go tlhaba dintlha re bone e fetela jalo ka setlhopheng sena sa Durban City mme tlatle re shebe gore na bakwetlisi ka bobedi ba tla tla ka dipheto difeng gobaneng bonnete ba taba kore go tshwana go bele setlhopha se tlholang papading ena mme setlhopha se e leng go sa tlhaba ntlha mme ebile gape se tshireletse gantle ke sena setlhopha se tlang go tlhola papadi
1: ke a leboa mokotlisi letsatsing la kajeno mme ke fetela papising tsa gaso.

madi mabedi ena nako ke yang gore nna le wena re a jare ka peta a na maqhobo re lebe goreng ya lesome le metso e mmedi ere ko mohle ka pene monate ya Gregory Abbott. I got the feeling ema shuma ba le metso mehlano metso se re furaletse hora a ya borobedi la ka le bitso ke dikeledi magesene ha o le jwalo ho jwalo o dumela weso ke la bone bekeng a tshebeletso ke ya le sedi.

0: Abadi shebe mi tsotsuke mashume a mabedile mi sebehlano phele re kana horeng a ya borobong. You always on my mind as WV. Ke tshilo ka re papa di tengeng seng tsola pele ha jole pakeng ga sa Orlando Pirates le Durban City e mega rolo ya bobedi papa di sentse qalelletse. Re ke fetele ho khaitse dia ka ke pule leo. A tsama le mokwetlisi bakeng sa hore neletsa karolo ena ya bobedi ya papadi ha tla go tle go na di ntho di tsama jwang
1: tsa di papadi police di
2: affair lady soski
0: khaitse le ga dumela o phetse handle
2: ke phetse khaitse di ya ka phetse
0: a ke phetse we so ke phetse la ha fela ha beke na isa ga tsamaela handle go na jole ka batho ba basadi kore se se beke na fela ho tlwa mathwaso ga kgwedi ena ya lwetse
2: a ya tsama hantle gaitse di aka ka nnete ke ntse ke tlile ke shebile taba tsena tse se monate Afrika Borwa kwano mona mme se ntse re tsho le gona jwalo ka lesedi ore taba ena ha se ntho ntle ha holo jwang kgatlhanong le bomme ba re tswetseng
0: ehe mme ke thabilang ole ga ke sheba bolo e ntseng e bapala mona go na le molaesa ebile o tswelang pele tla semane o ntseng o tsamaya o bontshang gore PSL Betway Premiership le bona ba re ba ema gatlhano le tlhekefetso ya bong ke tsona dintho tse re batlang go di bona tsena weso ditlhopheng tsotlhe tse re nang le tsona kwano Aforika Borwa tsa papadi ya bolo tse re tsebang gore bolatedi bo bongata ke batho ba banna ke tsona tse lokelang go e ema ka pele di tsho di re bana besong ga e bona ntho tsa halang ne re tshwela ka mathe
2: re tshwela ka mathe ka nete gaitse di aka ka nete ntwetse tsalang ho basadi kwa Afrika Borwa le bomme ha se taba tsentla ho le fela re tshwela ka mathe ka tsela tsohle
0: ke le bowe so ke u lahlela tsona ke se ho gaitse di aka
2: re kule bo jalo gaitse di motho lady soski etsebeletsong ya lesedi momamedi re bona re kopana happen e karolo nyana ya bobedi ya papadi moteng he entseng ele noto e ka masakore ka bobedi noto Orlando Pirates noto na Durban City mi re hlela jalo ile re se tlopasa Durban City ba sa tswetsa petuom moteng re boneng Gaston Sirino o tswile mme ba tsa haye ho tsena yena Samkelo Maseko ele ngore o ile a sebetsa hantle papadi nyane e fitileng ya bona ha ba ne ba tlile ba bapala jwalo mamedi ka la leshome le nang le metso e meraro mme jwale ke enwa wa ke ena kwano mona Samkelo Maseko jwale o kene bohatong ba hae yena Gaston Sirino mokotlisi ke hona teng mona mo sentse re tlhokomela jwalo seo rileng ra bua ka sona karolong ya pele papadi ka gore monnenwa Gaston Sirino ke se fela pelwana ke ena he mokotlisi wa hae o ile a tlhetsa bonnete ba gore o mmela ka thuko bake sa hae o kenya yena ke Samkelo Maseko ga ke tse borena re ka lebela eng ho Samkelo Maseko mothating wa jwale
3: monemme seo re ka tlhalosang fela kore Samkelo Maseko sebapadi se bapalang ka mahlakoreng mme o kena jwalo a kenela yena Gaston Sirino mme phetho ena e etsiwa tjena gobane setlhopha sena sa Durban City ba sebeditse karolong ya pele papadi gobane ga ba tlhatswa ntlha le ga e le gore le bona ba ile ba tlholega go tlhaba ntlha menyetang eo ba ileng ba e fumana empa seo e leng gore ke sa botlhokwa ke gore setlhopha sena sa Durban City se sa se bontshitswe dikarete tse tharo kao fela mme ena ge ke taba e leng gore e botlhokwa gagolo gore ba ele tlhoko go tsebeng gore na sebapadi sena Gaston Sirino ke sebapadi se e leng gore gangata o nkiwa ke maikutlo mme ke dumela gore ena ebile phetogo e ntsweng jalo ke mokwetlisi wa setlhopha sa Durban City gore batse ba lokise tsela ya bona ya go tlhasela ke bua jalo ka ena Monghadi Khalil Ben Yosef mme ke yona phetogo eo re ba entse
2: le jalo he tsatsi naka jeno he re ketla kenke thapo tsena ke gotlhele wena Lady Soski re tla bola re gotla gape
4: dumela na lady ke na le kwetelele ke sa o bone dumela le

0: Ato a kompense hlompho se ke le queen ngaledi jwale.
1: Ah ebo ho tlwa neng le queen.
0: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen. Mme ke batla ba queen le tsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene and then ke fumane. Ebe ke tla ifumana ka Royal Finance.
0: Ho bona lo motswalle etelele ka la bona le ha ofinyana ka boto betse royalfinance.co.za.
1: Na going etlan le nna ha ntumedisa ke tla be ke le queen le rato.
2: Royal Finance. Ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Noto masakore ka bobedi hantle fela ka mana re bona bandile shandium ne moleng o ka botsa tsatsi impela jalo ke wisi amra nyana hanyane e hoine letsa wa habo ka mana re bona ke ane bolong a sebile ba enka jalo shopa sa Durban City hopola re mamedi batwa ka mana ka borwa jalo khatlo lena ba le bisa ka leboya ho le bala jalo ke shopa sa Durban City khatlanong le shopa sa Orlando Pirates ha ile Orlando Pirates batwa ka leboya ba le bisa ka borwa e leng ka lepiong le tuna khatlano le shopa sa Durban City ke na bolo e rota bo ringa ba le bala ne enkuwa ka mane ibaleka ho tsena ka bolo eta hantle fela ka molengo ka botshaba tsatsi e ke Durban City harbona ka mane ne monna ina le yena ka mane ke bo joloka jona empa la jolo tsotse kantle ho thi haibe tahlelo he luna ka bono haibe tahlelo ibile ho thi la tahlelo ke luna Durban City ho thi la tahlelo ke luna ka bono Durban City chechalam rao banna Durban City wena ka bono bandile shandu ho thi chechalam rao banna bandile shandu ho rialo mangadi Christopher Aurialo mengadi Christopher yalla pala hape asupa mengadi Christopher are haite ngi tjejo tje tlo pasa lo ne pare tso bane ja bona re bandile shandu haila tsela hantle ka mone go ka botsa tsatsi a ke na sibile ba lahletse ka kwano e ko pana hantle fela ka mona le lotu la sibisi ne on ka bona ka mona isiya o pina nyana mane ne matela ka mane ne impala tlo tie wo le ka wa hana ka mana nana nana it's a passo paras a butu ba mane bo shula Ia musula kamane mbuti makaronga ya 18 ine le bolo ntle bona ba sane me karlo nyau ya 18 ia ba Orlando Pirates ba tsena ka bolo e tsena jolo e ka kare tsi bona hantle fela ke masilena me impa o ne ntse phoso ka baneng nana ia ba mo tsela bolo me mbuti ma a shebana le mekwallo ia ba ka nete ia musula bolo yeo hantle fela ka bane mbuti ma me ane ba tle ba tsena ene le ene ka belo go sitile mo kotlisi he ile nganka bolo eno pele tsola ka ntle gatlanong le se bapali se morao sa tlhopa sena sa Durban City ya ba wefa mbutuma mbutuma ka nete ai raha nemane me kolonga ho no sontso ho na le monena sia bonga msomi ke bolo ile nya mohlola ka mane mbutuma
4: ke bolo ile nya mohlola ngwana mme mpa re ka hlalosa fela re metsutsung yena e tsheletseng ka rolong yena bo bidi papadi re bona rona pirates fa mana menyatla e miraro ka ofela menyatla ne miraro se tlhopeng sa rona pirates e tswa ka hlakoreng le le tuna mo teng ba palang yena ka mogelo wa sebelebele ba bana menyatla ba pele o ile a tla ka hore a le ka ho itlhabela ntla bona le ka ba nritse se papadi mo holena menyatla ngo bo bedi le teng ana a fumana menyatla gore a ka nritse se papadi mo holena empa e tla ka hore a le ka ho hlaba ntla mme a lahlelwa ke bolo eo menyatla ona wa boraro ke mo aneletsa nteng mohlankana ena aba palang molengo ka pele e le nyana go sitile empa he ya re ha nka bolo eno jalo a feta go nganana ya ketella etsetse ka ntle o e fosa jalo mbuthuma e le hore ke bolo ene le hore moletsa phala ka pa mothuso moletsa phala o na sa a buile hore ke bolo etsetseng ka ntle
3: ho jalo fela mamedi ho jalo fela jalo he tsane bolo ya itewa ya nyiluwa jalo o rando peretsene e tla jalo ka bolo ba nka hape ba libisa ka mane ka mosewane empa ya basula ya basula Ia basula khatulina Orlando Pirates. Ia basula khatulina Orlando Pirates. E musula jalo kamane tsepang muremi. Ia musula kamane tsepang muremi. E tiena bolo sebile bantile murau nyana mani. E ta hante fela ka setlopa sa Durban City. Ene eta jalo ka setlopa sa Durban City. Re ke bone fela e tla tloswa bolo mane e le phoso kgatlhanong kapa kege e tlotswa e le motlhongwa fatshe a sebile ba itlositse ka mane ke mokonene empa la jalo ke yena bolo e betla morrao kwano enkuwa ka mane Orlando Pirates ba phamisa bolo tele ndabane empa ke yena bolo e betla jalo gape e le kaotsena gape ka mane ka yena moremi empa ba hana ka mane morrao e le kaotsena ka bolo tla mokone wa e koba wa jalo mokone bolo tele le mpala jalo e ka re tla basula fela basula ka mane shandu e tsola ka ntlothe e la sereng ka mane Pirates enka jalo ka mane ba ne le tsalo tla sibisine o nka bolo o isia manelotong le ga e ka mane seema o re tlong banna ke le bona lo kae moleng o ka boprima ba lebala lepeong le le tunang la tlhopa sa Orlando Pirates se bile bankile ka mane e tla tswalo gatle fela ba e ne tsa ka mane seema gape le ena wa e nka bogareng balebala keo ba misa ke boletelelene ka mane ee ne le thapela mokobodi empa karolong ya leitine sebelebele ya motlola ya motlola ka mane sebelebele ote haibe huku ya lona Orlando Pirates kgatlhanong le ena ka mane e nganana haibe huku ya lona ka mono Orlando Pirates kgatlhanong le nganana ke ena ya ntsheditseng ka ntlebolo eo huku e tla tloswa ka hukung ena e ka borwa bophirima go lebala ka kwano ka hukung e ka borwa bophirima go lebala e tloswa ke setlhopha sa Durban City. Gopola gore karolong ya pele ya papadi dihuku tsa bona di ne di le tharo tsa Durban City di le nne tsa Orlando Pirates jale ena ke ya bone ya Durban ebile ke ya Orlando Pirates tshwarelo gote haibe ya Orlando Pirates ba nentsitswe ke ena ka bane nganana e tla ba bolokelang jalo e le huku ya botlhano jale ya setlhopha sa Orlando Pirates e ka kwano ka borwa bophirima go lebala e ya tloswa ba ka radi 18 he bo se ke re tebone bo seema mme bolo e tla tloswa ka kwano ke ena kabelo kgosi tsileng wa inka jalo ka mane ke motshatsa fatshene o e neletsa wa ga re bone keo sebile bankile ka mane nenne empa la jalo ke bolo raha tima mekwalelo ebile o na ephaila ka mane o ephaitse setibatibane o ephaitse setibatibane Frederic Assare o sebeditse ka bokgabane bona ba e sale ka mane Frederic Assare o na le bolo e kotsi bona ba e sale abaka huku ya botshelela jalo ya Orlando Pirates abaka jalo huku ya botshelela ya kapacere ya bosupa ya tlhopa sa Orlando Pirates ke ya bosupa ya tlhopa sa Orlando Pirates a raa ke bolotelele karolong ya leitineng pala jalo ba gana manene gantle fela sebile ba itshotse ebile e tla gape ke ba phamisa ke bolotelele ka manenene nkosi kona ndabane empala jalo ke ena bolo se ba enetsa ka mane sebelebele wa enka karolong ya leitineng phuthuma raa banna ya itlela ka thoko mekwalelo seema mokwetlisi menyetla mmedi ya Orlando Pirates nakong e ka etsang motsotso mme Orlando Pirates ya bontsha gore e batla go tlhaba ntlha ka pelenyana
4: ona mme ha sale karolo ena ya bobedi ya papadi kala re bone le Orlando Pirates e leng gore ba leka ka gotlhegotlhe re ba ka fumana ntlha le monyetla ona ba o fumanang gape o ba fa huku ya borobedi gobane ba ne ba tshireletsa bana ba setlhopha sa Durban City mme seo re se bonang gore Orlando Pirates e
3: sa sisa karunete wibyakare kamane mokwatlisi seema o kata o e fosana jwale huku ye o katang o bua ka yona ba e bea karolong ya leitine seema tlhaga ka tlhogo a e bea ka gare a utlwa ka letshwele ka mane a sa re gore ya mopeamanotshi 1-0 not Durban City mokwatlisi
4: go ile wa bonagala ngwana mme re kata go e tlhalosa gore ga e sa le karolo e na bobedi ya papadi kala re bone e le Orlando Pirates fela e tlhaselang e sa tswa tlhasela gona go ne o bonagala gore itlhe ba batla ntlha metsotsong ena e tlhokolosi karolong ena ya bobedi ya papadi ka mora gore a fose monyetla kwa pele e sebapadi sena e lenyana le bone seema bolo e leng gore ba ile ba ithula bana ba tlhopha sa Durban City ya ketelela jalo e le huku ya re ga e tlwa mono gape motlhankana ena kgosi tsile o nka bolo e leng gore o e kenya ka gara di-six yard tsa tlhopha sena sa Durban City ga e le molao ka morago wa tshireletso kwa tlhopha sa Durban City ke a go saema gantle go gang o nka bolo ena ka tlhogo a e beya gole go sethibathibane a sare mme a tlhaba ntlha e le ntlha ya pele ya Orlando Pirates
3: mme tsotsong e lesome karolong ena ya pele ya papadi a rabela ka tlhogo ka mane le bone seema monna e leng gore ke mongwe wa dibapadi tse kgethiweng ke mongwe wa dipitso mosimane jale ke one setlhopha sa Orlando Pirates noto setlhopha sa Durban City gantle fela tsatsing lena la kajeno gopola gore papading ya o katela tlhopheng tsena tse pedi ba ile ba katelana papadinyane ya MTN8 mo tlhopha sa Orlando Pirates ba ileng ba gapa papadi o ka ntlha tse pedi go ntlha kapatere go ntlha e le nngwe mme o tlopola gore papading ya leake setlheng se seng go na le mo tlhopha sena sa Durban City ba ileng ba iphumana e le gore ba setisa Orlando Pirates ba bapala ka noto go noto gona ka mane ka Orlando Stadium ya ba gona gona teng kwano mona Amstel Arena ya ba ke moo tlhopha sa Orlando Pirates ba iphumanang ba latlhelwa ke leake motlamonene mme Orlando Mamelodi Sundowns ya fete gape yanka leake eo e ne le ka kgatlhano le tlhopha sena sa Durban City ka jeno keo he one Orlando Pirates noto Durban City ke yane bolo ka mane betla jano mne e le ka o tsena ka bolo keo sebile bankile gape karolong ya leitine Orlando Pirates ne empa la jalo raha ya itlela ka thoko hei tela ka thuko na raile ka mane mokobodi ona raile ka mane hantle fela mokobodi jwale mokotisi ba bona la re leano la mokotisi wa tlhopa sa lone pirates e leng yena mongadi Abdeslam Owadu le batla le mosebeletsa ga golo jwang ga e le mona e le gore ke shebile dibapadi tsena tseo a qadileng ka tsona letsatsing lena la kajeno di ka hodima dilemo tse 20 a nang le metso e mehlano boholo ba tsona jwale papadinyane fetileng ga a tla ntsha lentswe le reng ga a batle go bona ntho ena ya go bapala ka bolo ntse etsa show booting e ne dibapadi tse e leng gore boholo ba tsona di ka tlase go lemo tse 20 a nang le metso e mehlano Simpio Masilela o fumane karete tshetlha jwale mme ke a tlhokomela gore leano leo la ga eng kare le batla le sebeditse ka gore bana ba ka godima dilemo tse 20
5: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumane 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack dife kapa dife tse 30 tsa di 500 ml tsa Birria Heineken Lager. Kapa tsa di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha o rekese se baka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite Liquor Shop fela.
6: Tsadi papadi.
3: Police, It's like an tree. High be bolo. Eh, what be ya on the parrots? On a lemon eileng yamota lotung what the person sa Deben City. On a lemon eileng yamota lotung what the person sa Deben City. Re metsotsong e le shume le nang le metso e tse e mehlano karolonyana ya pele ya papadi. Le shume le metso mehlano karolonyana ya pele ya papadi. E le noto kamasaka ka patel noto sa pasena sa Deben City 1 Orlando Pirates metsotsong le shume karolonyana ya bedi ya papadi ke mo le ngore wile bia ka re kamane le bona siema. Wile a bia ka re kamane le bona siema. E ya tabolo kamane mrao. Eta hanta fela kamane ki sitiba tiba nisala na parreza sipo chain. Onka bolo kamane sipo chain. Chachala mrao jolo kamane sipo chain. Ore banna baisu chena lanka hare. Ore chena lanka hare he banna baisu. Hopola mamedi sapasala na parreza. Di papadi ngatse kamane sano. Tso basen badi bapetu chela hajwale. Nte le papadi yena. Baile basula di papadi tenne. Baba pala kaule kana papadi nye lungwe. Me di ntate wabadi sabile yenka kakarezo. Ki di ntate le shume le metu imedi. Me basa buwe nta ilungwe feila. Ota wapula ore. Baile baba pala jolo le Kruka United. Baye boba. Sula kan ta tenne. Hunoto. Ota mono basula so pasas kukuni. United kan ta tepedi. Hunoto. Basula so pasas chipa United. Kan ta tetaru. Hunoto. Ota mono baba pala kaule kana. Ka unwe le unwe. Le sita pasane sa Amazulu. Me ba ipumana basula hape se tlhopa sa Milford ka dintlha tse pedi ho noto phoso ya Orlando Pirates ka kwano e rrawa ke Deben City e rrawa ka mona ke Deben City phoso ka mona ke na John Mokone enka phamisa ke bolo telele karano nya leti ka tlhogo empa la jolo teng City ba tibane ho tla ka yona ka mane o tla ka yona sipo chaina ho tla ka yona sipo chaina la sala jolo ka lotso ho ho teng ka mane sibela belene ho ntsa bolo empa la jolo tsina bolo a o ya basula ka mona Orlando Pirates ya basula bile tsola ka ntle motsola ka mane mbuthuma ntsa bolo hampe ho ntsa bolo hampe ka mane mbuthuma rena ko ya runa ke metsotso e me kae ke metsotso e le shume le nan le metso e supileng ka rolo nyana ya bobedi ya papadi re bone ke ane bolo ba sebile ba ntite tlhopa sa Durban City empa la jolo ka mane shandu ya mohlola bolo yeo e tsola ka ntle ka mane shandu e bile ke ane bolo betla jalo enkuwa ka mane bo ringa bale bala jale e tla ka se tlhopa sa Orlando Pirates ene enkuwa ka mane kena eta pelom re bone ke ane bolo rbana ba se tlonga tshile bono kae ontsa bolo u isi ba isi mo ro nyana e tla jolo ka sibisine o sebile ntite ba tla ka mane siema siema ke bolo winside ya pili ya batlola ka bana le pharetse mbuthuma mme importeng ka mona sibatibane wa inka frederica asare raile ke bolo telele ka kwa hanu ka bloka bo prima hana ka hloka mona mme cm bile tsola ka ntle e ba bolo tsena ngere tahlelo ya se tlopa sa Durban City e ba bolo tsena ngere tahlelo ya tlopa sa Durban City jwale di papari ngatsa hlano tseo Durban City ba semba di bapetse ofitela mthatungona wa hana jwale tsa liki ntle le papari ena ke moteng he re bonang ba ile ba hlola papari le ngwe ba ipumana ba lahlehelwa papading e le nngwe ba bapala jalo ka go lekana dipapading tse hlano ba tlabile dintlha tse tharo ba tlabue dintlha tse pedi jale ba bapetse ka lekana jalo ka noto noto le tlhopa sa De Stelis ba bapala ka lekana ka nngwe go nngwe le tlhopa sa Richards Bay ba bapala ka noto go noto le tlhopa sa Golden Arrows mme ke moo ba ileng ba lahlehelwa kgatlhano le tlhopa sane sa Tshukukuni ka ntlha e le nngwe go noto jale papadi e nngwe ba ile ba e tlola kgatlhano le tlhopa sa Kruger United ka papadi ka ntlha tse pedi go noto jale sena mokotisisi a re bontsha gore ga e le tlhopa sa Orlando Pirates se kgona go tlhaba dintlha tse ngata tse lesome le metso medi kao fela mme ga se tlabue dintlha tse ngata ba tlabue e le nngwe go fitlhela mothating wana jale se re bua fela ka dipapadi tse tlhano tseo se ba di bapetse tseo kileng ka bua ka tsona mme papisong le tlhopa sa Durban City Durban City e tlaba dintlha tse mmalwa di tharo fela tse ba di tlabileng mme ba tlabua dintlha mme ba tlabua dintlha tse pedi Durban City ka papadi tsena tse tlhano tseo ke di buileng mme sena ga se re makatse ga re re 1 Orlando Pirates noto Durban City
4: go fela go le jalo ngwana mme Orlando Pirates tsebala le setlhopha se e leng gore ga se tshwere bolo se a tlasela mme ke ka go ile re ga papadi kala kile ka tlhalosa rona go baneng setlhopha sena sa Durban City se bapala ka dipapadi tse tlhano moleng o ka mora wa tshireletso seo baneng ba leka go se etsane le gore ba thibeletse bile ba tshireletse gore ba seke ba tlhatswa dintlha mme ka morago gore ba tlhatswe dintlha re tla bona Durban City e fetola morwalo wa bona baneng jalo go tlhokagala gore le bona ba sebeletse go tlhaba dintlha tsela yane ya go tshireletsa ka nako tsotlhe ga e tlo ba sebeletsa gobane se tsana ba se tsa jwale gore ba hlabe dintla go bana ba morao ka ntla e lengwe ga jwale
3: e bile go bona la hoetsa dipetuo ka kwa no hoetsa dipetuo re bona jwalo ka mane jersey number 4 watswa number 17 le yena o tswile ka kwa no ka bana ka le tlhakurenga la yona ka bana tshiba jwalo ka Durban City o tswile mme ha re sheba jwalo ho kene jersey number 7 jersey number 18 mme ga re sheba jalo he Durban City ba ntshitse yena Fezile Qaba ke ena ye a tswileng go tloa mono he go a tswa jalo go a tswa gantle fela re tlatle re bone Kyle Jagans le ena o tswile bakeng sa bona go kene jersey number 7 Hashim Domingos Hashini Domingo ke ena monna ye a keneng Hashim Domingo go tloa mono go a kena gape gape le sebapadi sena go bonala gantlentle ke bona ka re ke Ethan Brooks mokotlisi ke bona ka re ke Ethan Brooks ya keneng ke tlatlhe ke moshebe gantle empa he ke tsona diphetho tse pedi tsena tse etsaetseng tlhopheng sena sa Durban City ke tsona diphetho tseno tse pedi tse e leng gore di etsaetse setlhopheng sena sa Durban City re tla bona rona ditlhopha tseno kapa ke re phetho tseno di tlalosa eng mokotlisi go ya ka mogota ba tsena di leng ka teng ga re bone fela gore e ntse le one tlhopha sa Orlando Pirates e le noto setlhopha sena sa Durban City nako ya rona ke yana metsotso mashome a mabedi ebile ga ke bua jalo mo mamedi ga ke bua jalo biaka re kamane tshepa moremi ai biaka ha re hape tshepang moremi hantle fela kana ko yeo ke qetang hore ke tlakula banna ba tswileng ka ho Durban City banna ba keneng ka ho Durban City ati kamane Orlando Pirates ya hlasela ka bogabane bona ba isale ba biaka ha re jwalo ile 2 Orlando Pirates ile noto se tlhopa sa Durban City mokotlisi ke ya ho wena ntlha yeo itlile jwa
4: Kona me ikin tla entla hulu bana lona pharetse ile fumana monyetla wa hore bane letsane ho tsaka hlakore nane le letse hari mo teng ba palang yena mohlangana na tshepa moremi a tumela aba haufile yena ba padi mo ho le yena ke bua jalo ka yena mohlangana wa gotsitsile ya re handeletsa tshepa moremi ke ha ile a le ka hlakore nele tshehadi hanyane ka hukung ya ba hene letsane eo ya ha ile masilela e mo fa monyetla hore a hlabe ntla ka lotu le letuna a hlaha ka hlakore le letse hari mme he se bolela gore Orlando Pirates e gona gore e hlabe ntla nakong ena hape e tlhokolotsi gobaneng ke re nako ena ke e tlhokolotsi baneng ka moragolo setlhopha sena sa Durban City se etse diphetogo tsa ntse pedi tse o buileng ka tsona dibapadi tse bapalang moleng o ka morago le moleng o bogareng ba lebala tshireletsong ke bua jalo ka yena Fezile Kaba a ileng a tswa ga kena jalo Hasim Domingo ra tseba gore ke sebapadi se bapalang bogareng ba lebala tlhaselong mme gape ra bona go tswa gape jalo Kyle Jenkins le ena ke sebapadi se bapala bogareng ba lebala tshireletsong ba kenyele ba sebapadi se tlhaselang e leng yena Ethan Brooks mme ke ka go kereng ke nako e tlhokolotsi baneng pele dibapadi tsena di iphumana ka lebaleng metsotsong e mmedi fela ke Orlando Pirates e gona tlhaba ntlha
3: ke ne ke maketse mokotlisi ebile ba ntsha sebapadi se ntseng se bapala morago ba kenya yena sebapadi se bapalang boareng ba lebala jalo ka o ile wa tlhalosa Hasim Domingo bakeng sa monenwa e leng yena ka mane Fezile Kaba e leng gore o ne a ntse a bapala morago mane mme ba bulela jwale ba bulela tlhopha sa Orlando Pirates sa ke
4: go fela go le jalo ngwana mme le ga tlhalosa ga dibapadi tsena tse pedi di ke ena gore bana ba tlhopha sa Durban City ba tla tshwanela gore ba kenye dibapadi tse e tlhaselang gobaneng ba qadile papadi ka dibapadi tse e tshireletsang mme e ntse ba tshireleditse jalo ba tlhatswa dintlha mme ke ka go bone ba boneng go tlhokagala ba kenye dibapadi tse e tlhaselang
3: bamedi ba ne ba tlile ba etsa boiteko gape ka mane Orlando Pirates ba ne ba tlile ba etsa boiteko ka mane Masilela empa la jalo ya ba hlola nako rona ke metsotso masome a mabedi a nang le metso e mene karolo ke ya bobedi ya papadi gantle fela mamedi mehem ga re sheba jalo re fumana gore Orlando Pirates mathapele ka ntlha tse pedi go noto ya Durban City e mathapele jalo ka ntlha tse pedi go noto ya Durban City ntlha ya pele re itse e kene jalo ka le bone seema jale go etsa diphetogo tse tharo tlhopheng sa Orlando Pirates go kena selepe go kena apolis go kena go kena ka mane Pedersen go kena Pedersen go kena yena apolisa go kena selepe go tswa ka mane mtiane o tswile mtiane re tla bona gape gore na go tswile le mang go tswile gositsile kabelo gositsile le ena o tswile go tswile ka mane gositsile jwale go kene Pedersen le ena selepe le apolis go na le wa boraro e ke tlameng ke moshebe wa tlhopha sa Orlando Pirates ya tswileng mokotlisi phetogo tse tsenage tse tharo tsa tlhopha sa Orlando Pirates le bona ba di etsa ka nako e le nngwe e be motlhomong diphetogo tsena di ka tswa di tlhalosa eng go tlhopha sena sa Orlando Pirates ga golo jang re shebile bogareng ba lebala gobaneng monnenwa apolisi le ena ke mongwe wa banna ba e leng gore o di soka gona mona boareng ba lebala e be mokotlisi motlhomong o nanaganne eng ga etsa phetogo tse tharo
4: phetogo tsena tse mokotlisi a di etsang ga se diphetogo tse fetolang moralo kapa tsela e Orlando Pirates e kadileng papadi ka teng ke diphetogo tseo a di etsang a ntsha sebapadi seo mo se bapalang teng a kenya sebapadi seo mo se bapalang teng gore a tswele pele ka tsela eo a ntseng a bapala ka teng ke tlhalosa jena gobanengwane ga a ntsha jalo motlhankana ena wa gositsile a kenya jalo Austin Napolis ga tseba ke sebapadi se bapalang ka tlakoreng le letona kapa le letshegadi tlhaselong mme gape re bona jalo a ntsha motlhankana e leng yena mthetheleli mtiane a bapalang bogareng ba lebala a kenelang jalo ke sebapadi sena e leng yena wa selepe mme gape re bona jalo ya na leng bothuma le ena a iphumana a tswa papading ena mme ga a tswa papading ena go kena jalo motlhankana wa Pedersen jalo gona go bolela gore o ntse a tswela pele ka moralo wa gae o ntse a tswela pele ka mokgwa o a tlweleng papadi ka teng empa seo a di etsang kore o ntsha sebapadi mo se bapalang teng o kenya sebapadi se seng se setšha go bapala gona moo mo sebapadi seo se ne se bapala teng
3: ha re bone he o la ne parretse ke ba bale ka jalo ke na ka bolo sebele bele sa bile ntse bolo mme ya tla ka se bolo ka le ka ka se ema mme se ma ke ntse bolo lena ya mathela re bone ke o ile ka o tla ka bolo ka rona nya retini impala jalo ba hana ka mane ba itsula ka matla maholo e bile o teng ka mane monane nna mana mme ho eng ka ka so ho lena mme e bile rota ka ntse nya retini ha re bone ka mane lu vumba mme empa ba le mo tla bolo o la ne parretse ka rona nya retini hana ka mane nna mana ke nya lo tu impala jalo ke na bolo empa mme ya ba itsula lo tu la ha ka mane se ema ya mathela ke shandu ba e rata lo tu la ha impala jalo ke ne bolo Harbona Kiewa, by Sam Rowland the Paratan, it does look a captain fantastic. On Sabolo Batacaman Siam, Siamakion Sabolo Lenan, Impala Jolikio, Panetta Siamape, Ikiobolo, Anakaman Bahanam Rao, Sula Kamaniki, Inanan, Ibikina Bolivet Rotan, Ibrahim Balabala Jolly, Itakapano Kamanoka Prima Hulibana, Harbona Kibabakazolo Kanakabolo Kaman Devon City, Indiana Kaman John, Mukonin, Onkabolo Siam Rao, Retibana Kiobolo, Elika Hotanakabolo Kaman Devon City, Rota Barim. In Noto, Devon City, two Orlando Pirates, Orlando Pirates, Ibatan, Ibatan Tayabraru, Ula de la Camuho Basilenga, Ba Macancating, Le Camuho Basalancating, Catalayo Basil Sancayona, Le Catalayo Baba Sassalan Babatan Basalacayona, Asile Babatore, Basse Basabe, Le Tamarinta, Etare, Hua Pantemane, Ebelore, Papano Yadinta, El Sacrin Labona. Joloka setlensane se fitileng sa dipapadi re bone bolo eta ba bolo to swang kamane ki eta ba bolo tsanga le tselo ya lona ka mona stopa sane iyo na ka kwano Devon City atselo kamane tsena John Mukoni impala jolo tsane ha jolo tsiwo ibile ya tsa kan tsodi tini uti ka mana police ne o sa bilan tsi tsela jolo tsane bolo ya tsa ya nyuwa eta jolo ka sepa mureni mureni tsi wa tsena ka bolo tsi mura ba ba ba le pio le tsi la stopa sa lo ne parete ki bolo ko tsi mo medi har bolo tsi ane pala jalo ya tsa ba inka jalo ne ba ine tsa ka kwano ba ara ka mane sibele bele a ba ne pala jalo perosin ya musula ka mana tsula nana nana itsula kantle itsula kantle ka kwano Kamulengo ka prima ho le bana e tsola ka ntle ka kwano ka bo prima ho le bana le pion le tuna la se passa la de parret ho tla se ba itibe ba tla se ba itibe ona de parret ba tla se ba itibe ba la se le ka kwano ona de parret ba bo emong ba bo bedi lokonga ha ba sula pa padina ba tla be bana le ntla tse le shume le nan le metso e tsela tseng ka mokotlenga mme se geo pa tsentsa bona le se passa ba mo di sanos e tabe e le di ntla tsenne ka ofela antse ba tsile ba tla jwa lona de parret mme ke papadi ya bona ya botselela ena Mesa ndaunso ba tla ba sia jolo ka dintla ka dipapali tse pedi tse leng hore di tla be di a lona parretse ile mo rao ka tsona re bona tsiane bolo ya ta bolo ka ba mosewane moleng o ka botsa tsatsi a ke se passa o lana parretse ne empa la le jalo a sia mo rao nyana ha nyane fela ne e ba sia mo rao ka ba ne o sia masilela ne fela ke ne betsa jalo ka ba ne captain ya ma a ke se sia ma ne empa jalo tsiane bolo betsa jalo e bo re ba ba nyitsa poso ne o lana parretse ya khutla bolo empa jalo e bile o teng ka bona stiwa tibane e leng yena den sipo china onka bolo ka ba ne sipo china we ka di ma le so le tsi ne le bona sia ma ne ha re bona tsiane a police ba se bile ba ntse tsi e ke onka bolo ka manu sia pele o batla pedersen important city batibane hi o teng ka kwano city batibane fa frederica asare wa inka ka mane frederica asare ore bana ba so tsena lang ka hare hare bona tsena jona mokonin molengo ka bo prima ho le bana empala jolo tsena bona ba sibe ba ntle jalo ai sia ba reng ba le ba ba pele mane tsa jona ka lotla lu bumba ne le bumba tsena ka bolo ka bana ne ba inka jalo empala jolo ba sibe ba ntse hape ya matelo ame empa ho lana peretse hana morao ya hana jalo ka bana ne khutla ka sibele bele ne ho ne tsa ka bana tsiwa tiba ne sipo tsena tsheni ke onka bolo yeo ba iketla karolo nya bona ya di 18 ele noto sub Devon City what you sapasa Orlando Pirates noto Devon City to Orlando Pirates ya tla ka bolo ka bana ke sipo tsena ari ka utena ka bolo wa ipamisa ne empa ba le jolo ka bana ne ha na ba itsula rutunga itsula ka bana ba itsula ya tsula ka ba khabane bona ba sale ka bana ka bolo ka botshaba tsatsi ya tsula ke na Brooklyn na po Gempul hoti haibe bolo tsena bana ba isu hoti haibe bolo e tsena bana ba isu Aki ya Orlando Pirates fela uti highlightelo enka kwano ki tsapa kamane kamelo ka botshaba tsatsi ki se tsapa sa Devon City uti la seleng kamone bana ba iso kamone Devon City he tsala tselwa noto Devon City to Orlando Pirates nako ya runa ya mata mu mamedi karlo ki abobedi ya papadi remetso tsonga e mashumeme abara romana no mutsu mo karlo nyana ya pile ya papadi Oteng kamani sipo wa ha chenem. On kabolo we la tela ka tso hone. Ainka jolo ka bana banetsa. E rite bona a shinan. Fela ka no se le stem rawo. E ta jolo ka lotla ha ka mona se siema. Go batla hanta fela kamani sipo chenem. A cheni we netsa kamani siema. A siema ke wa thula o ba sheba. Ho tla jolo ka yona ka bana ke wo. Ho le ka ho tsena ka bolo. Ho ntsa ka rulo nya bona ya le balan. Ile tu Orlando Pirates no to Devon City. Ainka jolo ka bana tsepa mremin. Impala jolo tsene bolo. Ani sa tsebolo telele. A fita bana impala jolo ke wo. Hana ka bana re bona murao itla jolo ka lotla hai nna nana nna nana ke wo re bana ba se tlo nga ke le bone we ntsa jalo impala jolo ka bana Brooklyn nne e re ke bona ke na bona betla jalo a ne tsapya pe ka bana Brooklyn nne on ka bona ka bana ke nna jalo hana ka bona le Perez e rota ka kwano ka mlo ka prima ho le bana se bele bele nne we si am rao si tibati bani e leng yena si po cheina e bile ke na bona ya tamne hantle fela mane ba re bana ola le Perez e tsama ka bo tsama o e ketleng bona ba sali murao kwano e re le jalo ile tu Shop us on the parade and not a Devon City, Kiri Papsin Sahaso.
6: Give big red weekend, a shop right liquor shop. Fumane 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 randa fela. Le di 6 pack di fika pa di fitse 30 tsa di 500 ml tsa biri ya Heineken Lager. Ka pata di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha re ke se se bakatla so di lema tse 18. Di fumane official ka di 20 sa September 2026. Ha shop right liquor shop fela.
7: Sadi sadi papati. Holiday FM.
3: Kialibo Lady Soski Kialibo Moname Kialibo Me Jolehe Utle Soko Kamona Tepang Muremi Hotule Bosoko Hotue Wena Kamono Shandu Munam Hotue Wena Kamono Munaiso Shandu Poso Obedian Wanemon Fati Kamono Shandu Wamutiba Shandu Wamutiba Ulibilo Tepa Muremi Ulibilo Bonabai Sali Tepa Muremi Hotue Haibe Ibide Hoana Laure Ekakare Hotatue Tibe Ibehuku Ya Brobong, ya sa pasalo na Paris, ditaro I kamana ka ho Devon City. Ki ya Brobong ka lo na Paris, ntse ditaro kamana ka ho kunyane e ka borwa bo tshabatsatsi. E tla tlo swa ki Orlando Paris tlo swa kamana ke na tapelo mo kobodi. Ho tla tlo swa kamana tapelo mo kobodi. La inka ba tlo swa mo tshatsa fatsi. Ha na kamana ba itsula kamana impala jolo ke yo. Ya tla kamana hante pela ka lo tlo ha kamana shuina na. Ah police na impala jolo o ya mrao nyana hanyane. Ibile aina le tsa city ba tibane. Elenga yena ka kwano. Tsepo chaina. Ho inka jalo ka mane tshepo chain ona le motso ka botshabelo tshepo chain ona le motso ka botshabe ka botshabelo mane c section tshepo chain e yena uila hulela ka Bloemfontein e ka ka mane ka Bloemfontein hare bona tsane bona betla jalo ya tsaile ba hare bona bala ka mane mo remi hape ne o le ka tsena ka bona bona tsie ona le parete ka ntle di tini ana ba roba lo di mabolo yeo shandu ne e mo nan tsane lo jalo re tsene tsie rota pe ape e ba hare bona bala ne ona le parete ba ka bona yeo hantle pele tsane bolo ne e ben kwa pele e mane ki e pa lo jalo a ba nan e hare bona tsie o ona le parete e tsa ka kwano ka mlo ka bo prima bon ka bolo ka mane ki e ne le na sibele bele fela tsane bolo sibele ben sitse hape e ke ma sibele lam impala jolo tsane bolo e beta pele nyana mane ni ile ka utsena ka bolo har bona tsieo fela tsane bolo ka mane ni e muremi wa ikoba impala jolo hana ka tso ka mane nana nan ibile o teng city ba tibane o teng ka mane city ba tibane wa inka karlo nyabona ya de tini ile nga frederick asare petuo ya se tla pasa Devon City ho tsena mtembu wa tsena ka kwano mtembu Nomoro ya buraru wa kena kamane bongani mtembu bongani mtembu wa kena baken sahai bongani mtembu cheni Orlando Pirates ejense hape hape lisi papadi mabuza o cheni Orlando Pirates Ekasita le padime bateng sabona masilela utswile utswile kamane masilela re kitake khwate khwate fatse kwa no ke bone o tsene kamane padime o tsene padime le mabuza beki mabuza a tsene kamane beki mabuza mpapadime liena o tsene Are bona tsane bolo ka bana Devon City balika ho tsena jolo ba tlasela mpa jolo le ne pare tse ba khutla ka bolo re tla tere bona rona petho tsena di sarosa inna e fela ke ane bolo ka mane ka Mosegwane re mi ke eng ka bolo ka mane re bana ba setlong ba ntsa tlo ka mane ke apa ene Pedersen ka ronya le tini a o ba montjela bolo ka mane Pedersen a montjela bolo e bile ba ba ka huku sapa sa a Durban City msomi ba ka huku ka mane Durban City ya bo le chume jole ya tlo pasa Orlando Pirates ya le chume jole ya tlo pasa Orlando Pirates me mokotisi hater bone fela hore na ebe phetso tsena di tlhalosa eng tlhopheng sa Orlando Pirates ha e le mona huku rawa fete bolo tso ka mane ba tle ba itlhaba ka lerumo Durban City ebile baka huku e nngwe gape ya leshome le motsomong ka kwano ka hukunyana ka borwa bophirima go lebala phetso go kena Tashrik Morris wa kena ka bolo ka mane Tashrik Morris go tswa hantle fela ka kwano go tswa Jesse number 20 elenga Jean Lumbumba wa tswa ka mane Jean Lumbumba ile fumana karte tsa tsar bone huku ka mane lone paratsa ko ba bole tele ka mane re bone tsheo ka ronya le tini ka ntle le tini ra ba lo ntla jalo itse la ka utima mikolo ka mane muremi mukotisi kitena di petuo di ntse di etsa la di etsa etse hantle fela mphadi mele yena o tsene ke bone ha tsena batho ba balatedi ba tsopasa ona le paratsa ba o tsa mahofi ba opa di atla ha hulu fela jwale ha ke tsebona petuo tsena di tlalosa e mukotisi tlopensa ona le paratsa le tlopensa na sa Durban City
4: ke dumela gore tshepo moremi o entse mosebetsi o entse mosebetsi o motle obane go ketelela jalo a ile a tlhabantlha mme gape wa sheba sebapale sena semphi yo masilela ya nengena bapala jalo e le number 10 e leng gore ke sebapale sena se bapala gaufi le ena ya ne le Mbuthuma e leng gore Mbuthuma ga a tswa go ile a kena jalo Sebastian Pedersen mme ge ke dibapale tse pedi tse tswileng setlhopheng sena sa Orlando Pirates mme ra bona jalo go kena Mpho Padine e leng gore ke sebapale se jereng jezi number 38 ra tsebo gore jezi number 38 e ne e le nomoro e neng e jara jalo ke ena re lebo ile mo fokeng mme hape re bona jolo go kena mohlankana ena ya bapola mona karolong ya go tlatsela e leng yena wa mabuza mme ke tswa dipheto tse ntsweng ke Orlando Pirates go fitlhelela ga jale ga le setlhopheng sa Durban City re bone jolo ba ntsha forosa ya bona e leng yena Jean Lebumba mme Jean Lebumba o kenela jolo ke Tashrik Morris re a tseba gore le yena ke sebapadise e leng gore ke mohlabadintlha o ile bapola molengo ka pele setlhopheng sena sa Durban City mme ga o seshe ba fumana gore nako e setseng ke ka tlasa metsotso e mehlano mme tlasa re shebe re bone rona ha e le Durban City na e tla sebedisa nako ena e setseng go tlhabeng dintlha kapa Orlando Pirates e tla sebedisa nako ena e setseng go tshireletsa mohlomong gape ba kgona go tlhaba dintlha tse dingwe
3: a two Orlando Pirates not Durban City Durban City bana ba re ba kena pala jalo ka bana re bona re bone CMN ho se bilan tite bolo la jalo kena bolo betsa jalo eng kwa ka bana ka mole ngoka ka pa tire bo haring ba le balane a ba ntse pa so ka mane ni a khutla bolo ka bana re bone i thamna a mutla bolo pala jalo ba ile ne la i a tla bolo hape bo haring ba le Durban City ne impa la jalo i bile munne no i a sa to kena ka kwano e ka re kena bo ngani tembu fela tsane bolo ka bana shandum ne on sa bolo la jalo kewa a khutla bolo hape ne eng kwa ka kwano ka ka bo prima go le bala e tla ka mona ka lotu la a John Mukone re bana ba se tlonga tshe bona lokai a two the two on the parata not Durban City re saletswe ke metsotso e ka banye mine Carlo ke ya bobedi ya papadi a e pala jolo ka bana John Mukone mona ruwa tsena ka bona yeo fela ba rata lotu la hae e tola ka ntle uthi ila seleng ka mona ona ne parata e wo tile den John Mukone lotu nga har bona tsha ne bona me a inga ba pamisa tshe bona telele ya matelo ka musiwani har bona nkiwa ele ka jolo tsena ka bona ka mana ne ki lotu landa ba nko sikona fela tsane ba montse bolo ye impala jolo kio ye matelo ka mani bile ibile tsa jolo ka Holland Pirates hape inkwa hantle fela tsene sibisi ne we batla lotu la city batibane ka mani sipo chain ne chain wa rati bolo telele impala jolo ba ntse posa khuta hape ne e khuta ka sia bonga msomi somi ke onka bolo we bela ba horin ba le bana har bona ka mani itana ho atla ka bolo yeo nori tomba na tsile bona lokai onsa bolo ka kwano netsa John Mukone mulengo ka bo prima le piotsela le tsiarin mo to pasa Durban City ba le bisanteng impala jolo monna a mo khopa khopetsa ma ane mo letsa phala re papa ditse le pele ba nna sa pa sala le pare tse ba ntile bolo ha re bone ka bana ne he ba talo tla sibele bele ne onka bolo ka bana sibele bele ke ba mo letsa bolo ha pe ne onka bolo wi siam rao captain fantastic Orlando Pirates two Orlando Pirates not Durban City re sa le tsuki mitsotso e medi ka rona nyana ya bubedi ya papa di re sa le tsuki mitsotso medi e bile o te poso ka mono lona Durban City o te poso ka mono lona Durban City le bapetse ngone mong hampe le bapetse ngwane mong hampe ka molengwe ka botshabatsatsi e ka re ke sipiwe masilela ha ke mosheba e ka re ke simpiwe ke simpiwe masilela e bang ke mona hantle e bile ke na ka tangu tena ke no ka tangu tena a ke no ya ka tangu tena ke beki mabuza mo mameri e ke beki mabuza ya ke na beki mabuza o tle botsoko ka mane beki mabuza Elin Noto, Sopasa Durban City, 1-2 Sopasa Orlando Pirates. Me Orlando Pirates, Papa Tabonate Sassamante Taro, Kalamashime Mabedi, Hunter Hoding Yena Yaluete, Horenabraro, Batase, Bae Teles Sopa, Esa, Marumo Galante Kamanka Royal, Bapuking Stadium, Me Bolo Santa Yamisit, Mamedi, Carolina Yabubedia Papadi, Ateka Mukabelo, Wala Shume Lemon to Supiling, Hoding Ya. Mpalani ke moteng ho renya bohlano ba tlase ba bapale papadi ya bona ya CAF Champions League le setlhopha sa African Stars mme ba bapalla hule le lapeng re le jalo mamedi ke tla ke potele papisitsa kgaso ke tla boela ke kgutla hape
8: nakong tsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha o tlhatlhobo tsa bophelo, ha o tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Hala pitiki mona mamedi ke bua ka lekhonotu le kgotso ya basadi. Kufa yu tlisetsa pitiki kala mashume ama betile metse seletseng lwetse go ditselemong sena se odimo sa 2026 ho tloka ho ga ile shumele mo sole mong ho senga hata di tlabele ha o filo o antsa o fitlela ha sala nei tshwara ngwana tla ba tshaba tsona tsohle di tsa hala ka mona ka Old Grace Convention Center Bloemfontein mona ke mo re tla thabiswa ke di khalala tsa orange mahlapane ipupeng re bua ka malefa a Dr. Madikwena motseng ntswaki ho ika tlhileno wa tlavaleteng re ya khufasela
7: tsadi papadi Holisedi
3: FM ke le bo khaitse de motho ke le bo khaitse de motho jole he mamedi papadi santana nya misite wa tswa wa ntshuwa monena wa ntshuwa ka kwano ke bo jalo ka se papadi se o tlile motlhoko ho tlhopeng sa Orlando Pirates e le nyana simpiwe ma si le ke simpiwe ma silela a tsena monna e lengwe re o tswile jole papadi ya o katela ya Orlando Pirates ka la shome le metsorobedi khoding yona ya mphalane e tlabele papadi ya bapalang hona hape kwa monna Amstel Arena ele khatlano le tlhopa sa TS Galaxy ke tsona tse tharo tsa tlhopa sa Orlando Pirates mme nako e fedile metsotso e kentsweng ya nako e senyeileng ke mehlano jole se rejile motsotso wa o le monga wa nako ena e senyeileng ebile se rejile metsotso e medi wa nako ena e senyeileng hantle fela e le two Orlando Pirates noto tlhopa sa Durban City mme mokotlisi ha re shebe he hore ka mokgwa setlhopha sena sa Durban City motsotso ona wa hana jole ka gola bona e se le fela hore ba tle ba tshireletse hore ba se ke ba hlabua ntlha ya boraro ba baneng ka nnete metsotso nyana e setseng nyana ho llatela ka mokgwa ba hlaselang ka teng se kgahla seo ba hlaselang ka sona karolong nyana bobedi ya papadi ha se sa tshwana le se kgahla seo ba ne ba hlasela ka sona karolong ya pele ya papadi
4: Mwana mme harabulele mamiru lese di FM ora sila padisani sekeni mitutung e mashume arubedi amitsu imiraru ilinyana begi mabuza wile ahlaelwa kikoti me kotina ilinyana mshaela ili akatela jolo ilore hasa kona ukutela kali balen wanda parete sepa pola kalibwa paditele shume hajwale kamura ore begi mabuza ya ilinga kena atwa banking akenela jolo simpue masilena uba lebo tata ne wipumana atwa papadin ena ilore kamura ore atwa koti me seza halang gore metutu ena emehlano e kentsweng re bona setlhopha sena sa Durban City si se ipona sena le monyetla gore ba ka tla bantlha kapa dintlha mme sena ba se bona ka tsela eo ba tlaselang ka teng empa he e ntse e sebetsa ka thata Orlando Pirates ga jale tshireletsong ya bona mme ba iphumana ba fumana monyetla wa gore ba ka fumana set play e gaufi le mekollo ya Orlando Pirates.
3: E tlosa kamane ke ena Hashim Domingo o tla e tlosa kamane Hashim wenka wa e tlosa bolentle ka romanyana etini empala jalo keane bolo ra bone keo gape wa gana kamane Pedersen a e tshola ka matla magolo yalla pala o te poso le mmapetse gampi banna kamano Pedersen. Papadi tsa tharo tse tlang tsa tlhopha sa Durban City re bua ka mokebelo ka la mashome mabedi kgoding ena ya lwetse goreng ya boraro kgatlhano le tlhopha sa Milford ka papadi eno e tlabae bapalwa jalo ba tlaba chatetse tlhopha sa Milford mme ga re sheba jalo he ka labone la leshome le metsotsheletseng kgoding ya mphalane ke mo teng he ba tlang ba bapalwa jalo metsotsong ya mashome mararo ka moraro ya botshelela kgatlhano le tlhopha sa Mazulu gantle fela ba bapalela Chatsworth stadium gona lapeng mme ya o katela ka lapele kgoding ya ya November ke mo teng he tlhopha sena sa Durban City ba tla be bapala le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka Loftus Verfels stadium ke ka tsela eo he ke lebo ile ntate Motinyana ka G section ke lebo ile haholo wena ka kapekgolo ke ba jalo ka Nelson Tlhabaki ka Thabantsho zone 1 ha re bone ke ane bone betla jalo ya tabolo ka mana hantle fela ka lotla siama mme onka bolo isi amara nyana hanya ne tsara tsike motso tsone monga hore papa di na fitla pedetsong e ka e bile ke metso tswana hore papa di fitla pedetsong ke o hape ba menetse ona ka mana siama mme onka bolo wa phamisa ke bone tenele pela sen ka se right hand ha sina mahlola le jalo impela jalo ba retulwa ka bolo khutla jalo ka bolo ka kwano bonkanine impela jalo ke ne le bonkanim tembu mme impela jalo ke na bolo ya tabolo mme impa ba hana ka mana ba itsula le e tla ka lona parete e ka tsena ka bona ba re mara lona parete ha re bona ke ba ka tsena ba tsasela mme ha ntse pela re bona parete ba ne tsaka mana mo reni wa e ka ba hana ka mana ba itsula ka ba tlaba ulu e ne itsula jalo e ne itsula jalo ka mana ke msomi impa jalo ke na bolo e be nkuwa ka mana ke ke wa phamisa Domingo e phamisa ke bolo tlele ba ntse ba ne tsimpa jalo ha na ka ba tsaba hulu ka bana ba itsula ke sibisi e bile re rotha morao o tla ka bolo ka bana sipo chain e ka nna nanga pa ne pala sipo chain e ite ha inka jalo sipo chain arwa e be ka rlonga e ka pa tshiru bohre mbare bana yalla pala khato la pele yalla khato la bubedi khato la bararo ya re bana ba heso le ba petse metso tsa lona e mashume amane a metso mihlano e fedile ka rlonga na ya bubedi ya papadi la jalo e lo reke noto setlhopha sa Richardson Durban City e le two setlhopha sa Orlando Pirates ntlha tsa Orlando Pirates ya pele kene jalo metsotsong ya leshome karolong ena ya pe karolong ya pele ya papadi kapatego ya bobedi ya papadi ka loto ka tlho ya le bone seema mme ya bobedi ya kena jalo metsotsong ya mashome a mabedi go fofonela e mashome a mabedi a motsomong gantle fela ka tshepa moremi mme ya e ba two tlhopha sa Orlando Pirates fela jale Orlando Pirates ile gona gore e tla ngodise dihuku tse ka bang tse le shumelana le motso le monga kgatlhano le tlhopha sena sa Leona Durban City mme Durban City e ngodisitse tse tharo nyana fela mme fitlhela ga jale he re bone dikarete tse tswileng e ile ya e ba ka letlhakoro la tlhopha Mthetheleli Mthiane ka tlhakoro la tlhopha sa Orlando Pirates e nngwe ya dikarete tse tswileng go tloa mono ka mona ka go Durban City re bone Kyle Jagensen Jagens le ena monena Jiana Lumumba e le ba bang fumananga dikarete tse tshetlha ka kwano ka tlhopheng sena sa Durban City e fela jalo papadi ke two Orlando Pirates e le not tlhopha sa Durban City seo se bolela gore Orlando Pirates ke yane he e sentse e ngotla sesene sane se pakeng tsa bona le tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse ka bang tse kae tse ka bang tse nne jwale fitlhela ga jwale tjena mokotlisi ga re tle re apese jalo ka rile ga e ala go tloa motsotsong wa pele
4: go fela le jole ngwana mme ba sebeditse setlhopha sena sa Orlando Pirates ka dintlha tse tharo tseo ba di fumaneng ka morara ba tlhabaya dintlha tse pedi gapa ba di kalagile ga tlhalosetsa Mamelodi Sundowns FM gore Orlando Pirates e tlhoka dintlha tse tharo mme Orlando Pirates e ne e le morago ka dipapadi tse tharo mme ga tlhalosa gape ra re go ba morago ka dipapadi tse tharo ga o bolele gore o na le dintlha papading tseo o tshwanela gore o sebeletse gore o fumana dintlha ba se ba e diile papadi ya pele mme ba e dia jalo ka dintlha tse tharo ka morara ba tlhabaya dintlha tse pedi le setlhopha sena sa Durban City dintlha tsena tse pedi re di bona di kena karolong ya bobedi papadi ka morao Durban City City itshireletse antla holo ka rolo nya pele ba padi ya ba fumana menyetla e meraro ya hore ba ka hlaba dintla empa a sebetsa mohlankana eno a ile nyana Sipochain mme ha re bona jwa lo pharetse e gutla ka rolo ba di papadi e gutla e tatile e batla ntla metsotsong e hlokolozi ha fela ha ba jwalo ba fumana ntla e leng hore ke ntla e o ba neng ba e hloka ka moramono se tlhopa sena sa Durban City ba tshwanela hore ba etse diphetogo diphetogo tsa bona tsa fetola moralo o ba bapalang ka ona mme ba fetola moralo o ya fa setlhopha sa Orlando Pirates monyetla gape gore ba tlhabe ntlha ya bobedi mme ke ka go re reng Orlando Pirates dintlha dipedi setlhopha sa Durban City ha sa kgona go tlhaba dintlha mme seo ke se boneng papading ena ke gore ntlha tsena tse tlhabilweng ka Orlando Pirates ke dintlha tse tlhokolotshubaneng ba tlhabile ntlha metsotsong e shebile metso mehlano ya pele ya karolo ya bobedi papadi mme gape ba tlhaba ntlha ka morago Durban City ya tse diphetogo dipapading tse pedi mme monyetla o wa kgona gore o ba fe mme ga e tsala gore ba fumane monyetla wa go tlhaba ntlha metsotsong e masome a tsheletseng a metso e robedi mme ke ka gore reng Orlando Pirates e kgonne go fumana o sebedisa menyetla ya yona empa le Durban City tshireletso eo ba kadileng papadi ka yona ga ya ba sebeletsa gobaneng ba ile ba tlhatswa dintlha mme ba fetola moralo moralo wa bona wa bula papadi gape ya bulela Orlando Pirates gore ba tlhabe dintlha ga e le ga jwale re fumanela sebapadi se e leng gore se sebeditse antla golo setlhopheng sena sa Orlando Pirates ka mora gore Orlando Pirates e hlole papadi ena ka ntlha tse pedi ho ntlha ho noto ke sebapadi sena e leng yena kamogelo sebelebele kamogelo sebelebele re le ra bua haholo ka yena karolong ya pele papadi le karolong ya bobedi papadi ga ba ka hlalosa gape gore dintlha tse e leng kapa menyetla e leng gore Orlando Pirates e di fumane ka tlhakoreng le letona mo teng bapalang mohlankana ena kamogelo sebelebele a iphumanang a le gore setlhopha sa Bafana Bafana se tlang go bapala le naga ya Guinea le naha ya Eritrea.
3: Annete mokotlisi ke lebuile haholo fithela ha jwale tjena ke yona taba eno mme re sebeditse ke a leboha le kamoso. Alright, ke a leboha mokotlisi. Kgaitsadi ya motho re ke nke thapo tsena ke kgutlele ho wena Lady Soski.
9: A simo he ke le bula holo khaise ja ka hlele mokotlisi mabedi shebe metso so e ha ha malawi ba e mashume a mararo re fireletse hora ina ya aborobong ke le bong ha pule leo na tsama le mokotlisi ba pedinge matla holo phakeng tsa ola de phaga tsa le Durban City me ba tsama ba le mahaba ha di bana ba Durban City ba shasha bo le di ntlhatse pedi ho noto ho tsana tsa Betway Premiership mabedi e re ha metso tsi di tsi ho ina he mashume mararo ke mora hora e borobong re hate mona re yatla
10: le CDI FM ke mole hey mo khwabo wa setso le puo ya sesotho
9: ha simo he ke lokela lo ke le ke fitele he mo ifongo wa sekotlana sa di thuto tsa selengayo SABC education sanse me di phasa sa ngwana ngwana na ke ke le leng ka mane mo bo simbona he ba to se batla ba botlhokwa holo e amang batho ba bang a taba fumana di thuso tsa sasa e leng tlhatlhobo ya di thuso tsa tshelete na ya mphua fela e bang o se o fumane molaetsa o reng ka nnete ho so tla tlhatlhojwa tshelete ya hao ya mphua fela empa ha hona tlhahiso le sedi e ba tsona e be le ba ka ke le feel hore ho paneng o tlamela hore o tlo fumane molaetsa ona a tlamela busung bona hle ba be di motlo wa tsebeletsa le sedi ke ne leng ka mane o le moetho wa rona hle ho tswa ka mane ka kantorong ya sasa re shebile tlhatlhobo ya dithuso tsa tshelete ya mphua fela tsena sa sasa tlhatlhobo ya sasa ke eng ke bo mang ba tlhatlhojwang ke tlhaiso le seding e fe se jwang le hore wena ya amohela dithuso tsena tsa mphua fela o lokela ho nka mehato efe ha o fumana tsebiso ya tlhatlhobo mamela ska se ka etsa jwalo kgaitsedi yaka ke fetela ho wena weso ha ke etsa tjena alright fela happy le re kena ditabeng tsena tsa sasa tsa dimphua fela ho SABC education e re ke tla fetela ho kgaitsedi yaka ke Kenny Modupi a re neletse ditaba tsa hora a ya borobong ka mora hora a ya borobong.

0: Ha ke o lebohe haholo fela Soski mo mamedi ke a o dumedisa. Lelapa la Dineo Nkomo e le tshiamong ya lefu la hae lelapeng la lona kwa Thema mo ho bonisitsweng dikerese bakeng sa sehopotso sa hae. Dineo ke e mong wa basadi ba robong bao ditopo tsa bona di ileng tsa fumanwa ekurulene e leng se siileng malapa le baahi ba batla dikarabo le toka. Mae Martha Goshe o re sesosa sa lefu la moradi wa hae se siile lelapa le robehile dipelo haholoholo ka ha ba ntse ba sa tsebe hore na o bolauwe hokae. O boetse a bolela gore lefu la Dineo le amohile ngwana wa hae ya dilemo dipedi Mae.
1: Mina nje nto enga isho a e nkele death penalty hole mababa ba ya bulala and-e kubuhlungu ma umzali ubathi ozodobha lapha akusithi esaziyo ukuthi umntana ejibekalele lapha and okubuhlungu ukuthi asazi nokuthi bambulalele kuphi ngoba bamthathe nje bayomlahla lapha ibuhlungu leyo lezisubuhlungu leyo.
0: Batjha ba Mangaung profenseng ya Free State ba bontshitse o segotsofale ga bona ka dipontsho tsa menyetla ya batjha Free State. Ba re lenaneo lena ga le a fitlhelela ditebelelo tsa bona ka ha ba tlholeile go fumana menyetla ya mesebetsi. Batjha ba bangata ba mmasepaleng ba Mangaung Metro le wa setereke sa Gariep ba ile ba bokana dipontshong tseo go ya batla menyetla ya go fumana mesebetsi e ka tsena ya go qala dikgwebo. Boikitlaetso bona ke ba go fa batjha ba pakeng tsa dilemo tse 18 le tse 35 tsebo e ka tsena lo ba sibollela menyetla ya mesebetsi. Lao le jwalo ba bang ba bolela gore lenaneo lena le sebedisitswe e le merero ya dipolotiki.
2: Ba bona ba hiri ke ntho tse e leng gore ba re fa information e bona ba sebetsang ka yone. So ga ke bona e le successfully motlhompe e benefita bona go ya ka ditabatabelo tsa bona in a way ya gore ba kgone go etsa reporto tsa bona.
3: I think that the CV is more than 5 CV, internet cafe, printer out to the CV, which is inconsistent. How do you feel about it?

0: ke mollelo.
1: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Wa ratwa twa twa wa le le sedi FM.
3: A ke nete mamedi le sedi FM ke molelwa ke hlalusitse hore ka jeno go tlo buisana ka taba ya bohlokwa e amang batho ba bangata ba fumanang dithuso tsa SASSA e leng hlahlobo ya dithuso tsa SASSA mo e leng hore bamedi batho ba bang bona ba fumana molaetsa o ba tsebisang hore thuso ya bona e setlo kena hlahlobong empa ha ba utlwisise gore na sena na se bolela eng gobaneng se ba etsa halla le gore na keng se ba lokelang go se etsa fela heka jone re batla utlwisisa gore na hantlentle SASSA review ena ke e

0: amazing.
1: Ke big red weekend ha Shoprite lika shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 rand fela. Le di 6 pack di fika pa di fitse 30 tsa di 500 ml tsa biria Heineken Lager. Ka pa tsa di 330 ml tsa Savannah Cider ka 190 rand. Ha re ke se se bakatla so dilemo tse 18. Di fumana ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite lika shop fela.
2: Ke bana ngwana le bonka ba babedi empa mangolo a tlhao le lokela ba teng ha e ba mohlomong o nyetswe o tla ka lengolo la bopaki la lenyalo marriage certificate ha o qeta o ba o fana le ka ditokomane tsa molekane eno wa hao ID ya ya haye le bank statement ya kgweditse tharo ya haye moho le ya hao ebe ka morao ho mo o fana ka ntwe re bisang ka hore ke proof of residence bopaki ba mo dulang teng Jwale, mme wa ka ha re tswela pele, ke di bitsitse hantle ke re mme.
3: O di bitsitse hantle. Ke bona ka reng o tla nkela mosebetsi.
2: Mehle ska tshojwa lo hle mme wa ka. Fela he ha re ke re shebe. Motho e mongwe ipotsa hore na e le hore e be le enyetsang go shelter e gaolwe. Ho bakana go tseding motho a ka etsa review. Re bone marangra mona mme batho ba tshaba o lo reviewa. Ba tsho ke ni ha ebe sa se batla go gaola chalet tsa rona mo re tlo sebetsa jwang. Jwale ha re ke re shebe rona ebe ke eng etla etsa hore motho a fumane go chalet ka nnete e gaotswe ha sa e fumana.
3: E ma bata a itsa go chalet e gaolwe ke hore se mo o tsona le lekeno le lekaneng hore ha o sa ha o sa fana ho fumana thuso ho ya ka mistake. Ha o fumana le lekeno re kopanye ka lekeno le ho re se bone hore o ntse tshwanela go o thole grant. Bona le maemo a bang a fapaneng. Ke ha o ka thola ka sele e be e ya tsandani. E le o ne le mo amohedi wa grant. O bana o tloya le fapeng na kabolo ya tshwari yo e bitswang hore it's a state institution. Ha o khona o thola grant. Bane o tla bo o thola o tla bo o le ka tla fa tlhokomelo ya lefapha le leng la mmuso bona le mabaka a fapaneng a etsang hore batho ba ska thola grant ya bona re gaolo ga go le go tsima emo a ditšhelete ga o ka amohelwa lefapheng le leng la mmuso ga o ka thola molekane a kgonang go tlhokomela a o support-e ha ntate wa bona wa bana a ka maintaina bana ka tšhelete e bonagalang gore ba ka kgona go na le mabaka a fapafapaneng e le mabaka ga a tshwane
2: ha re ke re lokise ena mme wa ka ya barutwana ba NSFAS a ke go a tseba gore re ntse re gola ya SASSA re golla bana ba rona jalo fumane gore lemong sena ka nnete NSFAS ke e gola nna go a tlhokala ke nne ke tle ke tlo reviewa ke le tlhalosetse go mme ke se ke fumana SASSA ke e
3: What panel hore o tlo review ba bubana NSFAS yona ke le tsapala mmutsi re se ba taba ya hore ha o no khona ho re bitsa WDP o gaka mona o gaka mona mafapha a mmuso ga sebedisana ha o thola lekeno le fapheng le leng la mmuso o ka se kgone ho thola lekeno le leng le fapheng le leng o di ntlha kaofela ra di shebisisa haholoholo dintho tse tshwanang le bo NSFAS le bo UIF gobane ke tšhelete e ntse tswang lefapheng la mmuso so mafapha a mmuso a sebedisana go sheba gore ke bo mang ba tholang ditšhelete ka nako e feng
2: re ya utlwa mme wa ka ha re ke re shebe maqheku hle maqheku batho ba qhwadileng ka nako tse ding ha ba kgone go fitlha di-officing tsa lona mme wa ka hle ba tshwa go ke nitlha ko go buelele go mme mo rona le tlo go thusa jwang tlheng ya go ba seke ba salela morago kapa motlhomong batho ba gole le di-office tsa lona le ba thusa jwang bona mme wa ka
3: maqheku a gole gagologolo ga e le batho ba kulang le batho ba phelang ka bokgwana ha re ke re rate gore ba tle di-officing tsa rona ka kopo e kgolo re kopa batho ba rona ba ka roma motho officing ya rona ka go ba founela call center ya rona e leng 0800 60 10 11 baetsa kopo ya gore sasa e tlo bonela nkgomo kafo ntatemogolo kafo motho e molemo a sa kgone go fitlha di-officing tsa rona gae dikopo tse jalo ga di amogela ga motho a sa kgone a kula gagolo ebile a sa kgone rona le lefapha re na le tshebeletso tse re disang magaeng a batho re tla etsa ntho e re disang appointment go dira go re tla etsa re tla fitlha go wena ka letsatsi le feng gore ditokomane tsa gago ga re fitlha go wena be se di lekile go batho ba bangwe re atolositse nako ya tshebetso gore re kgone go amogela batho ba bangata le gore re ka bana le tshubetlhalelano di-officing tsa rona re a kgona go sebetsa go fitlha ka gora ya botshelela thapama ebile re tlo atolosa ditshebeletso tsa rona go sebetsa le ka mosebele reng ya borobedi ya bobedi gore batho ba sa kgoneng go tla ka nako ya mosebetsi ba kgone go tla o etsa fela gore batho ba rona ba kgone go thusagala gobane go etsa review ke molao ga gona gore o ka se kgone go dula o fatha ga o fatlhe re tlo e suspecta ka gore ya stop account ya gago
2: mme wa ka ke shebile nako ntshwarele re setse ka metsotso e mmedi fela ke utlwa bua taba tsa bo ditšhankane batho ba ka nna batongkong ke utlwa ke tshoa motho e mongwe a itsetsa ah ke ne la ba ka e gaola ga o tlhoka le ke review goba ga e ba motlhomong ke kolota ke batla go tseba gona ga nka ba ka leka ke re ke ba le ya sekoloto se sasasa le tlo ntshware kapa le tlo nlata mosebetsing ke kene mathateng jwa le bo mongwe a ka ba tseba gore ke ba leile
3: a ke ni ha ho re kona ta ga ola ta go na ga go kota magong a ha o so sa ni ni se ho re bo ntse ho kona ta bukai ke tshepe e kai o mo tsatsane ya we a mohela e be tsa ni lo o a mohela sekolo to se e be re buisa na le wena hore o ka gona ho re patala bukai and then o tlo re patala tshelete o re kona ta nyona
2: ke rata ke sa rate
3: o rata o sa rata o re ha o sa re patale
2: ke tla romela batho ka tlatla ba re thusa gore re o
3: le roma tshe mo sebetsi go nna di tlontse tse a ke ne re kopota ho se re kopota fela go batho ba re kolotang
2: jola hauna hauna o nka re kere eng tshwantse fela ke lefe hauna o nka ba leya
3: ka mo ile o amohela sekoloto o buisana le gone gore o ka gona hore patela bokae le o
2: ananela
3: e
2: o itseng o tla re tsatsa sa so. Ai, mme ntle ke buile ha holo ke thabetse buisana le wena bosung bona ke a dumela mamedi ka nete o hlaketswe ke taba ena ya tlhahlobo ya dithuso tsa sasa tsa tšhelete ke a dumela go loka nete o hlakile ha e bana ntse ba le ya o tla ikopanya le nna dikantorong le bona rona le mothusa jwang. Thank you mmelwena fela jana. Hai mamedi e kutlwele he ke mme ntle yena ke sasa regional executive manager ka mona ka province ya Free State wa re hlalosetsa ke ni taba ena ya grant review ke ntwa bohlokwa haholo ha ona ho ka baleya a re le ha e ba fumana chelta bazari NSFAS re batla o tle go gona dikantorong e tlo ba gona re tlo shebang hore na ngwana ha ontsa gona ho fumana chelete ka pa jwang ha e ba mohlomono fumana UIF ontso e fumana phetho engwe le engwe mamedi e tsa halang ka ga banka ya ha o tshelete kenang e ya sasa o ikopanya le bona ba bona gore na ka nete ntso qualify ka pa ha o qualify o ba ha o ka ba le ya ka nete ba tla kokotela mosebetsi wa ba fetse monga ha o taba tsa o ka ofela ditlontse kalo jwa ke a tsaba go mamedi hle ba sokang ba araba melaetsa yena ya di review ha re kopanya ditokomane ba gotsi hleng re mane re feng le fapha ba bona gore na ba re thusa jwang laebe ba tlo e gaola mogotsi go thao sa fire ho bete go banotla o tla bo sotse ba hona wa kolota ka pa ha o sa kolota ke le buile ha holo hlemme ntle ka taba tso go fileng tsona bosumbona lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM kanane lo motlo e ke ena re tlhopiseditseng taba tsena SABC Education enriching minds enriching lives
0: wa ratwa wa le le sedi FM
2: Mamedi hantlo di mahloho ra ke le showme sebeletso ke le sedi ya le gotlala gasola Africa Borwa Kenny Modupi o re balaita ba tsa o qetela tsa letsatsi.

0: tsena tsa o ketela tsa letsatsi o reng yena ya leshome di fella mona tsela jalan tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sa no senga ka hora ya bohlano ke tseo gaitsedi aka.
1: Sehla sa selemo se kene mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
2: Le tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradiseng ha ba o tloeta le Lesedi FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mepotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sabai e tore haure papa tabe re le ba ma fofane ba machaba ba OR Tambo re le bile bo ithabiso mo sa le ba le he mo re tsa mayanga di 31 October o fihlela ka di 9 November 2026 etsa bonne te ba hore passport ya o imukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa di aparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel bakela.

bakhanni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o kganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang RISA Afrika Borwa pele.

akela bona be keng a tsabeletse ke ratseng a ya le sedi ba le tshebe metso tsoke le tshume le metso mehlano re foreletse hora a ke ya le shume la ke le bitso ke dikele di magaseni dumela weso a ba nga sa tswa kena no la ka tsamaisa na leto le na phlela hore nye le tshume le metso e medi ke le bula ho lo kene ile eng ka mane ka mo rena re feheletsa ditaba tsa rona ka tenhle bosung bona bana ba tshoga taba tse hlokolotsi ha holo a tsore ditaba tsa sansa holo sengwe na senga mo e simoletsa wa tlhatlhobo onzo ipotsa ho rena ebe se se bolela eng ka tsepa go puisana ya ka jene o hlaki tse dinthla tsohle me ba go fitlwe ke tsena tsohle hle a go lebete go ka hanna ntse bona tse fa paneng tsa tshebeletso ya le seri SABC plus tshebe go iphumalela nkhatiso ya manane o hle a o fitileng a tshebeletso ngena le sedi se go tloneng sa thuto jo le he ho sane a tshebeletso ba go kena ho SABC plus wa sheba mono gana a bo sumbo fitileng ho SABC education a civic education a dikele di kene ile eng ka mane kana le motlo ba ba tshwere dife bo sumbo ne mana re tshwere taba tse botlokwang ho lo sa mele tsa ditlhatlhobo ye batho ba le hore ba amohela dithuso ho tswa ho sasa le ditheletse sa mpua fela ke rekong ke tsebene mona ya tlanga Dave Hollister a one woman man don kenla Beyonce knows are dangerously in love ole seleng ole lapeng ole mosebetsing a tsamana tsa le sedi ke mo solo wa ha ho ya hui le ne ke a tsepa ho le ha ho le tsa tsibile le monate ka jeno e bangwe se jwana go tlo lokola ka note ho dimo tivela

Ba re tshepa metso se ke mashume a mararo re furaletse hora ye le tshume music soul child love. Ba tsabele tsheke ga tsanga e ya alese di. Ya ke tshebile mo letsantse ke kena dikeledi la ka letsatsi bile le monate ha holo. Tshe. Putso intseli e ka mehla ya hore na la ha letsatsi e bile le jwang ya ha o beke e bile e jwang. Fela he nna le wena re phelana heng e leng re phela continenteng e leng re se re tsebe hore na beke ya boholo ba rona hore na e tsamaile jwang ha ho le jwang re shebile ditlaleho tseo re di boneng sa ditopo tse fumanweng sa basadi ka monaka e kgoleni. Mme ke taba tse tshosang haholo tse sa jeseng ditho helang. Nnete fela ke hore ho bodutu ka tsela e kgethehileng. Le nna le ha ke tla mosebetsing tjena o kile bona ha e ka o dutswe ke tapole mo qoqothong. Thutswe ke tapole mona qoqothong fela he ha ona letho le o kgonang ho le etsa ka yona. Ke ka moo ke ikutlwang ka teng. Mme ha ebile e fetola le taba ya hore kana dikeledi o thobetse night shift ha o tsamona wa chase o tlamehile ho yela lapeng nna o tlhoka ho hetla ho le ho kae ke ka bona ke tshwang ke re ho bodutu haholo ebile ho a tshosa. Ha ke tsebe rona ya ha o beke ebile e jwang fela ke a tseba hore ha re tla ntlheng eno ka nnete re tsola falletse kaofela le ka jeno tsheka neteng ka tlhaka nna ka ho botsa rona la ha o letsa tshebile le jwang ntle le tsohle tse re leng ga di utlwe ditabeng ga utlwa ditlaleho tsa batho ba seng ba fumane ba basadi ditupo tsa bona ka bona ka masipeleng wa ekoroleni. Jole he potso e sedula e le tafoleng jole ka kamehla ya ha o beke ebile jwang la ha o letsatsi la bone ebile le jwang nna ya ka beke ha ya ba e monate ho hang ho tloha ho ye fitileng o fitlhela mmela mo re seng le teng kore e sa le moya wa ka o le fatshe kore ka se like sa e tlwaelang le nna hangata ha holo jwang ke bua ka nna jole ka sebohodi. Ho sa tsotelle hore na pele ke tla mosebetsi hore na ke kopane leng fela ha ke tla moyeng kwano ha ke khotso le thabo ho monate fela beke na ka lebaka la dintho tse etsahetseng ha ho le jwang ke le motho wa mosadi ha ke kgone lo ka pata maikutlo a ka hore na ke imetse ho le ho kae le hore na ke hlokofetse le ho kae le hore na ke tshaba ho le ho kae ke a tshaba jwalo ka mosadi. Ke le ka ke thohetse jeng ha ile bosiu ke a tsaba mme a se ntho e tlwaile leng eno ha se ntho e loketseng ho etsa hala empa ke ka hona ke shonkere dintho tse se halang ha na vele tsena motho ha o sa kgona le go o pato go na o ikutlwa ka tsela efeng ha holo jwang jo le ka ho le motho a lebelletseng hore o tlise thabo o tlise pholo se tshabeng o tlise tsohle o thobe maikutlo empa ha ke le ka go le ba sa di ba tshabang ke tlamela go ke ke tsetsong ke ka hona ke tshwang ke Rebecca ena nna ha ya ntsebela hantle letsatsi le ka jeno ha le ya ntsamaela hantle ke dutse ke tapole go khothomona ke dutse ke tokoke tapole go khothomona hobane ke le ka golo ya basadi ba reng sho ha ke tsebo rena ho sane tlabele nna ka pa e tlabele mang ebe ho sane ho tla botho fumane ofe ho tla botho fumane mosadi wa bokae ho tla botho fumane setupu se sa bokae. Ho nna ha e tsikelele lo thabeng hore ke tshehe ke etse ka dintho tsena ka nete ho hang ha di nka me ka pa mhlomong he le ha o le jwalo bophelo bo tsola pele ka sela ya tlwaelo ha e gona hale fela he ke sia botsa tafoleng ha be ke ebile jwang la ha o le tsatsi ebile le jwang a go tsebile molaetsa wa hao nomorong ya 0797585066 0797585066.

0: FM at Lady Soski, kamamela ena tsebele swa lesedi ka kotlelo ho SABC Plus. Ya hao beke ebile jwang la hao letsatsi ebile le jwang weso. Lesedi FM di bela hai?
1: Le ka na mchana.
0: Ha mona di le ka malume?
1: Itsi le ke malume wa ntate mkona ka thokoza.
0: Malume wa ka.
1: Hoi, ndi ndi. Mchana wa tsiba. Ai ka ga kuita ba thamdi ba te kapre te thata ba thong. Mchana maya ka ha monate ka every day go ka ka bomme bana. I mean, kana le ba radi. Kana le dikholo tsa di gona di dikholo tsa bana nyana. I mean, this is a disaster mo South Africa. Ke tsa la mona is paying me. Ontlante go every day moradi ya ka ke dulela moradi ya ka o tshebetsa kuso ho sa tsana pla bo captain park mo every day jam phone ra mbila kama tsatsa jam phone every day ke rena ufile go na mo sebetsi o tsena ra that ke sharp ontlo re kere ke tsena ya e tsa go bomme ba bona mmuso ona o busa nga o sa bone Afrika bo re ya dingwe nka re wa ketsetswa ene obviously yesa ke batho ofi na ke a bua nna yesa is from outside people and ba ka dira je mosha maponesa ha tshwere ba o tla re malume itse ba bona maponesa ha mosha thutse batho ba ba tsang tutse o tla utlwa pele batho ba ka ntle
0: Malume go tlile ke a le bohahle hore le wena e o thefuse a ho lwe sena setsa halang a jola ho lo jwang e bile o bua jola ka motho ntate ka tsena setsa halang ha na vele jana ke le bula ho lo weso
1: thank you
0: ke a le boha malume le se di FM di bela hai le se di khotso
1: ba tsase o
0: hey
1: mme
0: ke a ntle weso che ka mantswe le ha ke se hantle ma ikutlo le kelello
1: no mme ke ya tsere le ke isu
0: Fela he khaitse dia ka jolo ka motho wa ntate ya moeng hana vele tsena o reng ha re se re tlwela taba ya hore na e be re hlwetseng re lentse e o reng ho banna ba ba mama metseng hana vele tsena le se tsaba ka kakaretso cheka nnete ho bana le ho fihlela ha kana ha o so hlake hore na e be moetsi wa ketsona ke monna ka pa ke mosadi empa sena se etsa halang ho hlakile hore se boholo se etsa haletse banna nakong ena re leng ho yona fela e kgutshwane o renjwe le ka motho wa monna ka se sebaka
1: maso se ngwan tsale ke le tso ga ga e be ya mari dwali e ka be ya ke le tso ya o bonta te ba ile o reng ke le tsa bona ke go bile yo ka ya ba re ba ntse ba tsadi ke le sempe ha ba mamela lo mamela hona ntse re ntse
0: Mm.
1: Ha bona mo ba ba kena ntengo na ke ke mamela gona le ke batho ba ho ka e ka ba ho tsara ke. Ke re tsheke ka nna fa na go nao. Ke ta bua ntse di le fa la ga tsona ma ga jwale. Ba tsubane me ka me ya ke ke di o go. Ha ba tsola ha.
0: Ha tsheke ka ke le buila ho le utla.
1: Ha ile go ka ba tsiba.
0: Ee. Ee. Ha o se ke ya le bo ha utla?
1: Ke ya le ba mo se se ke ne hitse go e entering.
0: All right, Max. Mama di metso tsike mashume a mabedi e pele re kana ho reng ya le tshumelo mo sole mong e na tshebeletso ke ratwang ya le sedi. Ke la bone bekeng ena go di hodimo ya lwetse hlo la matsatsi a le tshumelo mo se se pileng sa 2026. La ho letsatsi bile le jwang ya ha o beke e bile e jwang le se di FM dumela
2: o tsola ng khaitsedi
0: ke phetse handle khaitsedi ya ka bona o phetse handle
2: a re bona re tsela ka mo ha o la ke tsela ka mo ha o so
0: ke la bula ho le waizi
2: khaitsedi le sa jabe le le mona te mo sebetsi mane ene mane proto e bi pula fela risk se le ta mona te le ba ke ba ene mane mo phumulo ene mane o tsone Ke mamadire se je se mo

0: kgaetsetsa ke lebile a golo mane ke ya leboa ga tsatsi la gago ebile le monate ya kere no ke ya leboga wise man alright o mo molaetsa ore a edikeledi ya ka beke ebile boima gagolo ke taba ena ya basadi bana ba bolailweng tle ke nna tebogo mbundla ka mona ka piritona blue ka mona ka hillbron o mo molaetsa ore edikeledi beke ya ka e se thabetse gagolo ke leng yang se thabetsa maikutlong empa he modumo mogolo o tla araba ke mamatlhatsi ka mona ka ikageng port of storm lesedi fm dumela hi dumela weso
1: ke dumela sosti man ei matsatsi ka kannete fela ne re le bodutunyana e sale kula e nna ka mona sale ina jona e ka lekgona no motho o ne o sena mo o yang teng bo mesebetsi jorojoro ke kena motho letse fela maabela ga re kena di-social media ge sheba dithelebišene ge bulela di-radio taba tsena tse e leng gore ikuisa botlhoko ka nnete lefatsheng le naga golo Aforika Borwa mona emansoske a ebe ke enana nnete fela e re thusitse re kositse botlhoko re ikotsa dipotso tse ngata tse senang dikarabo
0: ga o kena ka mona kore o bulela ga dio shebela thelebišene o kena di-social platformong e ntse le ntho e le nngwe ke ka gona ke tshong kere e sale e lebeke e boima sale letsatsi le boima ga itse di aka
1: nnete wena soski nnete soski fela he ga re fe modimo sebaka se re tsalele maemo a tsena ke lebile gagolo wena soski ntse ke omametse ke lakiwa ga kwa lepe lapeng ke ngwa tsentebe thank you wena soski
0: ke lebile ga itse di aka lesedi fm dumela hi Hi, dumela weso. Hela, ku tlala tla se jwang kha itse ka ha ona le jwe mohlomong lo ka hlohlelang ho lona.
2: Ah,
0: pala ngwanya pela tafuleno ndate hle lo tse bo hlahlahla ka handleng eh. Ea o go tsela pele ga itse ka ha o go beha kale
2: ee ya sentse ke re tsala se tlhoka mona le go naga mete a e ke sibe ka re ka ga mona tika ne tiki ke tsere tsena tse di ke tsela tsa go ka mona ha go bula wa ba sa di seng maybe 50 ai mola tu ke mba
0: hela
2: ke go da tika ba mola tu go e tsala ng ho go tsukunga na nnehe yo le mo go tsoka mo kana le dikaga sa tsila ke mona a tiki ke
0: ga se le ka ke le buile gagolo jwa
2: allright
3: ladi soso a beke ya gantse itsamaela monate osiwaka ebile ntse ke sebetsa yona night shift fela gankgolo ke ena ya bomme ba ntseng ba gola wa ka setlhoga kana empa ra dumela le o tshepa gore monga mathata a nana o tla fumana ka leleng la matsatsi pakiso kwa amaile ka dipolaseng tsa Chris Fontain bantse ba gore ke barrier fa tango swa
4: ei oski eish ona fetsile motho ach Aforika Borwa se senyeile lwetse ra modisana e senyeile a bona ntho ya besale ge kenya batho ba tlhang kwa ba kena ka ga malapa a rona nto ena ya loka eno naetsa bathoana ba tlanaeng tsa bone ba tla ka mabokonye ka mona ba fitlha ka mona ba etsa ntho tse tlolang molao wa bone a re o tla loka ya batho ba ntse ba bolaya batho ba bomme bao mollo tla ba fitlha ya dicandy senyosen five extension tankosi a se ntho tse ntle tseno no
0: babese ba metsotso ke lesome le metso betlhano pele re kena goreng ya lesome le motsho le mong wa tsepase botlhoko ka go fetisa ke taba yang gore ga o tsebe gona ke batho ba tswang ka ntle ga o tsebe gona ke batho ba leng gore ke matswalelo a kgone lapeng ga o tsebe le gore na ebe ke monna kapa ke mosadi kapa ke motho a le mong kapa ke setlhopha sa batho kore ga e le gantle mo go leng teng gana bo le jena fele kga diphuputso tsa sepolesa di ntse di tswela pele re ya phopholetsa fela he ya tshosa e ya tsitsipanya e bile ena yona ha e batle re iphapanya jole ka beng ba dikolobe ke ka hona ke tshwangere ba modijo le ka se bohodi nna ke ya o bulella mahala hana ba le tsena hore ka hona le dintho tseng a ta ha holo seleng hore nna ke tabetse kopane le tsona ke le dikeledi pele nka fihla mosebetsing ebe ha ke fihla mona be ke bontse fela ke ntse ke tshaifa re saka dipombo hey ga ke ke tya ho monate empa ka jeno ke a hloleha hore nka etsa jwalo hobane ke imetswe hobane e bohloko ntho e tsahalang e bohloko ka tsela e makatsang ha holo jwang ka mosadi ya thohetseng ka hore ena e bosiu hana ba le tsena ke e lata hore a le shumele motso le mong ka hore a le shumele metse mmedi ke tlamele ke ye hae le pele nka fitla mosebetsi mona e ntse le bosiu ntho e ka ntle ka mona e tsahalang ka nna e tsahala mang le mang hobane o lokela hore o dule o tsitsipane ka mehla le matsatsi kana le bana kana le dikgaitsedi kana le bua o si gore o tsitsipana fela la ha o ka toheka ne transport ya ngwana ha o ha se wena motsamaisang se pala ngwana sa ha o ke seno se diehile ka metsotso e mehlano o so ipotsa go mutimo ebe o diehile kae ebe nna ha ke tsela popelo yo ha se yona

0: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shabang.
0: Setso sa ka. Duo ya ka. Station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
2: Lady Soski, Lady Soski, hey, dire tsatsi le monate, dire tsatsi le monate. La fela di plans di ina, plans di ina ka mona. Sale ina le tsiare ina le mo. Atuma ntibia teni no ntina. Tsimanga ta bosha ka botavini.

ma bese ena pida o kana na mohlomong he ya ha o le mo pula enseng ena tinga ho le zwana ko yena selemo e fa fatsa ka dia duma ka me ya se ko sang ka matla o se bile hele ha e fa fatsa jena e fa fatsa e le pula ya merupi ra can stand the rain fa like putso ho yena pina e tlanka the moles fa la hera itse mo rela tsa selemo sa 2006 le pina re lenga e tlanka tlo pasane sa new edition boys to men le bona ba le ba ibina ena pina cheka nete ya ratwa olo ame ki ngwe dipina tse tswang ho album yane ya family prayer ya tlhopasane sa new edition selemo sa 2006 boys to men ba re fa yona the morals le bona ba tshaba ga can you stand the rain ne ke ma metse hle le di melaitse e ntseng sa tswa kena e ngotsweng le hatisitsweng hore bo ho le ba di baka tshepula ya tsholoha ke a tsaba ka bona ka province ya free state ya tsholoha e bile sa le ntse na ho tloma thwasong a beke ena e tsama ka meo ya itse kutlang ka matla le adia duma re se bile ka mona ka dikarolong se bohareng le se ka bo tshabela tsana ha tle maemo le hodimo ha monate ho hang re se bile tla koreng la dipula e bile tse tsa mayang a lady ya duma tle tlhokomediso ile a tswa hleng ho ba ka ntoga na bego ya bolepo re tle re ithlokomele re se bo rena re ipoloka tswang le rena re ithlopisa tswang ba tla le ba ditshebeletseng ba tla ba le di mekiti e fapaneng ho ba tla ba tse bo rena ke e maemo a tse ba tla lebella le hodimo tle bo ho bana ha le hodimo le kwaetse ka o khatha dipaka about that chain la ha ile go diena loetse re le setleng sena se re leng ho sona sa selemo ho bata ho batla ho phodile phola phodile la ha o sabata ha ka lo se dintsa dibaka ka bona ka Johannesburg tshe ho phola phodile ho se dintsa dibaka fela ho futhumetse ho dibaka tse ding se itseng la ha o tsama ho iba le mafafasane a itse dileng man le mona he fela he tshele ka ke hlalosetse ka ga go lontse bo hareng le se ka botshabela bana ha ke ma emona he re hla lebella a le hodime ka one province ya first stage ha ke re nyo tsose ka ngata e sa le tsholo ha o re motho song a bekena re leng ho yona repapita jwalo le ha o tswa o le ba ka bona ka bo Harry Smith ka bona ka bo Golden Gate ka bo Interpass ka bona ho batla ho sepona tiki mai mo le ho timo a dipula sentseng ditsa male mo ya tsikutlang ka matla pele ke ya tsapa ba di botle hle ba tsebeletswa le sedi hore o tloma mo metseng ena tsebeletswa le sedi wena ka nete o buluke hile la ha o le tseleng ka sala sabaka kana handle ka ke lo hloko ke re kung ke tsi kenela timo if I lose my woman ya kankela joga lebet are mr 2 a damn good ke bina tse tharo tse go ketsentsana ka tatelano go re tsebele seng ga tshengele sedi ka la bona ba king onso khanelo tse lengwana ngwana na reza setloto ka lere ga le ba ho rengela shebele meso emedi la ka lebiso ke dikeleti magazine for

0: utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka castlemilk.kajeno ibe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Fokotsa ngwana batho, fokotsa ngwana batho mabele metsotso ke robedi ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Ya, fokotsa ngwana batho. E ngwana batho. E ngwana batho. E njame. Re u ga batho aba dumedisana bo. E la njame. E bo more e mabitswa bo more la more e ya more e ne neng ke njame ka pa weso motho o tsa fela go nalo na le bitsana jwang hale hale tiana e hale tiana batho ba bitsana ka mogoba bitsana ka de ba ba bitsana bo lgoa e gwa e la lgoa ba ba ba bitsana bo ngamla e ya ngamla ka e ya ngamla ka nete ngamla Baba mabitsana bo mngaka. E ya mngaka, mngaka uwa ngite bo ga tago batho bo mngaka. You know I've been gospel. Mngaka. E botho mo le mona le ka mogwa o tla a rata ngota ditaba ka teng ka nnete ya mo mamedi. E go planta temolo ga ne re ha di medisare. E ha o mote le ka ehle ha o mote bela mote la ntse ke ba tla gona e bitswang mote ha o mote ene ga tage bra chip e o chip ha mo ya o pomela ga khotsa ra ha o mote ba be o tsatlo be monate tle tse bile senya le sedika jeno ke tlo ya papa zo ngete re ha ke khutla mona ko jo se rona re tabe re panne jwang ka pahle ko jo etse Etlara meso se dula hantle ho ye mashume a mabedi a metso mahlano ka morao ne he hora ena mo mabedi re tla ke re tlo batso sa hle 0797585066 eno ke tsap tsap no boro ke 0860003084 metso tsinge le shume le metso mahlano pele re fitla ho renya ya pele re tla ke re shebe rena ka di 18 tsa September ho ile ho etsala jwang na go nyefti denga a thi re tlo ba le se hloho metso tsinge le shume le metso mahlano ka morao hora ya pele Taba tsa rona ditlahle ditsamaye jwalo hemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mona le mane tane re bofe ditaba rona ditaba di batla di eme jwang e ke tla o sia horeng ya bobedi ho emotso moratuwa ke Mzwakhe Kachela butle pele ke potele ka mona
1: ajeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials
2: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang
3: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke tsebeletswe. Mona ke tshwere maliki o tsamaya le Vusi Nova. Re a fofa mona. Fly.

0: o fela le joalo a ke mollelo shebele mse seletseng a ke metso tsumo ba medi a kamara hora ya le sheme le metso e medi onzo mametse le nana o la re qhoba bosiu bo pilo mona mo mamedi re phela bo pilo ba honyolwa ka di depths wana haibe motho a shebile pele mane o phamisitse hlohe mabedi motla mme o fitla mono tla fitla ka di-taps tse ding tse itseng ka di-stairs e o hate mona o nyolowe o hate mona o nyolowe mo bophelong mona o hloka dintho tse ngata gore o tlo o fitlhelele toro ya gago. Go na le batho ba batlang go fumana sephetho nthong e nngwe le e nngwe ba batlang go etsa mme ebe sephetho se e nepagetseng se setle go bona. Batho botlhe ba batla katlego. Batho botlhe ba batla watle ya bophelo mona empa ke batho ba mmalwa fela ba tsebang gore ntho e nngwe le nngwe e tlhoka tlhompho. Ntho engwe le engwe e tlamehare e emelwe e be yona e seng emelwe such. Go na le batho ba tlameng o tlameya gore o emele di-processes. Ntho engwe le engwe ga e etswe fela. E na le metšha ya teng mme o tlameya gore o tlo o fete teng. Gothe batho ba bangata e mongwe le mongwe o batla dintho di mo atlegele. Dintho di nepalewe ka mokgwa di nagana le ka mokgwa di batlang ka teng le ka mokgwa di sebetsang ka teng. Empa ntho engwe le ngwe ga e etswe fela e na le metšha ya teng. Wena dula o tsitlaletse ntho e batlang go etsa. Ntlafatsa bophelo ba gago. Tswela pele go le boima go le bonolo. Go le bohloko. Qetellong o tla fitlhelela seo se batlang. Jwale di-depths tse o nka ka buang ka tsona bophelong ke tsena go motho yo mongwe le mongwe. Go na le ntho e bitswang qeto. Ga o batla go fitlhelela ditaba qeto o tlameya re o etse qeto. Ntho e nngwe gape o tlameya gore be le yona ke ntho e re bitsang ka gore ke consistency. O tsitlalele go etsa ntho eo metlhaena le metlhaena o fitlhelela o atlega. Mme ga o ntse o etsa dintho o na le ntho e bitswang feila. Go na le mo o tlo wa teng jwang kapa jwang. Ga o qeta go wa o eme. Mme di-stepe se seng seo se tlhokang bophelo mona ke se bitswang mamello. Tlameya o be le patience. Ga o sena patience bophelong ba gago ke mathata. Mme bophelong mona ga o ntse o nyolowa ka di-steps tsena go na le stepe se seng seo tlo se bitsa ka gore ke go ithuta. Ho hong wa itseng leetong lena la gago la bophelo. Mme leetong lena la gago la bophelo le tlhoka gore o tsepamise maikutlo o focus-e. Ha o ntse o nyolowa jwalo o tlameya re o sebetse ka thata. Ha o ntse o sebetse ka thata jwalo o tlameya re o be le tumelo. Ha o ntse o na le tumelo jwalo o tlameya re o hole. O hole o tse o fihlella sepheo sa hao. E jwalo fela bophelo bo tshwere ditaba tsene tseo ko o neletsang tsona. Nka bua le bosiu bona ba ba sa gore na o tlhoka eng gore o tlo o fihle torong ya gago. Go na le dintho tse bitswang di-processes. Go na le mo o tlamehare o tlo o fetele teng o mamelele ka nako ngwe o tla kgefutsa o eme o nagane gore ga o tlo tswela pele gape ntho be di gaka gape di tswela pele ke di-processes tsa bophelo di jalo o tle ke potele ka mona ke a gutla.
1: A jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
2: Master V, ke tlhoka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone go like le go subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
3: Tharollo e go 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala gore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana go kae deal ena?
3: E fumane ha fela go VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe gore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ntho e nngwe gape bophelo mona ke boikgalemo. O ikgalemele ga o etsa dintho tse fosaetseng. Se ka be sa le o emetse batho ba tlo o kgalemele. A ka o ikgalemele o be le taba eno bophelong ba gago. Mme o tla loka. Ke qetile. Ke qetile. ZCC Mkhukhu. Moriah.

0: ZCC Mukuku Raya Moria Mabidi Mitsuki Mashimia Mabidi Mitsimsanu Kamra Hora Yel Shemele Mitsumedi Harba Kopele Harba Tsuse Batwana Hole Sadi Affair
1: Wara Dwa Dwa Wale Wale Sadi FM
0: Ariye Mabidi Ariye Ntese Rutorna Tawadita Majwa Akun Tese Lehu 086 00384 kwa namakili ntengle mo mamedi wa ena sebeletso ya kholo re kutle mamedi kena khotso
2: ena mongapho
0: ndatu waka
2: ee ngaka mokuina ka mona ka bolata tabadi matsa tabadi muri ee ana
0: haine ndate ke nako
2: e roto tla mo go na o le wa le tio sundu ba mo o go re ke skola nyane ka go ka tlolwa le ke mo ga na ga ntiba ka mo le ga makimba ke ga ma ke wa le go se ka la rwa thank you mo
0: ke le bile hle nga ka mokwena le seri
3: de ka tlo dimela
0: o le kae
3: o se ya ntse se mo
0: re te mele kae
3: de tlo ke mamshi ka komo di sa ga de tlo tlo ke ke ke tlo di sile ba ke ba mo na ba ba ba ba ra mo lo ka ma ka jinse ni captive chef wa be ke pese ga last bona ke mahau nde te tlo bo ke mo ba ba te bana ba kwatse thank you de tlo
0: ke le wile me ma be di khotso
4: mo nda no zwo
0: hela mthombe
4: ke zwa wa du mantor ronto ra eta na ichi ka mo ka kendal power station
0: hey
4: ke tso sama sita u ma le fire mani le tso sa fatere tuntau a mo ka ndau ndau ara mo fire mo
0: hey
4: ese ke tetela ka au tuka mani ka ridzika mani proto mani tiki tsibana sibeko tangona no dzuro
0: ndate kwaka khotso
5: mmela ndate murapiwa
0: mmewaka
5: wa phila ndate waka
0: repetse mmela kai
5: ka mo ha u ndate thabela u bua lo yena le tsa tsimile
0: mme
5: eh ha ke tsho bana ba latela ndate sa kongana ga ntiba ka tsimbali ke ke te sekola a mapepe ka digitone ke tele ka ntate e selo mogele ka mane ka tlokolene ne ba tsana a ba tsuwe ntate ke le bua sente ke tsheke
0: ne wa ka ke a le bua dibela hle
6: tlo
0: ntate
6: a hore ke ba tsu se ngwana mme ke ka mona ka Kemba Beltfontein ke tsu sa mamiki so ute le rato so ute le retabile so ute ntate ba tso sa ndimuka so ute mngapo
0: omluk kilabile khotso
7: mme ntate tso
0: mme
7: le ka ntate tso
0: te mmele kae
7: ha mna ke ntate tso ndi de tsola ke ba tso ha ke ntate tsola ke le tike lo ka moka ke le komo a tso ke ntate ma hlatsi ka moka di ne prostata a tso ke ntate sampai tsimile a patsa a sitende sotse pela le di bola ma la sanroi bana ka fela ba tsho ke na mama ka nna lo ka se mona tsen fa se ka ntse ka ntse se tsho ka fata se
0: ke le wile me mabe di tshubela hle khotso
8: khotso ba go tshula
0: le ga
8: no mo ya fa wa phira na phira le nda ke tsuro
0: re phetse hle mam ja le fa
8: ke ka mona ka go tsabelo
0: me waka
8: a go ke tsheo se le batwana ga la tenang ke o khono ma tshidiso mo lelekwa ke o khono e fa ka mona ka tlhile ka nka hena mane ke tletela ka o khono e ndi le mo na ke ke go bona ke re ha re tlile di si thank you ba tsholo
0: me ke le buile ha holo hle
9: what's up ditsholo tsosa sipule nhlaudi ka fentere le mama rena maloka seka thabantsho ka tele ka motsidisi marupe ka Senegal ha batso ba mele monga phofo ke nang ke hlomedi ka forest danko
0: ke le bile me
10: ka tsanda ke tsholo bo le mole bo hento men ka timo le paraisi ke kopa ho tsosa pani ka motsimo tigane ke tsose osfikile ka balfo ke qetele ka me are ka msoretse ka pita marusbeke ke le bontate tsholo bye
0: ke le bile me
11: ho tsonda te tsholo ke tsholo felo se dikelo mona mo tsethabong welcome
0: eh
11: ke qoba bo sule me mo le bo hento men o dula tuma ho le paraisi ke qoba bo sule Godfrey Madiba o dula mona mo tsethabong ke qetelle ka ntate Mpula Phuli o majabi ke a le bona ntate Tsholo Kgotso
0: ntate ke waka
12: zo ntate Tsholo Kgotso ntate
0: ntate
12: o bua le ntate Tsholo ka se ya mana ke kopa go tsosa ba ba gago ba latelang go tsosa Morena Makweteng ka Taung ke tsose ntate Morena Gantheba ke qetelle ka go tsosa ntate Teboga Ikala ke a leboa ke ntate Tshokolo
0: ntate Tshokolo Kgotso
13: ga monate le kaeamonatelekae ntate Tshoko
0: monate
13: o nametse ka 87.8 ka botshabelo ke dikeledi moelwa pula yana ka mona ngaphofaine haine tanko
0: ke lebile tle Ishmael Palacios wa Lesanda wana ka Mozolo o tsosa ntate Mahlatsi ntate Phala le ntate Waniki ba ka Kronstadt ke Waniki Waniki ke a tshepa ke tshwere ke a tshepa ke otli hantle a ke etsa diphoso ka nnete
14: kgotso kgotso ntate Tsholo
0: ntate
14: batswe batho ke go nna tlo go mo fokeng ka fana ka ka mo Paul Mikete ka talently ke tsotela ka ntate tla di ka matlotlo ke mabaka ne aka ao a tsosa ke Mikete ka Free Love ka mona Florida tang
0: ke le baganea
15: nga popo ke tsosa ke tsosa de tracker de tra a tsoe ya tsosa de tra ke se foka se thole
0: ke le buile ngwaneso
16: ka tso peso pese
0: ka mahala
16: ka mo ka dilo ma se ka mo re ba tsose ke tso se le dia mo shano ve se bro ne mane ke tso se le se futhi ke le bone sa mano ka ba lo fo ke tso se le ma chaya khate ke le bone sa ma kwa ne mane ta ke ntete tso
0: mo hlomphe wa ka ke le buile a holo hle
17: ho tswa mtitsulo
0: na dewe na dewe
17: ke mo kwena mo tsielo ka fatseng la petsana re jana jwa le go ruma mmila wa N5 ke rata o tsosa yena wa khumisa ntate Agnes Malindi ke tsosa la magabunyane a ka o wa rabile mo kwena le tlotlo mo kwena le ausi a bona ma tsiso mo kwena
0: o baba ba ngata wa le ntate o kopile folwa
14: ditsulo khotso khotso
0: khotso
14: ke re ba tsose ka mona
0: ba tsose
14: ke tsose sa nne tae bo so ka versus prune ka mona ke tsose le dire ke tae bo so ka versus prune ke qetelle ka mpa chabalala ka mona ka di plus tsa versus prune ba tsose ke smanga tae bo so ka botavin
0: ntate ke le bula ho lo morana
18: tumela ntate tsholo ga tenne kae ke kopa o qoba bosule bana ba latelang kgojane Mokoma Makidima Katso Mokoma ke qetelle ka Pimpitlhomola ka o fela ba dula Facebook ba qoba bosule Masentle ga mago mo Facebook se Bloemfontein ke le bohanta tetsholo o le bosuo monate dankos
0: ke le wile hleme
19: ke melang tetsholo le ka tetsholo ke tsosa Tate John Luda taka mane ka Bloemfontein ke tsose le pana swartse holane la sout pane ba tsosa ke Lydia Mushane ka monaka Kempton Gate ke a leboha ntate tsholo
0: ke le buile re kopela batho ka mabitso ha re kopele batho ka malapa o lelapa la hama lelapa la hama mabitso batla mabitso a batho mabitso a batho
20: yona ke
0: re ba ndi ndi ndi
20: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
21: ndi le ga ditse lo
0: re tenda telga
21: ya u bale meke mo nyake mbese go meke le bone mo nyake mbese bone ke tsapa tiki tshuti ga thabantsho ka mane ka botshabelo ke ke tsapa o ke mo sebitsi mane ke pele se ga me ka mane ka pa pa ne o tla botshabile ntse ke tla ka tsai kwini ndala ka mo nyake mbese bone ke ha ba tso wenta antle
0: tate ke le bile khotso
1: Tete Tsholo.
0: Ntate.
1: Ke thusa ba latelang. Sabata Tavis ka Versus Brony. Ke thuse Jase Moloti. Ke thuse Buti Mohambi. Ke Babi Tlholo ka Versus Brony.
0: Ngwaneso.
1: Thank you.
0: Ke o taba. Kgotso.
2: Mabofo wa pela o dilemme.
0: Ntate.
2: O tshwere sekolong yane Clocolane. 89.0.
22: Hey, King Homam Chinkuluka Kopisika Montasma Sasika Mazolo Kitateleka and Elizabeth, but I will not give it out about two of my madam up for her. Thank you.
0: Kilevila Holo said Mewaka.
23: Bloemfontein, nako e fihlile, Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekete e mengata. Ka Moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki, ka la 3 October, ebe back to back.

0: lenyalo.
1: Go tlenyala se papa ri ke mparanyana. Ngana ko homotseba. Kana ko motseba. A lenyalo a se papa di ntate. Tswa di thong ha tsholo. E dula hantle ho ile shemele mtsima hlana metsotso nna le wena re ho reng ya pele mabedi ke tlo ofa ditaba mona ke tlo ofa ditaba jwang ka pa jwang
2: tshebeletso e ratwa le sedi FM FM
1: ene le kala le shemele mtsirobedi hona kgoding ena ya September selemong sa sekete magolo re bonga mashiba re bonga metsime raro 1993 kya o hlaha mo Afrika borwa mena wa actor ba be ke go pa ho botsa rena ke bua ka mme ofinyo wa Afrika borwa ena o hlaetse ka mona ka Eastern Cape ka mona wa ngutla mona mo thinke tsolo ke ma mena ke bua ka ena hlo no itukisa 0860003084 salamunyani o hlaile ka di 18 tsa September 1993 ke mo Afrika borwa menwa o wa ya mane se thale mane a bontse talent ya hai ke mabotle ibile o ntse a tshwere sekola sa hore a kgethwe e le Miss Universe ka 2019 Happy lo homono ka 2019 a ile a fua gao ya ba Miss South Africa ke bua ka mang ke mosadi wa pele wa Afrika borwa na wa boraro tsholo ke mosadi wa boraro wa Afrika borwa ibile ke mosadi wa pele wa motho e motsho wa Afrika borwa ho hapa Miss South Africa ka 2019 le Miss Universe ka 2019 o hlaetse tsolo Eastern Cape ke mabotle ke bua ka mang a go ntshware nge go torna o nana hore ke bua ka mang ke mona ho 0860003084 ke bua ka mang wa motseba muthi o hlaetse ka tsolo ka mona ka Eastern Cape ka happy lady gautse pedi le mong se le se ke mosadi wa boraro wa Afrika borwa ke mosadi wa pele wa motho e motsho wa o hapa gautseno a go ntetsetse o nana hore ke bua ka mang o nana hore ke bua ka mang santsane ingwahlo re nge kutwe bo mamedi e mong ke yena wa letsa mana khotso
3: ntate tsholo le ka
1: ke tenta tele ka
3: ya ke pita mo ferefere ka tembisa ga mona ntate wa ka ke nana go bua ka Zosbeni ntate
1: o nana jwalo
3: ke nana jwalo ntate wa ka
1: ntate ke a le bua hlamgana ka
3: o hlompile motswadi wa ka
1: o hlompile ntate ya re o nana hore ke bua ka Zosbeni wena uri a go ntshware kutlwe ntsware motikiona ngo semona you know what to say you know what to say ga le di lo ho kopela ba tso sang kwana ka nete re nke kutle voice note ke na voice note mona ke khola wa nka ga ba mthe re kutle
4: mme landa tetsolo
1: mngana
4: phofu
1: mnganaka
4: ke kopa tso sang tate tatolo
1: le letho khale ke fitile mo khale ka ne toto tso sa motho ka 22 nga nete ke batla o nka gape gona ona hana ke bua ka ma ntate o ne pile motho ena ke Zosbeni Zizo bolowana ba mitse ka hore ke Thunzi hlaile ka di 18 tsa September 1993 motho ke yona le ena wa ngola ka kwana gore ke Zosbeni Thunzi ke aka Palacios ke a leboa ngwaneso le lebile bana beso motle jena o siyona mogana Jesu thola solo
0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
5: Master V, ke hloka deal ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
6: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
5: Master, ke fumana ho kae deal ena?
6: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
5: Ke tla etsa jwalo.
6: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
7: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
1: Ho jalo, o ketike ha monate hle kgaitsedi ya motho, Zozibini, Zizo, Bolowana. Tunzi, ketika monate ngwane sohletsa zila ola tswalo ka jeno. Ke a tshepa ho tla ba monate. Ke la ka utlwa ba tloa ka mona ka bo Eastern Cape ya ka bo kae kae bana. Ka bo Cape Town o ka mona. Fela he. Re a leboa. O ketika monate hle ngwane so. E bile ko ba palapina mona ya Algiro e reng ho hang ha kana bothata wena Zozi. Zozibini. Tunzi ha kana bothata ba o rata go vetse. Leleto o jetsa nnete ngwaneso ha kana bothata ba ho rata nix Ezo Zbin uba palapina ye ena ya Algiro. It's not hard to love.

0: na ya ka ke press ora ke rata wena mabedi metsotso ke mashume a mabedi a metsumedi ka mora hora ya pele mehala ke na ya panya ke mehala ke na panya re tle ke ho mo mabedi wa pele dumela hle
1: tate tsulo
0: ntate le ka
1: ntate go tsaka ke ntsha batho
0: ntate
1: ai nna ka ikela kutwana ntate
0: ke o mametse
1: mane ke rata tsela ntina ya batho ba bolang batho ba bolai wa le bona mola wa teng ba tau tsi tsi o feta ba ga go nna ga mo ka nka tshutu ka tsama ga ha ntse tsela
0: ndate go utlwile
1: no mo bo tsalo bo le ntse ke rata teng ga
0: go utlwile ndate
1: amen
0: ke utlwile morena ka khotso dumela hle o nyametse ereketle ka mona ereketle ka mona
2: dumela manga phofu
0: ndade
2: ke justice max
0: o ka jwale justice
2: khetsane ke so tupiteng lantane ha tsinga kgetha ho adula botswana ntate lebaka le leholo le ke ratang ho dula botswana ke hore melao ya hlomphuwa mono tokelo tsa mantlha tsa botho ha di hatikelwe ho hlomphuwa melao e le ka nnete ke yona taba e kgolo e ke e ratelang Botswana
0: ndate
3: ai monga phofu ndate tsholo mpiela o bophele ke mogala makweting atse ntate watho kukwekeke ka ntse ke potapota lesotula afoke ka bogwa mona nna ke motho o tlo bane jale hi wena gentse yane tse kukwekeka ka bokala bophelo owe
0: ndate a gabe potso a gabe potso
4: outsholong
0: ndate
4: seja batho Charles Nkoni mona North West Mahikeng
0: morena
4: a nna ke thabele naga tsa ntse odimo North Africa bo Algeria bo Morocco jalo jalo le yona Egypt ntse o le hantle
0: ndate
4: ke motso ke metsotso
0: fela ga ke a re dinaga ga ke a re mamele go pa mamela ga ke a re dinaga
5: dumela mngaphofu
0: ga ke a re dinaga
5: o sentse ke tswile mngaphofu
0: ke tsenaga
5: nna mngaphofu na ke se ke bua nnete ai nna mngaphofu a gone ke tsamaya
0: harabe potso mthina ke go ba re arabe mpotso e motho a e botsa ha ke a re dinaga nka lo dula kwana le kwa ha ke a re dinaga o ka lo dula dinageng efeng ke itse naga e feng naga e le nngwe e seng Morocco kgabe gono kae ae e gepeta a potso ya ka ya tsho jalo ke re e bang o ka tlo Aforika Borwa mona o batla o lo dula nageng e nngwe ka gara kontinente ya Aforika o ka lo dula naheng efeng tsamaye le lelapa le leo ba baai ba moo e seng le ka lo dula dinaheng difeng a se bliftog ke a kopa ka lebitso la mokana jesu mabedi dumela ha ke re nna ga ke na o tsamaya ke tla nne ke potapote mona potso ya ka ere o potapota kae ga ke tsho jalo kgotso
6: ntate
0: Ndate.
6: Nga botswana mngaka.
0: Ke o mametse.
6: Mala wa hlompho mono. Ha se se tshwantse wa hlompho sa morao.
0: Mo thaba ga go ba le re bua ntwe le ngwe. E ya ndate ke o mametse.
6: Ke dira bona ba sa riba pela wa mola haro la mola e go bene.
0: O di tshwantse ndate se go utlwile ka yeno. Yeno re utlwile o so hlalositse re mola wa hlompho ka botswana. Ke ndate. Ke a leboa ntate wa ka, ke a leboa. Tshebeletso ke lesedi dumela.
6: Ntate Tsholo le kae?
0: Re phetse mhlomphehi wena.
6: Tsholo ntate Tsholo.
0: Ntate.
6: Ee, nka dula Botswana ntate Tsholo.
0: A batla ke khansela Botswana le Lesotho. Mbatla ke khansela. Ai khona. Wa bone jwale ke Botswana fela ntshinya hona mbo. Ai.
6: O na le molao ntate Tsholo.
0: Wa ntse le bua ntho e tswana. Right, ha re tlweleng mamedi ya Botswana le Lesotho. Ha re tlweleng Botswana le Lesotho, o ka ya naheng efeng, hobaneng ha o ka naheng, re tlweleng Botswana, ke a leboha ntate, ha re tlweleng Botswana. Mamedi dumela. Le kae ntate?
6: Re teng
0: ntate. Hobani.
7: But what do you mean about a rough?
0: Hey.
7: That's not what I want to do to another one. I got so hard.
0: Hmm.
7: Yeah, that is fair.
0: That's fair. Moranak.
7: Thank you, that you know that Sabata's a fit. I got some great story to hear the words.
0: Javita! Javita! Javita! Daddy, kane tonzo sheba dinaha o ithuta dinaha o sheba rena mane tsa maiso di jwang mane ho etsala jwang mane e o bonang o ka lo dula kae ei re shebile tsa bo di chelete ntho tsenga da ga tswele mbotswana hle tswela mbotswana jwale ntate ena go pota pota Afrika bo ga le sotho fela potswa ka ya tshojwa nge hai kola hai Oh, lolo, ere ke bone motho ke yona o ntabotse ka voice note bona ere ke bule mona go tlhorna yena o ere go
8: thank you soldier ke nga itulela kwa nana nna Algeria
0: uri mathaba o batshetse ke rata wena
8: lao ya mono ithata group and in case we need fella chinana so it's what into this next check wa Algeria kwanana thank you so much Jackie Mdene ka monana ka pitsana re tsika mo ya rata Algeria soldier
0: eh ba be ni metsotso ke ba show me ya mo robonga ka mora ra pele tsebele tso ke le sedi eh urutsile mo nga phofu re ke ke bule ka mona ke bone o ye monkira
9: ke tsholo le ka e ke teng nna ka ya Algeria ke ne ke tshakela le sehlekehle ke sele sa Zaha ke a leboha ke crasha mo Potchefstroom
0: a ka lo dula Algeria gobane go na le sehlekehle ke o rata sehlekehle ke nka lo dula mono e monkeno
10: monga phofu
0: mme
10: utlwa potso ya gago hantle o ja jalo o re gatelela o sa bate o rerere botswana
0: a re boi botswana
10: nka ikela botswana
0: otle pele ke fetega mola botswana e tlwelele ga ke le gatelele a re tlweleleng botswana tlhetlhe go utlwile ka botswana se re utlwile ka botswana ga re utlweng ka mona botswana e tlweleleng ke kgethile e kgethiwe ke alo papa
11: adwananggatwala sotmoga fitlha ka itulela ka mogatoropo ya use thute mo fena ona tota tsena di ntlhe hai o fitana ba ka ntlolo wa ga ga tla ga bila ga mora trope ya yusi ha ga tota tse mo izi le ntlola ba ka se utwe ke ma
0: ya go utwe nye
11: ala o se di ga ga trope ya yusi ti anga ga bila mo i bona ga
0: ha se le tulo fela gore a ka tloa le sotho le dula Afrika borwa o bona e ka re taba ya bofutsana e tla fela toropo ke eno mono ka mora josi mo a re thota tseno tse ka mora josi ga tsebe ko kae fela he o ra ka tloka lesotho a tlo dula Afrika borwa taba re tsaka dimono botswana tle re tlwelele motswana le nna ke ile ka botswana mono ke le o ga sa bolo ka le mo seseng ke lahleile o ya stadium mane ba legato batho ba botswane ba legato ba re ke re la stadium sela kae kae so kae ke lo ha sa bolo ke motho a SABC ke ba bontsha le karate ska ka ke tsotsi ba re bo utletle go ise re palame koloi e ba re tlatsa malo ke re jwala le tlo khutla ka magatlwella o khutla ntate re isa wena mo tlamayang ho ya teng ba legato batho ba botswana fela ke re tlwelle motswana ke la hlakana hana ka hlong ka mola re tlo go botswana ena hanne no ya ka tlaka qalo mana ka tlaka itima ka se ke bala bua ka botswana wa ntwele ngwa ga repi
12: ka te tsholo le kae
0: ge tele kae mo gena
12: ha tshi nna ntate tsholo ntle le South Africa na mo ka tlante tla sama yemo
0: ndate udula ga
12: ke ba se mochiso mochiso
0: maga ndate udula Afrika Borwa ya khlontso mutle udula Afrika Borwa ke re ha o le mo ai wa Afrika Borwa o tla me ya ho tlo Afrika Borwa o tlohe mo ye na hegenwe continenteng ya Afrika o tlohe South Africa engwe tso jwala mo la ke hlalosa re o tlohe South Africa o kaya na henye fi ha ke re o ntso khotsofetse o dula South Africa na ha ndatele na hangarabe ndate hangarabe ke kopala ga ga benyaka e seng ya lona mme ebile nkeke ka lo dumella nkeke ka lo dumella gore le e lobokanya e keke a etsagala mamedi kgotso alo papa shapo ujwa ngwaneso o mang o dula kae ke ikale jwalo motho wa South Africa o ka na henye feng gobane
13: nka ya Zimbabwe.
0: Mhm.
13: Ya wa Zimbabwe. Ke le fatse mina le khotse.
0: Mhm.
13: Eh ya ke mathi Zimbabwe. Ai.
0: Wei bone wa itseba. La ka ihlodisa. Eh.
13: Mhm. Ya ngile ke tsa mathi tsa mo ile go. Ai. Ke fatse le reaction.
0: Zim, ka Zim.
13: Ka Zim kam.
0: Ntato waka.
13: Eh ha yona ke tsabi.
0: We hlakisitse ngwana.
13: Eh,
0: ntate o re Zimbabwe wa itseba. Dumela.
14: Eh, mga bubu.
0: Ntate we.
14: Ga ena di.
0: Re tele ga mhlomphe.
14: Ke motlala wa khabu ja mara ka dingwe ke.
0: Ntate.
14: Ah, ga jela kwa Swaziland mo la ka tsaka ke bota ke jela mahamba bota ke itimo la feta di tricks. Ke bile ka ya mola ka ke di ga mabakanyana le mohlwane mongwa ka ga dia 3 days le itara ta nota maka e ka ukwa ke na ke tswa holo bono wa simpi wa di di thon pela sala ka ntle ka mona di le ka ujwa ho hang
0: bo shori wa buyo bo shori wa buyo
14: a o ya ta o tlo mo no phile ho pela ka ntle di tsiyo na mo no ke di na di ho sala le tlo mkhona ntle di jwa no ha ona le ke ka ba di
0: ke ke nthogitse ka mo
14: bo yo sa di leng
0: o eswatini se bitswa eswatini eswatini
14: eswatini ndade
0: ndade go tlile
14: ndade pho ndade hana ke ndade wa
0: ke tsholo wa tswa nna go wetse ke monga phofu
14: monga phofu mme ba sa buka ke le ke se thank you daddy
0: ndade a go nwetse ndade a re go tlwela mo kana re go tlwela goodbye
14: Mme
0: ke mang le? Ha o taloka. Ke ya le bua, mabe di khotso.
15: Eh, le ka le tsholo.
0: Re teng wana so le ga ke bua le mang ho ga.
15: Yo le pet di khotso ga le mo mamelodi.
0: Mamelodi.
15: Ya.
0: O ga na enye feng wena?
15: Ah, maka na mo Morocco.
0: Ke o mametse.
15: Ya, Morocco ke ke bona ka rena le entertainment ke di ntshile ama le ke di ntshile ka di ya na ka Morocco na nna ke mo tswa sport ya so Morocco ke bona ka rena le di apartment ke di ntshile
0: ke a khola o e bone mawa bona e tshwere dipapadi tsa mohope wa Afcon le eng le eng le eng no shebile taba tse o ka ofela ke a dumela
15: eh ke sa e kere Morocco ke bona mo Afrika ke bona ka rena ke di ya na mo ntshile ya tsala mpe
0: ntate waka
15: Kele
0: wa ha o nka gabile ntate la mathomo o kena le sedi bo nka raba.
15: Mora na go hala di hantle.
0: Hantle nna ke batla motho a ga ba ntwe ke butseng singa e kwa na ba ke jama hatel la e sebetse jwalo.
15: Eh a ho ba e sebele ke ba le mo tshele tsa be le ba bang ba ba le mo offerem ba le le ba tsu.
0: E le ba offerem ba le bangata. Ei.
15: Ba offerem ba le bangata.
0: Ba le nang ke beka e dumela tabe o ntate ho hang.
15: A ho ba offerem ke mon.
0: Ntate ke waka.
15: Mre.
0: E una le motho a ka tang ho tlosa bona ngotse Rwanda bana. Ona ngotse Rwanda jwale ke ya no hlakotse ke ana engwala hape ke ana engwala hape. Ere ke bona ke mamotinwa Rwanda yo ke mamma bitso ha ke ho ngotsweng ho di mumane bana o re ke rata Rwanda le bakala Rwanda nka lo dula mono le bakala teng ke ro hona le ke bohlweki hona le bohlweki mono Rwanda ai hona le motho mong ana bua ka Rwanda mona wena ngwane so ke ntso ke ntsokolo ka re ke ntsokolo motho nkotwane ka re ke yena bona he ntsokolo ngwane so na motho ana bua ka Rwanda ho nna mona ke gola le montse tharo tse fitileng ga re

bota bota. Ya Botswana e hlakile, Botswana batho ba iratela molao. E ba iratela molao. Ke ka one se ke re thibi ya Botswana. Ne re tlo bua Botswana re le 30. Botswana, Botswana, Botswana, Botswana. Jwale re emeng ka leng ntse re gotla. Jwale le nthuta gore nakong e tlang. Ee, ha ke beya sehlogo mo. Ke thibe go se ka bua ka ntho itseng, se ka bua ka ntho itseng. Ke gore ke kwale tsena tse re batlang re di bua tse tlwaelegileng. Wa mphumana ke. Ee, ke se ka bua ka ona, se ka bua ka ona. Ee, re ke re utlwa ke re name, ke re shebe ka nkane, ke re shebele gole. Re shebe ka mahlakoreng otlhe. Le nthuta gore ke tlo etsa bolo ke. Se ka la bua ka ntho itseng le e itseng. Tlonka tseo tse ding he tseo nna ke sa di tsebeng. Thibang tsena, tsena tsona tse pedi kapa tse tharo ke a di kwala. Mpheng tse ding tseo nna ke sa di tsebeng. A le se le mphile bohlale ke le fetse. Ho frempa ho halona. Ho mphile bohlale ke le fetse. Ke tlo le sebetsa jwalo. A ke tsebile ya Botswana yona re tlo dula tseba. Tseba tle ke karere ke e tlwele. Ha isa le Botswana botswa. Hey Botswana, ga le bua ga nete ka botswa. Le nna ke tswa Botswana. Bo hlwe ke boteng molao o teng. Le tsile mona o thu tsa mega 16 da de 60. Chaisa go mu ka botswana. Chaisa go mu ka koloi ka botswana. Ya uwetsa. Kem. I can't stop loving you Botswana.

0: apina ke monati a Lionel Richie ho le Sedi FM still ringe ke bapa le fela ka pelenyana hona le di WhatsApp tse ke neng ka kwane di voice note ke na 17 seconds ha rutle ena o ring
1: ho ho so that it's true
0: that hey
1: na ke tatela ba ke na fa so na ditso lo
0: mm
1: ke bona mongwe wa teng ha no ka mora president ena teng e teng no we with
0: sa re
1: o hola ka potla go e golo
0: mm
1: tsama le fetsa ka blue fonte
0: ya ke ne tindate ya hola ba ke na fa so re ke ntate Traore ka mono tsere ke ntate Traore nna nka lakatsa ya Nigeria bakeng sa technology ya ke bo technology he mono Nigeria ngwane ke mang yo ntate slash ka ba ke mme bana slash hama ura ka Nigeria ke bo technology yona ke batla ntho tse jina mamidi ha o hle ebe ke lwena nna ke lakatsa ho ya e gepeta bane ke rata di pyramid ka lebitso ke Shell o rata di pyramid wa utlwa ka tanto tse tse wale wale le atsa majwa dumela ntate tsholo ke tibelong khobo ka lady Brent nanga lo dulana henya Morocco ho rena gotso ka mo e sin o go fela wale di botla mna tiwa go ba le ile Botswana kwa e Botswana ne ge sa tlotsa ke le jwetse Ha ha, ke ba rata Botswana. Le nna ke rata Botswana ntse ke tshwana le lona. Fela ne ke batla gore ke rutwe na hatseding le be le re fema baka. Bua Nigeria kena. Ena le technology ho jwalo. Ke a bo technology Nigeria mono. Tswere ka thata ntate. Ena ke Charlie Mind Games, a power in unity. Ke sale se ke pina le nngwe ke tla be ke tswa ha ke usia matsonga e motso moratiwa ka ditheo di kalaneng nna ke manga pho ba nna ngola mona go utlwa na ga ta e finna ha ke tla o fa motsotso